0: compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ha, ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine og diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement supports your heart, brain and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly og i-monitor ang imong blood sugar.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ko lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D, o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
3: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
0: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Mabibig.

Explosion may gala nga kanta muna ni si Claire ang ilang vocalist yun. Katong ganina, murag wapo ilang chemistry sa kanta may galang blending ba? Kini babae na ni kakanta may gala, ba't kamay ungon sa kanta ni itong lalaki ganyan nga unang sa first paragraph?

0: tang tanan. Posible pa ni, doon ay kausaban. Kay within every 6 hours, doon ay kausaban ani. So, na ay nagsunod, niya ni may galang bagyo, nga nasgawas, hulaton ta next week, unsay kapalaran niya. Advance lang yung kayo na ito na. So, taas kay may gala. 1 week ka pininga paghatang-tang advance kanyo nga pag-forecast sa weather system may gala, din ipanulong sa Pilipinas. Kana ang atong intoto kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon. So, sa mga higayon, kinikapan yung alagans kanginan. Yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantun taon niya sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong maraguban. Yakor may gala itong mga top stories mga hidanos. Unaho ito may galang uluhan sa itong mga dako mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido. Rapido.
0: Kining abahin sa itong programa, hatong ka na ito may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa barangay Tablo ng itong syudad. Sa uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal, gato na hipos may gala. Osaka binilanggo sa provincial detention cell sa Bukidnon, naghikog nagbitay, patay. Samtang gumikan sa depression, usa sa may gala ka 29 anyos, naghikog, nag-inom og lanit, og hilo, dito sa pagantukan Bukidnon, patay. Samtang sa pikas kabahin, niya pa, lain pang usa ka lalaki sab, dito sa pagantukan Bukidnon, naghikog, nagbitay sa kagalingon, dito sa tangkas baboy, nagkaplagan, patay. Kabisi ba sikog? O karon sa dugang mga dagko mga balitang lokal, kapitan or bagong kapitan sa barangay Pagatpat ng ato nagbayan, hingpit nang nanumpa o naglingkod na karon isip katya sa hasaan o sa ilang pagdalikat niya, muana sila may gala sa mga tourist destination niya sa hasaan. O usaran nini may gala ang dalikatan nila kanang duha ka hektaryang Agutayan White Island sa may barangay Hampason ng atong syudad. O butalikat usab sila may gala diya sa 100 meter gahay Sagpulon Falls diya sa may San Isidro. O niya dayon may gala, of course, sa sila ng buntag mga igsoon, doon na sa great station nga himoon niya, sa kanto may galang mahiligon may gala sa mga lokal pageant ka mga istusyas mga gala, tungod kay mudal.

0: pol dia oh lami ke upuk-upuk ya pun dia
1: sos asap oh pero, maja ke mabaura
0: apa belaka ke mabaura oh
1: pai tu mas disgrasia
0: korek korek oh
1: pai malumos di malumos
0: wala oh, oh. Okay so okay. Mayor kano sa unsa oras sa pod ang ilang karaban dia sa atong highway aron nga makita pos mga tao.
1: Ah, okay. So, while the meet and greet affair would be around 2:30 p.m., pagkahuman din ni Ana, around 4 o'clock, no? Maghilog sa municipal-wide caravan, magsugod yan sa Sofared Mall sa Barangay Los Banson, ngadto sa Alungo National Highway, paingon dito sa kaning boundary sa Villanueva, no? Kanang Barangay Aplaya. Balik dayon dito sa boundary usab sa Balingasag, Barangay San Antonio, Danao, and then they will be resting back sa ilang tagsatag sa mga kwarto yung anong gireserve diha sa atong hotel, sa Sofared Hotel diha sa Barangay Dumitugan, where they will stay until the holding of yung tinawag na itong charity dinner. We call it charity dinner kaya nakita yung pang-distribute ng mga tickets worth 3,500 pesos each, no? Para mahimong atong kitaon ani nga mahimong trust fund para sa pagsuporta sa future activities nato labi na sa coastal cleanup, no?
2: Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for
3: papalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan, kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
0: Oras alas 10:03.
7: Time check is brought to you by Del Monte Fruit Easing.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik tama kayo sa pag-uban sa itong programa magyan itong Magnum Rapido. Pabuta lang may galak kay musunod sa din madugay mga igsoon ang programang inyong alagad Mayor Clarix Oy. Pabuta na may gala. Although ato sa nga i-check karun to na pita sa area si Magnum Anje. Kinsa ni usapan ng thumbs up na usapan na kadyota si Magnum Anje, pinakaulahin kalambuan dito, may kala sa atong gagikubiran kaganyan nga sunog sa may Balingasag. Pila gid ka mga stores, pila bay danyos, asa ba gid nagsugod ang kalayo kaganina? Magnum Anje, si mong report, go ahead.
9: Kaunto, barangay Lundang, dini sa may Balingasag, misami sa Orienta. Kung diin, nagpadaan diha po ng investigasyon karon sa itong mga otoridad sa Bureau of Fire Protection. Kita po magdumanin o kamulo po sa paglibot po da suroy, dini po sa mga area kung para po yun po makuha ang each side sa ini mga allegation na karon. Kaya yun naman ko tayo mga dosyal na report na lang ahipos. Pinghilig daw po no, sa pamilyang Baduwesa na gasugod ang pag-ulbo sa kalayo niya. Na po yung allegation po magdumani nga gikan po daw dini sa stall po sa mga gadgets sa mga cellphone magdumani ha nagsugod ang sunog. Makita niyo mo karoon din sa maong lokasyon nga na ano dahil kanin ka mga daghan yun kayo yung taong mga baligya ang nangaugdaw o ganun na yun mapusla ni mga panahuna sama na lamang nga sa itong Magnum Live magdumani nga nagsugod nga mga itlog. Makita man ni siguro mo din ha magdumani di ba? Mga itlog nga o saan na may tawag ka na sinug ba? Sinug ba naman siguro
0: ng sinug bang itlog? Itlog ano?
9: Dahil na rin po ibugas o daghan kayo na bugas magdumani kaganiha nahimo na siya nabundo na siya kaganiha nabundok pero karon no nangahibos naman ni
0: nasa to Magnum Live mga igsoon ang kwan live ni siya magdumani di ba so muna yung senaryo dito karon
9: tanaw mga itlog magdumani matod pa sa
0: itlog na kabugok na
9: taga Bureau of Fire Protection nga first time lagi na nila nakaresponde kaya ni magdumani wa sila nagtaho nga ang mga itlog di ay magproduce lagi hapon dai po ni magdumani no makadugang dai po gihapon sa kalayo kay nagtakunog naman sila tanan magdumani.

0: So ni siga apilang itlog?
1: Oo, ka nag-aso-aso, naka-kwan gyapon siya, nakadugang.
0: Grabe nga itlog ganyo, gabukid.
1: Oo, wala pa na ilabot katong nasa unahan magdumanin.
0: Susunahan pa. Kadaka pa ni si stock sa itlog niya, oh. Mahilig ang mga tao niya sa malinga sa kong itlog.
1: Bago daw po nun eh, nga ilahang stocks. Oh, bago daw nila nga stocks.
0: Bagong stocks niya, oh. Gabukid nga itlog, mayingsyon, tanawa sa tumagnum live.
1: Sa unahan, kanang nasa sakyanan, wapag ina nila na panaog pero naapil na
0: apil niya pong sunog.
1: Na. So nalanta sa usa sa mga kaning
0: area
1: magdumani nga naay nasunog. Then, tapad pa ganiho dito sa unahan makita po na to na bakery.
0: Oh, si Mr. Basoy, may buntag kanimo da. To higala diya magtagian ng Jollibee diya o tagian ng kiniabang kwan diya, gas stations o mga building diya. Itong higala, ang tagian na. Muy atbang ana niya may gala, kanang crossing din, atbang kanang gaisanog yun, atbang may galas gaisanog, kaya siyempre, pailing-iling ka lang, ika kas gagawas, paggawas mo sa gaisano, na kanyang mga tindahan niya, amoy na nga sunog, may gala. Mabuta lang, dugang mga development, mga Ikson, update, kalabot sa niskutan, may gala, nga sunog. Wartegong oras, salamat kay kanyo, kay milapas at sa pila kami minutos, kay musunod na may gala ang programang inyong alagad, Mayor Clarix Oy. Salamat, ay kalimot mag ison sa usaka kagawas ng katilingban, katawahan na binggabhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawan na matuman, kilaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din hilamang, sa balitang servisyo, Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
3: GTX 500 Health Alert.
4: Sa gihapon, Dr. Hans, lima na lang yung magkauman. Ang DTX 500 og ang Mighty C na ani sa halos tanan ng mga butikag.

0: nakakaon basin di ay. Daghan ra ba kay ni sila oh? Pero nakakaon mi sa lechon kagahapon. Ug daghan nga putahe nga gipahatod ni birthday boy Councilor Al Legazpi Senior. Daghan kay salamat ug happy birthday belated honorable Councilor Al Legazpi Senior, no?
1: Yes.
0: Oh, malipayon kayo, no, ang mga nakakaon.
1: Yes.
0: No, salamat kayo Councilor Al Legazpi Senior, no? Uban pa gid yang wife, no? Nindot kita naon jud ta dito nga. Kana bitong uban imong asawa, no, sa pagpangalagad, uban kanunay, no? Munang ingon ni Mayor bitaw kanang term nang mag-sermon na siya sa kasal ka ng bana. Say meaning sa bana?
1: Yeah.
0: Bisan asa na ang asawa. Na? Happy birthday, no? Councilor Al Legazpi Senior. O kang, paanpod, belated happy birthday kang Sir Vincent Ranile, atong head sa...
1: Engineer. Engineer.
0: Depo, no? City Depo? Sa sector?
1: Equipment.
0: City Equipment Depo.
1: Oh.
0: No? Happy birthday. O kang...

0: No, ang nanay makasugod kay pundor ang manggigihulat. Anyway, ang province sa Misamis Oriental is ready na po nila ha. Ato na lang counterpart sa city o sa pinaagi po ni Congressman Rufus ng Vice Mayor Bebot, no? Masugda na puhon, no, ang maong development sa Pilayo Sports Center, no? Wow. Kuli nga magkahiusa kanunay, no? Nindot kay mga lideres magkahiusa gyud, no?
1: O gani.
0: Dili kay unahon ang impeachment. Na fake news ba na ha? Wow. No, nga iniingon kuno si Mayor Clarice nga unahon ang fake news. Never gyud naghimo og mga statement si Mayor Clarice sa issue sa national.
1: Lagi.
0: Ang ato ra gyud diri, ang iya ra gyud is padayon sa pagpangalagad, no? Unahon ang dakbayan, labi na nga mas daghan ang nanginhanglan sa serbisyo sa dakbayan. Dili kay
1: fake news
0: nga nag-ingon diri nga kuan kuno unahon kuno ang
1: impeachment.
0: Kaysa pork kaning flood control, no? Wala gina nagsulti si Mayor ana, wala siya giboyan nga any statement nga naglakbit sa mga national issues karon.
1: Lagi ang focus ato Mayor karon pag palambo pa sa atong siyudad sa kaganda. Mora gina para nga dere sa dakbayan para yung tamulambo. Okay? So, matong kaganina ang drama and liar competition. Uy, first, Himugso Inter-High School Drama and Liar competition.
0: Siyam ka mga contingents, no?
1: Apil ang Carmen, ha? Carmen National High School. Amo yung nahimong first runner-up sa ang Carmen National High School. Ang another, nga naglangkob, Bulwa National High School.
0: Cagayan de Oro National High School. Lumbia National High School.
1: Makapala National High School.
0: Pedro Oloyroa. Muna sa kanituan.
1: Oo. Og Taglimaw National High School. Okay? So, muna sila magsun. First, inter-high school o Himugso inter-high school drama.
0: Nakanindot ani is tanan contingents nakadawat og 10,000 nga consolation prize, no? Og ang participante gihukman base sa musicality, visual choreography, artistry and style og general impact, no? Ang inter-school drum and lyre competition usa sa kalihukan sa 76th charter anniversary sa Himugso 2026.
1: Okay, and kabayan gyapon sa Himugso 2026 karong adlaw o ugma di ay doon na po'y Himugso Job Fair diha sa may Robinson's Mall alas 9 hangtod sa alas 5 na atay 47 ka mga local employers and 8 ka mga overseas employers. So pwede mo na makatalikat, no?
0: Sa direct from the source na?
1: Oh, matik siya nga. Nagutan ako, okay. Dumduman lang ako. Nagutan ako kung tinod ba.
0: Nindot sa ding peso, no? Kaya every time nga dagko nga kaliukan ng siyudad, nagi na automatic job nga fair. Job fair, no? Like atong Independence Day, job fair. Atong Charter Day, job fair. Karon po dahil ugma na unsa may kuan ugma.
1: Himugso man. Gapot,
0: oh, part sa kuan, 76th anniversary or Charter Day sa Dakbayan is another na po nga
1: job fair.
0: Kuan, job fair. So, congratulations. Himugso, job fair. Pagtikigin itong peso manager yun, no?
1: Salamat kayo. And lahat pa kabalita, lahat pa natang sigutanan, dito po sa Pagatpat. Dito tayo pa kayon sa atong KSB at itong Mirabay Kandang Sabado. Magkabat ka ito sa 2045 ang nakapaymulo sa serbisyo sa may barangay Pagatpat at ito sa kipigayon nga kuyog ta sa serbisyo sa baryo. Okay? Now, daga-daga, no? Bayo-bayo, mga serbisyo na tulong diha. O mapasalamaton ta kay lagi ang ato makatauhan diha, dagong suporta o gayong manasab ang mga opisyalis. Of course, kini karon niya makita ng atong mga kan opisyalis, no? Mga department managers na ada, no? Kompleto sila. Diyan
0: nag-perform ang HR, no? Sa Pagatpat.
1: Pagatpat. Uy, congratulations sa ito sa Pagatpat. Ha, kay...
0: Amo na niyo do after na?
1: Sa Iksoon, aday, mingon ta akong sa Iksoon. Wapo man sa ano ka to. Sa, ila, sa Ryan.
0: O ba nagpa-Thanksgiving?
1: Sabado daw sunod.
0: Ah, Sabado man.
1: Lagi. So, congratulations na sa ating mga katawan sa may barangay Pagatpat at sa kipigayan nga KSB at Tumilabay Kandang Sabado, 2045 kabuok ang nakabahimulos. While, while, ugma ka daw dito ta sa may
0: barangay Bisigan. Pinakalayo nga barangay sa Dakbayan o dirita sa may westing bahin sa Tundak Bayan, no, pinakalayo gini. So dalon gyud wa gyud mabilin nga barangay sa Tundak Bayan pagisgutan na ang serbisyo, no, kuyog ta sa serbisyo sa baryo ugma pohon sa barangay Bisigan, no, para sa naa na sila kwan ito

0: maka-access na sila wifi yung tabs.
1: Oh, oh.
0: Tungod ka na sa paningkamot ni Mayor Clarice Oy. Wala na sukad na hitabo sa pipila ka tuig nga na ay pagsugod gid sa kaning bitong access nato sa internet.
1: Mm.
0: Wala na. Si Mayor Clarice nagpabutang ditong wow. tower, naghangyo siya sa usa ka telco nga suod pud niya no nga mabutangan kay tungod lagi aron dili bitaw mabiyaan sa mga damgo labi na ang isgutanan na sa teknolohiya. So pag adto pud nato dito nakadto ta kaisa pa ko kadto dito
1: okay
0: nakita nato nga uy di wifi naman ang mga tao dinhi tungod na sa pagpaningkamot ni mayor nga maka-access ang katawhan sa maong nga barangay sa first yun no nga kana bitawng paggamit sa internet no aron gyud nga usahay man gud yung terms kay do na gyud discrimination bitawng taga dito taga layo dinhi ka balo gamit cellphone dinhi ka balo gamit internet
1: dinhi
0: ka balo wifi pero karon
1: magagamit
0: sila gawas ana makatan-aw pud sa programa kay
1: wow.
0: maka Facebook naman ang atong mga katawhan sa barangay Bisigay
1: oh.
0: o mo kabantay no nga na ay mo chat na ay maka message na to through messenger tungod na sa doon na sa access sa internet ang atong katawan sa barangay Bisigan nga first time nga nahitabo nga nagka-access sila tungod sa pangpaningkamot ni Mayor Clarice Oy no?
1: Wow, congratulations.
0: Pinakalayo nga barangay ha mga almost 2 hours more than 2 hours nga biyahe yon
1: gani.
0: Pero naka-access na sa internet unya labaw pa sa tanan doon na po'y serbisyo sa baryo nga walay gipihig nga barangay bisag asap kapaman nga barangay
1: sa kalaya
0: abton gig ka sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo tungod ka na naigugma ang atong mayor labinas katawhan sa kabukiran.
1: O nagingon nila nga sa kalay sa kalayo ka nagingon nila nga pliti sintabol na pliti para langit abton gyapon na para nga serbisyoan sa atong mayor sa siyudad. Okay? While pagka-Lunes na yon pizza 22 ang ato na yung People's Day dito ta sa may barangay Pigsagaan.
0: Hinterland barangay na sad, no? Eh, kuha na ni.
1: Ilasan ka rin, ilasan.
0: Third round na ni, third round. So, grabe na nga, tuyok-tuyok yun eh. Muna nga, kasina na lang, graduhan ng lagtris.
1: Sagdiya.
0: Sa kasina, muna din.
1: Sagdiya na sila. Mato pang mayor, salamat sa tres.
0: Salamat sa tres, no? Salamat.
1: Okay. Sir, medyo kagapopos na itong uras sa itong pagpanagupan sa itong programa. Siguro, ito na lang, parapos, kapamayag ni mo for this edition sa itong talamanan.
0: Salamat kayo, Juntabs. No? Ang lain na po nga Bernes, lain na po nga pagiguban na to, pagpadayag sa katawan, sa mga ulahing kalambuan, katikaran sa dakbayan sa Cagayan de Oro, sa pagpamuno sa itong buutan, halangdon nga Mayor, Mayor Clarice Oy. No? Kininilamang inyong kauban, sunod na po nga Bernes, kita-kita ta, aning programa, inyong alagad, Mayor Clarice Oy, ang gobyerno dool sa katawan, o ang katawan dool sa gobyerno, na dunay kasing-kasing o kalidad nga pangservisyo sa kanunay, Juntabs. Dakbayan sa Cagayan de Oro. Be safe, be healthy. Happy weekend kanatong tanan.
1: Dagang salamat sa inyong labat ang atong spokesman sa Dakbayan, si Sir John Gilmore John Boy Aktob o sa ngalan sa atong sa atong siyudad Mayor Rolando Clarice Uy o sa atong hempe sa City Information Officer Jay Dadeser sa atong assistant si Sir Ian Fuentes yung isuunto ang kapitan sa barangay Pagatpat ha, Delicia. Dagan na yung nangunta na mag-on ng text. Yang kapit, yang tingsoon. Anyway, salamat og to God be the glory.
2: Inyong nabati ang tulumanong inyong alagad Mayor Clarice Uy at ang isunod simana alang sa dugang mahinungdanong impormasyon ug matinud-anong pag-alagad sa kagamhanang lokal ning siyudad ubos sa inyong alagad Mayor Clarice Uy. Inyong alagad Mayor Clarice Uy.

0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sa sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
6: Party ready? Lechon ready na pod sa Mart and Scene Lechon House. Order now at Matilde Neri Street, Carmen City O. Fronting Carmen Barangay Hall and beside Fico Carmen. Mart and Scene Lechon House. Ang lechon nga once matilawan ang kalami. Dili malimtan. Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon City O. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
7: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everest Building, Jarboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salag sa Principal Mart. Balingasang Misamis Oriental.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Mga higala! Andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabay niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat na dayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
9: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasod. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco One.
10: Pirmig ang pangihi, hanap ka pananaw, o pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
11: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
10: DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabasa butika.
13: Tanang bills, chukarun!
14: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayaran karon, posted na dayon for select billers. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: GCash G-Bills.
16: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog. Kung sa hinahinay, dauto na sa nagkaraiyang balatian o sakit ang atong lawas, kabus man kita o adunahan. Dugtong niini, ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station, mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth, dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
17: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
18: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.

0: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum in action.
1: Oras alas 12:06, sige la kumusta may ngot ng atanan. Welcome para kuban dirisato nga tulungan ninyo nga tulungan ato may galang Magnum in action. Karon law may galas daw karon nga Biyernes o ka pizza. Sinabi may galas sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Piting inita may galas ng palibot karos dok bayan. Kumusta man sa tong dala mga namina may galas may nautang anamo sa maing panglawas. Labi na may galas sa tumaka eksunan karon nga naas kabukiran. Ting inita may galas no. Muraga nang iitagin may galas kini nga ikablakan nga ilinyo actually. Ang tanan mga igsoon nagapreparar na gyud dilas Pilipinas kaya kini may gala nga kini may gala nga atong ikabalakan may gala nga kainit sa panahon na kuno ni nakita na gini na forecast na ni o gagani ang nagani ang mga nasud sa tibuok kalibutan labi na ang maigo may gala nini nga nasangpit nga El Nino kay di magitanan may gala kay na may mga lugar like for example sa Siberia sa Rusya init ako ang magana dia bugnaw makayo. Diba dito sa kini mga lugar may gala na mga lugar nga dili magkakainitan sila puro lang ice may gala ilang palibot
0: Magnum in action.
1: Pero din sa Asia may gala diya sa India paingon din sa Southeast Asia grabe gin may gala ang epekto mga igsoon nini nga nasangpit nga El Nino in fact kabalakan nga dunay may tabo gin may gala nga kagutom pamin sa ato may gala nga sa pipila ka bayan sa nasod labi na sa Africa. Tungod may gala nini nga kainit, may gala nga masinatiyo niya karong pipila ka mga adlaw. Odo sa top, salamat lang at least ni Ana. Kanabang karong panahon na mga igsoon, lugar ato nga makita mga gala nga...
0: Magnum in action!
1: Ato nga makita may gala,
0: Magnum
1: ang hinahina may gala nga lugar ato magkaka-epekto, ato nga kaka-feel na. Although doon na pagkapoy mga pagulan panalagsa, pero dito may gala sa dula sa mga Vermont, especially August. July, August, diyan na gin may gala atong ma-feel na. Kung doon ay bagyo may gala, kusog kayo, sag-super typhoon sab. Ang muna may gala, no? Napoy makuha may gala, kining gitawag super typhoon.
0: Magnum in action!
1: Grabe gin mga igsoon, no? Grabe may gala gyan nga kwan eh. Kinibang mga bantayan nun ato, ilabi na karong panahon na. Kini may gala ang atong kabalakan nga dako may gala ang katalagman.
0: Magnum in action!
1: Sa ato bragos, sa ito may gala, ito nga Magnum in action. Kumusta ka nga naminaw karon? Minaw ito may gala nga namo sa maing panglawas. Labi na may gala sa ito mga kaigsunan. Labi na sa ito mga kaigsunan nga kanunay nagasunod din sa itong programa.
0: Magnum in action.
1: Oh, so, oy, by the way, sa ito mga vendors ha. Sa ato may gala mga vendors, may gala diya sa sidewalk vendors. Labi na kining panahon sa gabi sa night market mga igsoon. Diya sa Osminya o gadiya may gala sa Ostolomonal. Sugod may gala karong kwano karong karon may galang Lunes ang pagpamaliga temporaryo sa nga ipaundang natanawa lagi na di ba
0: Magnum in action.
1: Temporaryo may galang ipaundang ang pagpamaliga mga igsoon
0: Magnum in action.
1: Oh temporaryo may gala ang pagpamaliga sa ang ipaundang sa ang pagpamaliga o diya may gala sa nasangpit nga lugar
0: Magnum in action.
1: Oh temporaryo may gala ang pagpaundang sa niana sa rason may igsoon nga mao lagi na nga una lugar nakita may gala nga kwansa kini bang dunay mga violation nila labi na kini nga paglimpyo unta sa malagi mo nga di man gid mo kabulo man limpyo dunay uban dia man limpyo ng uban wala so dadalahi kang tanan no dunay maghangyo ta nga mayor may ta mayor og kanan dili unta siya kwan kini nga unta taas ka panahon depende sa ila may gala although ang ato mangudya mo ning usa. Kana kay gitagaan tagsan sa atong city government balos mo balos ang buta di man daw ta nang pagbalos nga limpyo lang pagbiya na to ug unsay atong pagtungtong diha panahon sa hapon limpyo kay palibot magdala lagi tag sako na usab sa taon moy magdala lagi mong sako ninyo kana mga hugaw diha inyo nang sulod sa sako no may kagaling sako nga sudlanan ninyo sa hugaw para pagbiya ninyo diha lugar limpyo na. Ay, may ubang may ibang mga panit, mga lata, nga sa pala. Naanas kilid. Susay, kini mga dita ka din, iba, naanas sila silang balay, may gala nga, hugawan. Muna, pagkabot niya, labi na kadili lang lugar, hugaw kayo kayo. Nadabi karon kay pang suspended man mo. Diba? So, luoy lang ka to mga katinaro, nga kapanlimpyo silang palibot kay mga dalahig may gala, ni mga hugawan may gala, nga mga mamaligay diya sa merkado, diya sa Osminya, Augusto Ramonal, para nato mga igsoon, makasabot man tanila kay panginabuhi man eh pero lugar ang gimo sa syudad masabtan sa nato mga igsoon ngano nga dapat la pang disiplina kay di man sa noon lugar hantod-santod pero mao lang ina ang sabot nga kun mahimo tabagi po yung syudad dili lang kay kamo lang pirmi tabangan dapat lugar napud mo share napud mo ikatabang sa syudad pinagi sa pagpanlimpyo na nang inyo lagi yung inyo lagi ang displayhan kay pagbiya ninyo lang tinod ya pag sulod ninyo diha pag pamaligya sugod yung pamaligya ang kanang pwesto ninyo limpyo nga ano mga sa paghawa ninyo bulingit naman kayo mura na kipangay sa syudad nga kun mahimo unta lugar limpyuhan sa dinyo. Ikadua, ayaw sa kay mo oga kanabang oldo, kasi sa ito nakita kaninga inguntang lugar pag-display may gala, naaram man sila sa kilid noon, napid-pid naman sila. Ang nadya may gala, pero mas may nang ipapid-pid pag yun, ganang may uban, ka-aksyon na patunga, ipid-pid pag ininyo, kaya para dili kayo maapiktuhan ang ato mga ang dagas na piko.
0: Magnum in action!
1: Sa Lunes na Lunes! Tanaw ta si Dagan Megala kay sa Lunes puhon man ang mga isoon. Anyway, sa paraguban may gatin sa atong tulong Megala itong Magnum in action.
0: Magnum in action.
1: Kumusta din na sa itong makaiksunan Megala. By the way, so sa ato sa paraguban may gatin sa atong tulong manon. Ang ato Megala ang dakbayan ang andam na gyud ay fiesta na gyud Megala. Biba Senyor San Agustin Advance. Happy fiesta. Senyor San Agustin.
0: Magnum in action.
1: Sa Agosto Megala 28 pero before ta magfiesta diha. Unahon sa natong fiesta, may galas, Barangay Carmen. Kaya ang Barangay Carmen, mga one month, na mga sakabuan naman lang, may galas, magfiesta na. Kaya June 15, masiga July 15 sila, di ba? Human sa Barangay Carmen, may galas, ang Barangay Lapasan. O karong July, sabi July 16. O so, sabi July 16, di ba? Mahuman na may galas, fiesta sa Barangay Lapasan. Ano, dili sa July, kundili sa August 16. Ayan na rin, may gala ang fiesta sa Kaginduro sa August 25. Pero kanon pa lang, ang ato may gala ng Dias Barangay Carmen, todo pagpangandam na may gala sa ilang preparasyon para sa fiesta.
0: Magnum in action!
1: Mugi na itong ibantayan, mga isuwan, di ba? Nalira kayo kay Murag, nag-Disembre ta. Ito naman, Murag, bago pa man ta nag-Disembre? O, di ba, Murag, kwanta, bago pa man kita sa ulog sa Pasko, mga isuwan, o niya karong pilakadlaw, mag-fiesta naman punta. Amo na may galang ato nakita kalabo din ba dinwe. Sila may galang mamuta kanto nang i-follow up gyapo ila pina kini mga dagkong balita sa atong palibot. Atong oras alas 12:14 na.
2: Time check is brought to you by Mark and Sin Lechon House. Ang lechon nga once makilawan dili gyud malimtan.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod ganimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito buhay pa ako, po awan ng Diyos. Gusto ko isire ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano, uminom ka na ibang gamot.
3: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ano kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
3: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
4: Ang vitamin D ay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kininga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kalabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
3: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
4: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
3: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon ug mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Oras alas 12:20. Tugnato sa Wados Quality Store ang nagusaran tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Cagandioro since 1936.
8: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpanyunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas sa 12:20, sige lang, kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Wala sa Magnum Lokal, 350 mil pesos damyo sa Manlamia sa Kalayo. Ang mga commercial building niya sa Zonto, Barangay Lingganga o Balingasag, Misamis Oriental sa atong Magnum National CBCP. Episcopal Commission on Interreligious Dialogue o Kinapawan Bishop Colin Bagapuro gianunso ang matupang mag-rally sa EDSA. Nanawagan sa usa ka dakong rally sa EDSA karong Hunyo 28 ning tuiga sa atong Magnum International. US President Trump subling nagpresidan sa Russia nga pamtangan sa silot ilabi na sa ilang mga oil shipment sa atong Magnum pesos presyo sa pipila ka mga nagunang palaliton sa nasod, particular na sa agricultural community sa dunay adjustment. Sa atong Magnum Entertainment, Rofa May Quinto emosyonal lunod sa telebot nga pagdumdum sa death anniversary sa Samipanong Pana. Sa atong Magnum Sports, sa 6-time Southeast Asian Gold medalist Agata Kriya Tinzin Wong o gonsi ka mga membro sa Philippine Wosso Team magbansay-bansay sa China.
9: Magnum Noontime News.
1: Mga Exxon, kumusta may ngunto? Karong aloud na karon nga Biyernes, Hunyo 19, tuig 2020. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
10: O Magnum Chingindrina Enrique.
1: O karon sa ato nga didalay sa Magnum Lokal, mabuo sa 350 mil pesos damyo sa Manlamia sa Kalayo. Ang mga commercial building sa Zonto, Barangay Lingganga o Balingasag, Misamis Oriental, mato pa ni Balingasag Fire Station Municipal Fire Marshal nga si CFO3 Kenneth Capistrano nga 350 mil pesos ang initial nga estime sa nila sa structural damage sa mga commercial building nga nasunog sa Zonto sa mga barangay. Hilugang panini nga ulahina na na-report ang sunog tungod kay wa dayon na bantayan ang Kalayo nga niulbo sa likod nga bahin sa usa ka establishmento. Inoon gitinaw nini nga gilayon silang niabot sa area diyang nadawatan ang tawag sa maong emergencias. Pagkakaroon, nagparayan pang investigasyon sa maong sunog.
11: Pero dire nga building yun sa Tapal building.
12: Commercial siya, sir.
11: Commercial. Namaligyan na sila itlog o buwan. Na sila yung itlog o na sila yung karinderiya po. Dry goods.
12: Ang Tapal po nga kaning building.
11: Actually, sa video dire na aman kang Sir John sa atong CCTV din sa atong municipal, no? Nagitaw. Pero initially lang yun, murag wala sila kabantay kaya ang Kalayo nagsugod sa likod. Actually, nakatawag sila, ma'am, na pagbuilo na sa Kalayo. Dili sa video, yun, naagyod. Nahiya pa sila na parang naagyod sa video. Naitawag dili sa gawas, pero nanilhig ng hinlo.
12: Kalma lang sila.
11: Oo, kalma lang sila. Kaya waman sila kabantay nga naman ay sunog sa likod. Pagkakuha na yun, ikusog ng aso Kalayo, ayaw pa sila nakabantay. So, nakakall sila na mo, mga between 5:25 to 5:30. Pero actually, nakaabot na midiri mga kuwan, 5:25 or 5:27.
12: Kinsa'y nagkanang inform sa inyo, sir? Naay kanang kuwan dito, concerned citizen, ito mismo sa inyong office, or naay ni tawag yun po nga concerned citizen po, sir?
11: Kinsa'y nakatawag din? 350,000
13: 350,000
11: okay, mga light materials.
12: Pero mula structure lang na.
11: Structure lang lang kay dili man ni pwede mag-compute ko dok asyong kanang labing ina ang tagiyas patigayon na naman siya sulod, naman siya damage siya. So di pa may kawahatag kung kuhan findings kung pila ginang damages. Pero initially mga 300 to 350,000. Actually ma'am, muna challenging kita mo ma'am no? Kanabitaw yung mga incidents sa sunog, kunya ang nahitabo sa uban nga mutik og videos, mutik og kuan nga before pa imbis unta nga pag makabantay na nga nay sunog, mutawag mo ta diretso ahead and magvideo say malangan man gud. Kung makita nato sa video na sayo kay siya nagkuan ng kalayo pero mga 5 to 10 minutes pa ya pa nakatawag sila sa amo. So medyo na ulay gid ang pagtawag. Kung ma kunya ang orientation kinabiretigan sa mga guidance no sa amo gikan nga mag-provide kita og fire protection sama sa first officer nga initially sa incipient stage lang siya no ma'am no matagaanan ni nila og pagkuandaan pagtagad no nga maka-respond sila diretso actually na naka-respond diri man isa ka establishment nga naka-nadiri sa video ni
1: ang payag ni Balingasag Fire Station Municipal Fire Marshal FO3 Kenneth Capistrano.
10: Dugang Magnum lokal ginabana nga nasa 2 milyones pesos ang damyo sa kinatibuk-an gikan sa istruktura ug mga baligya sa mga establishmento sa Zone 2 Barangay Lingganga Balingasag Misamis Oriental. Matod ni MDRRMU Head Edwin Ipan nga anaa sa 15 ka mga soul ang ilamoy sa kalayo diin sagad sa mga negosyante baguhay pa lamang nangumpra sa ilang mga baligya.
14: Actually ma'am naay residential ani sa likod pero sa na-appeal po nga mga residential na area. Puro na katong commercial area. Ang naadari mga naigabaligyag cellphone, naigabaligyag mga pagkaon, naipikiri, nanan, mga naadari sa kusagol niya nga area. Kung tanawin mo ba ang Facebook sa storya itong uban yung mga naapiktahan rin eh. Kaya katong isa gali, katong bago lagi kumpra ng mga itlog, mga 300,000. So naagin niya sa mga more or less 2 million. Appeal na ang building. Ani. So kita na to ang area, lagi nila sa more or less mga 15 ka mga establishments na naadiri. Lain-lain, ang naiuban ani, ang ilang area, gibutang lag building na ay nagrenta sa ita. So, lain-lain ang mga tagiya. Kanina, nakita na mo na apoy nagdala og si Gisir. So, possible na at least yung Gisir ang mga establishments. Kaya required pa na sa pag-apply nila sa ilang permit, mabagin na pangitaon sa taga Bureau Fire nga lagi sila yung Gisir establishment.
10: Ang pamahayag ni MDRRM Ipan sa Balingasag Misamis Oriental.
1: Alas sa 12:27 na sa mga gibutiag ni City Mayor Orlando Clark Soy nga usa sa hangyo nini sa City RMD nga mapahibalo o mapalambo pa ang kandam sa lakbayan sa posibleng pag-igos sa linog. Matuba sa mayor nga doon na naigipangayo nga pundo ang City RMD. Alas sa lugang ekipo sa pagpangandam aron masiguro ang seguridad sa katawan kung adunay mga kalamidad.
15: Na ang tiyo lagi pagpa-improve, pagpahibalo, kung unsa pa'y kulag, kung unsa pa'y angay, na makumplito yun ang pagpangandam. Ang atong CDRRMD Department Manager ni Kabaga, doon na siya ipangayo nga pundo para ipalit dugang sa maong ekwipo sa pagpangandam.
16: Kundili, di ba ilhan na responsabling paglumala o pagigupa sa atong isig kata.
1: Ang payag ni City Mayor Orlando Clarex Oy.
10: Gitinguha karon ni Deputy Speaker Misamis Oriental 2nd District Congressman Bambi Imano nga mas dagan pa mga kabatan-una na makatunga sa pribadong eskwelahan pinaagi sa House Bill number 4744 matod sa kongresista nga pinaagi niini kinahanglan ang usa ka estudyante o ang cash tungod kay voucher lang ay lang gamito na sa ilang pagtungha.
17: Ganahan kay kong nahimo ning membro sa apil sa LEDA nga ang tinguha nga kung pwede mas daghan ang kabataan-unan nga makaskwela sa pribado nga mga eskwelahan and matagaan og higayon nga magahum nilang pagwela kani nga balaod noon kani nga House Bill no House Bill pa siya kay proposal pang 4744 diba unsay ka kay tabo karon nay gusto magpaskalar tang nato muduol mo dinhi sa opisina sa mayor governor, sa congressman, sa senador. Dahil walay fixed nga amount. O sige, 2,000 lang. O sige, 3,000 lang. Kung voucher na gid siya, at least kung pila ang mayroon nun, mo'y pwede mabutang sa voucher.
18: Okay.
17: O niya, dili na siya kinahanglan nga karon scholarship pero dito ka nag-agi sa scholarship pero dito ka nag-agi sa tupad. Dili man eh konektado. So, karon dapat nagi ko galingon voucher na kung mag-eskwela ka and ang nakagwapo kay voucher walay cash na kaptan. So walay cash nga mubalin from one kamo to the other. So voucher man imong kaptan. So at least magkilala ang dawaton sa eskwelahan.
10: Ang pamahayag ni Deputy Speaker o Misamis Oriental Second District Congressman Bambi Imano.
1: Alas sa 12:30 na karon sa lakaw sa panahon.
9: Magnum Weather Alert.
1: Nandamay kala karon si Sir Kevin Cades sa ang atong pag-asa weather forecaster. Sir Kevin, may ngunto na mo, sir.
13: Yes, sir. Malikot to, sir. Malikot to sa atong mga sukintan kami na para sa atong latest weather update. Karon lang ha. Supply na gibad na yan kining tropical depression na asagawa sa atong Philippine Air Responsibility. So, magkakaroon na sa kalayo siya na makakalayo na 1,850 kilometers east of eastern Visayas. Gilaman na masulod siya sa atong Philippine Area of Responsibility as early as Saturday na gabi or Sunday na early morning. Gilaman nga, although walay or gamay nga chance na mag-landfall siya diri sa ato sa Pilipinas, gilaman na ma-intensify niya o mabira niya kining southwest monsoon diri sa ato sa Mindanao. So far karong adlaw expect nato mga localized thunderstorms ug sulabi karong adlaw expect nato kining mainit na kaugtuhan ug sayo sa hapon and then sa late afternoon hangtod sa evening expect nato kining mga patak-patak na pag-ulan kilatlok padlogdog tungod sa mga localized thunderstorms. Ug posible baha dili sa yuta tungod sa mga severe na thunderstorms. Dunay hinay nga sa kasarang hangin magikan sa amihanang silangan nga sa amihanang pang direksyon at ang atong karagatan, hapsay, ganda sa katarangan, pagbalot. At the temperature ratio ng adlaw, posibleng maabot sa 37 hangtod sa 32 degrees Celsius. Para sa atong weather outlook, karong weekend, expect na to, labi na sa Sunday hangtod sa Monday, na dakong ang chance sa mapag-ulan, tungod diri sa pagbira kining tropical depression sa southwest monsoon, diri sa ato sa Visayas o sa Mindanao. Atong Philippine Standard Time sa alas 12:31 sa ugto o gikan sa botan sa DOC Pag-asa, Mulugad at Salvador City. Gini si EJ Zuniaga, sir. Dagang salamat.
9: Magnum Weather Alert!
1: Alas 12:32 na.
2: Time Check is brought to you by Forward Media Corp. Driving brand beyond boundaries.
18: Dugay ka na bagdag anto sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
19: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun resistion, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apil ang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagindoro o Misamis Oriental. Pahimut siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
21: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
22: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabi?
22: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
25: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gawas.
0: planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
4: Pre, na ako'y project crew. Nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
5: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
4: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
5: Wise jud ka, Marie.
4: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
5: Sa Cigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
6: Cigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
25: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uli ng sakit.
1: Oras, alas 12:36.
28: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
29: Magnum Noontime News.
1: Alas sa 12:36 para sa mga balita may galag kanon sa atong Magnum National. Ginanso kanon ni Catholic Bishop Conference of the Philippines sa Episcopal Commission on Interreligious Dialogue o gakinapawan Bishop Colin Bagapuro nga magpaygayon sa usa ka dakong rally ang nagkarihang grupo sa EDSA People Power Monument. Matupan ni Bagapuro nga para subling ipanawagan ang pagpapanubag sa mga nalambigit sa kahiwian labi na sa kawat sa gobyerno sa karong umabot sa Hunyo 28 ning tuiga.
30: As citizens, we do our part. We trust our country to God. Kaya sama-sama tayo on June 28, 2026, no, sa People's Power Monument, isang malakihang protesta at pagkikilos na naman ang ating gagawin. Lalong-lalo na sa mga recent development ngayon, mga nangyayari ngayon sa Kongreso, at yung darating na impeachment trial para sa ating Vice President. At saka, higit sa lahat ay dapat ang mga tiwali, ang mga sangkot ay dapat managot na.
1: Ang payag ni CBCP Episcopal Commission on Interreligious Dialogue o ginapawan Bishop Colin Bagapuro. So, tanan na ni. Magnum Ching, no? So, pero mula gina, no? Nga, karon murag focus ang ta, murag, ang, kung talawang mong gunin mo, nalimtan ang tinuod nga problema sa kawat sa Pilipinas. Kay focus ang sila sa usa kakuan, kang Sara, pero ang grabe nga mga malita-malitang bag, bilyon-bilyon, trilyon nga kwarta nga nangawala, wala gina nag-focus na dito. Tura sila dito nakapokus. Dapat doon ta, niyanan siya, balik po sila dito. Kato mga senador, kisa pa nang ipang-mention mo, ito ilang pangkwana, panggapuso na ito sila. Pero wala mang yun, di ba? Kung di ni mo, kung kaning mga 18 ka mga kwanong, di pa ni siya lugar. Wala kayo may tabo. May gana kayo, nibutya sila, nibulgar. Kay ang isyo, wala-walaon man. Wala-walaon ang isyo. So, imbis nga focus sa corruption, murag mawala kayo siya kay na mga lugar, iwala-wala ang isyo. Muna ang lugar problema sa Pilipinas karon.
10: Dugang Magnum National, dili pabor si Francis Joseph Aquino D. co-convener sa Tindig Pilipinas kasi Senator Ches Escudero ang mahimong presiding officer sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matun ni D. nga kinahanglan tun-an pag-ayo sa Senado kung kinsa maghupo sa importanteng posisyon tungod sa kadako sa gahom isip presiding officer.
3: I think sa loob ng Tindig Pilipinas at least, iba-iba yung pananaw. Pero para sa akin personally, medyo di ako natutuwa dito na si Senator Chase yung naging, ano, yung naging presiding officer. Kasi siya nga yung pilit na hindi umintindi sa ibig sabihin ng forthwith last year, di ba? Mm-hmm. So siguro naman, pwede namang matuto tayo ng ibig sabihin ng salitang yun within one year. Pero I think si Chase Escudero, he has, kung siya talaga yung magiging presiding officer, he has to prove a lot of people wrong, no? So ako mas gugustuhin ko kung ibang miyembro ng mayorya sana yung gagawing presiding officer. Alam ko ang sinasabi ng iba na mas mainam kung abogado ito, pero hindi naman ito required ng rules ng Senado, I think, na gawing abogado yung presiding officer. So sana pag-isipan muli ng mayorya yung decision na yun.
10: Ang pamahayagan ni Francis Joseph Aquino Rico, convener sa Tindig Pilipinas.
1: Alas sa 12:40 na sa deklaro sa Artikulo 11, convener attorney Luke Espiritu nga kinanglan nga walay bulok sa politika ang pagigbatok sa gobyerno. Mato ni Espiritu nga litag ang mga gibutyag sa 18 ka mga bagmen o mga kani mga soldado dila 18, 24 na.
10: Oh.
1: 20 ka doon may upat, no? 22.
10: Na,
1: okay, doon ay 400 to pero nakatunga upat lang sila.
10: Mm.
1: So 22 ka mga kani soldado. Mauga ni kani congressman mga bodyguard sab ni kani congressman Saldico. Tumong ni sa nga dipinsahan ang interes sa mga Duterte samtang susamang ginganlan o gipanganlan ang bisasyon ni Presidente Marcos.
7: Ang corruption is such, yung corruption sa Pilipinas, hindi maaring gagamitin ng iba't ibang faction ng mga corrupt. Ang corruption is such na kung gusto natin similin ang mga Marcos dun sa flood control project at ang mga kasapakat ni Marcos, hindi maari na hindi mo rin pangunahan na similin ang mga Duterte. Dahil magiging insincere ka kung ang mga Marcos ay sisingilin mo dahil sa flood control project, pero sa likod nun, ang gusto mo ay maging
1: ang payag ni Artikulo 11, convener attorney Locke Espiritu.
10: Very emotional. May narinig lang nagbago agad. Kini ang pasiaw nga paghulagway ni kani Energy Secretary Carlos sa Jericho Pitilla, isip emotional ang petrolyo tungod sa paspasa niini nga pagbag-o sa panahon kung adunay balita sa Strait of Hormuz. Nagtuo si Pitilla nga muubos sa $70 per barrel ang presyo sa petrolyo human na pagpirma sa Estados Unidos o Iran sa ilahang kasabutan na alang sa Strait of Hormuz.
8: It's a good time. Pak, bababa ang presyo ng gasolina, lahat natutuwa. Because, alam mo, itong petrolyo kasi, very emotional to. Pag meron nagbabalita, nagre-react agad, wala pa namang dumadaan sa Strait of Hormuz. Yung mga refinery, ganun pa rin ang presyo nila, hindi rin nagbababa. Pero emotional kasi ang mga balita pagdating sa petrolyo.
10: Yeah.
8: Sensitive ito kesa Senado. Kaya ito, konting anunsyo lang, babaka agad. Ako'y natutuwa rin dito kasi sabi nga ni Secretary Garin, it will take time. Siguro, turiin natin bakit it will take a bit of time. Okay. Una sa lahat, sana walang gera. Kung walang gera, wala sanang nagbago sa mga presyo natin. Assist tayo.
1: Mm-hmm.
8: Pero, nagka-gera. Pag nawala ang gera, balik ulit tayo sa dati.
10: Ang pamahayag ni kani Energy Secretary Carlos Jericho Pitilla.
1: Samtang aduga nga balita nga nasunog itubag ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga alegasyon nga tabunan sa bagong majority black ang investigasyon sa flood control scandal. Madobre Gatchalian klaro ang payag sa Senate Blue Ribbon Committee Chairperson nga Sherwin Tulfo na parayon ang investigasyon.
9: Very clear sinabi ni Chairman Erwin Tulfo na itutuloy niya itong flood control. Pero dapat maayos at mayroong mga affidavits na isasubmit sa committee. At very clear siya na yung affidavits ang magiging basehan dahil hindi natin naman pwedeng pupunta na lang ang isang tao doon o ilang mga tao tapos mag-aakusa kung sino-sino. So importante na meron silang mga affidavit na isasubmit, duly notarized at ito ang magiging basehan. At pangalawa, nung nagkaroon ng Blue Ribbon, yung si Senator Erwin, no? Nagkaroon siya ng Blue Ribbon hearing. Inibitahan naman itong mga 18 ex-bodyguards.
1: Mm.
9: Pumunta sila sa building. No? Pero hindi naman pumunta at nag-attend ng hearing. Kaya nakakainsulto yon at para sa akin, eh, pagbabaliwala ng hearing at yung oportunidad na maglahad sila ng katotohanan.

0: patunta pulihan ni siya kay naa man siya sa listahan nga nadala ang gyud niya walo dili kanang walo dili ko na basta-basta kay balik-balik man unya dito pa kay silang balay gidala matud pa sa mga kanisundalo nya ikaw may mag-imbestigar lagi sa krimen nga lugar naa ka na apil so mo na delikado kayo samtang may gala sa atong Magnum Health Alert.
1: Magnum
0: nagpamanong karoon ang Department of Health kundi UET sa publiko nga magpahigayon sa regular nga clean-up activities sa aning panahona sa ating ulan aron na malikayan ang pagdaghan sa kaso sa dengue. Matubas sa UET sa importante nga mabungkag ang ipuyan sa mga lamok o komunidad. Palayan ang ang kampanyang tao ba tatak tuyo takip kontra dengue. Tungod kaya walay lamok, walay dengue. Adugtong nini maabot sa 50,727 ka mga kaso na ang natala sa sugod atong Enero hangtod sa Mayo ni Tuiga. Inoon masubos kini sa 56% kun itandi sa 114,308 ka kaso nga natala sa parehong panahon sa milabayng tuig. Og gusto Magnum International dito sa Amerika subling nagpasidaan karon si US President Donald Trump sa Rusya nga pahamtangan sa silot ilabi na sa ilang mga oil shipment nini. Kini ko magparayon na sa pagbalibad nga magkasinabot aron tapuson ang gubat tali sa Ukraine. Gibon ni Trump ang maong pahayag sa Group of Seven kon G7 Summit sa France. Di na nagkayon ang mga leader sa mga gamhanang nasur nga palikunon ang ilang suporta sa Ukraine samtang wapay kuminto ang Russia sa pahayag ni Trump.
2: Sa Japan, mas paligun pa sa Japan ilang kapasidad sa depensa aron malikayan ang gubat nga mapabilin ang kalinaw sa rehiyon. Matod ni Japanese Defense Minister Zenzero Kozime nga mao nga lakang dili aron magsugod sa kasamok apan magsilbi usab kini nga mapungan sa mga potensyal nga hulga gikan sa mga silingang nasud sama sa China, North Korea, Russia samtang ingon sa sub-official nga pagpakita sa kaandam ang mahinungdanon aron mabati sa mga kaatbang nasud nga dili sila atakihon o mapungan ang bisan unsang armadong panagsangka.
0: Alas sa 12:47 na sa itong Magnum Beses Gibuta karong adunay adjustment sa presyo sa pila ka mga nagunang panaliton sa nasud, particular na sa agricultural community sa unang bayin sa bulan sa Hunyo subay sa pinakaulahing monitoring sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Mato sa PSA nga lakip sa miubos ang presyo sa wild milled nga natala sa 56 pesos o 66 centavos matag kilo gikan sa 57 pesos o 88 centavos matag kilo niya itong unang bayin sa Mayo 2026. Taliwala pa man ini, mas taas pagyapon kini kung itandi sa 220 kung sa itandi sa 2025 na nasa halos 49 pesos ang matag kilo. Sa atong Forex Rate ng Osaka US Dollar, balur karon sa 60 pesos o 53 centavos. Canadian Dollar, 42 pesos, 84 centavos. Hong Kong Dollar, 7 pesos o 72 centavos. Australian Dollar, 42 pesos, 46 centavos. Ang Taiwan Dollar, 1 peso o 91 centavos. Korean Won, 4 centavos. Ang Euro, 69 pesos o 39 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Magkalayang emosyon nga gibati ni Rofa Miquento nuno sa taliabot nga pagdumdum sa iyang sa death anniversary si papano ang kapikas nga si Trivol Magallanes. Matod ni Rofa, hingpit na ang iyang healing process kauban ang anak nga si Athena samtang anaa sa Amerika.
3: Parang nandun pa rin siya kahit wala. Kaya mas maganda pala yung nandun ako, yung hindi mo tinalikuran yung grieving mo. So kahit anong dapa mo, go up ka lang. Hindi up away ah.
2: Samtang nadungagan usab ang kalipay ni Rofa tungod sa sequel sa iconic comedy movie nga Buba nga sugda na shooting sunod tuig ay sunod bulan sa Amsterdam kun diin mag-record usab kini sa kanta sa inspired music ni Jimmy Rivera.
3: Sabi ko kay Direk Binibining Joyce, parang reunion din namin eh. Ito din ang comeback niya. Yes. Yes, kakanta ko siya kung saan siya.
2: Ang pamahayaga ni Rofa Miquento.
0: Alas sa 12:50 na nagkaroon sa itong Magnum Sports pangaluhan ni 6-time Southeast Asian Gold medalist Agata Kri-Tinsin Wong ang 11 ka mga membro sa Philippine Wushu team nga magbansay sa China. Kinaisipag pangandam sa 2026 Wushu World Cup sa China sa Hulyo o sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan karong bulan sa Setyembre. Ang 28 anyos nga si Wong ang mangulo sa National Taolo team kauban si Jones Liavres Enso.

0: Alexander Gabriel de los Reyes, Mark Anthony Polo, Mark Lester Ragay, Sandrex Gainsan o Youth Olympic Games Qualifier ang kong Angel Polo. Samdang gilangkuban ang Sanda Squad nila ni Carlo Bailon Jr. o uban pa. Dugdong din eh. Mag-anunsyo na o ang duha ka team nga nasa nagkanang probinsya sa China sulod sa duha ka bulan sa Dipa Musalmo sa Wuso World Cup o sa Asian Games. Mga eksyon nyo na bati atong kompleto detalye sa atong Magnum Non-Time and News sa lakarong atlawad na karoon ng Bernas. Hunyo 19, 2026, o karoon sa itong Headline Review. Sa atong Magnum Local, 350 mil pasos, nga dami o sumanlamya sa kalayo ang commercial building sa Junto, Barangay Lingganga, Bulingasag, Misamis Oriental. Sa Magnum National, CBCP, Episcopal, Commission on Interreligious Dialogue, o ginapawan Bishop Colin Bagapuro, inunso ang usaka dako nga rally na usab sa EDSA. Hindi na siya sa EDSA, no? Ubang bahin sa Pilipinas karong Hunyo 28 ang toyo corruption gapon na di kakasulbad sa atong Magnum International. US President Trump subling nagpasidaan o nagbahad sa Russia nga pamtangan sa silot ilabi na sa ilang mga oil shipment sa atong Magnum Magnum Business. Presyo sa nagulang paliton sa nasur particular sa agricultural community sa dunay adjustment sa atong Magnum Entertainment. Rufa Miquinto emosyonal lunod sa taliabot nga pagdumdum sa at death anniversary sa may panaw niyang bana sa atong Magnum Sports. Six-time Southeast Asian gold medalist nga si Agata Christine Jean Wong o gunsi ka may membro sa Philippine Wuso team magbansay-bansay sa nasud sa China. Mga eksyon, timanlaw sa gawas ng katilingpan, katawan ng labing kamhanan. Panaglay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang tunog makini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum, chingin tini na in
0: o ba sa mga news writers, Lani Delgado, April Burag News Manager, Elena Curin, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 12.51.
3: Time Check is brought to you by Natis Lechon, the taste of CDO.
4: TTX 500 Health Alert.
5: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na buga.
4: TTX 500.
5: Ato sa ning hisgutan, kining pipila ka mga may kalabutan sa hypertension. Karon, kung naay mga cases nga, naay mga parte sa brain nga, galos sa supply sa gitawag na itong dugo, kinaay pagbara, ilang gigi-atakita na stroke ta. Naay bleeding nga nahitabo. Kadtong mga parte sa brain nga dili masuplayan sa dugo, kinaay pagbara, mga mata ito siya. Karon, munang pagkatong siya madaot, mga matay maapektuhan, kung asa to connected sa itong parte sa lawas, mutoy mawala ang iyang koneksyon. Kung nahitabo to sa speech area, possible na magkosto o pagkabulol, mahiwi ang baba, ang pagsabot, maglisod o intindi ang pasyente. Kung kinisiya nga area, dili matagaan o pagdagan, problema kayo. That's the time na magkost ni siya o after 6 months ang recovery, 1 year ang uban gani. Pag di pagin matagaan o pagdagan, maglisod pagin o recover. Ang totally ani, ang gikahadlukan na to kung manggahi nagyod ang ugat. Kaya ang nahitabo manggunaan ng stroke, nakalimot ang brain nga naaylay function ang mga parte sa itong lawas. So, kinahanglan nga, kining mga area, galos o bland, kinahanglan kini sila mga buhi, mabalik ni sila. Kaya mga nangamatay ng mga selula, kinangamatay naman eh. Pag nanay area nga nili masuklayan sa bland, mga matay man na. Karon, unsaon man na karon sa pagpabalik. Inong duman na ito nga, katong giingon ako, nga stem cells. Ang ato ang lawas, may mga stem cells eh. Kaya kanina kasagaran ang word nga stem cells, madunggan na ito na dito sa mga kursahan, sa laing nasod, magpa-stem cells therapy. No? Pero kita, naatay kaugalingon ng stem cells sa lawas. Ang importante lang, i-stimulate na ito. Magamit unta ni sa lawas. Ang problema, kay dili magamit sa lawas, kay kargado kita o oxidative stress. Possible nga ang mga stem cells, wala na capacity nga muayo sa problema sa selyo lang. Karon, ang katong neuroblast nga naa sa itong brain, moto siya special nga mga nerves nga mutabang sa regeneration, rejuvenate, repair dito sa cellular nga nadaot sa parte sa atong brain. Katong mga cellular nga dili na maabtan sa circulation sa blood kaya naipagbara. Katong neuroblast, special cell nga mutabang nga mag-regenerate, kailangan ma-stimulate to. Karon, kung dili ni sila ma-stimulate, problema ta. That's why after 6 months, mag-recovery ang pasyente nga na stroke.
4: TTX 500!
2: Ang TTX 500!
6: Sir Archie, maayong anlon mo dra.
7: Yes, dukan.
6: Kainom ka og dika excited man din. Gisa mayan gini mo?
7: Dugay ko makatulog magabi. Tapos di katulog magani ko katamata. Tapos ko ang tiil mamanhot ko karon. Nagamit ta which is bulan kapina. Ana pa lang ganil ko ang paggamit. Na koy na kita nga epekto. Dili na magsigi og pamanhod ko ang tiil. Tapos edi minum ko sa matulog, di na ko sigi ingon nga pangunbangon. Kumata ko bangon gan ko untag na ako mismo nakamatuo ko nibot yon. Ano na gyud TikTok ang GTX.
2: GTX 500. Pabalik sa mga butika.
5: Importante nga masabtan nato ni. Ang pag-supply nato sa sustansya sa lawas, mga pamaagi kini nga ma-stimulate nato ang capacity sa atong lawas na muayo sa iyang kaugalingon nga problema. Hilumdungan nato nga kaning atong communication, igo lang kini nga mupugong sa possible nga mga pag-atake, pagsaka sa blood pressure, pagsaka sa blood sugar, pagpaubos sa cholesterol. Sa kadaghanan labi na gitong gainom mo GTX 500, gainom mo Mighty C. Importante ka ayon ning paginom nato sa GTX 500 nga masabtan nato kaling atong paginom kada adlaw sa GTX 500. Kinahanglan masabtan nato nga muni gamiton sa lawas na materialis aron ayuhon ang mga selyula nga nadaot, aron ayuhon ang mga parte sa lawas nga nadaot, aron nga mutabang sa pag-regenerate sa parte sa lawas nga nadaot na may kadautan nga nahitabo tungod sa stroke, may kadautan nga nahitabo tungod sa diabetes, so may kadautan nga nahitabo tungod sa taas nga cholesterol, kanang kadautan dira nga causes by high blood pressure, kanang damages ana ang muayo ana ang lawas nga ang importante nga ang lawas suporta na nato kay walay gamiton nga materialis ang lawas sa pag-ayo kung wala tay ginapasulog nga sustansya sa lawas, wala ginainom eh, wala tay ginakaon eh. Ngunit usa sa tong ibutang sa una-una ang akong lawas kinahanglan og sustansya. Muinom kog GTX 700 kay akong lawas kinahanglan og antioxidants na arbay nadaot nga mga selula sa akong brain tungod sa pagka-stroke, katong mga daot nga mga selula ayuhon to sa brain kinahanglan og sustansya. Ngunit usa sa mga tumungog tinguha nganong kita ga-encourage gyud nga ayaw mo kalimot kumahimo kada adlaw batasanon nato ang pag-inom sa GTX 500. Naani siya sa mga leading nga mga drugs sa butika sa inyong mga lugar.
8: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio ang GTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na
10: pag 1 month ka pa
9: naayo na ako. GTX
2: 500.
11: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga palakit ilihan. Sa pagkadungog na ako sa GTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang GTX 500.
2: GTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
2: GTX 500 Health Alert.
13: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
14: Libre?
13: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Nagana na may balita sa mga panglawas dagan ang nag-anto sa sakit ya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumo tag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Magkinapit na sa ito paraguman, tinisato nga tulumanon at tumigala nga Magnum in Action.
8: Magnum in Action.
3: Ato paraguman nga tinisato nga tulumigala ito nga Magnum in Action.
8: Magnum in Action.
3: Mabuta lang Magala, no, kay ato'y may monitor sa Magala, labi na kay Gingon naging karong pitsa 28, sunod na, kuhani, may Domingo. Doon na po ilaing rally Magala, corruption gapon. O, so, ang atong simbahan, ay nung kanilang mag-uuban Magala, musakay din eh, imbis nga pangitaon itong mga tinuod nga kawatan, ang simbahan may gala muraga ay dunog, seryoso na baka sila ni ini, pero seryoso siguro kay di ba basta-basta ang simbahan may gala mo gawa sa simbahan ang mga kinibang kaparian kung nakita nila nga tiyaw-tiyaw nga panghitabo kining atong kahimtang karon. O di ba? So pero kining uban nga mga dilawan kato mga pingklawan mga igsoon ang ilang singgit may gala mao gyud Sara Duterte kinanlan Sara kay mura Sara Duterte. Isagol na maguni pero ang uban sa may gala hindi kayo sila ka lang Bongbong Marcos upan na dia. Wala kayo sa ilang mga igala. Basta Sara Duterte ang ila. So, makita niyo mong uban nga ang uban, lugar naa sila dia. Dili may igala aron pagpangita sa tinuol ka kamatuulan. Kay nama-exempted may igala sa ilang isinggit. Di ba? Pag dito po speakers may igala sa grupo Sara, ang ilang isinggit. Katog yung mga gimension may igala nga nangadala nung malita-malita. Pero kini may gala kay kini magod ang lugar grupo dili kani sakay sa simbahan mga igsoon. Selective may gala ang ilang murag kinira mo ilang mo kuang gyud singgit-singgit nila pero kato mga naghimo may gala sa Manila malita-malita trillion billion may gala nga kwarta. Murag dili kay seryoso silang manawagan may gala nga kumahimo ipakanaog to o pamprisohon baka dakpon. Unta na may gala dakpon ya iprisohon ana unta kay seryoso na biya kayo. So tanawin tayo mga igsoon, kay karong pizza 28, ang simbahan may gala mo'y mag na din niya mag-iso, no? Ang Catholic Bishop Conference of the Philippines mao na may gala ay Mangulo gyud. Oh, so sila naging may gala ang Mangulo mismo. Lahi gina simbahan may gala kaya siguro medyo tanaw nila sobra na po niyo ka kay murag kato mga sundalo magon nga mga kanis sundalo kakatawan na bago nila ang kapangatawa mga igsoon katulad sa nakadawa tong malita gisingisi sila ba gisingisi siguro ang ila pagtabo na lang mao na may gala nga while katunguban seryoso na kayo kining mga nakadawat may gala matud pa lugar murag ilagi mo nga komedya may gala ang pamahayag sa mga kanis sundalo
8: Magnum in action.
3: Mura lang komedya nila may gala, no? Di ba? Muna yung mga isoon nga si Bishop Colin Bagapuro, ang kinibang CBCP, Episcopal Commission on Interreligious Dialogue, ay sa oga kinipawan Bishop may gala, nga si Bishop Colin Bagapuro, muna ang ilang panawagan may gala sa katawan nga magpahiga sa nagkanyang grupo no sab, nga doon ay pagayon may gala nga it's a people power, doon ay kinibang protesta may gala, rally mga isoon, sa EDSA People Power Monument dito sa EDSA.
8: Magnum in action.
3: Kiniaron na toyo nini nga makapanubag ang kini may gala mga nalambikit sa kahiwian mga igsoon.
8: Magnum in action.
3: Mura ba na sa gingon ba nga linya din eh, linya. O so, tanan na mga gala, doon ay isyo. Pero katong na ko kayo nag, katong may gala nga nag-kwalugan ang katong ilang hari-hari may gala kinsay king ani, moto yung unahon, pero sila nga, di kinamahitabo nga may unahon. Kaya sa atong mentalidad, ang hari ulahe gina pirmi. Ang mga gagmay mo, ito'y daog-daogon na pirmi. Gagmay man. Di ba? Ang mga dagko, may gala, mo itong una may gala, kung palugar mo to'y sa chase palugar siya, mo to'y una may gala mapukan. Ang kanang mga ultimo may gala, mo to'y una daog-daogon yun nila. Ang tinuol ng mga kawatan nga mo, yan na ba na'y gagmay may gala, kawatan nga, dinag ko, na ba na'y may gala, mag-una-una na. Di ba? So kung dinag ko, dako sa may gala ang ilang ulo ana. Dako may gala o lugar dako sa nga tao ang nagpasugya na kini man ka basta-basta makapagawa sa kwarta nga isulod nimo dump truck mga igsoon.
8: Magnum in action.
3: Kana magong nga kwarta nga ilang ipang hatod-hatod may gala, sobras pila ka dump truck na. Nga kwarta mga igsoon nga ilang gipang ilang gibahin-bahin mga igsoon. Oh, di ba? Gibahin-bahin mo lagi na usay magkatawang uban. Dine kang Sara Duterte ang sa Vice Presidente ang ilang testigo Trillanes. Kasi sa Trillanes may gala, ango-ango man na may gala nga klase nga tao.
8: Magnum in action.
3: Isag dito ganas Manila, dito tabay ikso, pota na totoo nga itong giatua dito. Ni Amon Trillanes, naman mo nabilong aning kininga distrito, naman si Trillanes, si Dagan man ni Oga. So pati kinaganan niya ka dito. Niya usap man isa, lugar, kung ba siya nga, wak may kapabali-bali anak, wak may katuwa din sa amo. Mismo sa ila dito, kinakanto man ko dito. Iko nga, naman yung distrito ni Trillanes ng inyo. Kung sabi si Trillanes din eh, sikat pa kayo sa dini, kaya kung paminaon na mo dito sa Mindanao, muna mag, kung iyang alan mo gawas, sikat pa kayo paminaon, so nga, wala na may, wala may gatuwa na dini sa mo. Wala, gagawa si niya, kapangumusta, wala magani, gabali-bali. Kuha? Ako sa nga, di naman nagatuhuan din eh. Kaya kanang iya, pangwarta na malang na, asa sa makasapi, dito na siya mga nga na yung baba.
8: Magnum in action.
3: Ana din na ha. So, mo ilang testigo. Oh, di ba? Katong ngayon lagi may gala, ang iyang isu niya, ang iyang papel may gala, ikaw magdala ng papel nga, ignag yun nga, kanang kwarta nga sa bangko nila, kwarta lang sa mga drug lord. Drug lord sa drug lord. Ana, ang usapon may gala nga testigos, katong ikan sa katong kidnapper may gala nga konbiktado na may gala tos prisuan. Ya, ikaw karon, ikaw piniriso ka nga imong ang imo may gala nga sentensya, life sentence ka. Lugar magpa tarong-tarong pala kada nga puslan man life sentence nga malang gyapon. Ya, antes maka kwarta gyapon, amoy testigos. Unya tanaw nimo unsay mga ang trabaho? Kidnapper.
8: Magnum in action.
3: Patsada may gala so kana lang adagan. Makita na may gala nga sa ila pa lang ang testigos, questionably na. Now, kini may gala mga sundalo, wa man sila bahid sa ilang, wa man sila, wala lang nga priso. Di isan politiko, sundalo lang sila, ng kataon lang, anahin mo silang bodyguard, may galang Saldico. During at the time, of course, sila may gala, si Saldico, humot pa kaysa sa administrasyon, kaysa siya may gigamit nga, ipagawas ang kwarta, o mga eksoon, niya karong kagibulgar. So, kanang nasangpin may gala nga mga sundalo, kanhi, nga nagtestigos may gala, sigurado na nga doon na-clear na si Saldico. Nyanaloy po sila silang amo. Kang ilang amo mo na nahimong buhay mga igsuon nga mo na pangwaong kwarta mo na itighaton. Nya karon may gala mo'y giduot pag ayaw. Ang ilang buhay. Buhay man si, tawag ni Saldico, buhay man na siya. Buhay may gala siya mga amo.
8: Magnum in action.
3: Nagisa may mga amo niya, mga dagko man. So mo na may gala ng gawa sila. So kung sila nibawahan, ilang istorya. O inana may gala ang dagan. So ate sila, walili sila politiko. Simple lagi nga, panginabuhi may gala, kani sundalo. Binakbaka ni Mindanao, gira din ni pagumato. Siyempre, ang namang iuban nga, ang pamilya may gala, mingon nga ayaw na, labi nang dito sa Luzon. Agoy, doon natin na ito ang Magatos, Cagayan, no? Province, ito sab, dito sa Cagayan, layo kayo, tumoy. E dito man ito namatay, brother dito natin, exoon nito. So, pag ato na ito may gala, doon na gihaya, ato na gihaya silang silingan, sundalo may gala, bago namatay, kanabda na mong gihaya, o niya asa namatay sa Mindanao. Ya igod itong usang sir, ilan na sir? Itong niaging mga 3 months ago, doon na po'y gihaya dito sir. Sana, gihaya dito sir. Sundalo gihapon sir. Ano sa man? Patay lagi. Kahaya na God. Amo ba? Namatay siya. Oh. Asa namatay? Sa Mindanao gihapon sir. Munang pag Mindanao, kabidyo, kapalibalibuan ka sila. Kay, kato, mga sikat man kayo ito. Kasundalo God. Pero pagkabos Mindanao, nangamatay. So inana, may gala ang trabaho sa sundalo, mga igsoon. Dili sa yon. Diba? So kanang 18 doon na pa'y 14 may gala ka mga testigos may gala dili ka na sayon nga mutunga na sila. Oh, so kana dapat tanaon pag ayaw nila na kay si Senator Eventulfo mukatawa man lang siya. Kaya na mga lintik ni mga tawana. Kapatsada sa may gala. Medyo ulitan na siya karon. Si Tito Soto may gala. Dito siya magkadimao mga eksoon. Kaya dito mag-isa baklaran gidala. Niya kang Eventulfo sa iyang balay mag-iyon. Siya ganit ni-receive. Amo na may gizon kung sila wala kay kaya nitabo ang mga nasangpit may gala nga mga gitudlo nga nakadawat ang nitabo may gala mao ay nanumbong ngadto sa mga nagtestigos lang sila gisugo nga idalan dalhon ning kwarta nga malita-malita didto anang lugar ah, kini nga mga tao kini nga may listahan kini listahan ni eh. O kini ha mo nang amount ha mo nang tanaw nila checking gin may gala kung sakto ba kay basin og nakitngan so inana may gala ang ilang pagtestimonya ikaduha na lang ilang affidavit individual. Tagsa-tagsa may gala nga muna ang ilang partisipasyon sa paghatol may gala sa kwarta 15 nag-receive. So inana may gala ang dagan.
8: Magnum in action.
3: Nawala maguna siya kay kaning ay may gala pag naana gawalaon yun siya. Kay daghan pa man ang musingaw ani, daghan pa may gala. Muna nga paningkamot nila walaon gini siya kay damor may gala nga makatugan sila. Labi na matawag tong uban na mas mo init ang ginhawas mga tao sa kasuko. Tungod may gala kay ato ng kwarta niya walay aksyon ng gobyerno. No, so ay aksyon may gala nga si Remulla may gala wala man nagibutaw na si si Ombudsman Remulla para mo na mo lutos may gala mo lakag sa mga kontra ang mga sakop aw exempted ka kay sakop God bahalag no sa kabalay na imong kwarta niya kay sakop man ka exempted ka sa kaso
8: magnum in action.
3: Pero katunguban nga nakadawat lang may gala og tabang sa eleksyon katunguban na plunder to sila pero katong billion-billion may gala nga nanay mga testigos. Ay, wagin may gala. So, wa matandog. So, money to yung ano nga dunay rally nga may tabo. Karong pizza 28 sa Simbang Katoliko. Amot o kang Iglesia ni Cristo na apo po ila. Kaya restore man yung mga eksyon, kung inanin lang pirme. Kaya kung atong saligan ng mga official karong kanana sa Kongreso, itong tanan kay naghamang tarong pa niya. Wa kay matiti may gala da. Wa tanawa na wa na katuo nila na. Sila-sila na lang niya. Katuo silang kagalingon. Nadaot may gala na lalahig ang mga tarong diha in taon. Sa mga buwang-buwang may gala diha nga lugar mo kuang yo sugo kin ani nya apil na ba sila sa nga kadawat daghan ka sila nga kadawat pero unsa nay tabo sila pa na numbong may gala nga na ulawan kuno ilang pagka honorable
8: agay
3: na ulawan may gala so ang mga anay senador daghan pang uban nawala pag umang testigos humana di ba ang testigos to may gala to mga kuan. Humana na yun. Wala na yun. Wala na hitabo sa kalibutan sa Pilipinas, mga igsoon. Kung naapa ni may gala mga nagdumala, wala na hitabo kay taguan mga nila. Mabito ng ilogo nilang liderato niya kay haron nga dili kay sulit ang investigasyon. Diya may gala sa atong, diya may gala sa ato may galang
8: Magnum Senado.
3: Oo. Oh, ilang, kanang ilang gingon, may igsoon nga. Kuhan sila, kiningan sana, ilang blue ribbon sa mata. Kanang iyon chairman diya may gala, walo ka malita ang nadawat ana, matod pa sa mga sundalo niya, mag-chairman sa Blue Ribbon. Dapat para mas kurti ba nga, uy, na kaso, controversial. Pagtanaw may gala, kining judge nga naglingko diya, kailan na nga usas sa mga gisumbong o sa baka nanumbong. normal gina may gala nga ang abogado magmosyon na nga kung may mo ipa-inhibit may gala ang judge for delicadeza. Kana may gala ang judge na di kayo maglangan. Sige, inhibit para wala istorya. Di ba na may ilang na may dangal nila pero kining uban, kini. Kini sila. Nang inhibit ba diay? Wala oy. Gibutang og tuyo para gay protection. Oh, dapat unta for delicadeza para way bahid og dili dudahan sila nga binuang gyapon ang ilang mga gibutang diha. Dapat mo inhibit kay suspect ko siya sa nakadawat may galas kwarta nga ayuda mga igsoon. Ano dili ayuda? Katong malita si Irvin Tolfo. Gihimo naman o may galang chairman sa Blue Ribbon Committee nga mag-imbestiga na buang na. Ang suspect may gala mo ay nag-imbestigar may gala sa suspect sa krimen. Siya nag-imbestigar sa krimen nga giingon ang gilambigitan niya. Yan sa may expect ni mo, wala. Muna may gala. So, niya may gala ay kining pizza 28 nga rally mga igsoon sa EDSA People Power Monument mga igsoon. Corruption gapon. Siyaro may galang diigin mga dutlan ng mga tunto may galang mga official sa gobyerno nga kawatan. Nating ora may gala, basing madutlan na ni. Natalaon ta may gala kay basing madutlan na ni may gala kay muragwa may madulot sa ila. Amot kisabay makadulot sa ila. Diigin madutlan may gala. Kaawaw, wala samot. Wala gyan. Way kaulaw may gala, diigin madutlan. Manumbong pa. Maunay dautan mga igsoon. Nga imbis mga ayok agpasaylo, kay muna niya, manumbong ka kay naulawan imong dungog niya, maklaro sa may dungog imong nabili ng awa na may katuo. Ina may gala sa ato Bragoba, napikit na sa oras. Silang ato na sundon may gala kay ato kwag reaksyon ng mga kasimbahan na nato nining ang simbahan na ginmiso may gala, CBCP, maunagin may gala na nawagan karon sa Osaka Rally may gala, batok sa korupsyon sa Pilipinas. Ang pangutana, madutlan pa ba ka may gala? Kining mga tulisan sa atong gobyerno may soon, nga gitumbok sa mga lugar gitumbok nga matupan ang kadawat og balita o dili kana mo itubag may atong natong tangatangan may gala kay gahi gyud kini sila
8: Magnum in action.
3: Abigay sa los bigas para gubat din sa atong tulong may gala to Magnum in action yung lakas ngayon Magnum Jula Kobo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Oras alauna, this is Ice.
10: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash Jubiles. Your bills in one app.
11: TJX 500.
12: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: TJX 500.
13: Mabali sa mga butika.
11: TJX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee
11: DTX Coffee Mix.
13: Mamasaga butika.
15: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2-3 times a day. Inubanan sa exercise o saktong pagkaon. Bye-bye, diabetes na! Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Magnum Wanted Job Hunters.
4: Ang Magnum Radio na kinangalanog dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
3: Magnum Wanted Job Hunters.
5: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas, kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth, dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl Di Asilanggeloa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
7: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Lami.
9: Yummy.
8: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Og mamaak ni siya.
10: Papaaka, Kubi.
11: Papaaka, Kubi.
8: Pinaakay na! Kauban si Magnum Apple Pie.
7: Magnum Apple Pie.
8: Sa programang Magnum Shoutout.
7: Magnum Shoutout.
8: Shoutout.
7: Shoutout.
8: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
4: Text scam messages na panloloko at pandilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Daghan ang tanan ako. Unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butiga o pharmacy.
5: Inom na o Mighty C.
6: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
7: I-shout out na na. Magnum shout out.
11: Magnum shout out.

0: It's 1:47 on Magnum Radio.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayo ang panaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
2: I-shout out na na. Magnum shout out.
6: Magnum shout out.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Time check is brought to you by Natis Lechon, the taste of CDO.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni NGCP Regional Information Officer Mayor Rosella Coriano kung naipag-ubos sa overall transmission rate karong bulana. Mato ni Coriano nga ang transmission billing rate usab adunay pag-ubos sa 6.99% sa base sa nayaging bulan o ang auxiliary services rate sa 10% rason nga ang kinitibukan nga reduction ana sa 9.33%.
5: Overall average transmission rate no, so niubos siya para karong bulana. Ang ato ang transmission wheeling rate niubos siya by 6.99% base sa previous nga bulan. Ug sa ato ang ancillary services po niubos siya by 10.73% from sa previous po nga bulan. So muna nga ang total nga reduction no for the overall transmission rate is naa sa mga 9.33%. Ni reduce siya by 10.73%.
4: Ang pamahayag ni NGCP Regional Information Officer Mayor Rosel Coriano. Samtang gi-anunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuhi sa 24 ka mga Pinoy nga anaa sa Siberia nga nabilanggo sa halos 6 ka nakabulan tungod sa isgutanan sa immigration. Mato ni Marcos gikurat ni kini ni Russian President Vladimir Putin ang sitwasyon sa 24 ka mga Pinoy ug misaad nga ug mga adlaw mabuhian kini.
6: And I don't know if people are aware of this, but 24 Filipinos have been in detention in Irkutsk for how many months now? 9 months. Wala tayong balita. Hindi natin malaman kung ano nang kalagayan nila. As far as we know, hindi naman sila nakasuhan. So, pero wala tayong makuha masyadong information hanggang ngayon. Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya. Sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tignan namin ang nangyari. Noong dinner, kagabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem was with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m.
4: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. Samtang ato sa dawaton gawin si Magnum Hunter 20 Angie Alzado, kalabot ni nga blessing o grand opening sa Unity Dancing Fountain diya sa Provincia Capitulio. Sa balita og serbisyo, anya si Magnum News Hunter 20 Angie Alzado.
3: Magnum News Hunter.
7: Sa magnamala ni no galing hagi himo na sa Capitulio Provincial ang blessing o kaming pagbukas na girl sa Unity Fountain din he sa lahat po din pong Dilara Park. Ganyan man na ni mga panahon na nagpadayon po no ang paghimo sa pag under po din sa Capitulio Provincial kay lagi para nagsilbi po din sa kayo sa atraksyon sa pagnasaulog sa Pride Month 2026 na gisilbra ko sa Capitulio Provincial. Madungan din mo sa kanga background kung magmamlani na doon ang mga kaninga music na puga ko ron. Kung lagi kaya doon ang mga nakahanan ng kalihukan din sa Capitulio Provincial ala yun sa Pride Month celebration na 2026. So tinhi, kaganiha, nahimong dakog yun din kaning kalihukan sa buntag. Na pagbukas sa rin po na dancing fountain po na Magnum Lani tungkol na kikilaman mismo tapos po yung gobernadora sa lalawigan na sinasabi sa ito Governor Juliet Huy na ba na sa ni Board na member po si Simano ang sabantang mga official din sa Capitulio mga department head dahil din po din po sa pickleball and tennis court ibuksan naghahapon ang tugod po dayon, no, nga tapos rin po mga Bangers Association po na nalilis po sila bagong post. So, ganyan man na tungod no, kaya wala man pa sa kasalugan sa Pride Month adunay parade karon ang atong mga kaisunan laban sa LGBTQ community. Dingin na ning paraho na naana po ba sila dinaano sa lokasyon ni Magnum Mencho Kabaktulan. Magnum Mencho Magnum Tato dito una magbahali na ko siya una. So dito Magnum Lami sa area ni Magnum Mencho magtapos na karon ang atong mga kaisunan ng member sa LGBTQ community. Inabi na kaya paghino mo sila sa parada tayo din sa kapitan ng provincial kaya may mga nakahandaan yung programa karong at lawa din sa maong lokasyon. So kita nakasanday ta din sa Kapitolyo Provincial o sa Dennis Street ni ating Dakbayan. Kasi si Magdaman siya, naman po siya dito. Kaling kaling Pilay Sports Center, dito po siya nakasambay po na magmama lami. Ano yun po din po nahisipitan na kalibukan. Ganiwan na, parang mga oras ang tuang nakita na, nagmapresensya sa RTA, din sa sunod sa Kapitolyo, kaganiha, nagsambay po dahil din he. Dayon sa Gawas po, no, nakasambay po na itong mga pasinagikan sa RTA. Kaya nagi, ang maong kasaulugan, dili raman nito ng mga estudyante din sa tuwa sa kaming namisami sa Oriental, mga mga membro sa LGBTQ community. Apan nakip na, ato din po mga residente din sa Kagihan di Orog. Ibut lang, na hanaan sa kapingkun ko lang, usa kalibo ang partisipante ng itong maong activity diin mag-ulsa, no, alam po sa maong katiyuan, na maghila sa pag-hindi sa pagdinaitay. So, din ni, makita natin mga patisipante unya ang mga gikan sa LGU sa Alibihid, gikan sa Balingasag, Calaveria, El Salvador City, Ingooga City, anapin din po na nagikan sa Itagom, Unitaw, Hasaan, Lagunglong, Lagindingan, Libertad, Lugaid, Mantika, Naawan, Nasalay, Subungkugon, Tagunuan, Parisayan, Villanueva, o Cagayan de Oro City. Namanggit po gano'y sila si Magdum Risa din niya sa ginalang Veles sa karon. Niagi po daw sila. Medyo traffic na gano'y din po sa Veles ni hindi po mga orasa. Kaya nag-i, daghan manggit po daw na pangagi din niya kay Major Tarasel man po niya sa Magnum. Kumlani, pwede pa po sure kung dito nila ni Magnum Mencho sa Yahapong area sa Pilaes kung nanabay paggawas kayo. Hindi man sa ato ha. Medyo ito nang ikidag ang mga sakyanan, bibo po, di ka na ito maklaro po na magdumalan, eh, no? Kung ano ba yung mga pagawas. Pero, din yun sa itong lokasyon, kaya muli ko armiya po ni sila din here po na magdumalan, eh. Daingan din sa itong area, wapat ay nakita nung kaning ulo lugar, nini nahiskitan ng parade, nga kita sang himuon yun, karong alas 2 sa hapon, gikan sa Pilay Sports Center, tayo din sa Provincial Capital, diin ang mga pagbisimpante, yan ka sila na sa pagsuot sila ang best outfit, nga ipakita ang mga boldest color, o creative nila ng mga looks, o proudest self nila na ito, ang kita po nila, nga loud and proud yun po na sila, as long as diin yun po sila na nga makahima po, nga pag-pangyatak, tawahan ng katungod po ba sa ilahang isig kaingan. So, what I would anay kung mahimo ka member sa LGBTQ community, dapat welcome. So, matod pa, ngayon na sa kaming ni Governor Julius Boy, na dapat adin ay diversity, equality, inclusion, adin ay respect, love, acceptance, adin na po yung parawagan sa kaming pamahalan po na together we are strong, everyone is welcome here. So muna, ngayahang gagapon nga magkita-kita din sa nahisgutan nga parada. So din sa itong lokasyon, nangandam na na alam sa pag-welcome, ang ato po rin pong intablado din eh. Ugang tibong Capitol Grounds, alam sa mga participante, meeting Pride Parade 2026. Sa itong atang magdunga, lani ba, simpo din at magdunga siya po dito sa lokasyon. Pero din sa ito, okay na magiging po na kaya naana din eh. Ang daghan po nga kaning nila matlasara mga lingkuranan o gugan pang mga kaning kapahilayan po nung gikan silang pag-proclay pang din sa Kapitolyo Provincial. Lagi kan din sa Kapitolyo Provincial, kinis mag-hubay din ni Angel Sado sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
4: Nagang salamat Magnum Hunter 9 ko na 20 Angie Alzado. Ato sa tabaton karon si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan kalabot sa parada sa Pride Month celebration gipakandaman pa manaw kuno karon. Atong tabaton karon si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan.
8: Pagbanla ni tama kadol ka karon mga panahon na di nangandam pa ang kining ato ang mga partisipante sa nasang pinto sa ga celebration. Pinasagit pa kayo nga Pride Month celebration in 2026. Gani, ang atuang makita pa, mo po'y pagsulod sa mga pipila ka mga contingent sa mga muapil sa lasampit ka parada. din gikan man din sa Pilay Sports Center paron din dito sa kining Kapitolyo Provincial sa parade pata so far gani karon lingkod-lingkod hinahin ay pagpatsunod ang kining mga partisipante o ang gali may pa ang ato nga makita sa diri karon nga naa pa dinhi sa nasangpit nga Pilay Sports Center sulod nga bahin syempre naaman ang kapulisan nga nag na maintain sa security so lakip na sab ang kanang mga kining tawag ani nila kini ilang costume nga gapansuoton sa mga kandidata ginahinay pagpansulot ini lakip na to ang mga partisipante sa lahal lugar nga parada nga hinahinay nga gapansulot dinhi sa maong nga Pilay Sports Center aron pod nga maplaster na dayon nga tatawag panabana alas 3 pa ang pagasugdan ang parada so baka so di, siguro mula pa siguro sa alas 3 4 panabana nga mga orasa nga kwan lugar daw ma-arrange magkahimo o pagsugod sa nasangpit usap ka parada alang sa private celebration hindi sa gikan sa Pilay Sports Center pagmamalani gani ang tuang mga pipila sab ka mga participante sab na din eh ang nagasuot pa sila ang mga costume dahil na naapoy mga kining kwan sa din eh mga apil sab sa kining parade din na pani yung mga kita na tuloy puros mga siyempre no mga LGBTQ members no dayon na si ma'am apil ka sa parada ba apil mo sa parada ba sa sir mo?
9: Ah sir
8: so ikapila mo sa mga contingent sa pan
9: gikan mi sa municipality o pa saan
8: saan okay. Andam na ang taga hasaan sa para sa
9: so far andam na gyud mi o gawlat na lang mi nga mag-start okay. Ang Pride March
8: okay. So kumusta inyo ang pag-prepare karon
9: karon okay kayo ang dagan so far kay with the support sa local government unit sa saan og of course ang among national director pod sa LGBTQIA plus na si K. Espinosa so nag-support din sila.
8: Andam na po inyo ang Miss, ano, yung kandidata?
9: Para sa Miss or Pride, andam na po siya. So, gaulat na lang may ngamuhan niya din karon maabot siya para makauban na mo siya sa among Pride March.
8: Sige, sir. Salamat kayo. Mong pangalan, sir.
9: Brian Sacuan Valde, LGBTQ plus Hasaan President.
8: Okay, salamat kayo, Sir Brian. Ma'am, kausumoto, no? Atuan nyo sa mga pa-participante ka dali ni Hasaan. Ang kining uban na ni murag dating sa kaning kwan din na karon kwan pipila lang ni maiha pa lang ni magdom lani so gamay lang ma'am no sa participante mo sa Pride March
10: yes, po from Hingoog City.
8: Hingoog City yes. Kumusta man ang Hingoog ang preparation ninyo ma'am?
10: Okay lang po na we are actually not totally prepared but through our presence na mag-participate sa LGBT is the proof that we are ready.
8: Okay. Ikaw ba ang kandidata or sumasama?
10: Dili ko kandidata, sir. Participant lang. Naramo kandidata.
8: Oh. So, at least nga ready na. Ready na mo sapak sa mga competition.
10: Ready na. Sila among dancers, sila ang performer sa talent competition. Okay. And kami, kon lang mi, assistant lang mi. Naramo president, sir.
8: Okay, so moto ninyo ang preparation, no? So sa karon nga mga panahon na is at least andam na inyo hang Hingoog City inyo hang participating mga dancers ma'am no?
10: Andam na ba tanan?
11: Yeah.
10: Andam na.
8: Okay, salamat kayo ma'am no. So mato imong pangalan ma'am?
10: Hera Glow.
8: So manyag yapon. Salamat kayo. So muna yung mga pipila no taga Hingoog City Hasaan? O kining uban siguro ani. Medyo distansya naman magdumlani. Dira na ko maabot pa og kanang dagan. Bukan pa lang mo pa lang gyud ni ato magkita karon sa mga participante alang sa gitaygayon nga Pride Month sa 2026 parade. Dinhi gikan sa Pilay Sports Center. Gikan sa tulo kasyon kini sa magdumlan 19 mensyo ko bakturan sa palitaog serbisyo. Mundo Radio.
4: Dagang salamat Magdom Hunter 19 Mencho Kabaktulan. O karon sa itong Magdom Public Service Gipay Balo Gidapit ang tanan sa pagtambong sa Tidium of Masses in honor of our Mother of Perpetual Help ngay pagahan sa Hunyo 24-25 Hunyo 26 sa Our Lady of Manawag Chapel sa Limkaitkay Center Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apat sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan pag sa Ulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Samtang sa itong Magdom Water Advisory Gipay Balo sa COW ang ilang mga konsumante ting adunay paghinay ngadto sa pagkawala sa tubig karo ang kunoon yang alas 9 sa gabi hangtod sa alas 12 sa kadlawon kinalang sa paipahigayon nga emergency installation sa isolation valve o Casa Mira Towers sa barangay Kauswagan. Ang mga apektadong barangay mao ang barangay Kauswagan, Bunbon o barangay Bayabas. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum News Alert.
12: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
13: Shout out sa mga ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
12: Mga aligot-got.
14: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
12: Oh, feeling in love ka ba karon?
15: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwah.
12: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: This song is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Tagumpay Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Pirmi ka panghihi.
4: Hanap ka pananaw.
3: Ug pagpaminod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun na yun.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mayong balita. Ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Uguban pang discounted ng Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano Sere Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026.
7: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwah.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time, it's 2:32.
1: Oras atod kaninyo sa DTX 500.
2: Hey! DTX 500, ang tupa kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500,
2: epektibo
1: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500,
1: imo sa disugard sugar cane extract
2: ang anti-diabetic property.
1: Gikan sa palaya.
2: DTX 500,
1: garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kagil tay sa lawas mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousing nga serbisyo? Solve ba na imong problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretso paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa Cagayan de Oro City proper, ana kini sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, ana kini sa Carmen proper ug Upper Carmen. Lower og Upper Balulang, including subdivisions og sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan og Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro Sere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mga application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga una.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
7: Ina ang kape ko.
6: DTX Coffee Mix.
7: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Oras mga higala, alas 2:52 na.
1: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Mahal kita maging sino ka man. Tsada kay may galan. Patsada kayo, paminaon mga Mike Dream Friends. Kanap itong ignan ka, kanap itong mahal kita, maging sino ka man. Bahala nga, wakay ligo, Mike Dream Friends. Ngayon may hapon sa tanan, mga suking tig paminaw. Welcome na Sam sa itong programa, ang Mike Dream Music Jam. Kao ba yung Mike Dream Friends sa kanginan kini si Mr. Talagsaon, Mike Dream Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban na sabta may galahang tun sa alas 4 sa kapunan mga Magdum Friends. Today is Friday. Thank God it's Friday. Friday na sab may gala. Kumusta mong tanan mga Magdum Friends? Inaot pang nakasmile gyapon ka karong panahuna. Inaot pang happy gyapon ka Magdum Friends. Bisan pa man nga dili ka happy. Anaaw na siya may gala na. Naon pa nga happy gyapon kay Magdum Friend, bisan dili ka happy. Ano lang na siya may gala, dili ka happy, pero dapat maging happy ka rin. Kaya inanagin na itong live may gala sa kalibutan. Bisan pa man nga adunay problema, dapat happy gyapon ta may gala. Kay mo nang pinaka-importante sa tanan may gala, nga maging happy!

0: may ganaha mag happy na sabda karon nga po na sa ato nga programa mga Magden friends. Hangtod sa alas 4 sa kapunon na. Sa ato nga programa ang Mag the Music Jam at ang ato mga naguna mga musika. Inyong mga paborito mga music may gala. Ato nang ipabati karong taod-taod lamang. Og nabati na ito atong mga ano ha, atong first three songs sa atong pagsugod sa atong programa may gala. Inaot pa na ganahan mo ato, inaot pa na naka-relate ka Magden friend sa atong giplay nga kanapitang three songs in a row, di ba? Tulog ka kanta may gala. Ang medyo makarelate siguro ka ito Magden friend. Di ba? Una siya may gala ha. And datang ipang dugang mga lingaw, mga dugang musika para sa iyong tanan may gala. Unang ayon nagbalhin may gala, tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Kay mabati ta, bisan asa sa website may gala, www.magdum999.com. Sa Facebook, pangitaan lang Magdum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated ka kanunay sa mga naguna, mga balita, impormasyon ng dagan pang uban. Bala, sinuka, mahal kita. At sama na. Wala pa kayo may gana na. Sama na siya mga Magdum friends o sa inyong mga radio set, Magdum Radio 99.9. Oy, sa mga katulogon pa di may gala. Hinahinay nagbangon di mga Magdum friends. Hinahinay na pagbayang ano na. Happy na may alas trans may gala. Pag hinahinay nagbangon di para maka-exercise na ka. While na mina mo karon sa atong programa may gala. Kay ang uban katulgon pagid mga Magdum friends no. Sao na lang gid may gala. By the way, today is adlaw nga tawhan di ay ni ano may gala ni Dr. Jose Rizal ang atong pambansang bayanis Pilipinas may gala ha. Ika 165 nga birthday ni Dr. Jose Rizal may gala ang atong pambansang bayanis Pilipinas mga Magdum friends no. Oh, taon-taon na, 165 years na. Kung buhi pa na si Rizal Garon may gala, ang iyang edad kay 165 years na. Grabe no, marag liso na tag-abot anang nanang edad, di ba? Medyo layo-layo rin sinood, di ba? So, muna siya, ha? Birthday karon ni Dr. Jose Rizal may gala. Muna siya. Alas 2:57 na mga igala diri sa taas sa atong talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaong pangutana may gala. Karong Friday, aba paminaw mo mga Magdum friends, basin ikaw, makatubag sa atong talagsaong pangutana. Ang atong talagsaong pangutana mga igala. Pananglitan Magdum friend adunay usa ka pananglitan mo adto kag laing nasud may gala. Oo, adto kag laing nasud mga Magdum friends. Unya naka-meet kag usa ka foreigner. Oo, usa ka AFAM. Foreigner may gala, foreigner, di ba? Unya nangutana din siya sa imo Magdum friend. Ayan pangutana, how's your country Philippines? Oo. How's your country? Philippines. Oh. Nangamusta siya. Kumusta ang inyong nasod, Pilipinas? Ana? Unsa may itubag nimo sa AFAM, sa foreigner may gala. Kung nakamit ka usa ka foreigner sa laing nasod, yan ang utana siya. How's your country, Philippines? Kumusta daw ang atong nasod, Pilipinas? Unsa may itubag nimo, Magdum friend? Sa iyang pangutana. So ato'y balik ka kung naka-add to kag laing nasud, ni-add to kag laing lugar may gala sa laing country may gala, laing nasud. Kunya naka-meet kag usa ka foreigner may gala. Yan ang utana siya sa imong Magdum friend, how's your country? How's your country Philippines? Kumusta ang Pilipinas? Sa may itubag din mo Magdum friend. So may itubag ni mo anak Magdum friend be. Itawag lang yung tubag may gala ha. 0995 322 6237. Once again, 0995-322-6237. Kung maka-story kag usa ka foreigner may gala, usa ka afam, slang nasod, o ipangunta na kang kumusta ang atong nasod nga Pilipinas, unsa may itubag din mo, Mike Dem Friend. Oh, sige yan, tawag mo may gala, 0995-322-6237 or pwede ka mo text, ha? Kung medyo maulaw kang mo tawag, pwede i-text may gala yung tubag, ha? Oh, kung mangutana ang usa ka foreigner may gala, usa ka afam. Kung nangutana siya, kumusta ang inyong nasod, Philippines, Pilipinas? Kung sa'yo mong itubag, Mike Dem Friend. Muna may gala itong talagsang pangutana karong hapuna. Sa ato pagbalik may gala, ito na makauban si Mike Dem Diana Mendoza para sa anong latest marites. O guban pang mga kalingawan ngayong mabati mga Mike Dem Friends sa itong programang Mike Dem Music Jam. Oras mga higala, alas 3 sa hapon.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras sa Magnum Radio, alas 3:02 sa kahapunon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Overseer sa Kapiko na ni Overseer sa Kapitulo Probinsya Erico. Wala pa ang ngayon ng kabalakaan karon sa mga mag-uma sa lawigan tungod doon na pa ipag-ulan sa kabukiran. Apan matod ni ko, nga taliwala pa manini o sa ilang gihimo nga lakang aron mapangandaman ang hulaw. Gipasugdan na nila ang pagpananom og ang mga musukol sa init.
6: So, at itong mga kaigsunan karon nakapananong pagmais, banat sila tanong mais karon banat sa nato suporta o panghatagpod o abono o kining binhi sa mais. Dayon, ang dinis sa second district na itong abahin, naanay wala pa kayo nagulan, pero dili pa magigayo ini. Pero ang atong lakang karon ato nagyod silang gipa tanom o kaniang mga fruit crop, mga kanang musukol o init, pareha sa kamuti, kamuting kahoy, bulanghoy. Yun ang ato po na yung mga area nga katong batiaw na ito, nga na yung mga source sa tubig nga iligyot mahubsan. Ato na yung natistingan, ato na yung siyang ipangkutayan karon o mga kining mga polyethylene pipe.
5: Ang pamahayag ni Overseer sa Kapitolyo Probinsya, Erico, samtang gibutang nilanaw do sa 1st District Congressman Zia Alonto Adyo, nga gisulayan sa Defense Team ni Vice President Sara Duterte nga i-delay ang proseso sa impeachment trial niini. Matod ni Adyo nga klaro ang paghanay sa House Prosecution Team sa mga argumento gilauman nila ang full-blown kona-blown sa Senado.
7: Well, ang defense naman, marami ho silang mga objection, marami ho silang nire-raise ng mga issue, actually more on technicalities. No? Ang ating pong update from the prosecution team is that may mayroon talagang attempt to delay the process. Kaya nga po, ang ginawa na lang ng ano, ng Clerk of Court, no, ni Secretary General Bantog, Attorney Bantog, ay magsumite na lang yung bawat ng kanilang comments, no, para doon sa stipulation, proposed stipulation. Ito naman ay may deadline on June 22. So, nakikita naman natin yung ating position sa House Prosecution Team is very clear naman yung paglatag natin ng arguments, no. Yung sa depensa, of course, we expect this, that they will do this because nga kulang yung mga yung pre-trial brief nila is more on questioning the very process by which we have already passed that stage, no.
5: Ang pamahayag ni Leonard Del Sur First District Congressman Zia Alonto Adyong o karon sa itong Magnum News Hunter Healing and Transformation Session alang sa Protectina Program gipahigayon sa Barangay Bulwa sa Balita ug Serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
8: Magnum News Hunter.
9: Gipahigayon sa Barangay Bulwa ang ikawanan ng Healing and Transformation Session alang sa mga beneficiaryo sa Protectina Program. Ay mapaligo ng kahimsog o kalambuan sa kabatanunan. Pangulang kini Barangay Chairman Honorable Una Kapitan Ali Gaspi Jr. Uban sa mga konsyal sa barangay ang mga kalihukan na nagdumus paghatag sa psychosocial support personal ng paglambo o mga aleksyon na makatabang sa posibleng pagbago sa kinabuhi sa mga batanon may suporta sa Bank City Social Welfare and Development Department o mga kaabag sa organisasyon sa mga programa isip kabahis o paningamot sa pagkatiman o pagdiya sa kabatanunan alang sa mas hayag na kaugmaon. Nagpakita usap din sa Ligon nga panginagpanag diusa sa Barangay Council o mga partner agencies sa pagpalambo sa kaayuhan o kinabuhi sa mga kabatanunan sa Barangay Bulwa. Balita Ligon sa Barangay Bulwa Council. Ano sa Magnum News, 113 Risa Cruz sa Balita Observisyo. Magnum Radio.
5: Dagan salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. O karon sa itong Magnum Public Service, gipahibalo gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of Perpetual Health nga ipagayon sa Hunyo 24, 25 o Hunyo 26 sa Our Lady of Manawag Chapel sa Limkit Kay Center Cagayan de Oro sa alas 5.30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipagayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ang kapistahan pag sa Ulugon sa Hunyo 27 ning Tuiga. Santa sa itong Magnum Water Advisory, ipahibalo sa COW ang ilang mga konsumante nga doon ay paghinay nga to sa pagkawala sa tubig. Unyang alas 9 sa gabi, hangtod sa alas 12 sa kadlawon. Kinialang sa pag-ipahigayon nga emergency installation sa isolation valve o Gagasa Mera Towers sa Barangay Kauswagan. Ang mga apektado nga barangay nga sa pagkawala nga to sa pagkawala sa tubig, mao ang Kauswagan, Bunbon o Bayabas. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Let's listen to the music, relax and have fun.
8: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: It's 3:17 on Magnum Radio.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Mr. Talangsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
4: Kini yung number one FM station sa Cagayan de Oro. Siyempre, Magnum Radio 99.9. Kaban pagyapon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Nanagitan sa atong ano ha. Ulaing oras may gala sa atong programa ang Magnum Music Jam. Hangtod sa alas 4 sa kapunan mga Magnum friends. Salamat may gala kay Friday karano. Salamat sa Ginoo may gala kay Biyernes na Biyernes ha. Ang paboritong adlaw sa ato mga Magnum friends, labi na sa mahilig maglupad-lupad pag gabi na. Labi na pag Friday may gala, tinglupad na sa tinglaag na sam sa ato mga Magnum friends, di ba? Kay Friday man mga higala, walay trabaho ugma. Ang uban gani karo, anay trabaho mga Magnum friends. Magdepende rin gapon may gala, no? Anyways, sa tanang mga bagway lamang naka-open, sa mga radio sa at mayang hapon. Salamat sa inyong pagpaminaw, mga Magnum friends. Kaoban po nato ang reyna sa kanyag ug anyag ug kahayag, Magnum Diana Mendoza.
5: Abi ko reyna sa kawakwakan.
4: Wala man lang, di ba kagabulupan?
5: Oh, DDDI. Hello, hello, hello, mga Magnum friends. Kumusta ang inyong hapon?
4: Tinga plus na, lupa dayon.
5: Tinga plus na po ta ni Galana. Mabili na po ng katunga sa lawas, ani. O di ba kahanay mag-transform ini gabi, makuan bito, maigo sa moon. Mag-transform, mag-awo na dayon. But anyways, no, muna giningon nila nga fly day, not because mga wak-wak na mga higala, pero muna ni siya nga to ang tinggala, di ba? Wala, tinglagla. Kaya wala na may school pagkaugma. Sa mga kuan lang ni, sa mga nasa DepEd. Pero kung college, syempre napay klase sa Sabado, ang uban. Di man nung tanan. Pero ang uban ay na klase Sabado, napay klase sa Domingo. Pero kasagaran giyod is, mogid ni siya ang happy, happy day.
4: Lagi.
5: Kay weekend na dayon ugma. So, untang happy jod ang kadaghanan, no? Happy. Di kita magpa-stress per me.
4: Lagi. Lisod na ang mag-stress-stress tadi yan.
5: Maparihag na akong sa wak-wak.
4: Mag-makeup class daw.
5: Sabi, nag-uban nga, ga-makeup class.
4: Lisod ka ng makeup class, kay taas kang oras.
5: Oo, kay magbutang pag-foundation.
4: Dali na mao. Make-up ka ng sa eskulahan. Baka nang... kung walay klase tungod sa nagulan, baha, mag-makeup class muna siya.
5: Murag summer class.
4: Lagi na.
5: Char lang, oy. Mutuwa po sila ba nga mag-foundation sa makeup class.
4: Lagi. Kabalo mang mga jokero na gulis Magnum Diana.
5: Magtuon-tuon na ta kay... para matakdan tanimo ba?
4: Itanon lang, copy ka ng makeup class kay kanapitong ilabi na kung mag-makeup class mo 3 hours.
5: Mm-mm.
4: Na, di ko na malikayan mag-quiz.
5: Mo ba? Wala ka testing ana mang good.
4: Ay, nana na siya. Ilabi na na, na ko'y subject Magnum Diana once a week ra ang klase.
5: Uy, sa college na.
4: College na.
5: Once a week?
4: Kinder pa.
5: Ah,
4: college na. Kada Sabado rin klase na mo. Pero taas lang yung oras lang yun. Mag-10:30, tamang 2:30 na may tao.
5: Uy, grabe po na. Consider na siya major?
4: Minor pa kaya na.
5: Ha, minor? Grabe kayo, no? Ang amor ang major mo, oy, kuan, 2 hours.
4: Mm.
5: Pero wala miniabot og 3 hours and more. 2 hours lang yun, major.
4: 2 hours mo, di ay?
5: Wala kay migingan na nga ka ng mag-init na ang sampot, no, inikura. Wala okay. Amangpot so far.
4: Munang pag-abot sa pila ka oras kay mag-quiz na yan, oy.
5: Ay, Ginoo ko. Ka-hassle ba? Ako siguro, Ana, managdukaay nakatunga-tunga sa klase. So, pag-abot sa quiz, wala na'y natunan. Wala na'y mahinumduman.
4: Wala na'y nadumduman. Kaya taas kayo.
5: Lagi, no?
4: Kada ba itong instead nga ma-enjoy niyo mo ang klase, magdili na.
5: Wala may water. Wala may water break.
4: Kasi, naman. Pag-uman na, maligo dahil may.
5: Ang OA. Dili ba? Water mo, inom ba?
4: Nakagyapon, oy. Nakagyapon.
5: Oo ba?
4: Sana.
5: Sa mamaligo og
4: aligo, suba. O, sa Liceo.
5: Ano yung suba dito?
4: Ano yung suba sa Liceo? Kaya nabito ang Carmen. Kaya nagtulay.
5: Grabe po, oy.
4: Taas kayo, basta ano lang, once a week rin yung klase. Sige lang, okay na gyapon. At least sa once a week rin mo kakita sa imong diganan ng maestro.
5: Diba? Antos lang gig ka?
4: Ana, oo. Anyways, ang atong adlaw de karon Magnum Diana, June 19, birthday ni Dr. Sir Rizal, ha? Basta nakalimot ka.
5: Wow, nakalimot yun ko.
4: Gi-invite ba ako niya ron?
5: Mao ba? Alam, nagmahay ko, ako niya gi-invite.
4: Wala kayo gi-invite yan?
5: Basta nagpadamgo na ako.
4: Ay, mao. Jose Protasio Rizal Mercado.
5: Oh, dili siya Protasio man.
4: Unsa dai?
5: Jose Protasio?
4: Oh, na may Protasio.
5: Mo ba?
4: Lai po ng potassium. taas na siya, napanood siya, basta taas siya ang pangalan. Taas kaya ang pangalan. Napay Alonzo.
5: Oh, Rialonda. Pero Protasio dito? Ah, Protasio gini.
4: Protasio. Protasio na siya.
5: Wow ha, naka-remember ka ha? Bright ha?
4: Bright kaya si Magdum Andrew eh.
5: Lagi, bright kaya mo nasa mong tuan, manager sa technical.
4: Lagi.
5: Maraming alam.
4: Maraming alam, may gala. Huh?
5: Invited po siguro niya sa birthday. Mo siguro nakabalo siya.
4: Lagi.
5: Di po na, ay, happy birthday di, honey mo brother. Sa kitin mo, di mo pangalan.
4: Oh. Tagaan na siya invitation na di ay.
5: Oo. Oh, oh.
4: Kaya muna nakita yung tibok pangalan.
5: Oo, oh, na, mo to nakabalo siya.
4: Pero karon Laila, taas yung pangalan. Karon po Magdum Diana, tigduha na ang pangalan sa tao, no?
5: Oo, tagduha, tagtulo.
4: Diana Manilin Mendoza. Ano ba ito, for example, na?
5: Oo, napod. Mariari, sa to? Mariari Janigel, Mariari Cristina Janigel Manubini.
4: Oh, tagas kay mga pangalan.
5: Tagas kay mga name.
4: Tagas kayo, mga bata, loy, kay magsulat.
5: Oh, maghilaka good, no? Pagsulat sa pangalan.
4: Okay, ilang ngalan, kay magsulat sila straight, pagabot sa unahan, kay baliko na. Paingon na sa ubos.
5: Lagi na ba maghilak na? Nagani ko kuan paumangkon nga simple ra kaya pangalan Kenra.
4: Ken.
5: Oh, Ken, pero maghilaka pag i-check sulat ang Ken.
4: Ah.
5: Oh, so unsa na lang og imo gitaas niya ang pangalan no? Gimo pa ni mog Kenneth Matthew so wa na ni hilak na sa
4: mo. Apelyido niya D.
5: D. Ngano man?
4: Candy.
5: Nice no? Candy.
4: Para tong nakita to Philips. Si Ines?
5: Philips Ines.
4: Oh.
5: Ay, Philip. Marang Philip na to.
4: Philip
5: ba? P. Oh. Philip Ines.
4: Ines. So, combine mo yung ngalan ng apelyado, may mong Philippines.
5: Oh, Philippines.
4: Cool ba kayo?
5: Grabe po, kawiti ang iyang, grabe kawiti iyang mga parents.
4: Oh, yung mama kay si Luz Bimindaman.
5: Oh, sa kapangalan siyang papa, no? I wonder.
4: Si, si NCR.
5: Wow, NCR. National Capital Region.
4: Wala mga pangalan na mga uban kay ano gid ba? Pangalan sa lugar nana.
5: Oh, funny lagi kayo to, Philip Ines.
4: Oh, kana.
5: Comes to siya police major Philip Ines.
4: Wag nana. Ikaw na?
5: Oh, naputoy movie nga ang iyahang pangalan kay Major, ang iyahang middle name kay Major. Major po ang iyahang last name. Tapos kwan siya kana na siya sa army.
4: Ang iyang pangalan.
5: Pero private siya. Private pa siya ng army. So, ginatawag siya, Private Major, Major, Major.
4: So,
5: naglagot man ang iyahang mga senior sa iyaha magtawag kay Major man iyang pangalan niya. Abi nalag Major. Gihimo na lang gichag Major.
4: Ang rango niya.
5: Yung rango. So, muna naman siya, Major, Major, Major, Major.
4: Muna yung technique niya.
5: Walang technique.
4: Para ma-pullmout ka sa iyong trabaho.
5: Oh, i-major niyo yung pangalan.
4: Ay mo na kang dapat imong pangalan, manager.
5: Manager. Yung apelido, biya tawag gun, ana. Yung apelido kay Major man, mo itong itawag siya, Private Major.
4: Lagi.
5: So, kung imuhang apelido, so man, manager, okay, ayos kayo, di ba?
4: Ka, supervisor.
5: Ana. Wow, supervisor.
4: O, inana, so, promoted ka diretso.
5: Di ba? Okay, sa muka na sila sa imo.
4: Pag apply pa lang nimo, aplikante pa lang ka, manager na diretso.
5: Manager na.
4: apelido pa lang, manager naman.
5: Di ba?
4: Okay kayo.
5: Oh, wakabalo nga pangal apelido na dahil nimo.
4: Oo. Napay mga pangalan nga, ano ba? Kanang itong ginakombine, gaya pa ng ginikanan, di ba?
5: Oo, ako ang name, ginakombine man po.
4: Diana, Daya, yung papa, Daya.
5: Dante. Ah, Mona.
4: ginakombine ito?
5: Ginakombine. Mona, kasagaran anak ka ng mga unang anak. Pang-combine ng pangalan. Napudo ba no, mga apelido kay Fanny kayo? Kay sa elementary ko, na ko'y classmate, iyahang, yung apelido kay Bukog.
4: Mo ba?
5: Sa elementary, dito sa Camigin. Pag adto na ko Cotabato City, sa North Cotabato, nag-skwela man ko dito sa Spotswood, na ko'y classmate, iya po apelido, Bukag.
4: Mo ba?
5: Bukog and Bukag. Di ba ka ng Bukag mo ng sudlan sa prutas kung magkuhan ka? Nga na. Kuya, lagi kayong mga apelido eh. Bukag, Bukog. Naibayot lang, pero lalaki siya.
4: Nagana yung mag-uya, Magdum Diana, yung apelido sa babae kay Kabahog. Ang naminyoan yung apelido kay Ochot.
5: Saan ang Ochot? Ay, sabi. Ayaw pa na ako na-gets.
4: Naminyo sila kabahog o chot.
5: Ay, nako.
4: Muna ang channel ng kombinasyon.
5: Lagi. Nagani ko yung crush before sa kamigin. Guwapo kayo siya, sir ba? Kita na ko siya sa journalism at ng time. Ang iya, pero adto na ko nabalaan unsa iyahang pangalan tung nagkuan na awarding. Guwapo kayo siya, pero iyang apelyido Bayot lang.
4: Oh ba?
5: Oo.
4: Unsa dayang ngalan?
5: Nalimot na ko sa pangalan. Ako na gid na remember sa iya kay iyang last name, Bayot lang.
4: Bayot lang last name niya?
5: Oh, Bayot lang lagi iyang last name.
4: Uy.
5: Gani, guwapo kayo siya. Taas nga lalaki, puti, pikot, niyang apelyido Bayot lang. Pero dito siya Bayot.
4: Ada, apelyido lang.
5: Apelyido lang. Napo ko'y teacher sa Cotabato nga, ang iyahang apelyido, Buena Pante.
4: Kana.
5: Hayin ako ni nag-abot na matag mga apelyido.
4: Apelyido lang. Tungod mo ni Magdum Andro, kay gitayap man yung pangalan
5: ni Rizal.
4: Ni Rizal, nga taas kayo.
5: Mau lagi, miss nga mo greet, ramang tatag happy birthday.
4: Oo, invited na ba ang tata? Dito tamo ato sa Luneta Park.
5: Wow, Luneta.
4: Kaya dito man siya gilubong, di ba?
5: Oh, dito.
4: Oo, dito siya gilubong. Dito pa siya firing squad. Sa bagong bayan man sa una.
5: Oo. Pero ang kwan, gina na ang trivia, di kid gusto si Rizal nga himuan siya ingana bitaw kanang murag something park? Like murag monument siya gusto nga mga ingana. Ang gusto ra gid niya is ilubong siya but ngan lagbato then cross tapos dili i-celebrate ang iyang kamatayon. Pero pabadlong maning Pilipinas gi-celebrate ang iyang kamatayon, gimo pag holiday, gimo pagitsag monument. Pero yaging dying wish is kanang malubong lang siyag tarong, but ngan bato i-carve iyang pangalan ingana but ngan din cross nga kahoy.
4: Wala siya nangandoy nga may mong na yung Luneta Park.
5: Wala. Wala. Ang mga, kung ano, nag-initiative na ng mga tao. Nga. Gusto nila parangalan kasi hero ba ya sa Pilipinas?
4: Pero ang ubang mga tao kay labi na mga politiko, mga financial o mga ayuda kay nagin ng pangalan pa rin eh.
5: No? so far karon kang Rene Butterbonia, wala man?
4: Wala.
5: Oo, kanina ito ba sila Rowen Padilla, sila ni Bongo, kinsa pa ba, nakadto. Duterte, Sara Duterte, pero wala may
4: hindi pa mo. Si Bam Aquino, Senator Bam Aquino.
5: Bam Aquino na asad. Ubang mga artista, walang pod sila ga, butang pod no sila mga pangalan. Apil ang katong governor sa Talacogon.
4: Sana tinapa o...
5: Sana pod na, Sir Andrew?
4: Tinapa daw.
5: Lahi na po siyang topic. Uy, niabot na po dog tinapa.
4: Ayuda, magod. Tungon sa ayuda.
5: Ayuda.
4: Tungon sa ayuda. Lagi. Una siya mga igala, no? Niabot na sa pliyado. Uban pa. 1861 siya natao si Dr. Sarizal.
5: 1861.
4: Bright kaya ni si Dr. Sarizal.
5: Lagi, naglisod doon iyang mama pag panganak na niya. Kaya ako mungutsag ulo. Tinood lagi.
4: Oo ba?
5: Oo, dako siyag ulo. So, naglisod iyang mama pag anak sa iya. Pila ka hours to ang iyahang labor. Di ba, Sir Andrew? Tama.
4: Wala to siya hydrocephalus?
5: Dili man siya matawag ng hydrocephalus kay nabagay naman po sa iyang lawas ang iyang ulo. Nabagay na po. Pero mo lagi ito, naglisod iyang mama o anak sa iya. Tapos, hapit mamatay yung mama, ana.
4: Ay, mama ba?
5: Oo.
4: Multilingual po daw siya.
5: Oo, dagan kayo siya na iba. 21 languages?
4: 20 ako na ibaan.
5: Marag 21 ba to?
4: 21 ba to?
5: Di ko sure. Basta kay, dagan kayo na siya na ibaan. Marag 21 lagi.
4: 21.
5: Tapos dagan kayo na siya mga babae.
4: Kana, no? Tastad gina siya nga medyo palakero.
5: Ana. Di ba, gwapong-gwapo kay si Jose Rizal. Layra gini yung mga bright nga lalaki, no? Dagan gina
4: yung hater ba na? Marag 411 ra.
5: Oo, mubo daw.
4: Mubo na si kabantay ka na yung mga ano bitaw exhibit na bitaw. Kita na mo yung mga sangina ni Rizal nga
5: gagmay no
4: magkaaya mo mo pang elementary high school na bitaw.
5: Pero naay ko ang kasaga yung asawa dili Pinay
4: mo
5: di ba na siya nang uyab nga dili Pinay
4: di pa man siguro uso kay nang pagwapuhay Magdumdayana sa
5: dili pa bright tay ang sa una
4: ang
5: mga lalaki hot kaayo basta bright
4: ay mao di ay
5: munang ilahang standard before
4: munang dagang kay na uyab si Rizal.
5: Talagang napamahal sa iyang talino, Char.
4: Pero wala siya yung anak, di ba?
5: Wala, naunta isa.
4: Namurag, nakuaan, di ba?
5: Okay, kuaan na to. Murag, kamulo nag-anak yata. Pero premature gito siya nga pag-labor sa iyang asawa. Wala pa nakuaan ang baby, Giod.
4: Wala, Giod.
5: Giire na. Kaya nagbati naman, pero pagawa sa bata, patay na.
4: Muna, physician, journalist.
5: Oh, sa mata man to siya.
4: Sa mata. Then, writer po na siya.
5: Yes, dagan na siya books. Hilig po siya sa mga poems. Napag-iya ha. Tapos nauyab po niya before ang iyang cousin.
4: Kinsa man.
5: Na siya'y cousin niya iyang giuyab. Nalimot na ko sa pangalan. Basta na ito. Kung maglakaw ang iyang uncle, magkiat-kiat silang duha to siyang ikagaw.
4: Agoy! First cousin na sila?
5: Dili yata first.
4: Ah, dili na.
5: Pero cousin gid niya. Naging kasintahan.
4: Napaka-trivia, di ba natin nga nakanto siyang taguluan?
5: Wala. Ikaw ang naghatag yata ng trivia.
4: Dili, ikaw na yung nako.
5: Ako ba?
4: Ikaw to.
5: Wala ko remember. Katong nagkuhan ko sa history sa CDO. Nakaanhi siya. Yes.
4: Sa Taguluan.
5: Before. Kuhan po na siya na, no? Kanang laagan.
4: Okay. Sa Europe. Gado man siya Europe, di ba?
5: Hilig mo siya maglakaw-lakaw, magtabang sa mga tao.
4: Okay,
5: katong na-exile na siya sa Dapitan. So una kung ma-exile ka, di ba sa ingon niya ka nang isulod ka sa prisuhan lang, di ba? I mean, na siya'y freedom nga maglakaw-lakaw bisag asa sa Dapitan. So nagkuhan siya dito, nahimugi siya physician dito. At tupod niya na-meet ang iyong asawa.
4: Ayaw diya sa Sanya Steel Corporation kay ano?
5: Masama na.
4: Katong giralihan. Nawadag trabaho ato mga Magdalene friends dito.
5: Mauba.
4: Lagi.
5: Grabe na kay itong mga trivia kong si Rizal. Unsa pa ba?
4: Kabalo ba ka si Rizal? Hinapay ang buhok?
5: Mauna na magigit na.
4: Pero nasa piso man siya be?
5: Wala ko kabalo.
4: Kay mas dali may bawaan.
5: Ay, upang masa.
4: Pangmasa.
5: Correct, tama. Nakaremember na ko.
4: Piso siya kay anyone kay... Piso
5: mapobre, madato. Mapobre,
4: makagunit ng piso.
5: So mailagid siya.
4: Oo.
5: Kaysa anong mga dagko nga bill, mga pobre dili man, so pangmasa magid si Rizal.
4: Correct. Karon kay ang 1,000, diba? Puro naman animals, eagle, diba?
5: So anong 1,000, tulong man to katao ako nilang duman.
4: Si Tito Vic and Joey.
5: Wow, live po to? Joey. Si Tito Vic and Joey, di ay.
4: Di, si Abad Santos, masiguro to?
5: Wala na ako ka-remember kaysa itong mga tao na ito. Kay mga hayop na magkaroon. Peacock na ba na karoon?
4: Eagle man to.
5: Eagle.
4: Eagle man
5: to. Nasayop kong tanaw.
4: Eagle. Then sa 500. Puro sa itong 500. Kaya ko kabalun sa itong 500.
5: Wala po na ako na-check akong 500.
4: May tanaw na.
5: Wow! Na-i 500 ha, ade? Ay, ang yaman. Ano sa man, ade? Ano sa man siya? Mura mag-shell. Ano sa ba?
4: Basa daw. Ay, balik ha.
5: Wana daw ni. Unsa man ni siya? A Visayan spotted deer. Rusa Alfredi. Salamat kay sa 500 man ng Gilbert.
4: Basahon
5: lang di.
4: Gamay mo kayo. Di man ni ma.
5: Abi ko gihatag na.
4: Di man ko ni ma-zoom.
5: Mudawat jud ko.
4: Lagi na ba?
5: Oh, deer day deer.
4: Oh.
5: Karon pa ko kabantay nga deer din na siya.
4: Oo, lagi. So 100 di ba? Lahi na pod. 100.
5: Ang 100 ka to bang murag iring? Mo ba to? Or 50 to?
4: Hindi, kayo kabalo mo.
5: Tagna-tagna, nalagita ka rin eh.
4: Ang akong kwarta, puro mangod blue og yellow.
5: Wow! Sana. Ang akong kwarta, kay puro may katong 20 na sinsiliyo. Ay, naku, saon na lang. Anyways,
4: pero, kanapitang, naiuban, diliganan sa subject. Kanapitang, di ba, sa college naman eh,
5: history
4: about kay Rizal?
5: Sa college, kung nagid siya ka ng... Si tawag ani ha. Dapat gyud nga nanagid na siya nga part sa curriculum ang Rizal. Life and sa to ha?
4: Writings.
5: Life and writings of Jose Rizal. Part na gid na siya bisag unsa imong kurso nagid na siya.
4: No, dapat kung imong kurso kay vulcanizing.
5: Nalagi gyud po nang si Rizal unsa na nga Republic Act ha 1425 ba to? Unsa to? Narimot na ko sa mga teachers din ha nga naka-remember. Wala na ako ka-remember, unsa to nga, ilan man itong ipasaka nga bill ba to siya or law na gin siya? Rizal law.
4: Nagdiwang na to kay bill man dati.
5: Sakto, 1425, sakto lagi ko.
4: 1245.
5: 1425. Republic Act 1425, Rizal law. Nga mo lagi na nga, nanay permanent din nga subjects, bisang unsa nga kan sa college, life and writings of Jose Rizal.
4: Dapat yun na ngay, para po, ilabi na sa mga kabataan, karon wala na kaila sa mga bayanis, Pilipinas.
5: Pero kasagaran biya sa mga estudyante, digid ganahan og history.
4: Dili sila ganahan.
5: Kanina mga babae gusto ng history. Hinumduman tanan imong mga kuan ba?
4: History man sa ano? Kala pa taong nakasala ka?
5: Oh, nakasala ka.
4: Balikon.
5: Like balikon, nakasala ka karon, balikon gikan sa sinugdanan imong sala.
4: Gamove on na. Gamove on na daw. Wala gi. Mo na kalainan may gana mas ganahan ang mga babae mga history sa ano, mga nabuhat imong dili maayo.
5: Oo, pero kung kang Rizal na, exhausting kay no. Dagan kayo mga kuan manggo dapat nimong ma-remember.
4: Gamove on na. Dili gabalik sa past.
5: Ala. I think ko si Rizal at the age of 3 or 5, kay kabalo na siya mo read and write.
4: Yung mama man yung unang teacher.
5: Yes, yung mama.
4: Oo, dito nagkatuon una kay maestra pa yung mama.
5: Mm, teacher pa din yung mama.
4: So DepEd.
5: Ah, oh, dire. Wala pa yung DepEd before.
4: Wala pa
5: din. Bago pa ng DepEd.
4: Wala pa din. No.
5: Ang mga kuan sa una, mga teachers, kay mga kuan, Amerikano.
4: Foreigner din.
5: Munang gitawag nilang Tomas. Tomasites. Mga teachers before.
4: Tomasite. Ako na iba kong parasite.
5: Hi po na. Tomasites. Mga Tomas ba? Tomas may tawag na sa mga Amerikano. Tomasites. Mga teachers na before. Mga army na sila.
4: Okay. Nay Magdum Gilbert, si Rizal, gahimuong Ginoo sa uban.
5: Ah, yes. Totoo. Na ay religion. Kang Rizal.
4: Gihimo siyang Ginoo, no?
5: Gihimo siya Jesus Christ nga na-reincarnate, di ba, sa lawas ni Jose Rizal. Sa akong pagkakalam, may mumunggo na mong gistadihan. Oh. Lagi need mong gud pa istadihan.
4: Lagi.
5: So, na ay Rizal, nalimot kung saan nga religion tawag sa iya. Basta kayo, nagya po yung Rizal ato. Tapos, ang ilahang pagto is siya si, reincarnation siya ni Jesus Christ. Kaya sa'yo mong gud sila gibuhat ba nga kanang ilang gi-spread ang something unsa nga mga words.
4: Kunya, gipatay pa gud siya.
5: Gipatay pa siya. O, ang iya lang ni Jose Rizal is dili siya sa kanang, di siya violente ba? Through writings ng siya, propaganda.
4: Walay pangit lugar.
5: Puro papangit. Lahi po na siya. Propaganda.
4: Puro maganda.
5: Puro maganda. Writings na gina si Rizal.
4: Mato lagi sa uban, dapat daw ang Bayanis Pilipinas, si Andres Bonifacio.
5: Si ano? Ah, oh, kasi Andres Mangod ang nisulong yun.
4: Sulong! Kapatid!
5: Pero si Andres, actually, ilahang gibasihan nga maunang nihimo sila grupo tungod kang Rizal. Kaya nakabasa mo na sila libro ni Rizal. So, gihimo nila si Rizal as idol nila ba? Idol. So, naa sila picture gid ni Rizal sa ilahang kampo. So, moto, ang katong pagkapriso ni Rizal, actually, nagplano gid si Andres nga ilang sulungon dito ba daw tabangan si Rizal nga magawas. Pero si Rizal, iyang gi-pastop. Kaniyan siya nga. Gusto mo ko si Rizal, huwag ka ng peaceful babay lo, gidi agi.
4: Asa man gidala si Rizal sa ICC?
5: Dini. Lahi na po na, oy.
4: Alay, pa na ito.
5: Okay, nadakop na ba si Rizal ito nga time? Tapos hero biya nila si Rizal sila ni Andres. Moto, wala na buhat si Andres kay di mo sugot si Rizal nga kwaon siya in a bad way. Ngay patakas ba? Di siya gusto mo takas ng ingana. Kaya wala daw siya sala. Ang limpyo ko nung ataw mo at ubang yung balaod.
4: Correct.
5: Muna iyan ni Rizal. Si Andres po, naluoy kayo kay gipatay ra siya sa kapwa Pilipino.
4: Maulagi. Sao na lang yung mga Pilipino kay magdamay. tinabangay. Kita man nun yung mag...
5: Maulagi. Si Makapagal ang nagpatay ni Andres.
4: Iduot naman noon ang mga Pilipino.
5: Sa kong taman. Ay, crab mentality mga itaan.
4: Lagi na.
5: Pero ang ilang gidudahan, according sa ito ang mga, mga historian, dili si Emilio Aguinaldo ang nagpapatay kang Andres. Ilahang nakita sa daghan ng mga writing sa lain-lain ng mga tao nga parte sa history ang mother ni Emilio Aguinaldo
4: ang nagpapatay
5: kang Andres kay murag na mura man siya kwan ba kanang nahimo si Andres like kontra sa power ba?
4: Okay,
5: gusto ba ni sa iyang mama nga si Emilio gid ang magpresidente nya si Andres kay siya bi una na halal. Tapos makikontra gid siya ba mo tong ipapatay sa inahan daw ni Emilio.
4: Alright.
5: Ang dami nating alam.
4: Daga na to natun-an karon. Si Magdum Andro mag nagsugod ni tanan.
5: Lagi ay samo kini si Magdum Andro eh.
4: Story ta mag story.
5: Sige mag quiz na ta, get one whole sheet of paper. Number one.
4: One whole, ma'am.
5: Ay Ginoo ko.
4: Balikon pagiging na one whole.
5: One whole, ma'am.
4: Una lang may gala na. Sani. Maying hapon, Magdum Gilbert. Naminaw mi sa inyong tulumanon.
5: Uy. Oh, tulumanon. Grabe naman ito. Kalalumba.
4: Tulumanon, gan? Marang 1980s kaya ang dating ba?
5: Oh, history mong good tao. Tama lang, di ba?
4: Feeling lang. Ako ang nag-text ani Gen Z.
5: Gen Z.
4: Kay tulumanon may giingon.
5: Kuan na siya ba? Nakaabot pa na siya kuan katong panahon sa mga dinosaurs.
4: Tao naman, napa UFO.
5: UFO. Kaya mga millennial, ay mga millennial, kabisaya ba? Ang mga millennials, dili mo ka na sa tiguang.
4: Ah, dili pa man.
5: Dili pa, oh. Nakapas pa na silang cellphone.
4: Si Magdum Andrew, millennial, masigun eh?
5: I think millennial, so, oh, siya, millennial.
4: Oh, di man po siya baby boomers, boomers siguro.
5: Oh, grabe na po ng baby boomers. Oh. 80s, oh, grabe mo na 80s. 80s na yung kadi ay?
4: Oh, 80s na siya. Oh.
5: Agoy. 80s.
4: Sa manok. Wala siya. May gala, no? So, kung atong tunan yun ang life story ni ano Rizal, taas gi kayo. Kaya na itong libro, baga kayo?
5: Oo, baga. Baga yun.
4: Itong blue man, so yung color, ana?
5: Blue ba ito? Taas kayo. Ko. Basta kaya na ito siya, katulang mga books man niya. Itong La Solidaridad, El Filibusterismo. Napagid ito eh. Naka-remember ko sa una na siya'y girlfriend. Nga iyang gitaga, ano, kaning love letter. Yeah, di siya gusto nga. Yeah, sa una biya kay ipadala-padala pa biya. So, di ba kung ipadala sa imo kay ma-curious mangig ka.
4: Padala oh. Like ano, kanang hand carry.
5: Oh, hand carry. Oh, so, di ba, curious mangig ka. So, basahon ni mo. Oh. Pero ang love letter ni Rizal pag abri, walay isulat.
4: Walay sulat?
5: Oh, walay sulat.
4: Note na, nog-ink. Kaya di, ano?
5: Dito ni, dito na nakita itong pag-abot na sa letter sa mismong babae niya yung ipadalhan. Kuan dito, murag magic pen ba nga? Kana bang ayha na mo appear ang sulat kung ipakuan sa light.
4: Iyan na. Bright gyapon.
5: Bright, no?
4: Kaya di gin mabasa sa uban.
5: Di mabasa.
4: Kaya uban, kay minarites ba dahin? Well, kami na sa sulat, be.
5: Lagi, muragod ka ng style na sa elementary nga. Na ang teacher, pero nag-away pa mo sa imong classmate. Unya kay, na may laing classmate nga nakapatunga sa inyo. So, pinasapasag papel nga, sumbagay ito niya ito gate. O, ipasa pa. Basahon pa na sa tunga. Sumbagay niya sa gate. Ayan pa ipasa.
4: Mauwan secret marriage. Secret message na yung si Mike Demandro.
5: Secret message. O, diba? Pamurag si Rizal nagpauso.
4: Lagi. Kung magpa-utang mo, gamitan niyo, ano, kung listahan bitaw, ang kanang walang ink.
5: Ano naman?
4: Para di makita.
5: Ah, grabe po.
4: Ayan ako, ano, kanang ipasiga.
5: Naimaran din bula-bulaan o pila ng utang ba?
4: Mauman. Munang giso di may gala. Anyways, mga Magdum friends, magbinarite sa tamay gala kay alas tres. Ano na? Sa oras na Magdum Diana?
5: 3:45.
4: Uy, 3:45 na. Dari sa tamay gala. O, di ba na yung pindot? Di ba na yung tingog?
5: Wa na. Wa na.

Nahan nga si Chris Aquino. Mainiton siyang gidawat sa mga host sa programa nga sila Vic Soto, Joey De Leon, Alan Kay, Maine Mendoza, Miles Ocampo o Karen Estrop. Sa iyang pagsulod sa stage, nakiguban siya sa mga viewers o nagpasundayag sa iyang kumpiyansa sa atubangan sa camera. Naisgutan sab sa programa ang pagkita nila pag-usab kang Ryza Mae Dizon nga kanunay na himong sentro sa mga pa-joke nga pagparis-pare sa duha sukad sa ilang reunion sa maong show ni atong June 12. Man sa iyang hosting stint, daghang netizens ang midayag sa iyang karisma o abilidad sa pag-host. At ano pa yung bayan nga nag-auhag sa management sa programa nga himuon siyang regular nga host. Sa wala pang iyang mga TV appearance, nag-undergo sab si Bimby og vocal coaching o boss sa Cornerstone Entertainment. Og mo na itong mga higala itong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Para sa anong latest, maritas!

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligat.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
9: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule.
8: Kanunay busy.
9: Apan, kanunay nga kondisyon.
8: Tungod sa Mighty C.
9: Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
7: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.
10: Mahigro bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo.
12: Nga sa masami,
11: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
12: Masalrikan.
11: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
14: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth.

0: Kagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
2: Galabad may mong ulo, gapang loose pad, galuya, walay kusog o galisod pag ginawa, basig may iron deficiency ka na, inumog Mighty C. Importante ka na sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C, usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504 163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
4: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asal rikas.
4: Epic tipo.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon o na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Oras may gala alas 3:53 na.
8: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
10: Music from the 80s. 90s and today,
9: this is Magnum Music Jam.
10: Music Jam.

0: This song is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
1: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
2: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3.58 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban lang gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza. Ug ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug para updated mo sa internet lingo mga higala, mo na sadni ang ato ang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay sakalam. Ang sakalam kay usa ka Filipino slang gikan sa word nga malakas nga gispell backwards. Gigamit ni ron i-describe ang usa ka tawo nga grabe kayo ka maayo siyang gibuhat, kusgan, astig or impressive kaayo. Kasagaran ni gamiton kung na-amaze ka sa skills, talent or performance sa usa ka tawo. So mao na mga higala nga to ang Slanguage of the Day.

0: Salamat Magnum Diana Mendoza na i-text na rin yung siyang na daw siya silingan ng pangalan Mando. Apliado kay Rokot. Ang full name kay Mando Rokot.
1: Mando Rokot.
0: Pwede sab, ha?
1: Ah, nice lagi na.
0: Oh, Mando Rokot.
1: Mando Rokot.
0: Delikado na. Kasi tinuod nga Mando Rokot. Saan na lang?
1: Panindigan na lang pangalan ba?
0: Lagi, no? Sana, happy 7th birthday kay Lord. Sana, Love? Di ba masabtan? L-O-V-D.
1: L-O-V-D. Loved?
0: Love?
1: Lord siguro na kay.
0: Happy birthday, ha? Okay, salamat kayo mga Magdum friends. Sa oras sa Magdum Diana.
1: Ay, alas 4 na, George.
0: Alas 4 na,
1: untop na, untop na, George. So, need na ta magbabay. So, thank you kay mga Magdum friends sa inyong always nga pagpaminaw sa Magnum Music Jam. And balik lang gihapon ta ninyo tomorrow, same time and same station, para sa mga trending o patsyada nga mga music o mainit nga mga chika. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress, but to connect. Bye-bye.
0: Ano man day, Magdum Diana?
1: How's it bad?
0: Johan day, ang alam siya. Apo.
1: Johan.
0: Johan Khalil. Happy 7th birthday. Love you, Apo. De
1: ah, love you.
0: Oh, love you. Past tense.
1: Hi na. Loved.
0: Loved you, Apo. Munay, may gala. Happy birthday, mga sa tanan po nag-birthday karon. Happy birthday sa yung tanan. Dapat ang happy lang takanunay. Happy sunod na si Magdum Angel Sado para sa Magdum Reports, mga Magdum friends. Salamat sa pagpaminaw, ha. Tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa inyong number one FM station din sa Cagayan de Oro. Kinina lamang si Mr. Talag Sound, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangin.
2: Gusto ka ba mudawat sa kandidat nga 4,000 pesos? O kaha, mudawat sa allowance nga 2,000 pesos? O usa ka 20-inch LED TV, human ma-enroll sa grade 11? Libre pagyud ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance? Dali na! Enroll na karon sa ABCA! Dadalang inyong card o PSA birth certificate o bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan, de Oro, Sere. Pwede ra sab mo tawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Enroll na sa ABCA!
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo imidaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Adlaw-adlaw na ito nga pag-inom o DTX 500. Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
2: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro, Sere. Magnum Wanted Job Hunters.
7: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
8: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagandingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limpit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magdum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
2: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Oras alas 4:13 sa hapon. Mahigala, kumusta may hapon ka natong ganan. Welcome, welcome sa itong tulumanon ng mga programa nga Magnum Reports. Siningad lawa adlaw karon mga higala nga Biyernes na nata sa Hunyo 19, tuig 2025.
1: Magnum Reports.
3: May hapon sa itong mga kaisunan din ang nagbunitor sa itong programa ng Magnum Reports. So, sukat pa kakadihang buntag no, nakatutok na yun sa Magnum Radio, BNP pa lang. Hangtod ninyo oras ha. Nagyud gihapon mo, naking uban ka na mo. Maying hapon sa inyo ang tanan, maying hapon sa itong mga kaisunan, din sa Dakben, sa Cagayan de Oro, sa 80 ka mga barangay. Maying pagpaminaw po sa itong mga kaisunan, din sa Lalawigan, sami-sami sa Oriental. Maying pagpaminaw no, din sa itong mga kaisunan, nga nanimuyo sa Lalawigan, sami-sami sa Oriental, pero nagyud gihapon na din sa Magnum Radio, gapaminaw sa ilahapon din po mga nagunang impormasyon. Para, higid maulahe sa mga panghitabo din sa paligod. Maying hapon din ano sa mga taga Alubid, Balingasag, Claveria, Salvador City, Ingog City, Tago, Manita, saan Lagunglong, Lagindingan, Libertad, Lugay, Mantika, Ugdangan, Panguban din ano nga nagatutok po sa tua. Dina po sa may probinsya sa Bukidnon, Llano del Norte, Misamis, Occidental, o probinsya sa Camiguin, maying pagpaminaw sa inyuha. Para sa alas 4:14, pagpanimbaya po nato sa itong mga kaisuran nga nakatutok sa nagkaniyang bakin din sa tua nga nasunog sa kalibutan. Kaya madungog kung makita gyapon ninyo mga higala sa mga programa namo din sa Magnum Radio sa itong official Facebook page, Magnum Live, o official website, www.magnum999.com.
1: Magnum Reports.
3: Oras alas 4:15 na og sa tuang pagpanag-uban ni ini nga adlawa inyo gyapon pumasayra na mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos tong kauban silang tagsa-tagsa kalokasyon at ang atangi kaya kita pud mga higala na maghatag og update diha kaninyo sa mga panghitabo sa tong palibot. Kina sila si Magnum Hunter 13 Riza Cruz og Magnum Hunter 19 na Mentro Kabaktulan. O gatang-atangin po ng mga dagkong mga kalihukan din sa Tosdak Bayan. Kaya nga tuang LGUs Misamis Oriental, nagpasiugdahan ni ining Miss Or Pride Month Celebration dinagyan sa Capitol Grounds. Sa Capitolio Provincial, bibo kayo. Kaya naagani po yung gikan na sa Bukidnon, gikan din sa CDO, nga niduyog sa ilahapong Pride Month Celebration. O gatang-atangin po doon yung mga higala kay magisayod ta kinsa ba ang mga umaabot nga kandidata sa Miss CDO 2026. O kayo bulan na beta sa Hunyo, pila na lang mga higala, Agusto na dayon. Muna din po na itong kapistahan din sa Cagayan de Oro. So ang matag barangay din sa tua sa CDO, nagita mangin sila o gailahang mga dalaga din ha, nga doon ay malantip sa labutan, mga sexy o ga doon na gid po ay mga advokasya. In makabenepisyo ang ilaha po mga residente o gang bisa no hanga kinatibukan sa to sa CDO. So unya ilaylaho na tumay gala kinsa kaha ang representante sa mataga barangay din sa CDO ang tanan ba pod no? Kuano ba kayo? Grabe ka kuan yun, stricto sila sa ilaha din po mga qualifications.

0: sa MCDO. So makisayod ta kung tanan bang barangay din sa atos dakbay na abay representante or pipila lang po no ng mga barangay ang nakapadala o ilha din po mga kandidata. At ang atangi, kinaka-standby po na itong kauban po ni anak kay karoon presentation, mga igalang presentation sa Miss CDO 2026 candidate karong alas 5:30. Oras alas 4:17 sa hapon sa itong pagpanaguban sa itong tulumunong Magnum Reports. Una-una ito, paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita, lokal, na national, o lakip na international. Sa tumadag kong uluhan sa itong balitang lokal, 350,000 pesos damyos sa sunog. Humanlamya ang mga commercial building din sa may zone 2, Barangay Linggangaw, Balingasag, Misamis Oriental. Dugang pa natong uluhan sa tuang balitang lokal, nagtuo sa mga higala ang kaning... Dinita sa ato apong dugang balitang lokal, nagtuusab si Mayor Julio Oy Dinas Villanueva, Misamis sa Oriental. Mabas mudaghan pa ang mamuhunan sa ilahang lugar tungod sa ilahapong panghingusgan ng ease of doing business o pagpakunod sa kriminalidad sa ilahang munisipalidad. Oras alas 4:18 din sa Dakay, Governor Juliet Uy, sami-sami sa Oriental, gipasiugdahan ang blessing ug pagbukas, no? Opisyal nga pagbukas sa dancing fountain din sa De Lara Park or ato pong naandan po mga higala po mga nga tawgon nga MacArthur Park. Samtang ang Unity Court para no sa mahiligon sa pickleball o tennis, pwede nang himuon nyo din ha kay kilid sa NBI mga higala, gibuksan na ang Misamis Oriental Unity Core. Oras alas 4:19 sa hapon. Mga nakahanayang kalihukan sa Missouri Pride mga higala, pinasa Kapitulyo Provincial, plastado na. So, karon na dunay Pride March or kaning himo nung... Pride Month Parade. Og duna po ay himuon po doon niya mga higala nga Miss or Queen, Miss or Talent Competition na 2026, Miss or Pride Talent Competition. So bibo daghan ng tao karon din sa Kapitulyo Provincial. Og dayon din sa daan sa lain pa natong uluhan sa tunga balitang lokal kay gibutyag po mga higala nga gihangyo karon na ni Mayor Orlando Clarick Suhoy sa CDRMD nga pahibaloon gyud no ang publiko sa mga inisiyatiba sa LGU ilabi na sa hisgutanan po no sa pagpagang sa mga di ba yung epekto sa nagkadaing trahendya o dapat yun po nga mapalambo pa ang kaandam sa itong syudad sa mga posibleng kalamidad, mga higala. Asama na lamang sa linog. Masiguro nga ang atuang mga ekipo o ang seguridad yun sa katawhan, wag yun po ang natutukan sa CDRRMD. Oras alas 4:20 sa hapon na din sa dasalain pa natong mga uluhan sa tuang mga balita, mga higala. Din sa balitang national kay CBCP Episcopal Commission on Interreligious Dialogue o kinapawan Bishop Colleen Bagaforo nag-anunsyo nga mag-rally ang nagkadayang grupo sa As the People Power Monument isip kabahin sa ilahapong pagpanawagan sa pagpapanawag sa mga nalambigit sa kahiwian sa gobyerno karong Hunyo 28 ning tuiga. Oras alas 4:21 din sa Dakay Francis Joseph Aquino D. Convener sa co-convener sa Tindig Pilipinas di pabor nga si Senator Chase Escudero ang mahimong presiding officer sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Samtang Artikulo 11 convener Attorney Luke Espirito giklaro nga di nga kinahanglan nga walay bulok yun sa politika sa pagpakigbatok sa gobyerno. Labi na sa hisgutanan po noon ining 18 bagmen no nga litag lang ang gibutyag sa 18 bagmen daw kuno nga si kanhi Congressman Saldi ko tungod tumong nga dipinsahan ang mga interesado Duterte. oras alas 4:21, pero iya magyapong gipaninglan po ang administrasyon president administrasyon ni presidente Bongbong Marcos Jr. Wa gyapon niya gipalabay. Dayon din sa dasa lain pang uluhan sa balita natong national kay gibutyag pud mga higala nga obligasyon sa mga eskwelahan nga ilahang ati manon ang mga estudyante. Ani pod ang gipahinumdom ni SOJ Vida. Apo ni Dr. Jose Rizal, napaday mga igala noon. Apo ni Dr. Jose Rizal, buto sab nga libuton ang mga monumento sa ang lolo Dinis nasud og base napasagawas sa nasud iya nung bisitahon. Senator Cayetano, mitubag usab sa mga pahayag sa magsuong tulfo. Nakip na ni Lacson nga nagsigig panaway sa iyahang kanunang paggamit sa Facebook. Edcom 2 naghimo no sa pagpahimang no. Sa nagkataas nga ihap sa mga estudyante nga nahimong putot. Nga wala igong nutrition mo na nga wala sila nitubog sakto. Na dili appropriate ang ilang kaning edad o ilang age, wala nagmatch. Aras alas 4:23, dinisada kay gipamugos karon sa PNP CIDG nga di gyud aksidente ang kamatayon sa duha ka mga Ateneo basketball player sa Aurora. DSWD nakahatag na og kapig 40 milyon pesos nga cash aid sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog dinhi sa Mindanao. Samtang dinisada mga higala kay Korte Suprema naghangyo karon sa mga dokumento gikan sa Kongreso aron nga ipa-explain no ang BICAM sa kausaban sa national budget. Oras alas 4:23, si Presidente Bongbong Marcos Jr. gingong bukas sa posibleng visa-free deal sa Russia. Oras alas 4:24, dinisagta sa itong mga uluhan sa balitang international kay gihisgitan po ang mga igala sa Amerika nga subling nagpasidaan si US President Donald Trump sa Russia nga pahamtangan sa silot ilabi na sa ilahang mga oil shipment. Kung kini magpadayon no sa pagbalibad nga makigsabot aron tapusan ang gubat tali sa Ukraine. Oras alas 4:24, dinisadda kay mas paligunon pa sa Japan ang ilang kapasidad sa depensa aron malikayan ang gubat ug magpabilin ang kalinaw sa rehiyon. Amerika gianunsyo nga ihunong nila ang naval blockade batok sa Iran. Samtang Ukraine nagpahigayon pud og halapad nga airstrike karon sa Russia. Israel naghimo no sa ilahang airstrike bisan pa man sa balik-balik ang panawagan ni US President Donald Trump nga undangon na kini. Samtang gikonsidera pud ni US President Donald Trump nga pirmahan ang peace agreement na gyud sa Iran. Og dugang uluhan sa balita nga international gibutyag nga dunay dakong sunog nga nahitabo pod sa Tokyo, Japan. Mga magtutunga sa usa ka primary school ang dali nga gipahiklit. Samtang dinisita mga higala kay gibutyag pod karon nga dulo ka mga Saudi flag super tanker ang mihimo na sa pag-agi sa Hormuz. Humalaging doon na kasabutan ang Iran ug Amerika. Ayon na mga higala no, kay magka maayo ang sitwasyon kung temporaryo, kani temporaryo pa man eh, kung magpadayon kaning temporaryo ng kasabutan las kausag kalinaw din apod sa maong rehiyon. So, ang kaning mga biyahe no sa mga commodities so ilabi na sa kaning mga produktong petrolyo di na mapugngan so di na pod no mausab ang mga presyo mapugngan na pod ang paspas nga pagsaka sa inflation sa mga goods lakip na din pod sa transportation kung sa uban pa mga sector no maka disturbo gyud sa pang-adlaw-adlaw nato mga higala nga budget di raman ni dito sila ka-apekto, apan lakip na sa tibuok yun kalibutan. Oras alas 4:26, din hidenta mga higala sa ito ang pakisusi na sitwasyon sa itong palibot. Kaya nasaira naman na ito mga dagkong uluhan sa balitang lokal, national, international. At ang paminawa na nga ito ang kauban, nakastandby man ko roon, di nasagas nga bahin. Ang itong dagans traffic ko, sayro na ito, gato pong lakaos panahon.
1: Magnum Reports!
0: Sa itong Magnum Weather Road Hunter, Magnum Riza Cruz.
2: Sa gumanjin na ito sa na inatong atang pinagway sa gas panahon na dandang sa sabi ko magumanjin, patikla na din sa May Corrales magumanjin, no? May Corrales Villas, no? Doon ay pagkabugog sa dandang sa sabi ko karoon magumanjin, kahit may unta uga, kaling nga dalas. Alay po ang celebration sa Pride Month, ang Kapitulyo, so mahandi, agianan mag-iisunod ugawas. So doon lagi po yung mga nakakatag ng mga RTA personnel, lalo sa pagman sa dagang sa traffic, or sa pagkamas na ako sa mga nakasunan na ito. Mga lakaw, yun man, naman naman si Janty nga, ating kauli na ni mga rutak na, ah, pagkamas. Doon kami nga, sige, wala man po mga request na, natong na monitor sa panibot, diri sa Dakben, sa Gandhi Oro. So doon, nakas panahon, magkaman, dito na, pag nagkapatim ako, nga, kinipit ang kasilaw sa adlaw, magkaman, dito na, pabili pa rin yung mga tatak na aso. Kaya sa ito ang kakakita, ang mga nagbaklay, iba, nagtayong pa yun, kaya medyo init pa. Kaya yung kasilaw sa adlaw, doon alam po yung kahangin, magkaman, dito, so rigid po kayo nga, makatag sa bang na, doon na ito, makagamit yung kaginawa, kasi sa aming pagkalingiin sa panahon, nga, medyo, kanina, pinita, para medyo nakaginaginawa, kaya doon may pagdabon sa sa malangan nga bayan po sa bukid, doon na inipis nga pagpanagaw. Hindi ka sa kumpiyansa. Ayun sa mga igsuna nga, doon na mga lakaw, doon na yung mga delikatan nga mga activity karon. Bitbit ang ginagalas ng payong, protection sa galingan, na basta, grabe pag ibang subaw, uba, ato ga taong subaray, masag kilid. Nakas natin po din, gato nga, ulan, unya, abo. Sa init, maulanan, sa mga punin sa hinungan, na pasubawan. Sa mga, ito magkita mapagkanulay sa tubig. Antigan na ang tubig. Sa mga karatang paglagway, marakas panahon, dagat sa traffic ko para sa Magnum Reports. Kino si Magnum 113 Riza Cruz sa balitaog servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Dinisata sa buhatan sa pag-asa. Naka-standby karon si Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, may hapon.
3: Sa Magnum Hunter, yung hapon. Sa itong mga suking terminal sa Magnum Radio. Pag may tour dito sa Narol Mindanao sa pagkakaroon, wala may mga takong weather disturbance kaya sila yung ma-isolated ng mga pag-ulan o pag-tangalog kung sa localized thunderstorms. May kasarangan ng hangin magalikan sa bakatan ng kasagpan na ito sa kasagpan ng direksyon ng kadagatan. Sarangan ang pagbalod. Yung temperatura, 25 centigrado ang kapagnawon ang kanilang 32 centigrado. Samtang itong low pressure area na itong monitor sa pagkakaroon na iman siya ito sa Baguio, tropical depression siya. Wala pa siya ng pangalan sa napanin siya sa gawas sa itong PIR. Once nga musulod na sa itong PIR, nandang ganyan si Bagyong Francisco. Basta yung pag-irog, pahingin kini dito sa extreme northern Luzon Lake. Napakakaroon, dilip ang traffic para nito. Philippine Standard Time, alas 4:19. Ika na sumataan sa pag-asa Mulugan, El Salvador City, Joe Prevaldo, mayong hapo.
0: Salamat Sir Joe Frivaldo, itong weather forecaster sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4:30 na mga higala at ang tayo mga balita na dahil po sa itong kauban karoon tutod sa itong pagbalik at una dahil po pagkisairon ang mga report ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz o Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Oras alas 4:30 sa hapon.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Magnum Wanted Job Hunters.
10: Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang imong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro, Sere.
9: Magnum Wanted Job Hunters.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Gapa na kit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
3: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Oras alas 4:36.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mahigala sa itong pagpanag-uban sa itong tuluman ng Magnum Reports. So, dinidentas pagdawas mga balita ang nangahipos itong kauban na Magnum Hunter 19 Metro kamagtulan sa tamang higala kaya gibutyag nga Apo Sebda pabiling nagbunitur kron sa presyos mga paraliton diha sa merkado. Kaya sa itong higala no kinanglan yun po na nga mamonitor po. Gibasin niya gado na po yung mga mupahimulos po na mupas, muhimo na din po sa pagpresyog mahal sa ito po rin po mga commodities. Di ba po lalim po mga higala ng kaning mga biktima sa mga mapahimuslanon po ng mga vendors dito. Kaning diliman sa pagtamay sa ilang mga higala pero di ikalimod nga doon na yun po yung mga negosyante nga abusado no mga kaning kun gyud ba mamintaha mga manikas na iuban kay muhimo pud mga igala sa ilaha pud din pong pag kuno pag pahimulos gyud pud sa kay gayunan sa mga panahon like for example katong panahon nga nagkaning mahal ang presyo sa produktong petrolyo nagpamahal pud sila sa ilaha pud din pong mga presyo maski og kaning daan pagiging mga stocks no dili makingayon ba so dinitas tong kauban naka standby Magnum Hunter 19 Metro kabaktulan alang pud sa detalye pud dan ini atong nga paminawon tong kauban Magnum Metro kay lagi no mas maayo gyud pud nga masiguro na to nga naa gyud poy kanunay nga gihimo pud nga pagmonitor ang ato pong taga SEBDA o nga ito po din pong taga City Agriculture's Office. So, ania ang atong kauban si Magnum Hunter 19 nagikan sa lokasyon. So, pwede po nung magreklamo po nung kanaman po nga tua pong buhatan mga higala sa kaning kuan City Price Coordinating Council pwede po ta or RCB kung doon na mo yung mga reklamo po no labi na sa mga presyo po nato di na nga di na po makaingay makiangayon labi na yung mga SRP at usang sayron bi kay kaning mga presyo des merkado mga palaliton Magno Mencho kabaktulan
5: pabili sa nagamonitor sa maong price sa monitor sa price sa retailing price sa public market din sa ito ang syudad labi na sa Pugon public market na Puerto Carmen na okupan pa sa maong presyo sa mga paraliton na pinas sa mga kikinanglanon ng mga pagbangkaon o mga prime commodities o gaman ng mga kikinanglanon na pinas sa mga pangatlo-adlaw ng kining panginabuhi. In ang prevailing price o kining commonly ng mga typically ng mga nasangpit lugar ng market daw ilahang gina-monitor karon nga mga tapna. In kabutyag, uban sa Department of sa DA, Department of Agriculture, o sa SEBDA, o sa APO, nakita sa dayon sa buhatan sa RCB, sa Price Coordinating Council, daw din sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Din na sa kabutyag lugar, nga monitoring sa mga ilahang public market price. Ang bugas or kining white rice special nga tag-usa ka kilo naara sa kining 56 ka pesos dayon ang premium nga tagka 50 ang tagtag 50 pesos ang kilo dayon ang katong mga white rice nga medyo special nga katong gani na imported commercial rice pero kining local commercial local rice sa 59 hantod sa 61. Dayon ang katong gusto og kanang mag-isda daw ang pangus ang pangus na sa 220 ang kilo. Daw ang tilapia na sa 200 ang kilo. Kalunggong na sa 200 ang kilo. Na sardinas sa 100 ang kilo. Squid og 200 ang kilo. Ang alumahan na 160 ang kilo. Dag kinidayong ato ang mga livestock o poultry products na ang beef rump nga naasa 480 daw napoy paratoon na itag 470 so mo lugar na ang ilahang ginalantaw sa karon ga kinig presyo so ang beef brisket muabot sa 370 ang kilo ang pork na 340 ang kilo ang Limpo tag 340, Napoy tag 350, ang Tibuok nga manok tag 200 or ana sa pinakabarato 150, pwede sa makapalit sa 200 pesos ang kilo. So bolugar kana ang kining panalito samtang ang kining itlog na naa sa 6.675 centavos hantod sa 8.50 centavos mo nagana na ang lahang presyo lagi na latar lagi na tuman sa karon. So ang kining ato lang ni gigansad ang mga gulay gikan sa ampalaya, sitaw, pitsay, cucumber, okra, squash, eggplant, patula, tomato, nagikan sa 25 pesos hangtod sa pinakamahal ni ini mo ang 140 pesos. So mo lugar ka na kung depende ana nga kining mga panaliton. Dan ang kining lakip na sab ang mga spices in gikan sa red onion, napoy puti nga sibuyas, garlic, mga luya, chili, o kining sili nga Bisaya na may labuyo, napoy sili nga Bisaya. At 415 man ang kilo aning Bisaya nga sili. Tag 200 sad ang labuyo. Then katuday nga mga luya na sibuyas o ahos, anaa sa 140 hangtod sa 200 ang kilo. Muna ang mga prevailing price nga naka-WhatsApp, naka-butang. Samtang ang tuang mga kining siyempre katumapalit o kalamansi, 60 ang kilo. Ang saging, 35 ang kilo. Lakatan, 60. Latundan, 30 ang kilo. Papaya, 50 ang kilo. Mangga, 120 ang kilo. Watermelon, 60 ang kilo. Avocado, 100 ang kilo. O ang katumapalit o mga lain ng mga commodities, no? Basic commodities, labi na sa asin, pasaparator man ang asin karon tag 12 kilo. Dayon na ang nasangpit nga, no, 12 ang, yes, tama. Dayon ang sip ang kining sugar, tag 80 kilo. Ang paratohon ay tag 54 paratohon. Pero na tag 80 kilo, ani, nga mahalon. Ang mantika, tag 170 hantod sa 200 pesos a kilo. So mo lugar ka na ang kining ato nga mga makita ng mga presyo. Then syempre sa mga bantpa ang kinahanglanon lamang mag-monitor ang atuang katawhan o publiko na gustong may balo sa baka sa kining itanaw nila ng mga presyo sa ato mga panaliton, prime commodities, mga necessities lugar ato nga mga pagpaliton, pwede silang mo check sa City Information Office aron po da makita nila dito ang ginapang putang nga mga presyo ani nga mga produkto dinhi sa mga merkado sa tuang siyudad. So para to nga nahipos ka report gikan sa SEBDA. Kini si Magnum Hunter 19 Medyo kabaktulad sa paritaog serbisyo. Magubadyo.
2: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan na din sa renta. Sa balita po di Magnum Hunter 13 na Riza Cruz kaya ginikana no sa gingong arrested person dinas may barangay Makabalan na nangayagtuwag sa mga arresting officers sa gingong ano ko rin pakita ang papel o gula di na ko na makatarungan nun nga operasyon nga to po na sa ilahapon din pong kaning kabanay nga nabilanggo karon na sa may Maharlika detention cell makisayod ta mga higala sa to pong kauban naka-standby karon si Magnum Hunter kaning 13 kay kini mga higala no na itabo din sa may barangay Makabalan o ganaa sa kapigto nga sa milyon ang nakumpiska matod pa ni ini nga illegal nga droga. So makisayod ta kay naka-standby itong kauban Magnum Hunter 13 Ariza Cruz.
6: Yes, nagdulan din no atong gidulikatan usab ang kinibang pamilya. Ang tawag naman, James, nabay mo maling adlaw na operasyon na sa gitahigayon no, sa ARA kung na RPDE o 10 magnuman, James. Naman ang arresting nini nga mga kapulisan, no? Sa agency po sa 10P magnuman, James. So, ang ginikanan sa nadakpan, no, sa katagabarangay Makabalan, Manisila, itong kiniang ang ilang request po sa mga ubang tagdagan man, mga princess sa media, nag-request sila o garo madungog po ng ilahang mga kapriyuan mga tanibang tuyok at tumismo sa buhatan sa Marlica Magnumanji ka dito man ginala na iyang anak samtang nadakpan kini sa ilahang Pinoyanan. Linis mismo Pinoyanan sa mga kining nakuhaan sa kantidad nga 680,000. gituang Sabo, no, dito ni sa barangay Makabala ng Itabo, ang inahan, dali away man siya magnumanji, no, ang iyang anak, usa ka ex nga, ibang kanhi piniriso, unya, doon na po'y background tungod po sa kaso nga kinibang druga. So, ang iyang katuyuan, ipaabot, kay samtang nagdalikat siya sa Marlica, kay gahapon o karon, hapon magnumanji, magdalikat siya, na doon nakita iyang anak, gikan sa pagdakop, daghan man doon kay bunog. Muna iya ang mga pangutana, kung gibundog man yung anak, dakpo na di ay.

0: nanay nga walay basa nga papel nga na sila dagpon. O baka magpaila naman lang. Wa gid nagpaila magman di mas na doy komosyon base sa isay-isay bira-bira pag ginasiya. Sunod daw sa kanang isa pagkitabang ng anak mo naman daw og lampangga dito sunod nga maatabang. So mapuna yang sa isay. So midalikit bisi sa may lika kay iya pong duawon ang iyang anak pero wala man kay posible nga gi-medical. Pag naman si no, wala man dito sa ilahang silda din sa pasilidad sa Marlica. O gani, siguro ba, balik sila, pero may opisina sa Bado man, pero kay buhatan man sa mga kapulisan, mag-iman si posible. Parang pag isa kay ang niya mong kong nakatuyuan, isa. Ang tuyo nga ito mismo sa buhatan sa Marlica, pero kay lagi ang RPD yung mag-iman si lang sa Marlica. Ito man nasa kwanjan, sa taas.
1: Alagar.
0: Oo, mag-iman.
1: Headquarters mo sila sa Alagar.
0: Oo, sana mag sa magduman din, no? Dito magigidapat siya mudanto, pero kaya pang isusi. Para po masaksiyan sa prince sa media, kaya naman po yung mga officer sa Prince Club, kaya lagi, ang uyuan dahil yung magduman din, isa sa mga miyembro, na mga, doon na po yung board of directors, magduman din.
1: Sa CUPC.
0: Sa CUPC, magduman din. So, ikabot siya, nga, ang naisigutan nga, kini ang ginagpan, naghahan, gino kay bunog, magduman din. So, ang ginahan, inahan lagi, bisang pag-usap ay anak magduman din, kay nagpakainahan naman po si Ma'am Conmit, kay J.O. magduman din. So, gani magduman din, no? Ang yung kinigipaabot nga samtang nagkamulo o kinibang dalikat ang mga pulisan, doon ay mga CCTV silang balay. Nga, ang dito sa parapod, iyad ang makita kung sabay status pagkuman sa nakop kay Liki, nanirado na lang sila speakers balay. Hindi man sila pag-awson sa mga arresting officer magduman din. Kaya naapilan man sila nakop. Ang yung nadunggan, sagit siyang anak nga yung pagkisabang. Nga, kining bungkag na ginagay ang balay, doon ay mga CCTV dito usa, gidala daw, giguba daw sa usa sa mga personnel sa nag-arrest ni ini iyang anak. So, mapunang iya ang gigahiyogisan kay wag man gid naghimo sa pagkaba. Doon wala man naka-uniform, mga puro man sa mga civilian magduman di. So, di niya ma-acknowledge, police day ni sila. Ay, nagdakop din sila baybas. Wag man gid ingon nga, ma'am, imong anak, amo dakpon, ka nakalapas. Kaso ng Republic Act 1965 magduman di. So, alay na, atong paminahon magduman di, no? Ang depict sa pamahayag ni Mrs. J.U., ang mama ni alias Bugoy, kinsa nadakpan sa ugnakwaan sa dakong ang kandidat sa Shabo, no? Shabo. Magdaman siya sa 680,000 worth of 680,000 nga Shabo. Magdaman siya ito, paminaw.
2: Tragic ilang kuan, ilang balay. Hmm. And then, dini ang door sa akong anak nga babae din, dini sa Pikas, maroon siya ang exit nga door sa akong anak.
3: Hmm.
2: So pag kuan na ako, ay ko nga, natingala po kayo pag-awasan ko, naga naman tao.
3: Mm.
2: Ikaw ay kinsali mo, anak ko.
3: Mm.
2: Let's let to bag, ingon sila nga. Yung kumusulod ko, kay natingala kong anong nagsanggita kong anak, mauna din na siya diha, anak. Eh, ingon din to, ko ang tao nga.
3: Naka-uniform
2: ayaw, mo na? Civilian man sila.
3: Ah, okay.
2: Ayaw pagsulod, anak siya, ayaw pagsulod. Siya nga, basin gusto ka, takpon ka po na mo. Di iya kong di, anak, di, sabira akong kamot. Di na, nagtingala ko. Eh, wala nga nung, anong lang takpon ko? Hmm. O, itong nanawag kong tabang sa ko, anak. Eh, ko nga, kanang tabang-tabang kay, unsa din ni, naitabot diri. So, o, itong migawas akong anak ka ba? Eh, nagtingala siya nga, uy, siya po yun na akong mama. Anong man lang, unsa problema diya? Anong, anong naman mga tao din eh? Oo. Di mo ito, gibuyan ko. Di, gisulod na din ko dito sa kuan. Sa palis akong anak ang babay na tingala ko kayo. Kaya sa diya, pag usa ko, nainun akong anak nga. Babay nga, tawagon sa anak ko sinungbin. Kay kinsa di ay mo, lami ka ila.
3: Hmm.
2: Mauto, ila da yung kuwaon, naging itong isa kalaki nga kuwaan na iyang cellphone, anak. Di, ingon din itong isang, ako katong isa nga, dakpa din siya, di na tingala akong anak ba ila. Ha, sa iyang ianak yang kuan yang cellphone
3: sa bayan mo anak.
2: Oo, na iyan na din gi gunitan. Siya lang ko kay pagbuwas ang kubalik kay nidagan na ako anak ang babae dito sa akong si kuan nga balay niya. Gibira-bira na siya. Di akong gibira po ako anak ko. Sa ako din na ninyo anong ilakit pa ng kuan kanang dako. Di mo tong nabuyan nila. Nanira dumi nagkurong-kurong mi sa kahadlok kay unsa din ang mga tao diya sa kuan sa gawas nga inana naman ang kulay dito sa kanang kuan niya. Ang akong anak malaki, walay hunong o kuan.
3: Sagit.
2: Mura din siya kanang giluga pa nga lahat. Eh, kipaminawan nga nanawag at tapang mama, tapang anak. Nga, kurong-kurong na po dito sa matong. Nawag kami kay nung ben. Nung ben, tabangin mi diri. Unsa din yung nagtapot diri. Anak. Di mato, nag-gap na mong hilapa. Bakit ipangulbaan nami. Then, pagsulad sa akong isuon nga ba eh, siya

0: yang cik ngah kanang kuan nang sak dia tai pamatio na good nya gusto na sa kumugaw sa balik eh gaudik mo nung ukilak ako anak malaki po kita bang anak no ang akong dili masaptan anong lasing kita siya unsa na higit problema dia ang anong ma unsip kuan ka mo siya agit mong gitsi nga mura sige pasakitan gani inana di eh gisige kung kuan sa akong iso nga ayaw na agawas ayaw na anak pagdi lang na sila diha anak kutong dito ra ko sa balay sige lang po nila ikuan rin sa kanang hindi man ako sir, hindi man ako sir, unsa din na sir, anak ba?
1: Ay po anak niya mga lang.
0: Oo, may ako nadunggan. Unsa din na sir, hindi man ako sir, hindi man ako, anak. Tingala ko unsa din na, uy niya, kahila pa siya, gising kita. Kung taon-taon, kung lumingaw na lagi anak ko, tanawin na ako unsa din tapos hindi sa gawas. Ipaggawas na ako, kaya wala na. Wala na yung mga tao tanan, nisulod ko sa palay, labi na kay kabungsag ang kwarto. O, bungkad na kayo sa kwarto. Asa ang buwan niya. Tiyang alam ko ka, ang dur guba naman. Ano, ano man, hindi guba, maninilaw eh. Magliso na mataan ni Sirado. Ana, dahil yun, pagdaan ako sa CCTV, wala na. Guba na po, gikuha ang CCTV.
1: Oo, oh, may CCTV ang balay.
0: Oo, na, ilang giguba. Karoon kay, sige na may guan, may istorya na may sa kung mga silingan. Naman sila yung mga CCTV. Ito na ako nakita. Iyon sa kuan ang pagsulod sa among balay. Imdat-at niya ang back sa gate. Then, ilan na din giyabihan kay. Napangandado man mi diya sa balay, kay na ay mga bata diya sulod gawas. Kay church bitang ang panana. So, di ko ganan nga na ay mga bata sulod gawas. Kay, dili man ding simba. O, di, dapat na aming privacy sa among balay. So, maon siguro to, ni ambak ang isang iyang gate.
2: Open.
0: Oo, gi-open niya ang kuan. Mat mo te ako nakita sa CCTV.
2: Amor Bernie Sensa ko.
0: Uno.
2: Lima. Uno. Katao.
0: Sa first lagi ko kabalo. Police lagi na ka civilian ba sila? Oo, kabalo. Naglibog lang yun ko kung kinsa itong mga tawahan na nga. Nangagubot naman ang balay sa kong anak.
1: Wala yung nagpaila, ma'am, sa kanila?
0: Wala. Wala sila, eh. Wala yun. Wala sila yung istorya. Ila lang kong giabog. Lili ko nila gusto nga musulo dito kay tanaw na ko akong anak.
2: Wala yung nagpapasak.
0: Ako sa itong anak.
2: Mga taga barangay and sa media nga tuwa dito. Atul sa...
0: Wala sa ko na ka... Wala sa ko ka kuan o naabay media to. Basta kay dito man mi sa exit door. Wala ko ka kuan sa ila. Magkaklaro kay nanabipos ka pulba. Nanako sa ratul. Wala na ko maka... Ibalukin siya itong mga tawana. Basta kay nakita na ko. Naitaw dito dagahan sa sunod sa balay. Nga akong anak to ana dito na
2: kada na imong anak wala na kakabalo og sige na mo pagkaumay
0: oo wala na ko na ko ang kimingo naman ang balay na ransak na ba di
2: sa trabaho si imong anak ma'am
0: kaya sa first niya nga ko anang na siya sa Globe oh sa Globe siya and then after sa Globe yes, siya sa Gismat
2: karon present niya o sa maya trabaho.
0: Wala siya ikuan trabaho. Wala pa siya ikuan.
1: Ma'am, pero sa mga nga, kung ibog siya ni mo kaganina nga, na ni pinili siya yung anak, sa puto yung kasa niya ito, ma'am, kung nga panahon. Sa buwan ito, ma'am?
0: Oo, sa buwan ito. Kung ito nga, ito po, mura man itong buwan, gana, bitang ni bisita, man, laman ito siya sa buwan, sa iyang lula, sa iyang lipin. Oo, niya, ma'am. Ito ang story ako nadunggan nga.
1: Nakapos
0: ito? Oo. Nakapos ito? Grabe ako. Oo. Maya na lagi. Nakita na lang na po nga. Nagbutan dito sa iya. Ito ba nga mga siyabuan na? Oo. So wala po kakuan kung siya din ang nakuan dito. Dito. O sa lula.
1: So kaya visual po niya ma'am. Labi na po naraktan siya sa Botswana.
0: Oo. For 4 years. 5 years sa kuan. Sa... Dapat gina siya dito sa Mindoro.
1: Sa pila na tuwing lugar sa paggawas niya? Karoon na tuwing siya nakagawas?
0: 2025.
1: Last year?
0: Oo. Oo, nakagawas siya. 2025, August man siguro.
1: Saan na lang nag-iisak sa niya? Magsama na siya sa iyong sawa? Siya yung duwa? O riyan? Saan na?
0: Dili, amo ng balay. Ako ng balay. Tunga na po sa akong dua anak. Tunga na po. So,
3: Dia siya
4: tapuyok. So, litaw minyo ni mga tama?
3: O, siya libin.
4: Libin
3: lang. Wala niya. Wala niya. Kaya lang sila. Nakalo. Kama sila. O, ata. Butuan.
4: Play that yung bata mo?
3: Ito man siguro na siya.
4: Hindi mo na mo makuha yung kompleto pangalan?
3: Si Juan. You.
4: You? Ma'am, kung sa'yo mong plano? Kung naman taro din sa Marlika, kung sa'yo may inyong
3: katuyuan? Wala, ako lang gusto is ang Juan. Ang proseso sa pagdako. Kung sa'yo yun ang proseso nga, tanang, ako wala mong problema kung sa ilang pa sa kong anak. Wala po anak. Ako lang ang katungod sa akong malay. Sa akong panimalay. Nga, gisudlan lang. Nga, napingalan lang kung ana, tamo kung ang panimalay. Anak.
4: So, na may plano mag-file po doon kaso? Depende ako ang pwede.
5: So, kita yung mong ginagpunan ko lang rin, ma'am. Ang ato mo ito nga, agency, ma'am, sa PNPR. Yo, ang nag na to, facilitate sa mong operation.
3: Oo.
5: Mm-hmm. So, sa baka ilang ka sa IP?
6: Yes, mag naman si no, mato ang si ma'am, kuna Mrs. J. Yu. Mag naman si no, ang kining nagpaabot po sa iyahang kasubo, kakaguol, mga kamalaka nga, nagigipong na, kung ano ito, mag kanang naari, kita nga, wala tayo kasayuran. Nanak day kung magahimo sa operasyon sa pagdakop na to sa mga kinibang lugar, no, naglambig, siligal nga droga, na wala siya nakita nga barangay official kay upat na ginaka-legislative mag naman, Gino. Maghimo sa pag panahon na mag-inventory, naapoy media, naapoy barangay kagawad. Tungkol po sa bawal pasudlan, kasi binawag dito sa sunod, wala lang niya makita. Pero sa mga sketch niya, mag naman, Gino, na batay. Makita nga media, mag naman, Gino. Sige, basa na ko, mura mag-may media ba?
7: Murag na ana sila yagi contact siguro po na Magno Marisa.
6: Mm. So gani magdumanji na ato
7: ba ko po sorry mangyud nga na ay presence sa media.
6: Sana magdumanji oo.
7: Pero kay, kita din sa
6: Bino man ron si Mrs. Gio nga kita sa Magno Radio magdumanji. Duwas nga nadungog na to ang iyang katuyuan, iyang part pod nga gustong ipaabot na to sa kadaguan sa mga kapulisan labi na sa kukpo magdumanji no. Carpedio, then. Sabi na mo yung nagahimo sa mga...
7: Original office.
6: Original office, magdumanji. Tama ka, magdumanji. So, lagi na, kay ato mo siyang, kay lagi tama, nagilak manggag ang inahan, kay wag may pamaytubag, kay busy, o wala, wala maabti pa yung anak, kay puha daw, ginala. Sibling nga, po siya, akwanto, medical baka ha. Pero kay magkwan po siya, mag-request po siya, medical nga iya ha, kaya nagagibunog daw ang iyang anak, magdumanji. Basi siya nakita, kay nagabi, yung mga ginala, dito sa kiniang Camp Alagar daw, mga bandang alas 9, pag-abot niya sa Marlika, upaman daw gi, kaniang giton over dito sa facility, magdumanji, kung pa po yun dito sa taas, naramang yun sa ubos, na sa kaniang Marlika, magdumanji, alaunas, kadlawon, subuntag niyang ginalikyatan, so nakita niya nga, nagandog pa siya, so mga po na iyahang nga, para sa kanpon sa iyahang lugar nga, ipabot ng mga proseso.
7: Pero sa imba, hindi niya konsintihon yun, di
6: pwede tinuod. Hindi niya konsintihon, magdumanji, labi na.
7: Ang iyahang lang, ani, ang sakto nga pagpamaagi sa pagpahigayon sa operation, kung bybus man o search warrant, ang ila po nga gihimo sa ato mga otoridad.
6: So, lagi magmansi, kinakita mo ganyan sa TV nga pag na-arrest, arresting mga tao, doon ay labi na, doon ay pugga taga-tagbalay, na pag nadakpa na ang gailan, na naman gano'n sa mga kamot na magmansi, matod pa niya. Kaya ang anak, nalukong naman gano'n, magigito sa doon, muna kapagadagan, kay close man ang balay. Kaya, ang yan, nagkasakitan lang, nagiguba daw ang CCTV, magmansi, nasulod. Ang monitor na anak, kung i-open to, naman gano'n sa monitor, magmansi, no, labi na na kay laptop, asa ni mo nag-iikwan ang monitor sa yung balay, sa CCTV sa yung balay. So, ang uban na magmansi, sa cellphone, so, nakarecord man na, malagi guba ng giliso ng ulo-ulo sa kaning monitor
7: no,
6: sa...
7: Iliko lang.
6: Oo, sa CCTV.
7: Tuyok.
6: Kung giliso na diya, wala na siya ilabot dito sa monitor. Dito ang monitor, i-open nilang monitor, kaya huwag ginilabot na magdumanji, labi na ka ng mga, oo, labi na, kaya gikwan lagi daw, giguba daw, isa na, giusa pa pagka, giliso siguro, pero bitbito ng monitor, di wala na sila makuha ng mga ebidensya, kaya dito man nakatutok magdumanji, kung usa baka tinuod daw ang 680,000 nga worth nasabu kay dito magidto nakita sulod sa balay sa lalaki ni anak magdumanji.
7: Naman din ipod sa tong Magnum Live ato pong gipakita no. Ang katong mga footages ni gikan pud ni sa tong kapulisan nga daghan man pud gyud nga pakete nga gituang lang shabu ang ila pong gi inventory.
6: Yes magdumanji ato bangan gyud mismo sa kining kani bitong nadakpan magdumanji. Ito man gyud nakita man gyud nga nakalata gyud mismo sa tubangan ang mga ebidensya nga nakaan siya og sa maong nga kandidat nga shabu. So dito na sa butuan magdumanji mo ra gihapon sa dito sa ilang kani ang pamilya sa babae nga yang live-in kinalagi daw pud ni sa kani bitong depression ang iyang anak magdumanji kay bulag-bulag lagi sa yang live-in ya tulo kabog anak wa pagi sa mga kamot wa dito sa butuan nang naglibog ang iyang mama kay ispanon nga mga yodog pagkawan palit og biscuits palit og kanang kape niya ano dong anak sa kandidat nga 680,000 words sa shabu. Ano wala ikapalit, wala ika-afford og biscuits pero matod pa niya di gito niya ikonsente. So bangon gid sa iyang anak ang mga kung nakahimo og kalapasan sa paglambigit sa legal nga droga kay moro man gyapon po iya ang background dito sa butuan magmanji. Giserbisyuhan niya sa lulus sa 4-5 katuig. Gagawas niya last year pagdating siya nakagawas magmanji niya pagabuti sa Cagayan. Pupuy-tuig, dakpan na po siya tungkol kay mo lagi nakaan siya. Nagadakong ating kandidat nga droga pero kanabi na maroon si ma'am si Mrs. J. Yo magdumanji na sa Makabalan kay matod pa niya sino may nabi po na to ang side po sa kapulisan labi na mas makadagkuan sa region magdumanji kay lagi kanisya kay kapat barukadlo magdumanji katulo pagdakop to yung anak kay matod pa niya samtang nagamulo po doga kini medical pa magpa medical po siya uga iyaha nga kani ang separate para po sa ganong bunogon, ganong gibunog, anak daw magdumanji. Iba na daw na sa pagdakop na to sa katao nga kung panahon niya sa operasyon sa pagdakop sa usaka individual kung muhimo sa pakalapasan sa balaon. Huwag po na yan katuyuhan do. Ang ginahan naman lang niya, huwag man po siya ipart. Gini, ang kaoban niya, iyaman gisuon nga membro sa kini ang press club magdumanji. Ito po dito kay dagan kung mga prinsya sa media magdumanji, no? Hindi lang kay kita sa Magnum Radio. Nga nagatang-atang po kay wala po siya kasayuran kung ginsa ang usa sa mga prinsa, membro sa prinsa sa media ang nag-witness sa maong kinibato ang pag-arrest nga to sa anak kay wag siya kalibutan kaya tuwa masulod na itabo ang pag-inventory sa maong katidad sa Shabu magdumanji. Tama to sila nga ma-open ang monitor sa CCTV kaya para dito makita magdumanji o sa proseso sa kaniang sitwasyon kaya na may kumosyon sa sulod kaya niya sa baka, gilapangga baka pero kay kaya simple, kung masukol pa magdumanji, huwag mong ipoy kanibitaw nga lugar, labi na kapulisan,
7: mahimaw po na sila sa ilang,
6: sa ilang pong protection sila kagalingon. Kaya kung masukol
7: pero, pa lang... Magdumariza, no, infirmness po sa itong mga otoridad, naman po na sila ilang mga body-worn cameras.
6: Kana, magdumanji, oo. Kana, mamamay usa sa, labi na, ang DILG, manggit nag-pangkusog na pa, pag-pangkusgan magdumanji na po sa panahon na sa operasyon, nag-body cam. So, wala ipoy... kanibang itago nga sa mga kanibang otoridad magdumanji. Kung sa ikituyuan ni ma'am kung Mrs. Gio, ay lagi po nang tumagun magdumanji. Kaya mara po na iyang gusto magdumanji. Huwag po siya ingon nga magkakwa. Doon ay kalapasan. Nga lang siguro niya kung magpasakay sa kaso tungkol kay gibunog yung anak. Niya, siya po daw ang kining involved sa iyahang kalapasan magdumanji. Nga mihimo sa pag itong nakwaan sa dakong kandidat nga siya po. Iyang button is gusto lang niya tubag. Nga nung siya mismo ihila-ihila, anak ba, kamulog ibirabira daw siya, nangatkat dito sa gate, pwede naman sa daw manuktok, anak, nga nabay mong anak diya, kay kung gagop gito magdumanji, kaya gito patubang, ipatubang siyang anak. Ang kining, kung nagutro man galing daw, uga kining paghihimo sa niya, shabu-shabu daw, gito, di gito niya itago, di niya ipalayas, mas mayo daw nga, ipadakop niya sa mayo nga, magis pagdakop magdumanji. Pero kay lagi si ma'am kung Mrs. Gio at tumampong nga nindalo ito na magdumanji no. May nabi, no, labi na sa titila ni ini ka mga officer sa officer dito at mga time sa pagdakop sa iyang anak kay matod pa niya paggawas na. Mingaw na ang palibot. Pero ato lang niya po yung pasupot. Ang mga dugay, dugang kalambuan magdumanji kalabot ni ini. Kay lagi, dangindangot man siya sa prinsa sa media. Press club po'y usa sa nangulo ni ini magdumanji sa mga pagtuki nini nga pinsa ang mga media, pinsa ang mga barangay official, kaya ka na nga tayo makakita magin sila. Kung sa katinood nga, gikulata ba ang kining suspect sa ang pag-arrest niya ang anak magdumanji. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 118 Risa Cruz, Balita Observe Bisyo,
8: Magdum Radio.
7: Salamat Magdum Hunter 13 Nereza Cruz. Oras alas 5:07. Ito nga pagbalik mga higala. Ato din po nga Siron Magdum Hunter 19 Mencho Kabagtulan. Kaya lagi magpasabot no sa inungdan sa ilagid pong hibuon nga water rate increase lagi pinagi sa public hearing ang ato pong buhatan sa COWD. O katangatangi po kay Magdum Hunter 19 Mencho Kabagtulan. Suki gina siya mga higala. Basta Miss CDO. Miss CDO gani mga higala. Suki gid Magdum Mencho. Makisayo din taon niya. Kinsa ba nga mga participante no, sa, o mga kandidata sa Miss CDO 2026. At ang atangi kay mga alas 5:30 pamanpod, no? So, presentation unya. Dayon na si Magnum Hunter 13, Riza Cruz, sa itong pagbalik, detalye po mga higala, niini pong Miss or Pride celebration din hapo da sa iya hapong lokasyon sa Kapitolyo Provincial. Oras alas 5:07 na sa hapon.
9: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ug uban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sire. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026.
3: Great Samsung Sale!
4: Tas bang ibo blood sugar?
5: Ato na kaway diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500!
4: Ato na kini anti-diabetic property?
5: Sama sa
4: Charantine,
5: nagkapamubo sa glucose,
4: visine,
5: controls blood sugar,
4: o polypeptide,
5: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto!
6: DTX Coffee Mix?
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
7: Inaang kape ko.
6: DTX Coffee Mix.
7: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Anong bills d'yo karun?
10: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karun? Posted na dayon for select billers.
11: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-Bills.
13: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kai Atrium.
14: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: DTX 500, mo itubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Oras alas 5:12.
3: Time check is brought to you by DJM Tailoring.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik tamang higala sa itong pagpanagubaan sa tulungan ng Magnum Reports. So, dinidintas balita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Lagi kay ang tubig mahigala. Importante yun kayo. Pero ang kaapan mga higala ng kumpanilitan din na ito ma-afford. No? Unsaon man na ito pag-access sa limpyo o gamainom nga tubig. Kaya matod pa sa uban, di na pwedeng ipadayal lang ang servisyo na dili lang gihapon mag-increase og rate kay no luoy daw kuno kay pud sila kung panlitan magpasaka sa water rate kay lisod na gi mag-budget karon kay inflation may gala sa mga pagkaon pa lang ganidaan lisod na kaayo no i-budget ang sweldo nya mo mahal pa din pud ang kaning bayro ng tubig so mo na magpangalot na pud sila pong ulo ang ato pud din pong mga residente din sa Dakbayan og soban pang bahay din sa Misamis Oriental kay di na may portion pud no sa Misor nga naserbisyuhan gyapon si COWD mo ni mga sige lagi ga comment pud no, sa mga tao nga tumabasahan kalabot sa water rate increase pero si UWD nagpasabot yun sila nga kinanglan no mogi hinungdan nga dunay public hearing ilang pagahimuon and as Magnum Mencho Kabagtulan
5: Magnum Mandig Kabutiaga na sabotan sa Cagayan de Oro City Water District per UWD nga kinahanglan nun yun sa tinang nga mapatuman ang public hearing labi na sa tumong nga mapa-increase ang kining water rates pinag-ilahang isgutan nga dili sila makahimo sa pagpalambo sa serbisyo o pagpa-improve sa mga gamit or facility kung dili himoon ang nasangpit nga water rate increase. So, muna inundan nga tutong pagpapadayag sa informasyon o paghangyo hining botan sa COWD nga to sa mga konsumante nga at kwan lang yung sab na kinahanglanon na yun nga mag-increase. Dayon na muna nga sa maong paigayon nga public hearing usa sa mga tumong nga mas mapagit malambo o mas mapakita pa sa nga to sa katawahan ang mga rason o mapasabot nga to sa publiko kung unsa ang mga kasagarang rason o dahil mga pamaagi nila nga pag, mga programa pinagi sa mga public hearing dito na dayon nga makita ang mga punto sa abotan sa COWD nga nung na dunay rate increase. Ato sa paminaon si COWD General Manager Edna Nahiyan.
6: Sa kuan ha, pero it's not scripted, sir. That's one thing I can guarantee you. So, during that time, ang naani mga in-charge na mag-take note na, mangayo na, o mag-collect na, o unsay mga questions while ga-present pa si Water District. So, i-collect na nato para tanaw na to kung unsay nagbalik-balik na pangutana and then para katong the same question, kas ara mapangutana, kas ara na to ma-explain. And then during the public hearing also, I will be present, the two AGMs will be there also, the technical people will be there also para ma-explain og ayopod kung unsa ang mga programa sa Water District. Although kami lugar, explain man namo, but then the technical people will be there. Our spokesperson, Ms. Kim, who is in charge of the planning sa atong water district, naasad siya dito. So, mao na ang dagan. One thing I can assure you, it's not scripted, sir.
7: Yeah, patukan, right there na kumutan na. Kadaero, Mil.
2: Yes, Magnum Mentro.
7: Og hulagway kung saan ninyo pag-conduct ang public hearing, tungkol kayo upatrabahin ka to ka Elias na kadatahan rabas mga taga-gendi ulo nga daga-reklamo, upasin ko pasalamat ko ng uban. No? Pero, tagayin eh. Morning, lain, sa hapon, lain na po, no? Tagayin eh. How do you conduct public hearing? Pila ba katao ang malimog ninyo within that time frame? Identified na ba daan ang tao ng mga tanga? Scripted ba siya? Kinsa po'y manubag dito? No? Ang ako din follow-up is, rate trabaho isgutan o ilakip na to kining binuang sa Kobe o sa Liverdi nga nagsambot sila na giluto o smantika ang water district? That's my second question. Kaya kamulo ko ang kaso ni hilag unta nga matangtang na siya, lakip na katong bagong finding sa COA, nga unta, timing na ba ang paggawas? No? That's my comment. Timing siya mga public hearing. And I hope that will be presented during the public hearing. Thank you.
8: Okay, sir. During the public hearing, no, ang among ginahimo is, we have our program na kami i-present nganong kinahanglan nato ang water rate adjustment. Asa makapaingon ang mga if ever ma-implement ang increase, unsay atong mga programa. So dinha namo siya ibutang. O sa katong previous pod, amo gihapong ilakbitan kung unsay nahimo sa water district, unsa nga mga projects ang among na-implement. So inana ang dagan sa atong public hearing. And then dili na siya scripted, sir. Kay ikapila na manggi ko ako naka-attend ko naka-conduct ni og public hearing on the water septage. Dili sa kuan ha, pero it's not scripted, sir. That's one thing I can guarantee you. So during that time, ang naa ni mga in charge nga mag-take note na, mangayo na og mag-collect na og unsay mga questions while ga-present pa si Water District. So, i-collect na nato para tanaw nato kung unsay nagbalik-balik nga pangutana, and then para katong the same question, kas ara mapangutana, kas ara nato ma-explain. And then during the public hearing also, I will be present, the two AGMs will be there also, the technical people will be there also para ma-explain og ayopod kung unsa ang mga programa sa Water District. Although kami lugar, ma-explain man namo, but then the technical people will be there. Our spokesperson, Ms. Kim, who is in charge of the planning sa atong water district, naasad siya dito. So, mao na ang dagan. One thing I can assure you, it's not scripted, sir.
7: Yeah, but okay.
5: So, matutuan na na batigi ka na sa ni Engineer Itanahiyal, General Manager sa COWD. Magkumantan na itinday sa magkaktulan sa paritawag sa Bisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19. Mentro ka magtulan. Oras alas 5:20 na.
4: Magnum Reports.
2: Magnum Hunter 13 Riza Cruz. At Magnum Riza, di na sa'yo mo nga lokusyon ko ron, no? Sa gipahigayan ko ron nga Mr. Pride Month Celebration. Kumusta kay nag-ulan-ulan na ba daw di dos bugod? Di na sa inyong lokusyon. Kumusta na?
9: Naiyahin na uga. Ang gawas Magnum Hunter, nag-himo sa pag-ungkaroon tapo. Ginatubangan sa Silibang Kapitolyo kay Rigi Damandri Karol. Nag-start naman ta ang welcome address ni Sir ang lugar Magdumanji kay ang event kay samtang managamuno pa po o pag-ilis no ang pipinan ni ka mga kandidata nagatag po doon gumingsahe welcome message ni Mr. Salsa Busio pa Magdumanji ang special ni Governor nag-pagumansang greetings kay birthday Monday ka Magdumanji no ang Governor Nura kaning ni nag-advance greetings.
2: No, pero advance naman nila celebration Magnum Riza kay Sabado na ya ugma. Wala ito ba ho?
9: Oo, wala office, wala kita ay. So, pagi na lang po sa kanyang katapusan siyang Mrs. Magnumanji sa Pride Month. Alang sa tumayang isa kay Sunan nga mga miyembro sa LGBTQ community Magnumanji. Makaingon ka nga, ang mga tao karon sila na po tayo na patulong sa ulan. Una na din Magnumanji, no? Inahinay na po ang pag-kanibang kini pamamasilong iyahay o pasilong do padayon mangyapon ang kini ang
2: kanang mga nagkanta karon
9: yes Magdumanji oo so manaman ang mga pasundayag sa pinili ni ka mga presentation ug prayer gisundan din sa kini bang lugar sa kini ang pag national anthem ni Magdimanji, no? Tapos ang welcome message ni kinibang special assistant ni Governor Julie Suoy. Sir, as well sa Abusiho Magdimanji, may minapagdaw, pagdawat, pag-welcome, kapinakauna ni isang celebration sa Misamis sa Oriental sa gani, 21 ka mga kandidata ng mga pasundayag mo niya dapit. Okay, makaingong ka Magdimanji, maligo, magigay mo na ni Bayano, labi na. Ang isa na itong miyembro sa LGBTQ community, kaya mangita pag isang pamaagi na ang mga tao magkatawa, matang lingaw. Mabo din sila ang mga tao ng mga kudihan. Doon tungkol sa ila hapong bayhon, sila nga pagkani ang mga panagbay Magdimanji nga kung pag napag-abot sa pagpapahay, layo na kayo ang mabay Magdimanji, basta ang mga miyembro sa LGBTQ community na ang rampa sa panahon na sa ila hapong lugar, dili mismo sa ilang ipagayon nga miss. Kanibang lunod sa ipahigayon sa Pride Month Magdimanji. So, Pride po, kanibang lugar ang mga kanibang mimimbro, no? Kayo, yung mga lesbian, transgender Magdimanji, gini, gina, ano pa ba siya, acknowledge. Ang sasagit ang mga transgender, so, nagan na gina sila Magdimanji, no? Mas nagan ang naawan, gani ang mga manti, ang kanyang taga-mantikaw. So, na po yung mga taga-tagulan Magdimanji, nga makita na itong nagtapok mm-hmm. Dreams mo. Kilid sa Kapitolyo Magdimanji. Kaya namang sila yung mga kanibang representante Magdimanji doon. Kaya sa nagkanaiyang lungsod, sakop sa Misamis siya oriental. So, 21 out of 26 sa municipality Magdimanji, tama ba ko? Oo, so, dabay, doon ay 21 ang rampa karon. O, matang kategorya.
2: Itong sa Miss so, or Pride Queen.
9: Oo, Miss or Pride Queen na Magdimanji. So, karon, diri at swangan. Kam kay ang tanan sa mga kamulo po kang susuri sa ilang fountain Magdimanji, no? Kita man natong dirilis ko sa mga ilang aning atubangan mismo sa atubangan gini siya sa Kapitolyo diri sa entrance nila makita ang sa kwan man makita na to ano mga nag-picture po tumit kay Tokyo to gundi ay ning taligsik no sa gawas nga bahay niya sa Kapitolyo Magdimanji po tari wala pa nila nagpanayin niya hapon ang event Magdimanji no so ang pagkakanta-kanta ang kining kaning presentation po gikan sa mga kabataan-unan na bata Magdimanji nga na miyembro niya po sa LGBT Magdimanji. Gani naghatag minsay si Sir Abusiho na ang ganibang kung ikaw bayot sa una na dapat yun nga di ka magpakita nga hinilinihin ka labi na kung lalaki ka. Magdula gani ka kung ika ila ibuli ka. Pero karang Magdimanji
2: welcome. Inclusive
9: lang oo. So, gipasidong ka na, naka sila ipapil sa Katalingban. Ako pa ang papil sa Katalingban ng mga miyembro sa LGBTQIA community Magdimanji. Doon mo ba? Mm-hmm. Upang Magdimanji, mag-judge sila, pero kay makita mo gipo nato, no, ang kakumihan, ang kinibang kumingontag na nanahon sa panginabuhian, mga tukod o sa doon Magdimanji, nakita po mga pure babae, magpagwapa mo punta, so maka-income niya po sila. So, gani, karon Magdimanji, kay sila, kanyang garbo kay sila ang kalugaran ng isang kasing-kasing kay Salwala po meron na sa administration po ni Governor Julie Suoy ang may kan po na ni kaniya may higimo sa inisyatiba nga sila pasidunggan labi na purabuyag yun kanalingi di mo kanalingi di mo mga gwapa kayo hindi mo maingan nga kung day sila bayot day sila katungod po sa ilahang kaniang silang lawa silang sinutan po na Magdimanji so kayo tawag sa kanini panalim bang Japon sa lang po atangan ato ang kinibang kung kinsa ang mamahimong sa mamahimo nga kinig makuranahan sa unang higayon no pag gihimo dunot sa kinis sa una pag may Pride Month ang pasidunggan lang din mag bibila kinili ka mga kabuhatan sa gobyerno o mukhaan mo Magdimanji mo attend na makiselebrate so karon naging sila mismo din sa tubangan sa Kapitolyo Magdimanji murampa na ang 21 ka mga kandidata
2: mm-hmm. Yun na po yung kaning kuan itong talent, kaning talent karon.
9: Magdimanji, doon na sila yung talent, doon na sila yung Q&A.
2: Kaning kwan ba sa Miss or Pride Talent Competition? Separate ko.
9: Naapod Magdimanji, nakakaroon, nag-start na gani, pero kay medyo, sorry mo lang, katungod ang ulan, doon nagpunay, malisto ba nga Magdimanji, pero kay ang gawas, kusog na po ang hangin, dala ulan Magdimanji, mamuginig, ikagad na sa ilis kayo. Init, kagaya na buntag Magdimanji, pag-abot sa alas 12, alas 2. Inid kayo pag abot sa babanda alas 4, minjo doon na yung pag panag-om na karo na, may undak na ginawag yung Angie. Kapakita na gin siya, yan, labi na karo mag-imanji, doon ay kalihukan sa mga kagisuna ng mga kumbos sa LGBT, yung community mag-imanji, sila na po masangin sa doon. Kasi ulan, pero kay gawas yan na no, kay welcome naman sila.
2: Pero ni, kwa naman lagi, ni Tuang na? Kay oh, ni ba ni kuan naman lang nanayaw man ni sila karon oh.
9: Oo, magdumanji wala.
2: Sa atong magdum live makita man nato.
9: Kabantay kani ilang install magdumanji dapat sa may sound system. Mm. Ano ba sila install daan kay siguro na sigurado gid pud sila nga wala pa mabundak ang ulan. Dapat sa kilid-kilid ang mga tawo nga nagsaksi, nagwitness magdumanji. Pero ang event diri labi na sa mga murampang mga kandidata ingon man. Man pa nga mga ginagmay nga mga competition magdumanji. So padayon gihapon kay dinan may sila gihimo nga mga kani bitaw ang lugar nga nahimo pong protection sa ulan magdumanji. So mga labi na. Oo, do na pod sila iya. Kani bang kani ilahang portion sa atubangan niya, di po pwede yun nga mabasa magdumanji.
2: Atubangan sa kiosko.
9: Oo, yes magdumanji. So patagan magdumanji no kung sa mga mahimo mga mananaog sa kani bang celebration sa Pride Month. Dali ini sa mga kandidata karon na murampa. Di madugay so nagaya. Iya po man sa pag kani ba sandayan ang kani bang talent mo. Sa mga kani bang lulot ka po sa celebration sa Pride Month magdumanji. So, sa vacation ka po. So, at lang nga po yung pa-support ang para mapod na madunggan na to ang mensahe, ang welcome message ni Sir Celso Abutiho magdumanji sa Kapitolyo. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balitao ang Servicio Magdumanji.
2: Salamat Magnum 113 Risa Cruz. Makita niyo sa itong Magnum Live mga higala no, padayon karon nga performances sa mga kaning talent competition pod sa Miss or Pride talent competition. Separate pod ni siya sa katong Miss or Pride Queen. Kay naiduha ka competition karon nga gabi una ang gipahigayon karon din ha sa Kapitolyo Provincial. Mamati sa tagpahinumdom, oras alas 5:28.
3: Time check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, dili gid matubngan.
10: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tag guard, sabaw, unsa pa makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs uban sa proper diet and exercise. Tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress karon fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay pud ninyo guapa ka. Stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
13: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
15: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: Mag-uban-uban ang sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubo sa akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Oras alas 5:34.
7: Time Check is brought to you by Gilao Shopping Center, located at Yakapin Kogan Street, City O.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
6: Balik tama higala sa itong pagpanaguban sa itong tuluman ng Magnum Reports. Oras alas 5:34. Dinidenta sa detalye sa tuwa po din po mga balita karong tuntun mga higala ni Magnum Hunter 19 Mentor Kabaktulan na binadinado sa gipahigyan nga press presentation sa mga kandidata sa Miss Cebu 2026. Pero sa di pa, unang sa nato si Ma'am Rebecca Freyas. Kaya importante po niya hapong panginhanglan kaya niabot yun daon siya din sa Cebuyan sa Magnum Radio. Alang po niya hapong problema. Makisayod da, Magnum Hunter 19, Magnum Hunter 19 Mentor Kabaktulan. Standby sa din ha, pero nasa na to ang itong Magnum Operation Tabang. Mama Rebecca, may hapon, live das Magnum Radio, kauban ni mo Magnum Angie Alzado.
9: Hello, may hapon.
6: Mm-hmm. Ma'am Rebecca, taga-asa gani ka?
9: Taga Purok 6 Imbatog, ma'am.
6: Sa Bukidnon?
9: Baongon, Bukidnon.
6: Mm-hmm. Ma'am, unsa may rason, naabot ka din sa kuan, CDO?
9: Na, mangayon tayo may og tabang, ma'am, kay wala ko'y trabaho, tapos nakapirma manggug ko sa Byronon sa hospital.
6: Mm-hmm.
9: Niya kay namatay naman akong papa. Kuan, naay nabilin nga billing. Tanan gidula na namo nga kanang makabayad unta sa hospital.
6: Mm-hmm.
9: So naman may idea nga maduol mi diri sa Magnum, testingan namo basin og kanang kaloyan bitaw nga makapaid mi sa billing. Dako-dako ba manggud ang kuan kanang kulang.
6: Ma'am, balikan na kay imong papa, naunsa gito ma?
9: Na-operahan siya, namatay 10 days siya sa ICU, dira sa medical. Niya, mga 1 month kin siya na-admit sa medical, ma'am.
6: Ah, sa manadapita?
9: Diri sa medical sa
6: CO.
9: Medical center, ma'am. Diri sa
6: COMC? Ah, okay, COMC.
9: Medical okay. Center.
6: Ah, COMC lagi, kaning kagayan di Oro Medical Center, dini sa Maybelles at Bang Kapitulyo.
9: Sa Viles. Viles.
6: Oh, sige, sa COMC. So, na kuan siya din na sa COMC tungod sa unsang sakita, ganito, ma'am?
9: Yang kuan at kanang tinae, giupirahan siya.
6: Mm.
9: Kaya dili siya kalibang.
6: Okay. Dayon, wa siya nakalahutay. Kano sa namatay mo ang papa, ma'am?
9: December 21, ma'am. Wala siya ka-survive sa operasyon.
6: So, December. Pero hangtod karon gipaninglan mo?
9: Oh, gipapirma mangud si mama, ma'am, kay ang among ang titulo sa yuta ang iyang gipuy-an, naka-deposit para lang ma-withdraw ang iyang patayng lawas o ang iyang death certificate. So, niya akong mama, 73 years old, wala gid siya ay source of income tungkol sa iyang...
10: So, mo, tagi-guarantor ninyo itong titulo.
9: Oo.
10: Pero karon unsa may ingon sa taga-hospital?
9: Nagduol may sa kanang mga gobyerno, parang mga imigtabang. Niya ang hospital, kay dili man daw mudawat ang mga doktor o GL, kay mura man po ika-offer po sa government.
10: Pila day, bayar, ang unsa di ba, hospital fee, okay na. Ang kanila na din professional fee, ang inyong kulang.
9: Ang overall good nga, billing ma'am, 180,000 na lang ang remaining balance.
10: Din mo din to, naghatag mo sa titulo.
9: Oh, so kanang kwan, yun, overall good ana sa wala pa minanamo na hatag-hatagi kay nang duol ning mga nangaymig tabang 800,000 pag ina siya hantod na abot na siya karon sa 180 kay tanan niya mong ipanduulan para lang unta ma-paid kay ipaperma man gud si mama nga bayaran sunod sa unom ka bulan so nabalaka gyud kay ang mama kay
10: nadatahan na pud na 100 ma'am.
9: Nadatahan na ng 800, mo nang remaining karon 180 na lang.
10: So, kanang 180, kinanglan makompleto karong June.
9: Oo, yun na bala ka na kay niyang mama, manggod.
10: Kung di nyo ma kanang hatag, di na nila iuli ang titulo.
9: Oo.
10: Okay. Sige. Pero karon no, kay kuwa naman, unom kabula naman po nilabay sa kamatayon sa imong amahan. Ginsa may laing kaabag, ma'am, gawas nimo aron puno sa pagpangitag matigom nga kwarta pambayad sa hospital.
9: Akong mga igsoon magud kay wala say mga klaro nga trabaho. So kami ako gi-assist nako akong mama nga panduol mi sa kanang mga gobyerno. Ang among ang required magud nila nga kuan sa hospital is sila modawat og GL. Ilang gusto nga kay ang doktor cash modawat og GL. So, nangita may mga pamaagi gyud kay nabalaka kay akong mama. Wala magud may mga trabaho nga insakto gyud kay ako pod kamagulangan isip nasunugan po ko bagong balay niya akong kuan magud ka ng source of income ra kay gapanuro ra sad ko mga ukay so mga sunog man sa ina nila nga pamaagi ako gi-assist akong mama.
10: Sige.
9: Basin og matabangan pod bitaw magamay-gamayan lang.
10: Okay. Sige, ma'am, maulat-ulati lang sa dinhan no kay basin na dunay mga makapit o gamuhatag o hinabang para po da sa inyo pong sitwasyon na karon. Sige, ma'am, kaning Rebecca, ulat-ulati sa dinhan no kay magpadayon sa amin sa itong nga programa at balik-balikan di ka karon tutuod alang po da sa mga tabang po nung ato pong matigom ani-ini pong ibuha pong sitwasyon. Oras alas 5:39. Yes, ma'am. Salamat po sa pagsalig sa Magnum Radio. Oras alas 5:39 na sa hapon sa itong pagpadayon mga higala sa tuang tulumunong Magnum Report. Sa dinisata ni Magnum Hunter 19 na Metro Kabaktulan, balikan sa nato siya ani po yung detalye po no sa report sa paghimo lagi no sa pag-auhag sa tuang lokal nga kagamhanan nga i-avail ang tax amnesty. Ayahay na bagid kaayo no kung namoy amnestia. So i-grab ninyo ang opportunity. Sayro na to ang detalye sa itong kauban Magnum Hunter kaning 19 Metro Kabaktulan. Kaya salamat mo no nga naghatag og kahigayunan ang atobrin pong lokal nga kagamhanan kalabot to saban ini. Dinita Magnum Metro Kabaktulan.
11: Parawagan subli sa lokal na kagamhanan sa itong siyudad ang katong mga landowners o katong mga kwansat ng mga businessman. Kung itingan man ang uban pa katong dunay mga kanunulo kayo taat. Noong mo dangob sa kining supportan sa City Treasurer's Office aron sa pag-assess o pagbayad na sa ilang mga payment na kalabot sa mga taxes. Tungod sa lagi kay dunay dunay paghihapon ang tax amnesty sa tuwang mga payroon sa mga yuta. Inuban pa ng mga property dini sa tuang siyudad sa Cagayanti Oro. Dinumdan nga sa pag-avail niini, at least nga di na sila makahimo sa pagbayad sa mga interest o uban pa ng mga kining fines nga mga payronon. Katulang yun pong palayronon nila nga tukmasab sa ilahang kining presyo sa kaning payments tax. At sa karon, at least nga pwede pa nilang ma-avail hantod dili mabot sa July 5 yang no, sunod nga pulana. At sa paminaon si Sir Jade Adesel.
12: No, hindi nita makabayad, ana, yearly. Anay penalty, ngay patong, ana. Oh, no. So, sa karon lugar, nga naanin siyang ordinansa, kaning tax amnesty on real property taxes, naana, giordinansahan man sa ato ang city council, wala kay mabayaran nga penalty, wala kay mabayaran nga interest. As is, ragyapon ang amount nga imong bayaran. Paglapas na ng July 5, mo take over na tong penalty nga wala ka makabayad within that year, no? Like for example, 5 ka kautuig, wala ni mo mabayari ang tax sa imong yuta, well, times 5 imong mabayaran with the interest pa. Kay naman ang sa balaod. But tungod, kay nag-implementa aning tax amnesty sa atoang syudad, gibuhatan ng ordinansa sa atong konseho, dili ta maka, wala tayo gipatong interest, wala tayo gipatong surcharge, wala tayo gipatong penalty. So kana siya, dako na siya nga tabang para sa atong mga taxpayers. Kay, whether we like it or not, magnumencho, naamang gina sa balaod, nga na ay tax ang atoang mga real properties, no? Bayad kita, anak, kina na sa balaod. But tungod aning atoang ordinansa nga ipatuman, wala tay interest nga gipatong sa katong mga wala nakabayad sa pipila ka tuig. So karon ang best way, bayaran nato, piritak natay kwarta, bayaran nato in whole, bulto. Kung saktor pro tong kwarta, pwede po nato tigi-tigiyon og bayad nga wala interest. So pasis lang ta sa tong City Treasurer's Office o City Assessor's Office, no, mas maayo ma akong ma-suggest. Akong ma-advise, mas maayo ma-adtuan nila in person aron mas makapangutan na sila kung unsay angay buhaton kay sila ang mga expert anak nga field.
4: Okay. So, makita po yung mga igalano ang ato apong kaning dinipod sa ato ang Magnum Live ang tax amnesty and real property tax nga taxes pod nga pamaagi sa pagbayad. Makita nyo sa itong Magnum Live, Magnum Live atong gi-display para magihan po itong mga kaisunan.
11: Tama, no? So, this nga na pa sila ay 16 kaadlaw. Kung ako masayap. Kung ako masayap. No, sa kining napa sila ay
4: ingana. Oh, nanak. Kahit sa 5 pa man. Di tang maayo ng math.
11: So at least nga napa ay kastas pa. Nga adlaw. Magnum Anji sa nasang pit lugar nga kining deadline or kanang cut-off paka aning amnesty to July 5. So at least nga napa ay plans. No, katong nga mga nakalimot o kadang bayad ana lugar sa mga fines na baka interest. So at least aning nga mga bracket ani sa mga lugar sulod aning 16 kaadlaw, at least nga wala na kay bayronon. Katong lang yung kwan lang ni mga bayronon lugar nga katong imuhang dapat bayran. So at least nga wala na ikwan lugar dinahago, dinahasol alang sa tuwang mga nay mga property preferidad lugar din sa itong siyad sa Kigendiro nga magandaan putsap ang pagproseso at pagbayad sa ilahang mga balayronon. So manan ito ang data report tigikan sa City Hall kinisimag pumagto 19 men sa pabaktulan sa palitaog servisyo.
4: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Oras alas 5.44 dinis sa tani Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Sa dugang po niyang mga balita mga higala karong nga po na sa ito nga pagpanaguban sa ito ang programa.
8: Magnum Reports.
4: Oras alas 5.45 balikan sa day na ito apong Magnum Operation Tabang dinis sa ito mga higala ito sa nga so ato sang i-turn over pod na yun ni ang natigang po na itong inabang sa ato ang pagpanawagan kaginiya sa sitwasyon po nila ni Ma'am Rebecca Rebecca Frias. Ma'am Rebecca, may hapon na subli din na sa imuha.
9: Hello, ma'am. Mm-hmm.
4: Yes, ma'am. Ma'am, sa itong pagpanawagan ko rin sa kahanginan na dunay mga naghatag o donasyon para sa inyo pong sitwasyon. Pero ma'am, di gina ko mapasalig nung makabot na 180,000 or almost 200,000 man gito yung gikinanglan. Pero dunay mga nagtunol din eh. At least naman lang, madugang-dugang ninyo sa inyo po din pong ginatigom ko rin nga pambayad sa hospital or sa doktor din na sa may COMC. Ma'am, na gihatag ang ito ang mga regular benefactors. Sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, Kagawad Ronnie Giao sa Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental, Misamis Oriental PDRMD Head, Mr. Sutsut D. Na ay 2,000 pesos para sa inyuha mama, gikan ni sa itong mga benefactors nga naminaw po ko ron sa itong pagpanawagan. Sa itong mensahe po nila man.
9: Nagpasalamat ko sa mga taong manumog kasing-kasing magtabang sa billing na mo sa hospital kay dako na ginagtabang sa akong mama kay halos tanan na gid namo gi paningkamutan nga ma duolan or makapaid ni sa billing na mo sa hospital.
10: Okay. Sige mama, ang ato apong katawhan pud nga naminaw pud karon, ato pud mong giyawhag nga basin sa inyo po mga pag-ampo matabangan pud ninyo no sila si Mama Rebecca Freyas, kay sa inyo pong dugang puno ng mga pag-ampo para silang sitwasyon, mas mapadali po siguro yun ang magsulbad po din mga problema po nga giatubang po sa pamilyang Freyas. O mga higala, sa gusto nga muhapit pa, din mo hatag dugang donasyon, bukas ang magdumaradyo sa pagdawat, bisan pila nga kantidad, kung namoy 50 din na, 100, okay ragid kayo. Kay matigom na mga higala, managhan man po na. So, pwede ragid kayo mo, muhapit din sa magdumaradyo, alang sa inyong ikatunol po nung hinabang sa sitwasyon sa pamilyang Freyas, nga namatya na gani, napag-ibayro nun karon sa hospital mga higala. So, mauni karon.

0: ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog, kung sa hinay-hinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas, kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station, mudalit kaninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth, dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live, matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi, uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl Diasilanggeloa ang inyong nurse on the air, o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magkunsa man ang sapi, kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 5:50.
3: This time check is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Oras alas 5:50 na sa hapon sa itong pagparaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Makisayod dan sa mga balita pa na hipos sa itong mga kauban. Magnum Hunter 19 Ventura Kabagtulan ng Magnum Hunter 13 Riza Cruz. May gala no, kusog daw kuno kayong ulan din sa Barangay Lumbia. Unta okay ra pod no, mga taga Barangay Lumbia. Kusog po daw kuno ang ulan pod. Okay. Din sa may, nag-ulan na sa may RVS Barangay Bugo. Shoutout po din na no, sa mga nagpaminaw sa may Barangay Bugo ning atong syudad. So, ganiha perti inita. Karon nagsugod na gaulan. Nag-ulan na. No, nag-ulan po sa Baloy, Barangay Tablon. Grabe ra ba, kainit ka ganiha. Karon ulan na po mga gala. Nipulig yun. So, basi masubawa. Din po, bundak na daw kunong ulan. Kusog yun daw. Kusog po diri ang bundak. Okay. Kusog ang bundak sa ulan sa Barangay Bugo ning atong syudad. Amping mga gala, no? Kaya, lagi. Basin, wala po mo naka kaning ahimo. Wala daw kunoy kuryente sa Upper Balulang, gikan na tungod, gumikan sa kusog nga ulan, hangin. Nya na do kunoy kalit nga pagpangilat puno nga ilahang na experience dito sa ilahang lugar. Di na sa tumaka kaisuna no, amping-amping mga higala. Adain din ni. Okay. So din na no sa tumaka kaisunan nga naghimo sa pagtutok sa tong programang Magnum Reports, din na sa inyong tagsa-tag sa kalokasyon no, pwede mo maka-update. Mga higala no, din ipod sa tua, pinagi sa pag-comment sa comment section, kumusta inyong sitwasyon po din na. O kumpleta na dunay panginahanglan no sa rescue. Paminaw yun po mga igala sa or kaning paminaw po din po mo kung ano mga guidance po sa inyo pong mga BDRRM officers o tawag mo sa 911 or sa ilaha po din po kung doon mga hotline no, inyo ang mga kaning barangay dream officers ninyo. Okay, para po nga makahatag din sila o assistance sa inyo pong sitwasyon. No, 911 pod para sa emergency purposes mga igala, tawag mo din ha. Kay libre ra man na, libre ra na. Pwede mo makapanawag kung adunay panginahanglan, kung adunay mga pagsakas libre sa tubig din sa inyo pong lugar nya kinanglan na pod ninyo nga mo himo no sa paghiklin sa inyo ha pod din po mga pinian.
4: Magnum Reports.
2: Balikan sa nato Magnum Hunter 19 Mentor Kabagtulan. Makisayod ka ni Magnum Hunter 19 Mentor Kabagtulan. Kumusta na ba din ha sa may Ayala Century Mall? Nakatapog na ba o naghimo pa sa pagpangandam paghihapon? Or naano ba yung mga supporters po noon ang abot? Kay pinaagi ani mga gala ni presentation good karon din ha po dayon pilian og kaning mahimong darling of the press no pohon sa

0: Maabot nga coronation, pero distansya po man kay bulan pa beta sa Hunyo, na pa'y Hulyo, na tibok bulan sa Hulyo, ayha na yun ang ato ang piyesta sa Agosto. So, di ba? Ang ato ang nasayran mga igala, no, na na mga kaning pipila, no, ka mga gipang-post na sila mga pages sa ilang barangay, na na kaning mga kaniadto ni participate na sa ilang barangay na kadaog sa ilang barangay nga pageant, kamo din pod ang gipadala pod din pod nila didto pod sa MCDO pod nga pageant mga gala nga katong gihimo nga screening. So nag-screening man tong miagi sa MCDO, so kani sila mo ni siya ang murag na nahagpat to guys sa screening committee nga mo na gid ni sila ang mohimo, no, sa pagpresenta karong adlaw. Makisayod ta magdumendro naghimo na ba sa pagtapo karon mga supporters din sa may Sentry Ayala mo la alang puno sa ilang pong pag cheer sila mga kandidata. Kay ang kaninga MCDO mga gala, no, di man gyud kalimod bisan asa ganita dinhi sa atos nasod sa Pilipinas, murag fan gyud kayo ang mga Pinoy sa pageantry. So gani man na atoa po nga Miss CDO pon mga higala nga kaning nahimo po no nga nakoronahan sa tuig 2025 nga si Miss Vanessa Chan na posibleng naapod siya din ha. So i-reveal na karong nga adlaw kung kinsa ang mga official candidates. So naa mismo no si Miss Vanessa Chan alang po nini pong nahisgitan nga kalihukan. So kining maong pagpahigayon sa Miss CDO competition na or Miss CDO nga pageant taning tuiga morning ika sa isintay uno 61st Miss Cagayan de Oro pageant ni. So taas na kay panahon, no? Na 61st na wa pa ko natawaan na 61st na ti hapit nag senior na mga higala ang Miss CDO hangtod karon na apagyapon nag exist ang nahisgitan nga pageant kay lagi, no, kita yun din sa Pilipinas fan kay taani mga pageant. So karon na hapon na ipresenta kinsa ang mahimo nga opisyal nga kandidata alayon pud nini nga sa Miss CDO pon mga higala nga ato apo nga gisgitan karon. Nagpagawas pud og official statement pud karon ang Miss CDO kay lagi duna mo gyud mga malisyoso nga mga post, no, or kaning mga kuan din na online nga mga nag-target karon sa reigning Miss Cagayan de Oro nga si Miss Gwyneth Jemima Chan. So naay mga nag-circulate karon din nga sa social media nga content nga nag-intent matud pa sa pagpangharas o pag-discredit nga makaguba sa reputasyon po ni Miss Gwyneth nga nag-appeal po na ba siya po o national pageant karong panahuna. Napo siya yung national pageant po nga giapilan. So, mahinungdan nga ang Miss CDO organization nag-awhag karon nga i-refrain lagi na ang kanyang mga anak nga binuhatan. No, labi na mga fake news. Fake news nga inyo pong gipakatag din na huwag ayaw po mo pang daot yun po, no, sa inyo pong isig kaingon. Labi na, for example, kang Gwyneth Chan o nga siya baya mahimo representante po da sa tua nga dakbayan sa national stage. Diyan inyong dauton. So, maka minus po na, no, sa ihadayin pong kaninga self-esteem. Maka-decrease na sa iyong confidence. So, gagawas po na, no, makaguba po nagreputasyon nga maka-apekto posible sa iha po din pong sa paghimo sa pagsalmot lagi ni ini pong kaning national pageant mga higala nga iha po nga gisalmutan nga puhon, no, siya ang magdala og dungog binibining Pilipinas ni apil man ni siya. So sa binibining Pilipinas hapit na raba pod ang coronation ni ini. So sa umaabot July 2 na ang kaning ang national competition, no, ang national competition July 2. So nagkaduol na gid pod ang coronation pod sa nahisgitan pod nga pageant July 18. Nya, kung sige ninyong dauton si Gwyneth Jemima Chan, so di na po din taan yung mga higala naman ni Maho purpuhunan ni sa national pageant kay sige man yung dauton bisag walay mga kaning kamatuuran. Makisayos sa taan ni Magno Menchobin, ano ba yung mga nangabot din na karon sa venue or mga supporters po nila kay di na po lagi mga higala, no, appeal niya po ni sa kuaan niya po, no, mag award puhon sa coronation, di na niya po, no, kuaon kung kinsa ang Miss kaning kuan lugar or darling of the press. Magno Mencho, kumusta?
1: So, pagpong ma-anji, no, so, itong napakaroon sa area sa Ayala Mall in sa ilahang event center kung asa pabilin pa ang pagpang-abot sa mga bisita. Ganit na naman dinitaan si Gagawan Gigi ko. ayon si Marky Halapatan sa City Tourism, saying batpa ng mga nilasap na mga official sa mga kaparanggayan. Ang ako lang nailal kinani si Conrigan, si Kining si Atterberry na gid.
0: Kapitan Anthony Atterberry.
1: Tinigil ko ka ilan sa mga uban ng mga kapitan nga natin ni si Kapitan Atterberry na gid sa Barangay 17, no? Dayon ang siyempre sa mga presyali at sa mga department head sa mga taga City Hall nga natin rin karon. At ang mga kandidata. So ang mga kandidata, dusi ba ni sila kapag magdomadji, naningkamot pa nga makakuha o ka ng pangalan pero bawal pa man di ay?
0: Kaya isang i-reveal pa man sila.
1: Oo, oh, kaya i-reveal pa man di karon. Siguro ang atong kikuti-kuti yung ta. Sabi na si Sir Mikey Alapagan.
0: Pero sure na magdomensyo no, din sa mga sa Barangay 17. Murag kaila na may kinsaya mo sa Barangay 17 kasi sige magipakita po ni Kapitan po Atterberry, ginapost man po niya. Kaya lagi, kandidata man po ni kaniadto po sa Miss Barangay 17. Siguro inana po ng ubang mga barangay pero sa kinatibukan, ang official yun, di na nato masairan kung kinsa yun magdomensyo. Karong taod-taod din na sa imong lokasyon kung i-announce na yun kinsa sila.
1: Tama-tama, magdom-anji. So, karong pasat na ko na nasabtan na namin na naman din nakabutang kayo, the reveal.
0: So, the reveal. Ay, pag-una-una kayo. Saan pag...
1: Di na nun ma-reveal kung ako nag-ikwan, no? So, listen, nasabtan
0: na. Sila, surprise pa na.
1: Oo, so, sige
0: murag,
1: lang, no?
0: Ikwan na sila magdumensyo, murag ga. I-reveal dahin. Ay, aday na nga. Murag, mag-sashing pa ba? Murag inana man na magdumensyo.
1: Oo, tawa. So, at least, dulin na nato makita ron. Sige, papasok pa man sila. Bago man na, i-press conference. So, diyan na nato may ilay-ilay yun ang nasampit ng mga kandidata magdumaan si. Siguro sa Barangay 17, so kabalo naman siguro ka na. Dahil sa uban pa na, I think, na itaga Barangay Carmen, na itaga...
0: FS Kataniko, na
1: ba? I don't know kung saan na itaga FS Kataniko magdumaan si, no? So, hindi pa yun. Ako lang yun na hiring-hiringan sa Carmen, Kasuwagan, sa patong Barangay Lapasan.
0: Oh, murag ang lapasan, dili man na sila magpalupig ang lapasan, permanente na sila ga-appeal yun ang mga pageant.
1: Oh, so di man magpa-appeal din ang kampo ni Matungkiya. So, Matungjane. Oh, so yung mga kwaring anak po, sapak po mga kiningani ng mga competition. No? So,
0: sa una, kay, Barangay Bugo, base no, na itaga Barangay Bugo, ina na, mga appeal.
1: Oh, possibly. Dahil taga Bugo, dahil ka ng taga Gusa, sige na, lugar mo.
0: Oo, Gusa nga po, hindi po mga maayos sa Gusa.
1: Oo, kay...
0: Nanakot na sila yung corona.
1: Oo, all yan lang na atong kinig ba, ano taga punto, no?
0: Si Bulwa Kapitan, pun.
1: Si Kapitan, nasa, I don't know kung hindi ko ka sure, kaya nasa kong atpang niya, medyo distansya. Murag si...
0: Yes, sir. Kapitan Unyot na, sir?
1: Murag. Hindi kayo ko kakuhan pagdumansi, no? Marang sako lang naman naman si Kapitan Dasero na siguro ni. Dahil yun, napay isa, medyo ano lang, ininun kayo na ako ma-familiarize lang yun, kundi kayo na ako makuha ang pangalan pagdumansi, no? So, nadi rin, no? So, may ilan na nga na ilang kandidata din, eh. So,
0: ay, ganun mo ana man. Ganun mo ana man, uli kandidata. Na-ana sa diya kayo para mag-support.
1: Oo, so, nakagit din, no? Barangay Goswag, ano, si Kapitan Kigang, siyahang mga kwan. Oh, sa Carmen.
0: So, aha man ka mag-dumensyo, FS Kataniko o Goswagan?
1: Depende kung naitaga FS Kataniko, di FS Kataniko ta mag-dumaan si. At naitaga Goswagan, Goswagan ta.
0: Kundua,
1: depende sa...
0: kung kinsa makasunod sa final.
1: Oo, kung kinsa sa ila. Pwede, vote na lang ah. Para di kayo makuhan lugar, no? So, si Kikawad pala pa, pwede ako nakita. So, na, hindi. So, muna akong naka-observahan rin karon. Kamulot ah. Huwag ka nang pasunod sa mga bisita. Ganit, magtawad ani. Mga pila na lang siguro ka minuto ni. Mag-start na get ang nasangpit nga pagpasunday, pagpakita. Pagpanay, passion show, silbing gamay. Dayon ta press con dayon ang maitabo pagdumati. So, sa tuwan na ika 61st na Miss Cagayan de Oro Cagayan de Oro City pageant nga paigayon karon nga bulan sa Agosto. Wala po ang na obserbahan po pag hulagway din karoon sa Ayala Century of All. Kini sa Magnum Hunter 19 Metro kapagtulad sa Baritaw Sarpisyo. Mugubadyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Metro kapagtulad. Oras sa Lasay Stress na mga higala. Napupusagin na itong oras na itong pagpraguban sa programang Magnum Reports. O mga higala, ay mo pagbiya kayo musunod na ang balitang Magnum alang sa dugang balitang lokal, national, international sports entertainment o balitang impossible. Inyong masayran ka ng taon-taon ni Magnum Hunter 11 Joel Acubo o ni Magnum Hunter 21 Lani Delgado. At ang tangi gyapon ang programa ni Magnum Metro kapagtulad Magnum Hitsika at maghatag ka ninyong dugang kahibalo. Maghatag ka ninyong dugang pod nga lingaw tungkol sa mga musika. Og mga Magnum News Alert, Magnum Hunter 13 Riza Cruz ug Magnum Metro kabagtulan sa mga balitang lokal samtang Magnum Hunter 21 sa balitang nasudnon pod mga higala iyang ipabati no mga balitang national. Ora sa Lasay Stress na og sa tong pagpanamili ti man ayaw kalimte nga sa usa ka gawason nga katilingban katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman kini. Si Magnum Angie Alasado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang labas ng mga reports og positibong balita ni hapuna paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 4.
3: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at mangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roa Street, Sitio.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties quarantine nga nagpabuhol sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mo paspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Pahimuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alitativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alitativo logo.
9: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Oras sa Lasay 7.
3: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.
12: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12-set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Duro City.
2: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Alas 6:08, gala kumusta mga kibere karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum Local Capitol Dancing Fountain, bagong tennis court. Formal na ang gibuksan sa publiko sa Misamis Oriental Vendors Association sa Kapitulo Provincial sa atong Magnum National. Presidente Federal Marcos Jr. nanginaot nga mabalik na sa normal ang operasyon o trabaho sa Senado human mapili ang bagong liderato sa ato Magnum International. 20 ka mga tao patay sa gilusan ng pag-atake sa Israel sa Lebanon. Sa ato Magnum beses DA BPI naliskubrihan ang mga muros nga sayop nga pag-level sa buga sa nga gibaligya sa kabrikaduhan. Sa ato Magnum Entertainment R&B singer Chris Lawrence sa Bibutiag nga kung natagan man siya sa kaduang higayon sa gugma dili na niya kiniusikan. O sa ato Magnum Sports DILG Sekretary John Vic Remulia Bibutiag nakitaan sa inconsistencies ang mga payag sa mga atleta o coaching staff sa Tinyo Blue Eagles.
2: Balitang Magnum.
7: Mga Exxon, kumusta may nga gabi karong adlaw na karon nga Biyernes, Hunyo 19, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
0: O Magnum Lani Delgado.
7: O karong salitara sa ito Magnum Lokal. Formal na ang gibuksan sa publiko ang Capitol Dancing Fountain bago sa diya sa bagong tennis court. O ang official nga paglusad sa Misamis Oriental Venus Association sa Capitol Provincial. Mismo nga si Governor Juliet Oy ang nangulo sa mga kaliukan uban ang official o magkawanan sa lalawigan. Madumari Provincial Advisor Ruel Gayuso ang maong mga pasilidad o atraksyon ang hulagway sa provincial government nga nagserbisyo sa tanang hutong sa Katilingban.
13: Pero labaw ni ana, mga igsoon, no? Labaw ni ana. Ang dancing fountain, ang atong unicorn, usa kini, naghulagway kini. Naghulagway kini sa atong provincial government. Nga naman, naghulagway under sa administrasyon ni Governor Juliet Oy, gitagaan niya ang pagtagad. Kay matod pa niya, dili lang ang provincial capital ang imahin sa provincial government. Busa iyang gidevelop under sa Green Program. Kay ang maong development, maghulagway. Kung unsa ka madasigon, kung unsa ka strong, o unsa usab ang provincial government na makapangalagad sa katawhan. It's a reflection of her administration. Nga tanan sektor sa Katilingban, gitagaan o kahigayunan, gitagaan o pagtagad. Kaya dili na ito ikalimod nga kini atong balay probinsya, maumang kini ang atong provincial government. Kung unsa ang nagpalibot ni ini, kung unsa'y makita sa katawhan, mao kini ang reflection kung giunsa pagdumala sa atong halangdong gobernador ang kinatibuk ang probinsya sa Misamis Oriental.
7: Ang apayag ng Misamis Oriental Provincial Administrator Ruel Gayuso.
0: Dugang Magnum Lokal gipasabot ni Board ang Member Francis Imano sa Misamis Oriental nga walay gipihig sa mga Misamis Oriental vendor human gibalhin o giplastar sila sa lugar nga alang sa ilang panginabuhian. Matod ni Imano nga walay gitangtang o gipagpapahawa apan gibalhin aron ang mahatagan sa dignidad o protection ang pagpamaligya sa nasangpit nga vendor.
14: Kung inyong makita na plastar ang atong mga vendors karon, nahilo na sa insakto, sama sa pagpahilo na sa ilang bayad kada bulan nga renta nga naanay insaktong collections nga gakadawat. Since naay insaktong collections nga gakadawat, deserve po nila ang insakto nga pagpanginabuhian kada adlaw. Naanay insakto nga lugar nga gibalhin ang atong vendors. Walay gitanggal, walay gipapahawa. Instead, gipahilo na sa insaktong pwesto o naay comfort rooms nga dili na makigilog sa mga pasyente nato diha sa atong balay Tambalanan Provincial. Mao kana siya ang kamatuuran, ang tumong og tinguha sa atong gobernador maplastar, pahilo na ang atong mga kaigsuunan nga kada adlaw gapanginabuhian diya sa atong kadalanan. Naana sila insakto nga stall nga everyday plaster pod og limpyo og naay dignidad atong mga vendors association.
0: Ang pumahayag ni Board Francis Imano sa Misamis Oriental.
7: Alas 6:13 na samtang official lang gi-activate sa Department of Information and Communications Technology kung DICT ang Strategic Expansion and Integration of the National Fiber Backbone Nodes for Enhanced Regional Connectivity in Mindanao. Atol sa ceremonial launching nagipigyan sa Civil States Sports and Country Club. Ipangaluan ni DICT Secretary Henry R. Aguda among kaliukan diin gipagayon ang ceremonial activation sa proyekto o sa pagsugod sa mas ligon o mas lapad nga koneksyon sa National Fiber Backbone Network sa Mindanao. Mato ba sa kalihim nga ang maong proyekto makatabang sa paghatag o mas paspas o mas kasaligan nga internet connection connectivity alang sa mga ahensya sa gobyerno, eskwelahan, negosyo o komunidad sa Tibuok, Mindanao.
15: Well, masaya po kami at nandito na yung national backbone. Kompleto na po yung pinangako ni Presidente na Luzon, Visayas, Mindanao dapat makonek. Doon naman po sa Mindanao, mga kababayan po natin dito, phase 1 pa lang po to. So ayusin natin northern Mindanao portion, limang region po yan. Yung sa southern and sa western side, sinisimulan na po natin din this year. At makakaasa po kayo na Cagayan de Oro, Zamboanga hanggang Basulta, susuyurin po ng regional directors po natin yan para siguraduhin na lahat may konektado. At saka, yun nga po yung fighting cry namin. Gusto namin konektado kayo.
7: Ang apayan ng DICT Secretary Henry R. Aguda atul sa magbisita din sa Dakbayan.
0: Gitimbaya sa lokal na kagamhanan sa syudad ang bagong milingkod nga punong barangay nga si Kapitan Jude Fuentes, ang first kagawad sa barangay Pagatpak, ang mihulip kang kani Kapitan Aquiles Jude Babaran, human gitangtang sa Office of the Ombudsman tungkol sa kasong grave abuse of authority and grave misconduct. Si Fuentes formal na nga numpa sa iyang katungdanan tubangan kang City Mayor Lando Clarixoy, samtang gibutyag ni Mr. John Gilmore Actub, timababa sa mayor, nga may kalabutan sa politika nga pagtangtang kung walay kalabutan butan sa politika ang pagtangtang ni Babaran sa mong pesto.
16: Congratulations din no, sa igsoon ni Sir Ayano na bagoong nanumpa isip appointed na punong barangay sa barangay Pagatpak, Kapitan Jude Fuentes. Magulang ni Sir Ayan, retired police. Congratulations sa bag-o po ng mga namunuan sa mga barangay. No? Ang anak mag-iniusahay. No? Kay di man to, narabay fake news po nga nagpasangil nga si Mayor Clarix kung hinungdan. No?
17: Okay,
16: a decision kaso, long time before. No? Wala man ta nag-ingon nga tungod sa politika. Okay, wala yun. Gani, dugay naman na. Gani, na ako'y nadunggan sa nga pag-negotiate ana before, una ay gitabang si Mayor Clarix ana para po nga ma-mediate ang maong kaso. Pero siguro wala nag-prosper both parties, so muna na ni-abot sa iyon ani. So atong klaroho no, nga dili na tungod nga kaya, si Mayor ang nag-implement. Igo lang siya. Igo lang nag-serve ang atong mayor niya. Nanumpa si Kapitan Jude Fuentes. Siyempre, man na siya manumpa. Ang mayor, manggan. No? Uban ang majority po sa council. No? Hopefully na maghayusara. Anyway, buutan naman sa ang bagong.
0: Ang pamahayag ni John Gilmore Actub, tigpababa ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
7: Alasay sa 16 na karoon sa itong Magnum Road Hunter.
18: Magnum Road Hunter!
7: Pinat na magkala karoon si Magnum Brisa Cruz niya sa Lalan Velas Luna ni ngayon Dakbayan. Magnum Brisa, kumusta ba niya ang atong panahon karoon o glakaw sa dagang sa trapiko?
19: Yes, para ko na dito. Matagapit sa may kinito na Velas na dito.
7: Ulan pa, ulan?
19: May isa ngayon na CBC. Kapitan, yun, sa Narvan Taktang ang Lena Village. May gapon ang aginas na nakalaman ko na siya na sumasada. Tapos ang ilang dinan po ay hindi nga nakita ngayon hindi ka na mapanahon. Tapos na ginagawa sa simsa, nabito naman po yung mga kaya yung nagsabahan sa dami sa trafiko. Tapos ang kamakalaos na, sige magawa siya makala. Abot pag-iis sa mga kanilahan na sinasyon po sa mga itunan nga may dalikad na sinakban sa ganyan diuro, no? Na kanilang nalungo sa mga sa mental. Pwede mag-iwisyon na may disgrace ka kapag na-monitor dito sa Melo Davilo. Ang mga ito ang lakas panahon sa mga di pagtapos sa kusay sa pagkundak sa mga kinesyon. Pero may sumili lang na kung sinag ito'y pagmanag-om. Dapat na mag-umbiyansa na nabila kasi natin ang kainit kaya ng unso niya kanon. So, may sumang din ang kusog na ulan na kanyang kaliksin mag-iwisyon.
7: O, karon, kaliksin na lang.
19: O, bisyon, kinagmay nga pag-kaliksin mag-iwisyon. O, doon naman ito'y pagmanag-om. Walang sisiglo ito napit na pag-unisyon. Pag-uuntak, pabalik sa ulan daw, muna na magpipit lang ng tayong. Ano, madaling sa pagkakagawin, aros sa gawin mo, pag-action. Sa ganunan, sa kitagay, ganunan, kaning bright man, pag-uuntak. So, best location, dito sa mga nag-ilis, sa nagsagulitan sa lakas panahon, bagas trapiko para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum 119 Rita Cruz, sa balita, observisyo, Magnum Radio.
7: Alright, salamat, ginabati, Miguel, si Magnum Risa Cruz, alas 6, 18 na karoon sa itong Magnum National. Hangout karoon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mabalik na sa normal ang operasyon ng trabaho sa Senado. Hinuman, mapili ang bagong liderato. Mato ni Marcos nga kini aron mapasar na hagilayon ang mga priority bills nga doon na nai anakaungong sa Senado.
17: That is exactly what we have been all hoping for, that things become more orderly, na maging maayos ang takbo ng Senado. Dahil kung titignan ninyo yung ibang priority bill, sinabi natin kung bakit ang special session ay dahil doon. First of all, talagang priority bill yun. That was identified months ago sa LEDA. Talagang nandiyan na yun. Pangalawa, lahat doon tapos na sa House. So kailangan kunin na ng Senado para maipasa na, para maging batas. That's what we were very worried about. And of course, the appointments, of course, DFA, yung appointments ng mga general, all of those just came to a dead stop nung nagkakagulo. Nung hindi pumapasok yung mga senador, di sila nagsesession, yun nga, you all know, I don't need to go through that. Alam ng lahat ng tao kung ano yung nangyari. Sana naman, paglagay ni Senator Sherwin bilang SP, mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado.
7: Ang pamayag ng Presidente Federal Marcos Jr. pero katong pamayag ni Senator Alan Peter Cayetano, wala ilipon-lipon na. Si Soto, si Lacson, kini si Irwin Dolfo. Si Irwin Dolfo kuno tuta, latuta, itoy ni Marcos. Si Kwan Lacson, dili tuta. Kwan yun, aso. Si Iro, yun ba? Iro. Nga mo ay gasugoon, kamubanghag yun. O, kini silang tala, no? Dili na ito pamayag lugar ang istorya ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa kapungot si Irwin niya. Ayan na yung istorya nga kini silang tala, mga tuta na gini sila. Tuta og itoy og Iro. Ingon pa niya. Ingon pa niya, na ako ikuan na lang, amoni ang ilang ipanghimo. Grabe na, no? Murag, kuhanan kini siya mahadlok sa pag-ingog tuta, itoy, kini siya niya, kinipun sila ang kuhan, mga Iro, kini sila dili matawag tuta, kaya ang tuta, itoy man, Iro, Iro, yun. Kini sila ni Lacson, sila ni Soto. Munang ingon na guban pa.
0: Sa tagibutang usap ni President Ferdinand Marcos Jr. nga suportado ni ini kong si Bisan Kinsaman ang itudlo ni Senate President Sherwin Gatchalan nga mahimong presiding officer sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Marcos nga suportado niya kini labi na kung kung ipaagi sa maayo o illegal.
17: I will support whoever the Senate chooses, as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, constitutional. Then that's fine with me. I will definitely do whatever it can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly and that we move away from the chaos that we have been seeing in the Senate. And I hope that the new reorganization will achieve that.
0: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
7: Alas 6:21 sa mga nagtukaroon si retired Associate Justice Antonio Carpio kadili si Senator Chiscuriro ang angayan nga mahimong presiding officer sa Senate Impeachment Court sa nagaduol nga pagdungog sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. Matubre Carpio nga kini tungod nga dunay issue kini si Chiscuriro nga sa interpretasyon ini nga forthwith.
20: Well, very important yung presiding officer, like what I said, he makes the initial determination whether to grant or deny every motion. So, he can, like for example, may motion to dismiss, i-grant niya. Pag walang nag-object, carried yun. Pag may nag-object, division of the house, division of the body.
7: Ang payag ni retired Associate Justice Antonio Carpio.
0: Gibutag ni House Justice Committee Chairperson ng Lead Prosecutor Congressman Jervil Luisro nga gilauman na nila nga dunay panaglalis ug walay pagsinabtanay sa prosecution panel ug sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference alang sa impeachment trial tungod sa admissed ko na adversarial. Matod ni Luisro nga completely opposite ang posisyon sa prosecution ug depensa.
21: Of course, anticipated yun, no? Sapagkat ang tawag natin dito sa impeachment trial, adversarial. The reason why we call it adversarial is because the position of the prosecution is opposite, definitely, completely opposite to the position of the defense, no? So dun pa lang sa proposed stipulation of fact, syempre, hindi naman kami umaasa na lahat ng proposal namin ay tatanggapin nila. In the same way na hindi rin sila umaasa na ang proposal nila ay tatanggapin namin, no? So yung sinasabi mong pagtatalo, of course, that is anticipated because the position of the prosecution and the defense are completely opposite.
0: Ang pamahayag ni House Justice Committee Chairperson og Lead Prosecutor Congressman Jervil Luisro.
7: Alas 6:23 sa mga dugang balita ang nasunog ipangimakak ni Attorney Livy Baligo, Legal Counsel sa 18 ka mga Marines. Kani Marines ang payag ni Senator Irwin Dolfo na wala sila mutunga sa pagpatawag kanila sa Senado sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee. Pato palibaligon nga bakakon ang senador tungod kay kini labi na nganaan na sila mismo sa Senado apan gibalibaran sila. Nagpadayag usab sa kaandam si Baligod nga moatubang kung ugaling formal sila nga gipatawag sa committee ni Tulfo.
1: Of course, pumunta naman kami. Kaya alam niyo po, kasinungalingan yung sinasabi ni Mr. Erwin Tulfo na inimbitahan daw nila kami pero hindi naman kami dumalo. Eh, alam niyo po siguro na taga-media na nandoon kami eh. Kanya lang sinabihan kami na the committee is just conducting a consultative meeting, not an investigation or hearing. And therefore, ito ang sabi ah, and therefore, you need not attend. Kaya nung sinabihan ako na you need not attend, nag-press con kami sa office ni Senator Padilla. Pero pagkatapos ng press con, nalaman ko na nandun pa rin sila. Sabi ko, pupunta na lang kami sa session hall. Pupunta namin, eh biglang in-adjourn naman ni Mr. Erwin Tulfo. So, hindi naman po totoo na hindi kami sumipot. Sumipot kami at kung iimbitahan niya ulit kami, ay darating kami.
7: Ang payag ni Attorney Rivi Baligod, Legal Counsel sa Kani 18 ka mga Marines.
0: Gibutan ni Kontradaya, Convener Professor Danilo Arao, nga dili makatarunganon o kinahanglan supakon ang version sa Anti-Political Dynasty Bill nga ipalabang sa Kamara. Matod ni Arao nga wala sa gipasa sa consolidated version sa Anti-Political Dynasty Bill ang mga mahinungdanong elemento nga angayang anaasa maong kontra-dinastiya.
4: Hindi po ito katanggap-tanggap at dapat pong tutulan talaga yung ginawa ng House of Representatives kasi basically itong consolidated version na ito, kung ikukumpara mo dun sa original bill ni na Sandro Marcos at Boji B, parang halos yun eh. May konting revisions lamang. Ang kailangang tandaan dun sa position paper na sinumite po namin sa House of Representatives, speaking as convener of Contradaya, una, dapat fourth degree of consanguinity po dapat yung ipagbawal na relation dun sa usapin ng dinastiya. Ikalawa po, yung dynasty succession, ang nanay, halimbawa, yung patriarch, kung natapos na yung kanyang termino, hindi po pwedeng ang papalit asawa niya o sino mang kamag-anak niya. So dapat malinaw na bawal ang dynasty succession.
0: Ang pamahayag ni Contradaya Convener Professor Danilo Arao.
7: Alas 6:26 sa atong Magnum Health Alert.
22: Magnum Health Alert.
7: Nunating nga selebrasyon sa Pride Month ay klaro sa Department of Health DOH nga ang ilang serbisyong panglawas ay eksklusibo alang sa tanan. Subay sa report, subay sa DOH nga dungan sa pagsalog sa pagkalahing pagkatao apan na importante nga iduso ang patas nga access sa serbisyong panglawas alang sa tanan bisan na unsa pa ang iseksualidad. Lakip sa mga serbisyo ang mental health, psychological support, gender-based violence assistance o libreng HIV o STI services. Doon na gingon sa DOH nga ang matag kinabuhi importante o matag usa dunay katungod nga mahimong himsog ang lawas o madawat sa tanan. August Magnum International sa Lebanon, dili mo minus 20 ka tawo patay sa gilusad nga pag-atake sa Israel sa Lebanon. Subay sa report nga naigo sa maong pag-atake, ang mga gambala din gipuy-an sa mga biktima. Giyong ubay-ubay usab ko mga tawo ang samaran atol sa nasgutang pag-atake. Matod sa Israel nga target sa ilang pag-atake ang Hezbollah nga nagtago sa nasgutang mga building. Samtang giingon sa Israel nga iparayo nila ang ilang military operation batok sa Hezbollah.
0: Sa Amerika, gi-announce sa Amerika nga gihunong na nila ang naval blockade batok sa Iran kinihumana permahi sa duha ka nasod ang kasabutan nga tapuson na ang gubat sa tunga-tungang sidlakan matod ni US kon matod sa US Central Command nga giwagtangan nila ang blockade dunon sa directive kon na direktiba ni US President Donald Trump. Tugon nini giablihan na ang Strait of Hormuz aron makaagi ang kon makaagi na ang tanang barko nga dunay dalang lana og uban pa.
7: O ganos ng Magnum Business na diskubrihan sa Department of Agriculture kung DA, Agriculture Bureau of Lands and Estate kung DA BPI nga ang mga modus nga sayop nga pag-level sa bugas nga gibaligya sa kamerkaduhan. Matos sa DA nga ilang gipang gikablakan nga ang imported nga bugas isagol sa mas taas nga presyong local rice. Gidugang pa sa DA nga sa report nga giduso sa ilang inspectorate ang Enforcement Legal Services Unit giyon ang rice quality analysis sa gikan sa unum ka sampol sa bugas gikan sa Commonwealth Market sa Quezon City o Google Market din sa Cagayan de Oro. Yung nasuta sa plant production safety services division sa BPI nga questionable ang origin o classification result din ang posible nga dunay sayop nga paglevel bigawa sa basa ang sa unom ka sample ang ipabo sa test tulon ini ang deklara nga lokal nga bugas taliwalang imported dog dinay giingon sa BPI nga kinanglang strikto ang ipatuman ang leveling rules o pahugtan ang market surveillance aron proteksyonan ang mga konsumidor gikan sa mga posibleng pagpangilad sa klase sa bugas kay lang istayla ni muna nga klase nga bugas. Ay lang namo tanga og wang chow wang chow
0: yang chow
7: ay yang chow wang chow no. O dili sa quick chow no ka wang yang chow o so kato siya dili to siya ang kato dili yang chow ya kanang usa na kanang na jasmine ba na nga bugas kay kana danlog man kana sutun la no balag asin na imong sudan laos-laos ang pagkaon ni mo na ilang butangan na po og lugar jasmine pero ang sulod dili siya jasmine nga classes bugas dugay naman na nga ilan karon pa sila kabantayan na Monay racket na lang ubang mga negosyante. Sa atong Forex Street, ang usaka US dollar, balor karon sa 60 pesos o 53 centavos. Canadian dollar, 42 pesos o 84 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 70 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 46 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 91 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 69 pesos o 39 centavos.
0: O karon sa atong Magnum Entertainment. Gibutang ni R&B singer Chris Lawrence nga kung hatagan man siya sa ikaduhang higayon sa gugma, dili na niya kiniusikan kinihuman sa hingpit niyang pagdawat ang bag-o nga hugna sa iyang kinabuhi uban ang kanhi partner nga si Katrina Halili. Mato ni Chris nga kung unsa man ang ilang estado karon malipayon siya tungod kay kinialang sa ilang anak nga si Katie nga dunay autism.
5: I'm already here, right? I think the fact that Kat let me in for... Because last year was a rough year. It was a super rough year. I think she was going through something and I just wasn't given the chance to be there for Katie. But this year, whatever clicked in her head and let her make the decision to say, you know what, let's let bygones be bygones and let's magtulungan tayo for Katie. I thought that was a very mature decision. I thought, and I'm very, very grateful that happened because now I'm there. Kung ano man yung pagkukulang ko dati, siguro naman bumabawi ako ng todo-todo ngayon. And going back to your question, if I
0: ang pamahayag sa singer nga si Chris Lawrence.
7: Alas ay sa 30 na nagkaroon sa itong Magnum Sports. Ibutay karoon ni DLG Secretary John Vic Rimolia nga nakitaan sa inconsistency sa ang mga pamahayag sa mga atleta o coaching staff sa Ateneo Blue Eagles. Kinuhuman nagpadayon ang investigasyon kalabo sa kamatayon sa student athletes nga si Rene Buta kung Bater Bunya o Divine Idili. Mato ni Rimolia nga kinanglan pa nila o dugang panahon aron mas mahatagan sa katinawan ang himong investigasyon.
6: Consistencies between all of them mag-put a set pero hindi pa kami tapos so wala pa kami mabigay na comment pag matapos na ito. Keep up it all kasi yung nangyari yung lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches kasi ibang match points, ibang mga players nasa dagat, ibang coaches nasa pampang. Doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details tapos gagawa kami ng consistency time. But piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while, it'll take us another week before week. Kasi kulang yung capability ng institutions, kailangan nila
7: namin mahanap.
6: So, we need a full
7: investigation. Ang pahayag ni DILG Secretary John V. Crimolia. Mga eksonyo na bati atong kompleto ni Tali sa atong balitang Magnum Malakarong Adlawa, Biyernes, Sonyo 19-2026, o karoon sa itong headline review. Sa atong Magnum Lokal, Capitol Dancing Fountain, bagong tennis court, formal lang gibuksan sa publiko sa Misamis Oriental Vendors Association sa Capitol o Capitolo Provincial. Sa atong Magnum National, Presidente Marcos Jr. nanginaot nga mabalik na sa normal ang operasyon sa trabaho sa Senado human mapili ang bagong liderato sa atong Magnum International. Bayte ka mga tao patay sa gilusan ng pagkatake sa Israel sa Lebanon. Sa atong Magnum Beses, DA, BPI na sikubrihan ang mga mudos nga sayop nga pag-level sa bugas nga gibaligya sa kamerkaduhan. Sa atong Magnum Entertainment, R&B singer Chris Lawrence, mibutyag kung hatagan man siya sa ikaduhang higayon sa gugma dili na kini niya usikan. Sa atong Magnum Sports, sa DLC Secretary John Vic Rimolia, mibutyag ang nakitaan sa inconsistencies ang mga pamahayag sa mga atleta o coaching staff sa Ateneo Blue Eagles. Mga eksyon, timalaw sa gawas ng katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganan ng kum sa katawan ng matuman. Ang tunog makini, ang mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
0: O Magnum, Lani Delgado.
7: Gawas sa mga newswriters, Lani Delgado, Chingin Tirina, Purburag News Manager, Elena Corin, din lamang sa balita o serbisyo,
0: Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangdurugma, dinhilamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Oras, alas 6:34.
9: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
10: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Tanang bills jo karon.
3: Chill lang.
4: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kung graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO. Ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kanituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, mag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
14: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
15: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: be back in the moment right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Ako'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna question.
1: Alright, sa tuwang panaguban karong gabi na. Tuwang tagna question. Largo dahin ta mga kiksunan sa tuwang pangutana. Unsa manday niya tong pangutana karon? Gabi mga higala kauban ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng homo sa pin magmomensyo kabaktulan. Kinsay nabasa niya? Maraming ulan-ulan no. Kinsay nabasa? Ay, paghilantan dahin ng udain kadugayan. Paghuman, sipon. Paghumagsipon, ubo dahin. Oh, matingala ka na ganong gauban ginang sipon og ubo. Oh. Tingala ka na ganong gauban gina. Di mo gina pwede mawala. Oh, di na siya pwede mawala, maingon kang sipon lang. Pagkaunal, wala na iubo. Obserbahe gani, pag sipon lang, gisipon ka. Pagkaugmaan na maulian ni mo sipon, ubo dayon pagkahuman. Muna siya ay kuan diha kanang natural nga gapang hitabo sa imuhang ilong ug baba. Ang question nga naman, nganong gauban man na sila? Naiusahay kanang magtikag tambal, medyo ang ubo mo dali ra mawala. Pero di gyud pwede nga pagsipunon gani ka, dili pwede nga wala kay ubo. Naa gyud na. Nga naman, kay kanang liquid sa imong ilong, naman na siya'y drainage. Bantay mo, ana. Naman na siya'y drainage sa ilalom. Asa man din na padulong ang kanang liquid, anak ka ng binagapigot. Automatic man ang ana may drainage, anak sa imong ilong. Asa din na mo paingon pag imo nang matambal-tambalan, imong mga kwan-kwanan, mawala. Aman din ang paingon sa imo ng tilaok. Na pag inig paingon sa imong tilaok, dito na sulod sa imuhang baga dayon, ba? Moday na mga kaigsunan nga sumpay ng sipon og ubo.
0: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon.
1: Tabla lang ba sa kanang mag-CR ka?
0: Tag na question.
1: Pag mag-CR gani ka, lain man. Kung magpagawas gani kag hugaw, makaihi din ka. Mauna siya. Na ay explanation, ana, nga nung inigpagawas ni maghugaw, makaihi dahin ka. Sumpay manggod sila. Ing-ana na siya. Okay. Di na lang ko i-mention kay Kuan Manday, luod. Sinay na nga on di aron. Sigma Kuan ta. Sumoka na siya ang kining natural gina siyang gagabation sa tao. Diba? Kasip, unon gina, kaubhon gina. Pero ayaw dapat tambalan gina to para mawala gina siya. Pero mawala siya dali. So, inom tag tubig. Pag inom tubig, medyo muraglain ng imong pamati. Ang tanong din ka. Kanda, medyo grabe-grabe na. Pero o, pagkatotaw na, pagkawala, pagkaugma, mawala ra. Okay ra, kaya natabang-tabang ra nimo. Ang kuya o anak, di nimo matambalan. O grabe, maka... kuandain siya sa imuhang baga, kadaot. Di matambalan, magdikit siya dito. Wala ka, mahubak ang TV ang painglan ni mo. Okay? So, muna siya mga kiksunan, inom ta tubig. Ayaw ng tubig nga, kuan ha? Ayaw ng tubig nga bugnaw kayo. Maligam-gam na tubig. Maligam-gam na tubig. Nakanang kuan para dili siya bugnaw. Ay, punang init kayo, mapasok masag kag-inom. Dayon, dapat gani untay mong imnon, anak, kuan din ka, kanang tanglad nga kuan nilaga. Limon baka ha, o sibuyas, anak. Sibuyas o limon. O kanabaluy, muna nga mga tambalan na. Kan naman kita, anak, kay sige naman tagtambal-tambal. Kalamunggay. Kung magkalamunggay naman galing ka, butangin na lang isda para magkuha na lang ka. Sabaw na lang ang isda na yun. Sige. Nang atong pangutana diay
0: inyong tubagon.
1: Ang atong pangutana mga kaigsuonan, mao kini atong pangutana. Kinsa ba kining amuha nga kanunay man gakabayo or gapangabayo? Kinsa ba kining amuha nga kanunay man kining gapangabayo? Sige dabe. Unsa man daw kuno nabe? Kinsa ba kining amuha nga kanunay man nga gakabayo, gapangabayo? Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. Hala sige, unsa ba kahin yung tanaw diya karon sa tuwa nga programa? Karon na tuwa nga matubag ang pangutana mga kiksunan. 100 pesos nga load dayon migala ang imuhang maangkor. Ang bilbil dia. Ang bilbil. Kita oh. Sa mga magnum friends sa tudya nga nangaon, mayong pagpangaon kaninyong tanan. Mopay pagluto may gala, labi nagsinabaw ah. Kunting lamia sa mga sabaw-sabaw karon panginaning ulan-ulan ba? Murag ka ng satisfying kayo ba? Oh, kay Bugnaw, pakuman, siyempre, inom-inom din tao ka ng pampainit dahil sa tuwang lawas. Dayon, higop-higop, ana. Lami kayong higop-higop, huyop-huyop. Labinag ka ng pag-upang bukal lugar din sa kanang nilaga nga kalamunggay. Muna diya. Kung sa mga magnum friends na ito nga mo pa'y pagluto. Basa-basa ang ubano kay nakakuan man sa ganina sa ulan. Karon taligsik pa. Amping na lang yun ta kay kuan daw. Ligyas daw kuno ang dalan. Ligyas ang dalan. Sumulugar ka na mga kiksunan ang kuano. So unsay tubag ani ato ang pangutana mga kaigsoonan, kinsa ba kining amuha nga kini kanunay man kining gapangabayo? Oh.
0: Kunto na moy huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: 09 Pangabayo. Tawag lamang 0917-716-1899 para tubag sa tong pangutana hantod na kita na dayon makadaog. Kung dili manggaling ka katubag o kira gihapon. Pero ikaw makatubag, congratulations. Sa tuwang mga magdon friends of Ben ang aminaw karon ba, good evening ninyo diha be. Sa mayang gabi isab day sa mga naminaw nag-tune in, nagtanaw sa tuwang FB page. Sa tuwang Magnum Live o sa tuwang www.magnum999.com. Ayan, ang tuwang Magnum Live mga kiksunan, makita ta diha, perti mani na tong mauta, dagway, dali mo lamang. So, lisinaw naman itong agtang noon. Gasinaw-sinaw naman yun. Halos kadugayan, mulapad ang airport ba? May lang na aeroplano lagi. Airport tapon, why aeroplano? Why ayaw gyapon? Alam sige, maayong pagpaminaw, may pagtanaw ninyo diha. Good evening, good evening. Ladrit tabi galas kalingawan sa itong programa, siyempre sa itong mata gabi eh. Lunes, Santo, Biyernes, mga kaigsunan para sa tumaklong hitsikap. Standby niya, tatawad, may galas, dugang pa. Ay, alagi, napalagi. Napay time, may gala para sa tuang tagna-tagna question on sani nga tuang tubag sa pangutana, mga kaigsunan. Ang atong pangutana, mga higala, kinsa baka ng amuha nga kanunay mangga pangabayo. Sa tuang pagbalik niya, tatawad, mga kaigsunan. Siyempre, sa tuang magnum knowledge is power. Pipilasab ka, mga iskutanan, tagaan, tapatagad, mga kaigsunan. Caller, caller, hello, may gabi.
1: Oh,
0: may gabi eh. Ah, may gabi. Say, pangalan na to, sir?
1: Ren.
0: Ren. Ren, go away. Oh. And so may, tagasa ni si Ren?
1: Kamigin.
0: Oh, Kamigin. Do you also Kamigin din it? Abot itag Kamigin, no? Oh, may gabi eh. Sa kwan, kitsa, sa...
1: Abot kayo sa Kamigin.
0: Abot kayo, ba? Naman, naman...
1: Kinaw kayo sa Kamigin.
0: Kakwan ka diya sa kabaktulan diya sa Bonbon? Nakabantay
1: wala mo kumakaila o pero daghan diri kabaktulan.
0: Mm. Naman di agikan na kung mga kuan mga kaparintihan. O oh, mga kaparintihan ako diya.
1: Oh, daghan na mo kuan ni. Ingon ka nga di kan pagka sa kuan kanang
0: namusapin. Nag-abroad bang goko. Munang wa na ko nagdako oh. Das kamigin. Munang
1: nagaway na kaliha.
0: Oo, oh, nakuha na ko dere sa Limino.
1: Wala naman ka magdako. Nigamay na ka.
0: Nigamay? Saan nigamay? Nida?
1: Ikaw?
0: Nigamay?
1: Wala naman ka, oh, wala na ka magdako sa kami. Nigamay na ka?
0: Oo, oh, wala naman. Kuha pa magkong nagdako. Karon, gamay na ko. Karon, dere. No, nakaagi mo, naka, kuha mo ko, nakalangyaw mo ko. Ito ako sa North Korea. Dito ko nahimong Limino. Ano na ilang gi kwan dia. Ganggaan ko lang din.
1: Kim Jong Un.
0: Uncle Kim Jong Un. Hay. Sige, kung nakay kaila dia nga kabaktulan, i-regards na lang ko dia. Okay.
1: Oh, regards yun. Mencho kabaktulan ako sa kabaktulan.
0: Okay, mga Nadia, si kwan ako mga nalimot nun ako sa mga lulo noon. Oh, basta kay Nadia mga pangalan mga sa mga Uncle ano, El Pidjo, Uncle Rackley, ano mo mga pangalan niya. Kabaktulan. Mga parinti diya nga mga tribuwak-wak.
1: Mga luag mag kayutaan.
0: Na mo lagi luag kayutaan pero mag-ilog, mag-away man sa yuta. Wa may ayog gyapon.
1: Mao na nagpasabot ya luag sila yuta kay
0: Nag-away mong tungkol sa yuta. Nag-away sa yuta. Inilugay naman yun. Baligyat dito. May ayaw gihapon. Na. Bitaw eh. Siwi, Todd, unsa man di mo ang tubag di ay rin?
1: Paan lang ni, buot-buot lang na. Si Pangabayo, Senior Santiago.
0: Senior Santiago.
1: Oh.
0: Pangabayo din na siya permintire?
1: Oh.
0: Senior Santiago. Okay. So, final answer, Senior Santiago?
1: Oh, final na.
0: Imo to ba?
1: Mo na ko na unaan.
0: Imong tubag nga Senior Santiago sa atong pangutan na kinsa ba kanang pangabayo, mga kaigsunan, is...
2: Oh, mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Dili, dili, Senior Santo, sana, Santiago. Nakay shoutout na mo, Diarin, Sir Ren.
1: Ah, shoutout lang. Sa tanan nga naman yun, din siya, kamigin.
0: Hmm.
1: Sa tanan na lang yun. O, naminaw. O, wala naminaw. O, laras. Laras tanan.
0: O, pilis kapitan.
1: Mga suki o nga suko.
0: Nga suki, nga suko. Tanan nga mga utangan.
1: Utangan. Mga utangan. Sa nagtaon, sa butong, o sa lugit.
0: Kato mga nangawat diha, ang lansunis.
1: Awad. Wadi ako nangawat ang lansunis.
0: Wala di. Wala di ay. Bitaw ay. Sige, ba, sir.
1: Mga Agosto, Desembre.
0: Oo, ta, kanos agad iting lansunis?
1: Agosto, suko din na.
0: Oo, oh, tama, oh, Agosto. Oo, oh, Agosto, anak mo na. Sige. Sige, sir. Salamat kay sir, ha?
1: Sige, salamat.
0: Okay, Mayroon salamat. Tuga. Bye-bye.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna. Question, tagna, question.
0: Onsa ito ba? Atong pangutan na kinsa baka ng amuha nga kanunay nga pangabayo. Tanawa na ito mga kaigsunan ang hint unya. Standby para sa tuwang hint may gala para dali na ito matubag. Laing color na ito mga higala. Hello.
4: Hello, sir.
0: Oh, sa pangalan na ito, ma'am?
4: Bibing.
0: Bibing. Ah, si Bibing ni nga taga-Bugo?
4: Oh.
0: Oh, ikaw na higala po ni. Nakadaog naman ka last time, di ba?
4: Tantaw naman to.
0: Tantaw na dito. Gusto ni mo kaduaan? Gusto ni mo kaduaan?
4: Abay ni Bob.
0: Pamasin lang, pamasin. Pamasin lang, sige. Bitaw ay, Bibi. Unsa man imong tubag, Bibi?
4: Buwan, magnamuncho, kadang. Mananggiti, sa lubi.
0: Mananggiti, sa lubi.
4: Kanang panangot ba? Panangot.
0: Mananggiti imong kwan, ha? So...
4: Kanang panangot, kada adlaw, kada buntag.
0: Ah, di na sila munaog di ay.
4: Munaog, yapon.
0: Ah, munaog, yapon di ay. Bitaw eh. Sige, imong tubag. Nga mananggiti, sa lubi.
4: Sa lubi, oh.
0: Yes!
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid.
0: Ah, wala man, di man mananggiti. Oh, tanawan. Sina, shout out ni mo diyan, Ma'am Bibi.
4: Shout out ko sa tanang mga staff sa Magnum Radio.
0: Mm.
4: Sa tanang mga listeners sa Magnum Radio.
0: Mm-mm. Salamat. Sige, Ma'am Bibi. Salamat. Huwag may gabi diyan. Bye-bye.
4: Bye-bye.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong
0: unsa?
3: Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Unsa ito wag mga kaigsunan para sa itong pangutana karong gabi na. Sa itong tagna-tagna question. Unyan ako mag-hint para sa tuang ano tumbag kay basin niya ka nang ma, ano, ma, matod pa na ko do kay masunog ang investigasyon. Investigasyon? Masunog ang investigasyon. Sa mga Magnum friends na ito diyan, laning na minaw, may gabi ninyo diha. Sa manda ko noong mga kiksunan na tubag sa itong pangutan na magi, tanahon be. 0917-716-1899. Oh, so katong mga gusto mong minaw, kung gusto na tanaw, mayong papaminaw may gala sa inyong panimalay. Sa tanan sa diya nga na kuan, nabasa. May gabi eh. Palong mo niya. Oh. Sige daw, be. Sa mga Magnum friends na to din na nga mga estudyante. Sige, kay mga estudyante, gapaminaw sa itong programa. Akong invite na ako mga estudyante nga gusto sa makabalosab sa itong pangutana. Ay, sunod na lang na ituod. Mga kuan na lang itong question day para sabay sab sa klase. No? Sige, sunod. Para makatawang estudyante. gusto sab nato makalearn ng mga estudyante labi na na naay mga lesson nga di matun-an nato sa kanang kuan pero gamay lang katungod sab sa siguro sa kaapikihan kay nay usahay nga dili matudlo sa eskwelahan. Para yan ng example, oh. Example lang, ha. Ang tudlo sa eskwelahan. Ang ingon tagkakinsa ng nakinsa unsay daan nga pangalan sa Pilipinas. Las Islas, Pilipinas. Mauray gitudlo. Kung imo ding tanahon di ay ang history, ay napamadilain mga pangalan sa Pilipinas di ay. Oh, kung naminaw mo sa ako gabi, oh, tumiyagi ang loday. Makabalo mo.
3: Tunamoy huna-huna.
0: Iba?
3: Tupagon.
0: Wala man na gitunlo sa... Ako, elementary ako, santod nag-high school. Wala man na... Oh, wala man gitunlo. Apil ng usay hinungdan, nganong nahimong Luzon. Oh, diba? May balaan nato na sa tong programa. Ito nang gisgutan na tumiaging adlaw. Mindanao, nganong nahimong Mindanao. So, may balaan nato na. At least nga di man galing di man taingon nga bright pero at least nga na topic diri sa atong programa bisag wala lugar kaayon na mention o na isgutan man lang sa eskwelahan so, nga to ang mga eskwelahan at to ang mga estudyante dasigo na ko nga maminaw mo sa to ang programa ha kay para mahibalan na to yung takit sa nagpatay kang madjilan yung digla pulapo dili sila pulapo nagpatay. Topic sab nato na ning miagi. Ah, dili sila pulapo lang, nitiwas lang siya. Pero nagpatay usa sa iyahang mga tigpamana. Naigo sa tiil sila pulapo, naman ay hilo to. Di, nagdagandagan si, ala pulapo naman noon. Si Magilan, naman ay hilo, naigo sa pana sa yung tiil. Sige niya nagdagandagan, natumba. Gitabangan o kanang tigbas. Sila pulapo, igo lang ni Dool. Panghuman, iyar rin gi-confirm. Panghuman, siya diingnon nga, siya, lapulapo, nagpatay kang Majila. Ah, hero din kayo. Hero, ara! Lapulapo, hero! Diba? O na yung mga klase sa, ano, mga in history sa ato ang di kayo gaka-mention sa eskwelahan. May mga kuan nga, mulagi. Kana pag yung kani I don't know ha siguro sa mga na mga estudyante nga naa sa mga politician mga pulsay ana may mention eh pero sa high school ko ha I'm so sorry na lang gyud sa kuan na high school ko ang akong nahibal-an dautan si Marcos mo na akong nahibal-an
3: inyong tupagon
0: Marcos senior ba senior
3: tagna question
0: oh mo na akong nadun na hibal-an dautan si Marcos kay nag-declare og martial law. Di ay kumboto na unaon. Naa di ay rason nga nung nag-declara og martial law. Isa pa, sa kadagandaghan kay nahimo ni Marcos, wag yun na dumduman ang grabe kadaghan ng mga maayo. Dili ning si Junior ha. Marcos Senior ba, Senior? Oh. So dito ko na yung amo di ay. Diba? Tungod sab na sa grabe nga promotion sa media nga binayran daw. Oh, binayran daw tong EBS daw sa una. Mubito nang wala gi ko ni Duterte ang EBS. Kay ang gina-promote permanently si Aquino, wala na ni Marcos. Dinahumot kay si Aquino. Si Aquino ana. Kon kayo. Na? May nawak. Caller? Hello?
5: Hello?
0: Hello, may gabi sa ngalan.
5: Ang gabi eh.
0: May gabi sa ngalan na to, ma'am.
5: Si Vicky.
0: Oh, si Vicky mo na yun. Ay, naku, Vicky.
5: Oo.
0: Ah, Vicky, nagkaon na ka diya, Vicky.
5: Wala.
0: Kaya ngayon kung sunan ni mo diya, Vicky.
5: Oo.
0: Signay bilin di nga kwan lang balag murag pasaw na tanawon. Sig mabutangan lang nako asin inito na nako ba lugaw na ni ma.
5: Kalo isa.
0: Bitaw eh. Sige Biki, unsa man imong tubag?
5: Kwan. Usa ka to, usa ka to.
0: Ay, atong utrohon ha. Sa utrohon na to. Ang atong pangutana is, kinsa ba kanang amuha nga kanunay mangga pangabayo?
5: Koan? Kaguran na siya.
0: Kaguran. Final? Yeah. Final answer?
5: Final.
0: Final answer. Ug matubag ni Nimoron, yahay. Pero di Japon, ikapila naman nga ikapila naman nga kapakyasan. Bitaw eh.
5: Iwan ko pagkakam pero salamat
0: lang sa pero kung
5: mukha mo naman kung magmapa.
0: Bitaw, sige. Tanaw na to ha.
5: Okay, magbalik kong tawag.
0: Balik lang tawag kung nagkikay na hulunaan diyan nga sakto nga. Oh. Anyway, imong tubag nga kaguran is...
2: Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, Biki.
5: Yes, yeah, shout out ko.
0: Sige, go.
5: Ito ako sa lang sa Tamigin. Sana mga kapatulong niya ako mga pagmangkon niya. Diyan sa Sagay, Bunbun Sagay. O diyan sa Bunbun Kutarman. Tanan. Yan lang akong tawagon kay Dagan kayo. Diyan lang kong makuan.
0: Apiltong nang...
5: Sa isa ka ba yung
0: apiltong nang hula mong kaguran. Wala kayo uli. Yuli na ninyo. Tugay na kayo to, Ab. Napangag na lang ng kaguran, Ab. Bitaw eh. Pangag na lang ang kaguran. Wala nyo giuli, Ab na. Bitaw eh. Sige ka nang bikin sa man. Ay, wala mo rin. Wala. Huh? Mora to.
5: Mora to. Salamat.
0: Sige. So, padala. Tagay lang kung kan. Lansunis. Kung makatukas kami gin, ha.
5: Ang
0: gusto Lansunis.
5: Oh, ato akong kuhaan dito. Amang ito'y panagto ka ng pakuha kayo. Amang nakutupi akong yuta dito.
0: Wow, sana all. Yuta. Kwartahan kayo.
5: Sa mga bahay dito ka. Wala ko makanipa mapoy eh.
0: May kaki naman kay yuta dito.
5: Wala mo ito yuta dito. So, mapag-spot pagaling lain.
0: Ang amuha dito. Akong mga kung ang papa dito, may sunsong papa, wala, nag-away man si Yuta. Uy, mga ayaw ni nga mga... Naglalis
5: mo. Gipang-squat na, dagala na mo yun ito, gipang-squat na nga po sa Bukid-Bukid.
0: Tingala naman ako nga, gipamaligya naman. Noon sa, naman mo yung mga tawahan na nga, ambot na, makaingon pa ba kung parinti ba ni sila? Sa, mani nga mga tawahan na nga, kabaktulan, makaulaw nga kabaktulan mo ha? Beta ay sige Biki, may manis Biki kay buutan manis Biki.
5: Salamat.
0: Sige. Salamat kayo ha.
5: Oo.
0: Okay, bye-bye.
6: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon.
0: Na?
6: Natagna.
0: Grabe ni nga mga kabaktulan niya. Baligya lang kalit ang yuta sa kong papa. Kamuab? Na. Bantay lang mo dia. Tinuod biya gid ni. Tingala naman tanga nga baligya naman. Halaka. Ay nako. Daan na lang gid nako ni sa kanang binuang. Way ayo ni nga mga kabaktulanan ni. Alas ato ang kinsabay mo. Be, kinsabay makatubag ka ani be sa tuang ano. Tong pangutana. Kinsa ba kanang amuha nga kanunay mangga pangabayo? Okay. Tawag lamang 0917-716-1899. Let's go. Ay, sa tuwang pagbalik na eh, tutod. Sa tuwang pagbalik at tuwang oras, mga kiksunan, na tuwang oras alas 7:44.
6: More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
7: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
8: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account, Pads.
7: Ha? Nga naman?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Halamads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
9: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa kami nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. Magnum Hit Sika with Magnum Mental.
10: Ay, balik tayo sa itong programa karong Magnum Hit Sika. Sa itong panaguban may gala niningatak na para sa itong tak na question.
11: Kung tunangoy huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
10: Unsay tubag sa itong pangutana. Kinsa ba kanang amuha nga kanunay mangga pangabayo? Sige daw be. Ang hint na to ani is gamit or butang. Bagay tayo. Sana all. Ang saman daw kuno ni nga butang. So, di ni siya tao, ha? So, dili ni siya tao. So, bagay ni siya. So, unsa ni siya nga butang nga atong mahibalan. Dili po ni siya kahoy. Dili. Butang gini siya. Dili po hayop. So, unsa ka ni? Sige daw, B. Ako na to, B. Tanan nga mga estudyante. Once again, estudyante, minausad mo sa atong programa para mas mahibal-an ninyo sab ang mga butang mga kadugang-dugang sa inyohang pagtuon. Okay?

0: mo lagi po din. Saan taman ko, uyamot naman yun ta, pobre man tang dakwa na.
1: Oo, oh, oh. Naikor ta, pero gamay ra. Ikaw
0: gamay ra.
1: Ikaw rin palit sa kakaon.
0: Wow. At least na, at least positive gihapon gamay.
1: Yes. Wala. Ano rin ang pinabuhi sa pobre. Pobre, no.
0: Pero wa may dautan kung magkwanta, magandoy ta, nga lang, di ba? Wala na.
1: Ay, kwantong balay. Ay, sa akong pagkakwanta ron, magdomincho, dilay na ko magandoy.
0: Ah, ang ako lang,
1: ang ako lang mga anak mo, ako nang iampo. Yes.
0: So, may yampo. Yampo nga malangit. Saba?
1: Magpun sila. Mahayahay sila.
0: Ah, mahayahay. Ila
1: kong mabuhi. Ila kong mapakaon.
0: Ah,
1: anak.
0: Wow. Sana. Lagi nga ba? May nga ginikanan.
1: Oh, yes.
0: Pero may ginikanan. May inampuon man. Ang anak ka.
1: Ay, mag-ampo nga.
0: Mag-ampo.
1: Ay, mag-ampo. Uy, ato din pagloan atong mga anak, mga apo, nga mag-ampo.
0: Ah, lagi
1: ay,
0: walay, mayo.
1: Sabay sa ato sa kinabuhi, kundili ang pag-ampo lamang.
0: Yes. Amen, amen.
1: Amen.
0: Amen. Hallelujah.
1: Woo! Praise the Lord.
0: Ipatong inyong mga kamot, atong ayuhon. Nako, oy. Bita, oy.
1: Ganina
0: na sige. On sa man imuhang tubag.
1: Akong tubag kanabi tong bangko ng tuya-tuya.
0: Ah, tuya-tuya. Asa.
1: Yes.
0: Mangita unang una sa kun sa term, on sa kana na. Basta kay tuya. Sa muna to.
1: Mga tuya-tuya ko maglingkol nito ta.
0: Ah, basta kay murag bending chi sa.
1: Ah.
0: Di ba, di man po wheelchair, di ba? Kuan man ako.
1: Basta kayo muna na. Ayun, wheelchair, oy.
0: Basta kayo.
1: Magpapaganya na. Siya, maglingkon na. Tapos hindi tayo matulog.
0: Oh, lagi, kailang pantigulang lagi. Kailang pantigulang.
1: Oo, ano.
0: Kaya mong ginasakyan. Bita, oy. Sige.
1: Bita, oy. Basta na ako, ma. Basta niya, oy.
0: Ang imong tubag nga bangko nga tuya-tuya.
1: Ayay.
0: Yes.
2: Mali ka yun. Mali ka nga.
0: Huwag yapon.
1: Shout out na lang po.
0: Sige, sige, go.
1: Akong friend, si Red, sa Kamigin, si Vicky, si Hyderon. Sa tanan ng inaw, there is a kuhan. Gusa. Balingasag. Kana shout out ya tanan. Sa imo na magdominsyo og sa imong engineer dira nga nagdawat sa akong call.
0: Oy, thank salamat. You. Salamat kayo. Bye bye.
3: Kunto na moy huna-huna inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
0: Na ha? Mga tigulang. Lupita na sa una noon, akong lula sa una, nga sakisakay siya ng bangko nga swing. Imot ko sa term na ana. Sakay ana, tuya-tuya ba? So, sige na, lingaw man kayo. Pag sige na kong tuya-tuya, naguba ba ito? Naguba ba ito ah? Dagan-dagan ko ah.
3: Punto na mo'y huna-huna.
0: Patay mali na yun.
3: Tagna.
0: Line caller, hello!
4: Hello, may gabi yung magdominsyo.
0: May gabi eh. Sa ingalan nato, sir.
4: Warren.
0: Uy, nakatubag baka last time, di ba?
4: Tungkuan. Tungkuan.
0: Tungkuan.
4: Semana pag yun.
0: May semana. Sige, tanaw na to. Makatubag yapon ka. Sige. Unsa man ang tubag ni Warren?
4: Motor.
0: Uy, motor. Abalo ba kag motor?
4: Kabalo.
0: Magay mo, mupatong ba? Motor pa magka. Padali. Bitaoy. Imong tubag nga motor. Is.
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Oh, wala man. Di man motor. Ito na, shout out. Di mo diawarin.
4: Shout out. Tanago ka, ma'am. Ima.
0: Sapa.
4: Warato magnominso.
0: Ah sige, salamat kay Warren ha.
4: Salamat.
0: Bye-bye.
3: Punto na moy.
0: Hay.
3: Tubagon. Tagna. Tagna. Question.
0: Tagna.

0: Sabi punta tong bata pa ta, no? Mga 90s, ano, mga 90s. Lingaw kay itong kanapitong mag-uban-uban mo si mong silingan pag humana na, dula-dula dahil mong sinilas lata. Ah, maunang experience nga makaingong ka nga kanindot sa kinabuhi, nabuhi ka. Dula mong sinilas lata, lingaw kay mo, ana. Sipa-sipa lata. Iskati baka ha. Kanang patintiro. Diba, lingaw kayo ang memories ni mo pagka-childhood nga makasinati kag ingana nga kalipay. Ano makaingong ka nga kalami, basikay balikon itong mga panahon ng mga, ayaw itong sipunon ta pa. Kadito, tas mga kanang nalingaw ta. Ba?
1: Ito na mo'y huna-huna.
0: Mga bata. Karon mga bata, lahi naman ang bata karon.
1: Tagna.
0: Murag, I don't know kung napa ba'y gadula o patintiro karon. Napa ba? Wala na ba? So, dito na sa kuan. Bula? Wala naman siguro amot. Ay, depende sa barangay. Kinamay barangay nga, bukid-bukid. Na, mga bukid-bukid. Napa? Puro din sa syudad. I don't know, nabatay mga kita. Na siguro yung barangay nga kanang kuan pa, kuan ang community, no? Kanang pang 90s pa ang community. Na magdula pa na sila. Pero mostly na yun sab sa barangay din sa itong syudad. Medyo kuan na yun. High-tech na yun ni sila. Dito na yun sila magpatintiro sa cellphone. Cellphone na yun sila magpatintiro. So, di na yun sila makasinati itong dakop-dakop. Ano, dagandagan mo. Ang pinakapaborito na ako kay kuan, PSPS, I love you. Ang pinakapaborito na ako. Sharon Gabi! Sharon Gabi! PSPS nga agtoon din ni mong crush din I love you gigilok nako balos po siya kay siya nang po'y taya balos po siya I love you gigilok anyway so ano te niya tataon balik pagyapunta para sa tuwang magnum tagna-tagna question kay waman na tubag. So, ato rin gihapon ng patubagon na itong mga Magnum friends. Okay. So, mabalik tama lang. Mas pipila ka mga pahinom doon. Magnum News Alert sa Tamay Gala para sa tuwang alas 8. And sa itong oras ka rin, alas 7:57 na.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas sa 8:01 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Nanawagan si NGCP Regional Information Officer Mayor Rosella Curiano sa tawahan nga magtinabangay aron malikayan ang kon unscheduled power interruption pinagi sa paghimlo kon pagpahibalo kung dunay posibleng makadaot sa transmission line, mato ni Curiano. Nga kailan usab nga itaho kung dunay mabantayan nga agaplano ug dili maayo sa mga transmission facility aron maaksyon ang gilayon.
4: Kulang untang hangyuon ang tanan nga kitang tanan magtinabangay para dili kita makasinati og mga unscheduled power interruptions pinaagi sa pagpahibalo kung naana moy na matikdan nga naanay mga sanga sa kahoy nga hapit na mo sagyad diha sa atoang mga transmission line kung naapod moy mga nahibal-ano nga naay mga gapanghilabot or gapangkuha og mga transmission tower part og naapod sila yung mga nabantayan nga naay mga gaplano og dili maayo diha sa ato ang mga transmission facilities. Importante gyud no nga maaksyonan kini immediately before pa nay mahitabo sa ato ang mga transmission facilities kay tungod ang transmission facilities manggod nato siya manggod ang nag-connect gikan sa mga generators or sa mga planta sa kuryente paingon sa mga distribution utilities and electric cooperatives. So kung naay mahitabo sa ato ang transmission facility, dili lang manggod ingon nga isa ka barangay or isa ka sitio ang maaffected.
3: Ang pamahayag ni NGCP Regional Information Officer Mayor Rosella Curiano. Samtang malauman si House Deputy Speaker og Iloilo 1st District Congressman Janet Garit nga dili pa katapusan sa tanan aron mapalabang ang mas maayo nga og klaro nga version sa balaod batok dinastiya. Mato ni Garit nga mahimo pa kini nga hisgutan og ayuhon sa Bicameral Conference Committee o BICAM.
5: Ang suporta ng mayorya. So, in this case, ang proposal ko was act to the fourth degree, no, of consanguinity na implementable within six areas. Yung national, and that refers to president, vice president, and senators. Yung Congress, then the province, CP, municipality, and barangay now. Sa pananaw ko, hindi pa huli ang lahat kasi may BICAM pa naman. Dun sa BICAM, pwedeng ayusin yung mga ganyang panukala. Specifically doon sa, kasi dito parang kukuha ka ng certification. Sa pananaw ko kasi medyo minsan mahirap din na-implement yan. Kasi minsan di mo naman alam magkakamag-anak, magkaaway.
3: Ang pamahayagan ni House Deputy Speaker og Iloilo 1st District Congressman Janet Garit ug karon sa tong Magnum News Hunter misamis ron ra Pride Queen na 2026 sugdan na sa dili madugay sa balita og serbisyo ania si Magnum News Hunter 13 Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Magdala rin no, may medyo likunod ang mga katauhan karon nga naa sa palibot sa Petronio. Lang sa pag taxi sa misamis Oriental Pride Queen na 2026, kaya di pag-iwapag-iwi sa nasundan na mag-umalani, kailangan po din nga grabe nga pag-gigantasar kasi natin, kapusog na pag-buntag sa ulan. O karon, gatong gawa po siya ng kanyang taligsik. Kaya may lagi, nag-naadis sa gawa sud na dunay mga tent o dunay mga trapal nga nahimog-himog nga kinibitaw nga rundi maulanan ng atong mga kaibsunan nga managadaiya nga lungsyo sa misami sa orientar nga may delikat ang tao, no? Sa Capitol Ground, kaya aron usab sa pagsalamot sa labi na, doon ay 21 ka mga kandidata na magpasundayan karon og kinsa sa haang na mamahimo usab na pinakauna na misami sa Oriental Pride at Queen na 2026 sa Magnum Langi. Kaya lang tamo ni ang pinakauna kagipasidunggan na sa misami sa kung sa provincial na sa Oriental Magnum Langi kay ganilin niya mga taklaan nagpadakan po, naghimo o pagpagungog o mensahe ng si Governor Juliet Uy, inwala pa naman niyong kusog na maot na panahon, pero magpadayon gihapon ang nakinasundan ikan sa kanibang 5 months, ganing nga best in talent, pero tulad niya na, kasi yung mga Rizal Mor, pwede sa out of 26 sa mga lungsod, sa Rizal Mor, ako naman yung talent, sa lungsod, ako naman sa Rizal Mor, sa nagapoy mga disinuybe, sa mga representante, ang nagapasundayan po, pero kunya, ako na i-anunsyo, ginsa, na may mong best in talent sa Pride Month, no, Magnum Lani. So, gani ka rin, sa mga tuwang na kapulisan, no, sa kalibot, sa namang gapo, nakakatag, kung wala mabuti mga nakita ng mga kalibang na kagubot, sa kanila yun ang ilan na posible, tungkol po na lang, ang lugay o ginasundan ang maong kalibang activity sa may Capitol Grounds. Pero doon na naman yung mga tao, pero at siya na lang yung kaya, sa mga nanguli na, wala, yun pag ikaw, labi na, pag sinunod may kaguluan, doon sila yung mga representante, ng mga kandidata, ang mag-rampan yung mga takna. So, at yun lang natin, pasupon doon ang Italy, kung kanyang mga kalabuan o kinsang mga himong kinibang mga mananaong sa Misami sa Oriental Pride at Queen 2026. Sa lokasyon, ito sa Magdang News sa 119 Riza Cruz. Sa balita, Sir Pisya,
3: dagang salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. O karon sa itong Magnum Public Service Gipay Balog gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of Our Mother of Perpetual Help ngay pagayon sa Hunyo 24-25 o Hunyo 26 sa Our Lady of Manawag Chapel Lemket Kay Center Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon unang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ang kapistahan pagka sa ulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum News Alert.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sika. Magnum Hit Sika. Hit Sika.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.

0: Alam mo, yung gabi, ganyan tanan mga Macron friends, mayong papaminaw sa mga kaiksunan na tudyang nga nakatunin karon ng lasigin sa ito nga panaguban. Standby po sabdayan para sa ito nga tagna question and then Macron knowledge is power. Nga itong tagna, siyempre, tanaw na ito kung kinsay makatubag, ano? Sa ito nga tagna question, kinsa ba ka ng amuha nga kanunay mangga pangabayo? Oh, so tanaw na kinsa ng amuha nga kanunay mangga pangabayo? Butang ni siya, butang or gamit. So, unsa ni nga gamit mga kaigsunan para sa atong matag-an. Okay? Dayon, standby sa atong tagna question. Mudawat niya pong tagtawag, kinsay makatubag ani para sa tuang tubag. 0917-716-1899. Usbo na ako mga kaigsunan. 0917-716-1899 para sa tuang mga pangutana. Okay? O sa tuang caller. Hello, caller. May gabi eh.
1: May gabi. Otrok mo. Manong isyo na.
0: Ay, otro ka. Unsa man imong...
1: Si Emma ni.
0: Emma. Sige, Emma. Yes. Unsa man imong tubag, Emma.
1: Ang tubag otro manong kanang tao nga nagbike.
0: Tao nga nagbike?
1: Yes, tao nga nagbike.
0: Ang atong ako lang ikuan ha, para ano, gamit ni siya, gamit.
1: Ay, gamit?
0: Oo, gamit ni siya.
1: Ay, gamit ni ay.
0: So, kung na kay idea about sa gamit nga imong makita, nga kinsa ba ka ng amuha nga kanunay nga pangabayo gamit ni siya
1: gamit
0: butang or gamit
1: ay bolo
0: ha
1: bolo sa kanang pomba sundang
0: alagay bolo kanang bolo. Ano so uh-oh. Sige stand sige. sige, imo ang tubag nga bolo is
2: Halikan yan kapatid.
0: Thank you. Bitaw, sige, balik lang tawag kung nahi mo hadi ha.
1: Bye.
0: Sige, bye bye. Hello, tawag na sad sa lain. Sige, para sa tuwang tubag. Kinsa ba kayo makatubag? Ani karon sa itong pangutana? Ang atong topic karon mga kiksunan, muna siya itong topic karon. Kabalo ba mo nga ang Pilipinas na ay disyerto? Alam nyo ba ng Pilipinas may disyerto? Diba muna ito nga nangabalaan, no? Sa mga kuan mga Pilipinas walang ano pero merong disyerto ang Pilipinas. 'Di ba? Oo, so merong disyerto. Pero hindi ito kasing laki ng ano nga disyerto nga makita nato diya sa kanang mga China, Sahara Desert, mga disyerto no. Dili na ingana kadako noon. Gamay lang gid noon siya nga disyerto mga kaigsunan. But anyway, atong topic karon is about sa desert. Desert, ano? Hindi desert, ano? Kasi, ano, mapagkain mo doon. O, desert. Ano bang desert? Kabalo ba mo nga under the desert? No, under the desert. May nadiskubrihan ang atong mga archaeologists. So, under desert, ano? May nadiskubrihan nga kining something ang atong mga archaeologists. Ayan. So, makita ninyo unya unsa na siyang nadiskubrihan. But it's good sa tag-disyerto mga kaigsunan. Ang disyerto, to sa to ang magnum knowledge is power. Hulat-hulat na kinsay mo tubag sa tong pangutana. Hit! Sa to ang magnum tagna question. Ang atong, kuan, ang atong, anay caller. Hello, may gabi eh. Hello?
3: May gabi.
0: May gabi. Si pangalan na to, sir?
3: Aldrin.
0: Ha?
3: Aldrin.
0: So, sa taga-asa man si Aldrin?
3: Lapasan.
0: Lapasan. Sige. Unsay tubag ni Aldrin?
3: Anong nabansa?
0: Ha?
3: Nagplansa ba?
0: Plansa. Ano lugar, no? Sige, tanaw na to imuhang tubag nga pag magplansa. Yes!
2: Mali kanyan kapatid.
0: Dili plansa. Okay, nice shout out mo dia, sir.
3: Shout out to Luis.
0: Ah. Mura. Sige, salamat kayo, sir, ha. May gabi ini mo, diha.
3: Okay.
0: Okay, bye-bye.
4: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon.
0: So, ano ba talaga ito? Kinsa ba ka ng amuha nga kanunay gapangabayo? Para sa mga Tagalog na to diya, sino ba itong amo? Maamo nga palaging nangangabayo? Tama ba? Kinsa ba kining amuha nga kanunay mangga pangabayo? Butang or gamit ito? Oh, gamit or butang. So, unsa ni siya nga gamit? Dili plantsa, dili pod bike, dili pod sakay mo na. Hello, may gabi eh. Hello, may gabi eh.
5: Hello, may gabi.
0: Yes, sir, may gabi eh. Singala na to, sir.
5: Adudong, sir, from Bag...
0: Adudong. Adudong. Mara magkatong sa... Ha?
5: Kabaringasan.
0: Adudong. Oh, kana ba mukaon ka, kan ka slice ka, may mo ning adubong. Adubong dito dai. Dito dai lahi mo dito. Ala sige. Unsa man diha ang imong kuan? Tubag adudong. Saman.
5: Makina. Hmm.
0: Makina. Makinano, makina, makina. Makina. Ang imong tubag nga makina is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, dili makina. May shout out mo da, dong?
5: Shout out sa akong
0: asko. Mara. Okay, sige. Salamat. Sige, shout out sa tanan. May gabi, bye-bye.
4: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna question.
0: Okay, narita sa tuwang topic, mga kaigsunan. Sa tuwang Magnum Knowledge is Power.
4: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Atong isgutan sa ang disyerto. Kabalo ba mo nga dinhi sa Pilipinas na atay disyerto? Asa man idapit? Basig didto ra neskuan ba? Kamigin. Pero actually na ay disyerto ang Pilipinas. But dili lang yun siya ing anak kadako. Kay gamay ra man gid siya nga di mura gitawag lang nga mini desert. Yeah. Mini desert. But anyway, it is not our topic for today. Our topic is atong ay ikuan ang desert. Kabalo ba mo nga naay na diskubrihan ilalom sa desert? Di ba makabantay ta pag disyerto gani imo makita, inani imo makita pag disyerto. Oh, inani imo makita pag disyerto, di ba puro balas lang ano? Balas lang, balas. Kita ni mo, dry nga place, nga init, nga ngi, murag, sabah ka ng alingiing, nga naipagka mainit yun. Walay plants, walay halaman, walang tubig, kasi puro balas. Dahil puro balas, uhaw na uhaw kapag magbaklay ka sa disyerto. Pero kung imong tan-aon mga kigsunan, kung mukalot di ka na ilalom sa kanang desert, naray tubig. Ha? Naray tubig. Kung kabalo lang ka mangita o kanang area nga kung asa nga kini siya nga place murag na itubig. Kung kabalo lang ka mo detect or tunan man guna sa uban. Nada ilalom man na tubig. gadagayday. Kapoy lang kay kalot, kay perting malaha nga, perting ugaha nga, perting iganga nga, sabah, perting inita. Kapoy kay kalot. Pero di pa na itong topic karon. Unsa di ay ang kining desert? Kabalo ba mo nga nain na-discoveryan ilalom sa desert, sa Sahara? Sahara. O sana sa pinakadako nga kining disyerto sa tibuok kalibutan. And kung inyong may balaan, natay top 10 ring top 10 sa tuang disyerto. Ang pinaka top 10 nato or ibang top 15, ang pinaka top 10 nato, ang pinakadako nga disyerto sa tibuok kalibutan. Magtingala ka ba? Ha? Antarctica? Matingala ka, pinakadako nga desert sa tibuok kalibutan, Antarctica. Kaingon ang uban, ha? Huh? Antarctica nga, snow mana? Snow mana? Eh, kabalo ba mo nga bisag snow tawagon gihapon og desert? No. Bisag snow na siya. Tawagon gihapon og desert, disyerto. Kahit snow. So dili lang balas na uga, dry nga balas, nga mga balas nito makita sa disyerto sa China, o sa disyerto sa Arabia, Saudi Arabia, o sa Egypt. Dili lang balas, kundili apil ang snow, tawagon gihapon siya desert. Ayan. Antarctica desert is the pinakaluag, the largest desert in the world. Sunod pa yun ang Arctic Desert. Usa sa pinaka-largest desert in the world. Which is, pwede di ay tawagong disyerto ang snow. Ayan. Ang lain na po dahil nga mga disyerto, ang Sahara Desert. Itong isgutan o niya tataod, Sahara Desert nyo sa China. Ang Great Australian Desert. Nga makita na ito mga kiksunan sa Australia. Siyempre. Arabian desert. O say, mention, mamali na to pronounce, no? Desert. Well, desert. Ay, sama na, mutubag na. Mutubag? Sige, mutubag kita. Before na to magpadayon, makaigsunan sa tuang topic, may gala sa tuang about sa desert. Atos ng tanawan kay mutubag nga itong sa mga color. Hello, may gabi.
6: Hello, may gabi. Mahugang
0: yes, may gabi. Si pangalan ni Sir.
6: Sinong tabasan ni Magdamigo?
0: Uy, sinong tabasan man ni?
6: Yes,
0: sir. Oh. Sniper man ka, di ba?
6: Yes, sir. Sige lang tabasan.
0: Sir, so man, on sa may ito tubag.
6: Ito ba po niyo po kasi na Magdamigo?
0: So man.
6: Pagalagma na lang din. Basin man sa lagmaan.
0: Basin di ay, basin. Oo.
6: Basin di, oh.
0: So man.
6: Butang man na siya, butang man na siya. Sa ato pa, kanuna, kinsa nga amo. Ang akong tubag, ala, Magdamigo, bagpak.
0: Bagpak.
6: Oh, bagpak. Mga bayo man sa itong abaga.
0: Mm-hmm. Bagpak. Pwede po, sab, no? Mura po ka ng kuwan. Kaya mura mga bayo, sab, no?
6: Oh, mga bayo sa itong abaga. Basin dahil nasa lagmaan.
0: Oh, pero ang kasuot sa bagpak, mura po ka bayo ang nagway po.
6: Oh, lagi.
0: Bita, oy. Imong final answer. Final answer, bagpak.
6: Bagpak. Oh.
0: Sige, imong tubag na bagpak para sa itong pangutana is...
2: Mali ka niyan.
0: Mali ka po, mali.
6: Diligid
0: ka
6: sa lagmaan,
0: Magdamigo. Diligid ka sa lagmaan. Oo, diligid ka. Naka-shoutout niya, sir, sinon?
6: Ang masalagmaan na yun, marigin din akong ilikuan, shoutout ang si Tart, Hyderon.
0: Yay! Nakabalos, nakabalos mo ka ba? Kaya sige po kang i-shoutout ba? Karon ka na po.
6: Hindi ko kayo pakasulod, gadagad niyo yung cooler. Oh. Wala ka rin, manimalos ko ang isa. Wala na akong isa at ang si Tart. Oh. Hi, Nero.
0: Sarang! Bitay. Kiligon mo sa ta. Sige. Salamat. Bye-bye.
4: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna. John.
0: Asan na ta?
4: John.
0: Asan na tayo? Balik, tawag lang mo mga kaigsunan para sa itong tagna-tagna question 0917-716-1899. Dito tayo pa rin sa tuang Magnum Knowledge is Power.
4: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tumod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: So naa di ay snow, bisan snow siya, tawagon siyang disyerto. Kaya, ug ang pinakadako nga disyerto sa tibuok kalibutan, buong mundo, Antarctic Ocean. Antarctic Ocean! Antarctic Desert. So Antarctic Desert, which is pinakadako, the largest desert in the world. Ayan na. And meron din tayong Kalahari Desert. Na? Kalahari. Na Patagonian Desert. Syrian Desert. Na, dagan kaayo na. Pero atong isgutan niya tataod, unsa di ining nadiskubrihan ilalom sa Sahara Desert. Ug ato pong itanaon, unsa po ning nadiskubrihan ilalom sa Antarctic Desert. Na ining nadiskubrihan ilalom aniya. Kikalot-kalot man nila. Sunod mga diskubrihan mga kaisunan. Onsan eh? Sa dugang pa. Ay, tapad eh. Kali dito sa kininga na imo tawa, na imo tubag sa itong pangutana mga kaisunan. Tawag na sa itong, kwa na, sa itong magdumtang na tang na question. Si Cindy, mayang gabi, Cindy.
7: Mayang gabi eh.
0: Ang taga-asa man ni si Cindy.
7: Kwa, Mulugan, El Salvador.
0: Wow, Mulugan, El Salvador City. Oh, mayong gabi diha, nadaghan daw kawatag manok, di ba? Bitaw, joke lang. Bitaw eh. Sige, imong tubag, Cindy, yun sa man.
7: Kaldiro.
0: Kaldiro? Wow.
7: Oh.
0: Ngao kaingon magkakaldiro?
7: Okay, for me, wala siya ako, itakang. Yeah. Kawiran, ito yung handle eh. Maratagi. Marataga kabayo.
0: Ah, pwede po, ha? Oo. Oh, tanaw na to. Pwede ka ha, kini? Ang kaldiro ni Cindy? Atong imong tubag is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Dili ka po. Bitaw eh. Sige. Naka-shout out niya, Cindy?
7: Kwan? Si John Ray nga kulete.
0: Hmm. Sa pa?
7: O si Mandy.
0: Oh. Sa pa man?
7: Mara.
0: Ah, sige. Salamat kayo, Cindy.
7: Salamat.
0: May gabi, Edi, ha? Mubalik tama lang, mas pipila ka mga pahinom ng mga kiksunan. Tanaw na tukin sa makatubag sa itong pangutana para sa itong magnum tag na question. And syempre sa itong dugang pang mga informasyon may gala kalabot sa desert. Sa Magnum Knowledge is Power!
8: We'll be back in a moment right after this station.
9: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
10: Ang pagtayog sa yuta o linog, dili matagnaan kung kanusa kini may tabo, busa kinahanglan nga andam kita kanunay. Ani ay mga pamaagi aron kita maluwas sa linog. Gamiton ta ang duck, cover og hold. Muduko, mutago og mugunit sa ilawom sa likod nga lamesa ug pabiling alerto sa mga musunod nga may tabo. Likay ang bintana nga samin ug uban pang mga mabuak nga butang. Dangkong aparador ug bugat ng mga gamit nga posibleng mahulog kanimo. Kung ikaw ana sa sulod sa building, ayaw paggamit og elevator, kay pwede kang matrap kung mapalong ang kuryente. Pag-andam kanunay og emergency kit sama sa tubig nga mainom, mga pagkaon nga dilata, first aid kit, flashlight og extra nga baterya, ug pito nga magamit nimo sa panahon nga ikaw matrap pagkauman sa linog at tudayon hinay-hinay sa luwas nga lugar. Kung ikaw ana sa gawas nga bahin, palayo sa mga buildings, overpass, poste sa kuryente, mga punuan, daplin sa dagat ug sa landslide prone area. Ug kung ikaw ana sa imong gimaneong sakyanan, ayaw agi sa tulay, ipadaplin kini ug gawas dayon ug adto sa luwas nga lugar. Ania si Engineer Rainier Amilbahar, head sa Fivox Region 10. Alang sa iyang mapahimangno.
11: Taas ang imong paminaw sa ang shaking sa imong area, pasabot ang nalayo ang linog sa ilo, sa nakagool or ano. But again, dili ta dapat magpanic. So we have to warn our inhabitants, dili ka magpanic. Do the cover and hold. And again, balik ta sa preparation nga dapat dito ta mag-prepare sa atong mga panimalay, sa atong buildings. Kung dili siya tanaw na ito, nga wala masunod sa sakto sa National Building Code, mag-retrofit ta para dili kamahadlo kami.
12: Kung naatadaklin sa dagat, kasi nati itang kusog na linog, after kusog na linog, after doing the duck cameron hole, at tuta sa taas na lugar. Kung patagulat kung mga advisory pa rin ha, or what, ang advisory might be too late, ang ibit ni mga time is 5 minutes. Kung hulapon pa rin mo ng mga advisory niya, ito na kasunod sa laot galamoy-lamoy, or namatay na.
10: Kung aduna kamoy mamatikda ng kadaot sa palibot, uguban pang insidente may tungod sa linog, tax o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotline ang 0999-8887-999. Kini, usa ka may nungdanong painumdum, dini lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Jersey on.
1: What? I don't understand.
2: Lock it in.
3: We'll be right back.
4: We'll be right back.
3: Magnum Radio 99.9.
5: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an ko daw kung a kwarta sa akong bank account pads.
5: Ha? Nga naman?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong a kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
5: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa

0: Okay, balik tayo sa itong programa karong Magnum Hit si Kat. Siyempre sa itong pagparayin mga kiksunan sa itong Magnum Knowledge is Power. Siyempre niya tataon sa itong Magnum tag na question. Kinsay gusto mo tubag sa itong pangutana may gala. Usbo na ko ang atong pangutana. Kinsa ba kining amuha nga kanunay mangga pa nga bayo? O nan. Kinsa ba kining amuha nga kanunay mangga pa nga bayo? Oh, so kana ang atong topic. And kini siya nga hint na to ani magkiksunan gamit. Siyempre ikaduang hint na to is gamit makita ni siya sa balay. Makita sa balay. So unsa nga mga butang makita sa balay? So kana atong kuan. Unsa? Ikatulong hint na ko. Dili ni siya pwede kung wala ang kung wala ni siya sa balay. Pinaka-importante ni siya nga part sa balay. Ana. So meaning ako na mention na noon sa part sa balay. sige. Anaw na to kinsay makatubag, tawag lamang 0917-716-1899 para sa tuang topic mga kiksunan. Bala asman. Tawag wala pa. Sige, tawag. Tawag lang 0917-716-1899 para inta may gala para sa tuang knowledge is power.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon, atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Nasi Warren, nasi Warren may Warren may gabi.
2: May gabi magmamintso.
0: Tawag ba?
2: Atong tubag kay.
0: Saman.
2: Bangko.
0: Bangko. Bangko, final answer.
2: Final.
0: Imong tubag nga bangko. Yes!
3: Malikan yan! Malikan yan, kapatid!
0: Mali gyapon. Salan ko niya. Pero, kadungog magkasakong hint, di ba?
2: Oo.
0: So, mo to. Yung na lang to. Asa nga part sa balay. Ano? Kasig makakuan ka. Sige, sa dugang niya tatod. Salamat kayo, Warren, ha?
2: Salamat
0: ug maayong gabi.
4: Punto na mo'y
0: so, unsa? Pagun. Muna'y katulon na kong pinakabugat nga hint.
4: Na quest.
0: Part sa balay. Shadow.
5: Yeah, it's a magigat niya. It's a magigat siya.
0: Maraming salamat. So daghan nga gapaminaw gapananaw ri sa ato may kikinan sa tong Magnum Knowledge is Power. Sa tong Magnum Live, sa tong TikTok account, okay? Padayon ta bigala para sa tuang Magnum Knowledge is Power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: So unahon ta mga kiksunan, Sahara Desert. Which is not only in one country ang Sahara Desert kasi yung Sahara Desert na nakapatong sa maraming ano eh sa ano ba sa daghan ng mga nasud like Algeria, Northern Africa man eh, Northern Africa. Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia, western part sa Sahara. And pinaka-major nga naka-portion, naka-abkuan diha ang Sahara, is diha sa area sa Algeria, Egypt, Libya. Okay, so muna ang mga dagko nga mga portion. Big portion, major portion, which is naa sila sa Sahara Desert. Sa western part, Mauritania, Monisla. Sa northern part, Morocco o Tunisia. Okay? So, Monisya mga kiksunan. So, unsay nakita nila sa ilalom sa Sahara Desert? Unang-una sa ilalom mga kiksunan, nakalot nila na ay mga dagko ng mga bedrock ng mga mountains. Na about 20% to 25% sa Sahara nagkabuan man. Underneath ni ini na ay kininga na cover ug kanang mga solid continental bedrock

0: uban pa nga mga kanang mga bukid, bukid-bukid. Yung muna siya, crystalline rocks. Naapag yung gawas pa ana mga bedrock sa mountain, naapag yung fossil water. So naitubig sa ilalom sa disyerto. May porsyon sa disyerto nga wala yung tubig. But kung maayo lang kamutanaw sa kanang part sa disyerto, pag ana ka na makita nimo ang part sa tubig kung asa ang tubod. So dayon ang gitawag nilang mga lake, mega lake. Oh, mega lake. Ug kini naa silay nangakita nga mga prehistoric fossil. Dain makita sab nga mga butang mga marine fossil. Ammonites, skeleton nga mga ancient whale. Skeleton mga bukog sa I don't know kung dinosaur ba na or tao ba na. Mga crocodiles sa ilalom. Daw na okay ingon ko na di buaya sa ilalom sa Sahara Desert. May buaya pa. Sumanang buaya. Grabe ni Sahara Desert naman. Eh, kini pa yun, ang archaeological treasure. Nasa ilalom sa Sahara Desert, usa ka ancient civilization. Nagpatimaan nga naay murag tao nga nagpuyo diha 1,000 years ago. O di ba ang galing? Pa murag ka ng ano ra, murag ka ng question lang is na unsa ni siya pagkahitabo nganong natabunan sila og balas within 9,000 years old nga stone na alignment na mga alignment sa stone nga gitawag ka na nila Nabta Playa. Nabta Playa nya na ay mga remains sa mga ancient cities ng murag na isyudad. Doon galing ano pa. Paano kaya sila natabunan ng buhangin? Basin siguro mauning kwan. Mauning sumura ang gumura. Gisunog sa Ginoo. Ewan ko. At maura gihapon sa Antarctica. Sa Antarctica, din kabutyag nga naay nakita nga landscape sa bukid, naay lake, naay tanom, naay mananap. Na ay mga hayop, mga mananap. Wala. Question nga. Kung na ay nagpuyo, o example tayo nga nung na ay buhi diya, posible nga na ay tao nga nagpuyo diya. Nga na ay nakabutang dito mga structures, nga murag na ay mga balay-balay. Ang ikaduhang question, sino sila? Ba? Sino? Sino sila? Ngano? Nganong nagluib ka? Unsay anaa kaniya? Walay ako.
1: Magnum Knowledge is Power.
0: So wala tayo igong oras mga kaigsunan para sa tuang programa karon gabi una sa tuang Magnum Knowledge is Power. Hopefully nga nagan mo na tunan may gala para sa tuang programa karon na siyempre nalingaw mo sa tuang Magnum na tag na question. Salamat kayo sa tanan ha. Sa inyo mga nating paminaw, mga nananaw karon nga gabi una. Kinilang gihapon ang banggiitan na bipa sa panahon na humo sa Pin Magnum Mencho. Kabaktulan, liminhon ang kagayandiyo. God bless! Bye-bye!

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 9:04 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Chief Inspector Rilita ang Junior Hepe sa Fire Communication Operation Section sa BFA Region 10 nga ang gilusad ng Emergency Hotline 911 sa Bureau of Fire Protection Region 10 o sa syudad. Walay kalainan, matod ni Tan, nga pareho lamang ang function sa paghatag sa og assistance sa nga nagkinahanglan og tabang ang nakalahi lang sa BFA 911 Mindanao Command Center og ang 911 sa syudad localized lamang.
3: Nagading nga itong nabay kalainan. Wala sila kalainan. Parehas ra sila o abali ang 911 is the same ra ang ilang function para i-cater ang tanan nga kuan, tanan nga mga need for assistance ng mga caller ba ni gamiton ang inang mga cellphone or kuan naman ka, wala naman ito yung mga katong telepono, cellphone naman itong ginagamit karon. So parehas ra ang kaning naadini sa CDRMO. Although lang ang medyo nakalahi lang po din sa Bureau of Fire Protection kay Mindanao Command Center ang kuan ang dininaad din sa Kendi Oro. So, center. 911 bali din sa city is within the locality of localized lang siya nga 911. Ato ang kuan, ang kining Mindanao Command Center, ang iyang iserve is full Mindanao, bali Mindanao wide ang gina-cater sa ato ang sa BFP din sa Region 10.
2: Ang pamahayagan ni Chief Inspector Willie Tan Jr., Hepe sa Fire Communication Operation Section sa BFP Region 10. Samtang ibutag ni Senator Ping Lacson nga kinahanglan ang Korte Suprema, kung Korte Suprema na ang mudesisyon kung pila ang kinahanglan nga boto sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte, mato ni Lacson nga kinitungod, posibleng questionon lang nila kung ang mga senador ang magdesisyon ni ini.
4: Merong grave abuse of discretion, maski anong ahensya, maski anong department, legislative branch, pwede sila manghimaso. Sa akin, kung ako yung tatanungin, mas mainam nang sila na yung mag-interpret yan. Dahil kung kami, maraming question. Hindi kaya, samantalang ang Korte Suprema, they're beyond politics, di ba? Kapag mag-rule sila na pwedeng galawin o hindi pwedeng galawin, walang makapag-question. Pero hindi iganga, hindi makukulayan tulad ng kung kami lang sa impeachment court ang magsasabi na gumalaw yung numero.
2: Ang pamahayagan ni Senator Ping Lacson. Ogran sa itong Magnum News Hunter production number sa Misamis Oriental Pride Queen 2026. Gipa ila na sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
5: Yes, mag-imalari na. Dahil mag-imalari sa capital ground na mag-imalari. Atag yung na ito yan. At ibang naman tayo sa production number. Magpailan sa time siguro sa mga kandidata sa Misami Central Pride at Key 2026. O gano'ng mga panahon na magpapahali sa mga representante ng mga kandidata gikan sa Bukol, El Salvador, Libertad, Alubigis, Taguluan, Dalupresa, Hataan, Kalingasan, Lamunong, Salay, Binwangan, Inubitan, Pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp isama naman ng mga manaogan sa Commission on Fire Jacqueline 2026 Regional Community Energy Team.
2: Daan salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mga Magnum friends, kumusta naman? Tonight, let's talk about long-distance relationship or LDR. Kay daghan kayo tagnadunggan nga love stories nga gipadayon gihapon ng ilang love, bisan nga layo sila. Pero di gyud ba alalim ang LDR mga higala? Kay like instead nga permi mo magkuyog duha, mag-date or what, ang mahitabo kay sa chat na lang or video call na lang. Unya usahay kay di pa gyud mag-match ang inyong schedule. Like kung available na ka, kay mausad ang iyahang ting tulog, unya kung siya na ang free, kay ikaw na sad ang busy. So, need gyud sa LDR ang extra patience o understanding. Lisod pod ang trust sa LDR, kay di magod ni mo permi makita kung unsang iyang ginabuhat everyday. Maung usahay, kay ga-overthink ka kung kinsang iyang kauban, nganong late siya ni reply, nganong online man pero wala siya ni chat, o kung dili strong ang inyong communication, gamay lang ang misunderstanding kay mahimong dako na nga away. But at the same time, napag-beauty ang LDR. Kay kung magpabilin mo, bisan nga layo, that means nga dili lang physical ang inyong connection. Emotional pod. You learn how to communicate better, how to trust deeper, and how to appreciate even the smallest things. Ana ganyang uban nga, kung ma-survive ninyong LDR, kaya jud ninyo ang tanan bisan sa pana. Kay kung malampasan ninyo ang distance, murag wala na'y mas lisod pa. Pero di man gitanan LDR kay ga-work. Nay-uban niya tungod sa kalayo, hinay-hinay na pod niya na wala ang connection. Nay-uban niya ma-fall out of love o nga makita og lain. So tonight, I wanna ask you this mga Magnum friends. Para ninyo, tinuod ba nga love conquers distance? Or ang distance mo'y makapawala sa love? Do you guys think nga LDR really works? Or is it just a test that only if you can survive? Maong stitch lang mo diha mga higala kay relate ni siya sa atong heart story tonight. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.
2: You can't go.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta maglangan-langan pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang James, dili na ko tinod nga pangalan, 26 years old. Ug mo kini ang akong suliran. Gusto lang unta ko mangutana kung unsaon ba pag-handle ang long distance relationship. Ni abroad manggod ang akong girlfriend about 2 weeks ago and I'm really struggling. Naningkamot ko nga agwantahon ang kasakit pero lisod gid kaayo siya. Amo naman ni nahisgutan duha and even argued about this before. Kay sukad pa lang daan, giklaro gid na ko niya nga di ko ganahan og LDR. Gisugot ko niya atong January last year. Og aturapod ko nakabalo nga naa daay siya'y plano nga mo abroad. We both love each other so much. Pero karon nga wala na siya diri, it feels like I'm slowly dying inside because I miss her badly. Karon, ako na lang usa sa among giabangan nga apartment. Mahuman ang among kontrata karong September. Og daga na kayo kog napundar nga mga butang diri, kinagtuo manggug ko nga diri na mo ipadayo ng among plano sa life. I guess I forgot that she still had dreams she wanted to pursue, including working abroad. Wala ko'y pamilya diri, og gamay rapod kog mga friends. Na ako'y mga kauban sa trabaho, pero di manggud miingon nga close kaayo para mag-uban bitaw outside sa work. She's all I've got. She has always been my teammate through ups and downs. But now, she chose to leave. Kasabot man ko nga gibuha to niya para sa iyang dreams and future. Pero sakit gid gihapon. What about me, the one who was left behind? I'm struggling right now and having emotional breakdowns. Kay wala ko maanad nga wala siya diri. Lately, I've been avoiding her, but it doesn't feel right. She's kind to me, and I know she truly loves me. Di sad niya deserve ang pain nga iyang na-feel karon tungod lang kay gawon na huna ko nga makigbuwag sa iya. Sayop ba nga akong gibuhat? I don't know if I'm just protecting myself or if I'm being selfish. Please enlighten me. So makausap pa, ako si James, ug mo kini ang akong suliran. Daghang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So mo na to mga Magnum friends ang suliran ni James. Unsa may mahatag ninyo nga tambag para niya? I-text lang na sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Overseer sa Kapitolyo Probinsya, Erico, nga dili kayo maapektuhan ang mga mag-uma. Sa lawagin sa hulaw, ilabi na nga ang pagtanom ni Binulan o maharbis usab. Matagbulaan, gawag usab ni ko ang katawahan sa lalawiga. Nga paimusan ang program ni Governor Jurit Uy, nga uma sa balahimuon. Aron doon ay makaon panahon sa hulaw.
4: Tanong may binulan lang sa bulan makaharvest na ta, so dili gid kaayo ta maapektuhan dayon ato sa yung iyawhag atong mga kaigsunan nga katong atong programa ni Gobernadora Juliet Oy katong uma sa balay ato gyapon tong pananom para sa ilang mga bakyad. Muna among gilihok karon.
3: Ang pamahayagan ni Overseer sa Kapitolyo Probinsya, Eric Co. Samtang gibutyag ni Prosecution Panel Spokesperson, Congressman Zia Alonto Adyo, nga walay gahom ang gobyerno sa International Criminal Court, kininot sa pahayag sa social media ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte, kalabot sa gipagwas nga ariswaran batok ang Senador Bongo.
5: In so far as the release of arrest warrants, the internal judicial ruling or proceedings of the ICC, insofar as the release of arrest warrants is beyond the dictation of this government or any government for that matter. So wala pong kapangyarihan ang gobyernong ito or impluwensya ang gobyernong ito para diktahan ang International Criminal Court patungkol sa pagre-release ng arrest warrant kanino man.
3: Ang pamahayagan ni Kona tigbamba sa prosecution panel ng si Congressman Zia Alonto Adyo. O karon sa tong Magnum News Hunter, 12 ka kandidata sa Misamis kon Misamis CDO gipailana na sa balita og service kon sa balita og serbisyo ania si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Ipabutiag ni Paygayon sa botan sa City Tourism Office sa diri sa tong siyudad sa Cagayan de Oro bana sa lokal na kagamanan sa tuwang siyudad ang pag-reveal sa mga 12 kakandidata dili sa tuwang Miss CDO 2026 ang ika-61 nga Miss CDO ga ipahigayon katulad sa ning sunod na bulan sa Agosto do kini ang nahitabo kung asa ipailaila ang mga bagong kandidata na ni Salmot na mga kandidata sa maong kalihukan na. Sa maong kalihukan sa anaa si Konsehal Gigi ko daw siya sa ang mihimo kami pagawas o kanang mga paunang mensahe alang sa mga may bisita sa Ayala Centrio Mall kung asa gipaygayon ang candidate reveal da sa nasangpit lugar ng kalihukan na. At itong nasairan nga ang unang kandidata mo si Miss Barangay 17 na Noreen Ashley Cabunyalda, din ikaduha mo si Miss Barangay 31 Raisa Arandilia, then sa ikatulo sa Barangay 40 si Natasha Dian Mutia, na sa ikaupat sa Barangay Carmen Trisha Salwani Abalos, then sa Barangay Kugman ikalima si Miss Zunsnita o Zunsnita Shin Itum, sa ika-unom Barangay Ipunan Catherine Jane Young, then sa ikapito Barangay Kaswagan Eris Grazil Kaasi, sa ikawalo Barangay Lapasan si Erica Gabutan, sa Barangay Makasandig sab sa ikasiyam si Kayla Mar Judinel Laurona, sa ikanapulo Barangay Nazareth si Mary Hasint Hyacint Zamora, then na ikaunsi sa Barangay Patag Princess Joyce Tagnaoy, then ikadusi sa Barangay Tablo na si Crisel Jane Victorilio Torres. gayon sa maong pagpailaila sa mga kandidata uban sa media nga dili sa to siyudad sa Cagayan de Oro na mahinabi makita ang ilahang Paraguay ug mailan ang tagsa-tagsa ka mga kandidata. Ito sa paminaon si Sir Mark Halapadan sa isip sa head sa City Tourism Office dili sa to siyudad.
7: Aron inyo ang ipaigayon nga fashion show alas sa tuang mga kandidata.
8: Ngayong hapon si ano mag-alala ko. So, karong hapon na din sa Century Mall Activity Center mo ato ang first no nga activity series of activities for the Miss Cagayan de Oro pageant 2026 na the 61st Miss Cagayan de Oro pageant. And karong hapon na no mga tong press and public presentation. So it's the first time our 12 official candidates for this year's pageant will be revealed to the public. So may mga na yun sa mga tao kung insan na tulusin ka mga kandidata for this year's pageant. And one more thing na pinasahit ka ron because nakasahit na kay sashing ceremony. So, no, nga magdala sa ilang barangays. And of course, ang musash sa itong mga candidates mo, ato mga punong barangays, or mga barangay officials sa mga barangays because we want that the barangay officials or the barangay mismo na idago ka kayo ng participation o nag-engagement o partnership between the Miss Cagayan de Oro, the candidates, o sa katuang mga barangay officials because we want the candidates to be fully immersed sa itong mga kabarangayan. So that's one new thing na among introduce karon. And unya po, we get to know more of our candidates. So natay casual interview and our members of the press or media will be given the chance to ask questions sa itong mga candidates. So mapili no ang itong mga kandidata o na sa itong mga media representative who will ask them the question. And hopefully this is going to be a very successful and a promising afternoon para sa ato ang 12 ka mga official candidates and for the entirety of this year's Miss Cagayan de Oro pageant. And ato po mga members sa media will also select who will be the darling of the press, which we will be announced on the coronation night on August 22 at the Linkikay Center 8 Rio. So, kung na lang i-call na itong mga series of activities, no? So, right after the press and public presentation, on August 8, will be the preliminary competition. So, swimsuit and evening gown competition. So, we will just announce the venue, but it will be, I think, in the SM downtown. And then, August 22 will be the grand coronation night at the Limpikai Center 8 Rio. And Miss Cagayan de Oro pageant is just one of the many activities of the Higalakay Festival 2026. You know, as we celebrate, you all nagit kayo ang fiesta sa ato ang dakbayan. And magulang kayo na...
6: So, matutong nabati, gikan ni Sir Mark Kenneth Halapadan, ang City Tourism Manager sa City Tourism and Cultural Affairs Office sa dili sa tong syudad. Balita gikan sa City Council o sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19 Metro, kabaktulan sa palitaog serbisyo.
3: Dengan salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan o karon sa itong Magnum Public Service gipay balo o gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of Perpetual Help nga ipagayon sa Hunyo 24-25 o Hunyo 26 sa Our Lady of Manawag Chapel Limkitkay Center Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipagayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ang kapistahan pagasaulugon sa Hunyo 27 ng tuiga. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang story ni James. So karon, ato nang basahon ng inyong mga tambag para niya. So first message is from Magnum friend nato. Ano siya nga? What do you mean nga, what about you? Your girlfriend is out there chasing her dreams while maintaining her relationship with you. And you have the gut to ask, what about you? Prangkahan lang tika Sir James ha? Sa tinuod lang, you don't deserve to be in a relationship. You're selfish and concerned only for yourself. Imagine avoiding your girlfriend because of your shortcomings. And instead of being supportive, you're having a pity party for absolutely no reason at all. Siguro gyud, mas maayo na lang ang magbuwag mo. She deserves better. O punta nga, ma-okay ra pod ka pohon. Sunod from Justin, ingon pod siya nga, mura kailangan yata ni mo og therapy bay before doing anything rush. You love her. She loves you. Ang problema ra jud kay you are completely emotionally dependent on another person. Bisan pa siguro kung makig-break ka o niya mangita kag lain, this issue may still arise if you don't deal with the root cause. Next, from Mark, ingon pod siya nga, valid man imong gibati pero kailangan sad nimo masabtan na natay kanya-kanyang plano sa atong life. Ang pinaka-foundation sa LDR kay trust, tapos make time for each other. Siguro, magpaka-busy na lang pod ka sa imong own career and hobbies aron di ra kayo nimo ma-feel ang kamingaw. And from another Magnum friend, ano pod siya nga, LDR is not for everyone. LDR sad me sa akong ex sa una, dugay na may sa relasyon, ay hami nag-LDR since naaman siya'y opportunity abroad. Gipasagdan na lang nako siya since para man pudto sa among duha. Pero ang nahitabo, naanad na kayo mi nga layo mi sa usag-usa, nga di nabitaw mi halos gastorya or gakontak, wala man mi gaaway o walay laing tao nga involved. Naanad lang gid mi o gipasagdan ra na mo siya bisan nga kabalo mi nga dili na siya okay. Siguro, ang nahitabo sa amo kay nawala na ang among attachment, nga kaya na namo ang life nga wala ang usag-usa. So, mauto, nagbuwag na lang mi aron matagaan na mo among kagulingon og full freedom. Moro ko bayo-bayo gyud ang mga naghatag sa ilang mga tambag para kang James. So, ato ni padayon pagbasa after na sa pipila ka mga songs o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you jud kaayo sa inyong mga messages o mga tambag para kang James. O karon, ako na sad ang maghatag sa akong tambag para niya. So James, normal man jud nang gibati nimo kay lisod man gid ang LDR, especially kung naaned ka nga permi mo uban, tapos kalit lang nga nawala siya physically, maunang murag empty kaayong imong pamati karon. Pero James, wala man kaniya gibiyaan? Nilarga siya para sa iyang dreams, dili para biyaan ka. Lahi kayo na nga butang. Kay kung wala na siya feeling sa imo, dili na unta siya kind, caring o committed sa imo, bisan nga layo siya. The fact nga nagpadayon gihapon mo, that means nga she still chose you, bisan nga naa siya sa laing lugar. O disad maayo nga ang usa ka tao becomes your entire world. Kay kung mawala siya physically, murag mawala pod ang imong balance, kay nahimo naman nimo siyang only support system. That's why nga mas grabe ang imong gibati nga kasakit karon. Karong LDR mo, you need to slowly rebuild your own life. Like sama sa giingon sa itong mga Magnum friends, ngayon siya himo ang sentro sa imong kalipay para dili ka makafeel og emptiness kung wala siya physically. Try to connect with your friends or makig-friends ka. Dayon find small routines like walking, exercising, or doing your hobbies. Kay makatabang na para dili tanan nimong kalipay kay nakadepende sa iya. Unya, about sa pag-avoid nimo sa iya, honestly, mas makasakit pa hinuon na sa inyong duha. Communication is very important sa LDR. Kung naglisod ka, ignaa siya. Kung gimingaw ka, unya sad ka, ignaa siya. And James, di naman selfish nga masakitan ka, pero mahimo manggod siyang unfair kung imo siyang ipunish tungod lang sa decision nga para sa iyang future. She didn't choose another person. She chose growth. O kung strong jud ang inyong love sa usag-usa, this distance can be temporary. Kay di man forever nga layo jud mo. So, ang ma-advise na ako nimo kay don't decide breakup while you're hurting. Instead, give yourself time to adjust. Try to make the LDR work first. Build new routines, communicate more, and focus sa inyong goal nga magkauban mo utro. So lover lang yun mong duha, James, ha? Kaya mo yan. And

0: oras sa magdumradio wala so ako na alas 10:55 na ako na 56 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Giagat sa Department of Migrant Workers kun DMW Region 10 kato mga boat manrabaw sa gawas sa nasod nga modul sila nga buhatan o ka sa mga kasaligan nga mga recruitment agency. Maduri DMW Region 10 Assistant Regional Director Attorney Michael Araw nga kinaron sila dili mabiktima sa mga mangingilad nga posible nga magbutang sa risgo sa ilang kinabuhi.
1: We urge po sa katong mga gusto mag-OFW or OFW na naka-uli or gusto, pero gusto pa mabalik na ma-apply lang yun sa ito ang mga licensed recruitment agencies or through all legal modes of deployment. Kung naman yung mga pangutana, don't be afraid to visit sa among Facebook, DMW Region 10. Contact sa MOA, dire sa among regional offices, kay happy and willing kayo may para magtabang sa inyo ang kinanlan.
0: Ang pamahayag ni DMW Region 10 kuna Region 10 Assistant Regional Director Attorney Michael Araw samtang nagtuo si House Prosecution kuna House Prosecution Panel Lead Congressman Jervy Luistro nga dili makalangan sa pagsugod sa kuna impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung galing duri mga yuga komento sa Korte Suprema kalabot sa sistema sa pagbutar sa maong reklamo. Matun ni Luistro nga mga kuna malangan lamang ang trial kung galing duna ipagawas ka temporary restraining order kun TRO.
2: Well, I don't think that the deliberation or even a petition elevated to the Supreme Court will delay. Hindi naman dapat, no? Because the only occasion na dapat ma-delay itong impeachment trial is kung may TRO. Mm-hmm. Wala naman tayong TRO. We will only be seeking for an enlightenment sa proper interpretation ng threshold for the purpose of conviction, no?
0: Ang pamahayag ni House Prosecution Panel Lead, Congressman Jervy Luistro. Karon sa tong Magnum News Hunter, usa ka giingong kawatan sa Kugon Public Market sa Maran human kini gikulata. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
4: Sa Maran usa ka giingong kawatan sa Kugon na Public Market sa mga ginagawat og balor sumil ka bisyo sa ito sa usa ka vendor nga giingong nga natulog lagi gating katulog sa dinikulasa. Magnum April o gagabot siya ang mga kawatan. Nasa pong ganit sa mga kauban nga kaabay ng mga vendors sa palibot sa Kugon Public Market. Ganit, kuha naman ang kinikas. Gabot sa unahan, ganitin kita naman, kinakamata ang kining usang kaginang na kawatan sa balong ng 8 mga piso sa palin o mga kinibang wala pa makumpra mga cash niya tuwa dito sa iyahang bag. Ang kining kawatan na isa ang asa gibutang ang kwarta o gipaawag niya makatulog ang usa ka vendor na hinungdan nga ang naisigutan nga kining kawatan na nasapon sa mga kauban ini na mga kining mga tambay na sa palibot sa mga public market o gada yung ikulata na nakawa balik ang 8,000 kapiso so kung kining ka mabot-unta ang patrol sa kapulisan sa polisya sa Tukugon ingong nakadagan, nakalikot ang kawatan. Wa na makikita samtang gigugod gini dia paingon na may kini pang sa may jerbura labis matubangan gini sa may ororama ang kini na ginupura ang police personnel o kini kabatan ng ginagawa sa usaka balor ng 8,000 kapiso sa pan ilog naman sa mga tambay itabang o kulata gato sa maong kabatan gini sa karun kapo nga gipangita ang naisigutan nga kini nga nangawat sa ngadto sa kining ang kwarta sa vendor di sa palibot sa mga public market sa ganiw mga katulog nga tulog po naging ubang sikbete niya at bang sa ginislihan samtang wala kabulog po kung wala yung customer na akin sa magkumiyo sa kagayin ni Lisa Cruz sa balitaong serapisyo magdurayo.
0: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Samtang sa tong Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang Moresco Uno nga to sa mga konsumante. Kalabot sila gipahigayon nga scheduled power interruption ug mang adlaw Hunyo 29 nga tuiga, magsugod gara sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kini alang sa pagfacilitate sa line vegetation, installation sa cutout bracket, replacement sa insulators ug extension sa three-phase line sa Barangay Bayangan Indakbayan. Moy epektado sa 8 ka oras nga pagkawala sa kuryente ang pipila ka sa Dakbayan, particular sa Maya Barangay Bayanga, Pagalungan, Pigsagaan, Taglimaw, Tagpangi, Tignapuluan, Tuburan o Gatnumpagon. Lagip na usabang nga Barangay Kauyunan sa Upola, Misamis, Oriental. Mga galing na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April, Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, before tayo magbabay karong gabi una, gusto lang na ako i-share ni nga quote gikan kang Eric Butterworth. The greatest gift which life can grant us is the ability to change, grow, and transform. Mga higala, nindot kayo ni nga reminder. Kay usahay, mahadlok gid ta sa change. Kung naanad na ta sa usa ka sitwasyon, gusto nato nga mao na lang na forever. Bisan nga sakit na o lisod na, magstay gid gihapon kay mahadlok man kung unsa ang mahitabo kung mag-change ang tanan. Pero kung una-hunaon nato, ang ability to change is actually a blessing. Kay kung di ta capable mag-change, magpabilin ra gid gihapon ta sa same mistakes, same pain, o same situation nga wala na di ay nagahatag nato og kalipay. Change allows us to grow. It teaches us lessons. It helps us become stronger and wiser kaysa sa ato ang previous self. Sa relationships pod, usahay, kailangan gyud og transformation. From being insecure, mahimo kang mas confident. From being dependent, mahimo kang independent. From holding on sa wrong person, matun-an na nimo unsaon pag let go. And through that, ma-prepare na ka para sa mas healthy nga love. Even sa personal life nato, change is part of the journey. Kay ang ikaw sa 5 years ago, kay lahi nakaayo sa imong self karon. Nakaagi kag failures, heartbreaks, and challenges, pero tan-awa, nagihapon ka diri. That means you change, you grew, and you transform. Maong mga higala, ayaw mo kahadlo kung naamoy ginabuhat nga change karon sa inyong life, like maybe moving on, improving yourself, or letting go sa mga butang adugay na nimong gihawiran. It might feel uncomfortable at first, but sometimes, growth really happens outside sa atong comfort zone. Because the truth is, life will always change us. Pero instead nga mo resista, mas maayo nga ato siyang dawaton o gimuon natong opportunity to become a better version of ourselves. Kay ang din-

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, oras sa 11:56 na sa gabi. Ani ang balita karong orasa? Giagat ni Mr. Erico ang Chief Overseer sa Kapitolyo Provincial ang mga mag-uuma sa lalawigan nga murangup lamang nga to kanila. Mato ni ko nga anda musab sila nga mutabang ilabi na sa pagpanghatag og mga similya og mga binihi.
3: Inout on ta nga karon magpantay ta sa atong mga gipagtanom ang probinsya sa Misamis Oriental. Kumudol mo na atanan ang atong inyong kapinahanglanon nga among ikatabang sugod sa taktor paingon dito sa abono sa uga ng similya binhi tanan na libre.
2: Ang pamahayag ni Mr. Erico, ang Chief Overseer sa Kapitolyo Provincial, samtang nagtuo si Political Analyst Professor Ronald Diamas nga posible nga questionon sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang pag-adjust sa mga boto atol sa impeachment trial. Matun ni Diamas nga kinilabi na nga dun yung mga senador nga tigisuporta sa Vice Presidente nga posibleng mabilangko.
4: Yes, bago pa nga magkaroon ng impeachment, pumunta na sila sa Supreme Court, pero hindi sila binigyan ng TRO. So every step of the way, tingin ko kay question nila yan. Pero dapat maging justiciable yung

0: issue eh. Diba? Dapat may mangyari muna. Halimbawa, makulong yung dalawa sa ICC, makulong yung additional two sa plunder, may writing on the wall na mababawasan, dun sila posibleng mag-file.
1: Ang pamahayag ni political analyst Professor Ronald Llamas, karon sa itong Magnum Night Hunter, mga mananaog sa Miss or Pride Queen 2026, gipang anunsyo na sa Balitaog Serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum Night Hunter!
3: Magnum April na live, magdali ka rin sa my Capitol Ground na sa Magnum April, hipit na nga, gianunsyo ang mga mananaog sa Pride of a Queen na 2026 no ang 21 ka mga kandidata nga nagrampa sa pag-indigay para manadun na ni resulta nga gihatag usab sa mga sa board of judges magnoma April no sa tungod na ang Pride of Queen Grand Finale Award kita na to magnoma April pud ang kinibang kolaborasyon na sa mga kinibang kawani no sa provincial office sa mga sila pong pagpaningkamot nga mamahimong malampuson ang unang higayon nakauna kini nga selebrasyon nga gitagan og panahon na paghatag og kini pagpasidungog sa mga kaigsoonan natong miyembro sa LGBTQA community plus Magnum April. Duwas na ang nahimo nga mga mananaog lagi asayran ta ang kining mga misalmot gikan sa mga nagkalain nga mga lungsod sa misamin sa oriental. So ganun na to Magnum April gikan sa top 5 kini ang ng mga napili no ng mga kandidata ang gigan gina sa may sa lugar ka gigan sa may lagi gigan sa may sa oriental Queen of Fun na sa may sa oriental Lugait ug Mantikaw ingon man ang taguluan so ang nakoronahan Magnum April mao ang kanibang kandidata sa lungsod sa taguluan sa may sa oriental si Syke Falconer gisundan sa first runner up Queen of Lagindingan, second runner-up Queen of Naawan, third runner-up Queen of Lugait, fourth runner-up Queen of Mantikaw, ug ang mga special awards Magnum April. Lagi na nausagid nakasentro ang best in swimsuit attire ni ang nakakuan ni mao ang Queen of Initaw, best in photogenic Queen of Claveria, Miss Congeniality Queen of Claveria, New Dawn Award, Queen of Mantikaw best parade the fantasy kay dinha maslay pag mga parada gina og napasindayag busa silang mga nagadaiya nga mga disenyo sa fantasy attire mao ang Queen of Naawan na most entertaining introduction na ang Queen of Lugait pagpaila sila mga pangalan dinha po yung mga moto kay mao ginisagad pud basta sugitan nato ang ato makagisunan sa mga miyembro sa LGBTQIA community mahimo gid sa pagpaila o pagpasindayag pud sa ilahang kiniang lugar silang muto, silang kinabuhi, o best in production number, Queen of Lagindingan, ang laing mga sponsor na pagkini, Magnum April na mo ang Miss Amlan, pili mo ang Queen of Initaw. So magana Magnum April ang kinatibukan na kinibang gihimo no, nga activity karong adlaw, layan nunod siya sa ulog sa Pride Month, no? Sa mga kaigsunan itong mga miyembro sa LGBTQ community plus nga din sa kanibang Capitol Ground sa Capitolio gipahigayon. So karon lang gid natapos pod po sa kining nasinatian kaganina nga unang bukaron. So kung natay maobserbaran nga pag paliti baka ha duna gapoy mga pagpanag-om sa kanangan na manang nahina na po sa pagpanguli labi na ito pagitaon sa mga kibila ni ini ka mga lungsod no, no sa misami sa pintal gani ang pinakarayon nini mao ang naawan ni Sus Gibandari na sa Iligan. Ngayon, igon na lamang sa pag-receive sa mga cash o duwal ang na. Ganun siya po kina-cash naman po nga umang po yung tila. Magnum April no, so cash, bouquet o plaque ang mga plaques ang nanawat po sa matag gikan sa kini ang nakoronahan ang pag-support runner-up. So, ikan sa lokasyon, kaaba na to si Magnum Rudy Katapang, kini si Magnum 113 Risa Cruz, sa Balita Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Reza Cruz samtang sa itong Magnum Public Service gipahibalo og girapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother of Perpetual Help ngay pahigayon karong Hunyo 24, 25, 26 sa Our Lady of Manawag Chapel sa Lamket Care Center Cagayan de Oro City sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ug ang kapistahan paga sa Ulugon sa Hunyo 27 rin tuwiga. Samtang sa itong Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang marisko uno nga to sila mga konsumante, kalabot silang ipaigayon nga scheduled power interruption. Scheduled power interruption karong adlawa, Hunyo 20 niini nga tuiga magsugod kana sa alas sa 8 sa buntag hangtod kana sa alas 4 sa hapon. Kini alang sa pag-facilitate sa line vegetation, insulation sa cutout bracket, replacement sa insulators o extension sa three-phase line sa Barangay Bayangan ng siyudad. Muyipiktado sa 8 ka oras nga pagkawala sa kuryente ang pipiragabayan sa kuna sa Dakbayan, particular na kuna particular ang mga barangay sa Bayanga, Pagalungan, Pigsagan, Taglimaw, Tagpangi, Tignapuluan, Nagwantuburan, Lakip na Usabang Tumpagon. Ingon man ang Barangay Kaoyunan nga sakop sa Opula, Misamis Oriental. Mga gilayon na bati ang Magnum News Alert. At ang lugangan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini sa Magnum Hunter 17 April Borha. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan. Mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Nagtuo si Night Market Management Committee Co-Chairman Attorney Egay Uy nga posible nga taas nga panahon pa o naasubli nga tugtan ang mga tindera nga magkapamaliga sa Smenya Ramon Lastree sing atong dakbayan. Mato ni Uy nga wala pa usab sila'y timeline kung kano sa hatagan o panugot nga mag-display sa mga lugar ang mga tindera nga misupak sa mga lagda.
3: Posible wala pa man kitay timeline, no? Posible kayong mogihapon ang paingnan. Organisado na sila kanang Usmenya kay taas-taas man dako man ang lugar. Upat kasuna gani na sila. Kada suna do na presidente.
2: Ang pamahayag ni Night Market Management Committee Co-Chairman Attorney Egay Uy, samtang giklaro ni kanhi Senator Antonio Trillanes IV nga wala gitanyag nga posisyon kaniya sa gobyerno si President Ferdinand Marcos Jr. Apan mato ni Trillanes nga andam siya nga magserbisyo sa katawhan bisan pa man nga siya magpabilin nga pribadong individual.
4: Wala pong formal offer in that regard. Although, ano naman tayo, pwede naman po tayong manilbihan kung nasa gobyerno man o sa labas. We will just continue what we need to do.
2: Ang pamahayag ni kanhi Senator Antonio Trillanes IV. Samtang sa atong Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang Moresco Uno nga to sila mga konsumante, kalabot sila gipaygayon nga scheduled power interruption karong adlawa, Hunyo 20 ni tuiga, magsugod ka na sa alas 8 sa butag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kini alas sa pag-facilitate sa line vegetation, insulation sa cutout bracket, replacement sa insulators, o extension sa three-phase line sa Barangay Bayanga ning syudad. Muyapiktado sa 8 ka oras nga pagkawala sa kuryente, ang pipilagkabayan sa atong dakbayan, particular ang Barangay Bayanga, Pagalungan, Pigsagaan, Taglimaw, Tagpangi, Tignapuluan, Tuburan ug Tumpagon. Lakip na usabang Barangay Kauyunan nga sakop sa Opola, Misamis Oriental. Makigilan nyo na bati ang Magnum News Alert. At ang inugang halis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, oras 2 na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Miyang konse Mayor Reda Hardin sa saan Misamis Oriental nga rekong tabang sila nga munisipyo ang gitakta nga pag-host sa Miss Philippines Earth 2026 karong nga Hunyo 22 ning tuiga. Mato ni Hardin nga pagkatabang kini aron ma-promote pa ang mga tourist destination sa ilang nga lugar ug madani pa ang mga bisita.
4: Dako kini kaitabang sa aspeto sa tourism, no? Mo kanang reason nga nag open sa opportunity tawag sa amo sa organizer og kuan ani gitawag nga kaning main promotion na outfit kaning gitawag nilang Carousel Production. So la kami magduha pag accept sa maong offer para masayran sa tanan nga dagan malay maayo patsada nga mga tourist destinations dinhi sa lungsod sa Asa.
3: Ang pamahayag ni Mayor Reda Hardin sa saan Misamis Oriental, samtang nagtuo si Constitutional Law Expert Attorney Jennifer Reyes nga magkatabang si reputasyon ni Vice President Sara Duterte kung ugaling siya musalmot sa pagdungog sa reklamo bato kaniya sa Senado. Mato ni Reyes nga mamahimo kini nga pamaagi sa Vice Presidente aron maghatag katinawan nga dos katawhan.
5: Although the rules do not require her to attend, right? But of course, she was the one who said that she wants a bloodbath. Even her supporters are confident that our VP Duterte will face the impeachment trial in the Senate because she is brave. She is not a coward. At this stage, at the pretrial conference, though it is not required, of course, it would be helpful for her reputation, right? Or her case if she will attend.
3: Ang pamahayag ni Constitutional Law Expert Attorney Jennifer Reyes. Samtang sa atong Magnum Public Service, gipahibalo o ginapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of Our Mother of Perpetual Help ngay pahigayon karang Hunyo 24, 25, 26 sa Our Lady of Manawag Chapel sa Lamket kay Center Cagayan de Oro City sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ug ang kapistahan pagkasaulogon sa Hunyo 27 ning tuiga. Samtang sa atong Magnum Power Advisory, nagpahibulo ang Maresco Uno nga to sila mga konsumante. Kalabot silang ipahigayon nga scheduled power interruption karong adlaw, Hunyo 20 ni tuiga, magsugod kara sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kini alang sa pag-facilitate sa live vegetation, installation sa cutout bracket, replacement sa insulators o extension sa three-phase line sa Barangay Bayangan ng syudad. Muyipiktado sa 8 ka oras nga pagkawala sa kuryente ang pipilakabayan sa Dakbayan, particular ang Barangay Bayanga, Pagalunga, Pigsagan, Taglimaw, Tagpangi, Tignapuloan, Tuburan ug ang Tumpagon. Lakip na usab ang Barangay Kauyunan sa Opula, Misamis Oriental. Mga gilayon na bati ang Magnum News Alert. At ang inugahan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Ang atong oras, alas 2:03 na sa kalawang mga higala, maminaw sa taga pipila ka mga buluwan na sa mga pahinom domingon man ang pagpareno sa atong mga musika.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, wala stress na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Gipasalig sa Bureau of Fire Protection kan BFP Region 10 nga mahimo gyapon nila ang ilang trabaho nga pagresponde sa mga sunog bisan pa man sa ilang paglusad sa emergency hotline 911. Mato ni Chief Inspector Willie Tan Jr. ang hepe sa Fire Communications Operations Section kuna section sa BFP Region 10 nga dili mamahimo nga sagabal sa ilang trabaho ang nasangpit nga hotline ug sila magpareng gihapon sa ilang mandato.
4: Sa gina sa tuwang challenge karon sa regional office sa Bureau of Fire Protection kay na medyo nakulang-kulangan jud atuhang mga station o ato mga probinsya nga mga office sina kun aning 911 pero dili man gyud niingon nga bikil or kanang muni makasagabal sa tuwang pagresponde o sa tuwang mandato sa Bureau of Fire Protection padayon gyapon maski pa og kulang makulangan na ang kada station.
3: Ang pamahayag ni Chief Inspector Willie Tan Jr. ang hepe sa Fire Communications Operations Section sa BFP Region 10. Samtang giklaro ni kanhi Senator Franklin Drilon nga dili na bag-o pa ang daghan nga mga Senate President sa Kongreso. Mato ni Drilon nga nahitabo na kini kadiadto apan maulamay taragsaon ang limitado nga ihap sa mga adlaw nga nagsilbi nga Senate President si Senator Alan Peter Cayetano.
5: Multiple Senate presidents is not unusual. But having a Senate president for 21 days or so, ako, 24 taon po ako sa Senado, wala po akong naranasan na 21 lamang, 21 araw ang termino ng isang pangulo ng Senado. I may be wrong. I'm 80 years old, memory may fail me, but I don't recall having a Senate president for 21 days. This indicates more than anything else, nothing to do with the competence of Senator Cayetano. Nothing to do with that. But it has something to do with the desire to control the Senate for purposes of impeachment in 2028.
3: Ang pamahayag ni kanhi Senator Franklin Drilon. Samtang sa itong Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang Maresco Uno nga ito sila mga konsumante, kalabot sila gipaygayon nga scheduled power interruption karong adlawa Hunyo 20 ng tuwiga magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod gana sa alas 4 sa hapon. Kinialan sa pag-facilitate sa line vegetation, insulation sa cutout bracket, replacement sa insulators, o extension sa three-phase line sa Barangay Bayangan ng syudad. Muyipiktado sa 8 ka oras nga pagkawala sa kuryente ang pipilagabayin sa itong dakbayan, particular na ang Barangay Bayangan, Pagalungan, Pigsagan, Taglimaw, Tagpangi, Tignapuluan, Tuburan ug ang Tumpagon. Lakip na usaba nga Barangay Kauyunan nga sakop sa Upula, Misamis Oriental. Mga gilayon na bati ang Magnum News Alert. At ang idugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: oras alas 4:13.
1: Oras, hatod kanato sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Hoy gala, kumusta? Mayong buntag kanyang talan. Makiksunan na itong mga nasa ilang taksa-taksa ka mga panimalay. Dining buntaga, good morning kaninyo mga kiksunan. May gala na ito niya nga nakakaroon sila mga gipang at tuan ng mga establishmento. Maayong pagkapaminaw, labi na katong lang sayo sa buntag kay Dunay Gahimuon. O katong mga kaigsunan sa dato niya nga na sa mga merkado sa Kugon, sa Carmen, Bulwa, o sa Agura, o bisan asang bahin sa tuwang mga kining kamerkaduhan. Good morning!
3: Na Pilipinas!
0: Ayong buntag usab sa mga kiksunan nga nagbiyahe karon nga mga buntag ang mga higala bisan sa iyos kabuntagon. Sakay sila-sila mga sakinan. So munang gikinahanglanon magsayo aron makaabot silang panulungan. Panulong dito sa bisan asang pahin sa tuang syudad sa Cagayan de Oro. Sa bisan asa pa man mga higala sa tuang area, sa tuang lalawigan sa Misamis Oriental. Misamis Occidental, Bukinun, Camiguin, Lanao del Norte, Bohol, bisan asang bahin mga kiksunan. Sa kinatibukan sa tuang Kamindanao, Mindanaoan area o sa Visayas, Luzon, sa tibuok nasud mga kaigsunan, bisan asang bahin sa tuang nasud o sa tuang gawas nasud, bisan asang bahin usab sa mga nagkareyahan ng mga kasikbit ng mga nasud din sa tuang kalibutan, pinagis sa tuang FB page Magnum Live, pinagis sa tuang kining tuang www.magnum999.com. Huwag saban maratuming alam mga naminaw, nagtanaw sa toang social media. Good evening!
3: Magnum!
0: Good morning!
3: Pilipinas!
0: Good morning! Kaninyong taran! Ano to sa isang mga gabi, may gala? But anyway, dirita sa toang pagpaprayon sa toang buruaton sa toang talamanon. Inlaki pa sabihin sa pagpasundayang sa toang mga dagkong uluhan sa toang mga balita. Binasa tong balita karon sa tong kabuntagon sa tong balitang lokal.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Inuna pa nato may gala sa tong balitang lokal. Ang kabibo usab kagahapon sa tuang syudad sa Cagayan de Oro di gyud mapungan. Labi na nga mga kalihukan sa tuang syudad ang nagsigi na siya kanang gapang gawas na ang kining mga event. Event din ho, dito event din eh. Usa na niini ang Pride Queen o Pride Month. Kansang ang queen daw kuno mga kaigsunan. Din dito na may galang gipang anunsyo kinsang mananao. Oh, congratulations mga kaigsunan sa tuang mananao sa maong Pride Month celebration isi Pride Queen sa Grand Final Award as a malampusong na sakmit sa Taguluan, Misamis Oriental. First runner-up dayon si Queen Lagindingan. Second runner-up ang Naawan. Third runner-up ang Lugait. fourth runner-up ang Mantikaw. Ang nasangpit nga mga mananaog. So muna mga kaigsunan na nga tuang mga mananaog sa nasangpit lugar nga Kalihukan, but gawas po sa Bini, di magpaulahi ang atuang Miss CDO dini sa Tungsidan. Gipaila-ila kagahapong adlawa dito sa usaka kining press conference of presentation ang 12 kabuok ng mga kandidata. Binting nga mga kita na ito, magkiksunan mo ng mga artista. Ha? Unya totoo na ito ng ililahon, subli, magkiksunan, balik sa ilahang mga kinsani ng mga kandidata. Para sa nga itong maila-ila, o gamayo nga na di ay aning barangay, na di ay ni apil aning barangay. So, di ba? Una karon mga kaigsunan ang kininga tuang kwangyot nga Kalihukan sa matag pag-abot na dayon duol sa Agosto. Muna day na karon na tuang kapistahan mga kaigsunan din yung siyudad sa Cagayan de Oro.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sa dugang parato nga mga uluhan sa tong balita mga kaigsunan, ikabutyag nga parayon paghihapon ang pag-investigar sa maong 1.6 million pesos cash nga nadala sa tulisan human tulisaw ambush ang nagsakay sa auto sa bangko sa Bukidnon.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ug sa dugang parato nga mga balita sa tong balita nga lokal sa kanon diri sa tasa tuang medyo disgrasya disgrasya ni sa kining layo nga area. Sige. Sa tuang usaka balitang nasyonal, usaka babay ang samaran man mi ambak sa iyang gisakyan nga motorsiklo. Grabe sad nga babay ni mura pa ka kuan sad ni mura aktor sa ni. Sa usaka action movie.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ug sa dugang parato nga balita, may gala sa balita nga national, naman regional, din ang siyudad sa Dabao, ang asang ilahang landfill dito, gisiradan tungod sa usakad landslide o trashlide nga nahitabo diyas sa nasangpit nga lugar.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Samtang sa to ang balitang national ombudsman nga gikabisihan na sad ang kining pagpasaka o kaso batok kang Senador Villanueva o sa uban pang senador nga nadawit o baka nalaip na appeal sa flood control nga isyo.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ug sa tuang dugang pang mga balita nga nasyonal, si Curly Discaya haon da kunog petisyon for bail bisan sa tunga-tunga sa kasong malversation. Pero daan ang gikabutyag nga murag not guilty. Aguy. Pag ka nang yahay bagado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Samtang sa dugang parato nga balitang nasyonal, si ang atong presidente na si Marcos of President Ferdinand Marcos Jr. mibalik sa nasod. Tungtong siya diya sa Osaka Airport din sa tunga sa Manila. Aron sa pag-anunsyo na dayon sa ilahang kasabutan o iyahang kasabutan tali sa nasud sa Russia.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ug sa dugang paratong may galang palitang international, balita sa international mga kaigsunan ng ICC Chief Prosecutor na si Karim Khan pa temporary gisuspinde sa UK Bar Standard Board. Hindi human nga nakatubang sa anong kaso. Ulay kaso, sexual misconduct.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: samtang ang Australia karon. Uy! First time siguro niya. First time nga na-detect ang naig-an sa H5 bird flu.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sa dugang prato nga balitang nasyonal, si Cayetano, Senador Cayetano, ipanata ng pipila ka mga membro sa bagong Senate Majority. Ipangtawag nga mga tuta, mga itoy sa Malacanang.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Banat rito mga kaisunan. Sabi nga banat may gala, no? Ug sa dugang parato nga mga balita sa tuang palibot, sa tuang balitang sports. Dito sa tuang balitang sports nga si Jordan Clarkson, ipang hinambog niya kiningiyahang pagkapinoy sa Osaka Championship Parade sa grupo nga Knicks, sa New York Knicks, sa Manhattan mga kaigsunan, man nakalampo, man nakasungkit o kanang kanaugan. Grabe gida. Ana din siyang kini usa kini ka kadaugan. Isip ako nga pagka Pinoy. Grabe daw, Pinoy daw kuno siya. Pinoy lagi pro. Istorya ha gani, di ba? Slang ka slang. Istorya daw kanang unsay gikaon mo. Wala ko kabalo sa akong gikaw. Basta kay mukaw ko glitong. Lain man misturya. Hindi ko alam kung ano akong kakainin. Alam ko masarap kainin. Lakes home. Bala lang. Basta kay proud ko no siya nga Pinoy siya. Balang ko na. Sagdan na lang ko na to na balang ka ng arte kay kanang Tinagalog. Mau mapudi ko no yang kan. Na proud mo na ko no niya now. Pero half mo ni siya, half. Okay. I think yung mama man siguro. Okay, kukabisado niya. Ano? O sa laing sports, sa balitang sports mga kiksunan, ang coach nga si Tab Baldwin, agoy atubango niya kining kaso sa iyang yatubang karon nga pag-invest tungod aning pag-investiga sa mga kuan sa CIDJ sa kapulisan kalabot aning nangamatay nga mga student athlete nga mga banggiitan nga duha kabuk namatay tungod sa pagkamatay nila dito man daw kuno sila nga nag-practice dito sa kining usa ka resort. Pirti man ito ka delikado ning resort dai ni.
3: Buntag na Pilipinas.
0: Delikado kay nga resort ni. Hoy, ang ilang gitriningan. Resulta patay na gidinaw ning duha ka mga banggiitan sad kay nga mga atleta.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mo kana mga kaigsunan para sa tuwang dagkong uluhan sa tuwang mga balita karon sa tuwang palibot gikan sa tuwang balitang lokal, national, international and sports ug sa bisan asa pandugang parato nga mga balita karon sa tuwang palibot mga kaigsunan. Standby sa Brian sa dugang pang mga pang hitabo. Ato sa dawaton dugang pa koneksyon sa tuang mga bagong pa dagkong panghitabo sa tuang palibot mga kaigsunan labi na sa national nga bahin. Aton dawaton ang atong Magnum News Center. Pinagi ni Magnum Hunter 17, April Borja.
4: Yes, sa magdumensyon no, mo ni magdumamensyon ang mga top story sa atong karong kabutaga. Dilita mo na sa atong Magnum National. Siya sa kuna siya Senator Alan Peter Cayetano gitawag mato pa magdumamensyo nga iro si Senator Ping Lacson. Anya gani magdumamensyo una pa lang ini ikini nga tawag na pulugay niya magdumamensyo ni ikini mga kayitano nga ito'y matod pa sila ni Senator Tito Soto nga Senator Rafi Tulfo dahil matod pa magdumamensyo iro matod pa ni Senator Ping Lacson kuna siya Senator Erwin Tulfo dahil magdumamensyo iro do kuno sa doko nung matod pas marakan niya kini pulugay si Lacson magdumamensyo so agad ikini lugay po nga statement ni Alan Peter Cayetano gikan gid gyapon ni sa magdimensyo sa mga kagubot lugar karong panahon kini nga karong nga mga panahuna sa lugar magdumamensyo sa Senado nga matod pa pod lagi ni kini pagka Cayetano gipalayuhan matod pa kini magdumamensyo sa Malacañang samtang magdumamensyo gi kini nga tubag usab lagi kini ni Lacson magdumamensyo nya gani matod pa lagi niya naluwi na ro ko matod pa lagi sa pag-ayo lugar pod kang kini pagka Cayetano magdumamensyo kaya magsige na lang pod ako nung luwat sa mga nonsense nga mga pamahayag magdumamensyo samtang sa lain tanga balitang national 51 matod pa ako na 51% sa mga Pilipino nga mga social media user galikay matod pa sa mga balita magdumamensyo so agad kini lugar nga sangpit nga data magdumamensyo because palugay kini siya sa usa ka report magdumamensyo sumala pa aning Reuters Digital News Report 2026 magdumamensyo nya kining gikabutik magdumamensyo nga majority lugar sa mga Pilipino nga mga social media users magdumamensyo galikay matod pa sila sa mga balita bisan pa lugar magdumamensyo nga kita mga Pilipino grabe gid kayo palugay ta magdumamensyo mo gamit sa mga social media nya grabe na pud gid kayo nga social media karo magdumamensyo bisan asa palugay ka maga scroll nga mga social media platforms sa gid mga balita magdumamensyo pero sa garo kuno mga Pilipino kini bang majority gid sa lugar sa mga Pilipino magdumamensyo dili gid sa lugar sila mo consume sa mga balita magdumamensyo ela to nagribitaw ko nga gikan kini sa kini bang ginatawag ta nga mga mainstream media magdumamensyo so sa gid gid sa kuno ginagam gina kanang himo lugar pud sa mga social media user magdumamensyo is that karang mura na lugar sila mga lantaw na sila sa kanang mga entertainment magdumamensyo nga mga content po lugar sa social media baka kanang mga joke-joke magdumamensyo kanang mga satay lugar po nga mga content pero sa balita magdumamensyo di po lugar kayo interesado ang mga Pilipino sa lugar sa mga inaanagid nga mga content magdumamensyo samtang sa lainta nga balita dinita karon sa Tumagdum International nga ceasefire tali sa Lebanon o Israel gikabuti ang magdumensyo aprobado na matod pa karon nga parahuna so kini sa lugar magdumensyo ang gibuti ug usab sa usa ka official matod pa magdumensyo sa gibag Amerika o nya kaya gali magdumensyo kini magulging Estados Unidos so gang kini po bitaw nga Qatar magdumensyo sa lugar ang nagsilbi usab nga mga mediator para usab lagi magka ceasefire ang Lebanon o ang Israel magdumensyo samtang sa lain taga-balitang international, si Italian Prime Minister Giorgia Meloni mihimakak magdumensyo nga mihangyo kang US President Donald Trump nga sila magpa-picture magdumensyo kalagi offended gid sa lugar kaayo magdumensyo bali offended na shock gid sa lugar sa pag-ayo magdumensyo kini sa lagi nga Prime Minister sa Italia nga si Giorgia Meloni magdumensyo kay matod pa si Trump pa sa lagi magdumensyo kanang naga kininga butag sa lugar sa nga naluoy do kuno matod pa sa kang Meloni kay matod pa mihangyo do kuno pulugar sa iya magdumensyo nga magpicture lugar silang duha sa akin di ba nga ginatawag ta nga G7 summit lugar pod magdumensyo nya sa part pulugar ni Meloni wala pero kuno sa nga hangyo magdumensyo nga magpicture sila og dili sa do kuno pulugar sa sukad mo hangyo bisag lugar siya tibok kinabuhi nga magpa-picture lang sa lugar sa magdumensyo nga to kang Trump so kanang murag inana lagi magdumensyo murag wala gid sa lugar kayo nalipay ang kini ba nga primero ministro nya kada murag para pulugi sa iya magdumensyo murag itong bali nasaksa medyo may pagka kanang kwan sab siya magdumensyo murag medyo mura pag offended sa gilugay kaayo siya sa iya nga bahin samtang sa lain taga balita dinita karon sa Tumagdum Business kaya ang FPI kon Federation of Philippine Industries nagto magdumensyo nga kung tabang sa manufacturing sector ang OSBAW sa presyo sa mga produkto magdumensyo kalagi kini mo gulay ginatawag tanga sektor magdumensyo sa manufacturing lugar usa pero gani sila sa mga grabe gid sa kaayo magdumensyo kanabang affected gid sa bulaga kaayo sila sa gubat labi na sa Middle East magdumensyo nga bidisulta usab sa pumanga kamahal sa ginatawag tanga mga raw materials magdumensyo samtang sa lain tanga balita direta karon sa Tumagdum Sports si Pinoy boxer Carla James Martin andam na matod pa nga magkaatbang sa boxing ring si Japanese superstar na Oya Inoue magdumamensyo. So magkini ang mga top story sa itong karabutagang nga tangan sa itong mga suking tigpaminaw. Ilabi na sa mga musunod nga mga programa. So gikan rin sa Magdum News Center para sa buntag na Pilipinas. Si Magdum Hunter 17 April, Borja. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 17 April Borja gikan sa Magnum News Center.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Huwag ninyo nabati makiksunan ng ito ang mga naguluhan sa mga balita karon sa itong palibot may galagikan sa lokal, national, international sports, bisan ang asan bahin. Tangatangi sabdayin ang mga dugang ng mga balita sa itong palibot. Di nato sa dawaton pa ang ito ang mga kawan. At itaon may gala para sa tuang bulyada sa mga balita karon. Standby lang sabdayon kay tunay mga kwansad, mga update. Standby lang sa bayan niya. Okay. Sa tuang mga kining update sa tuang palibot. Ngayon man sa tuang mga dagkong panghitabo. Tagaantaw pa tagad mga kingsunan balikon ta sa ilahang mga dugang mga kalambuan. Okay. So at least nga nag-ulan-ulan. Kining katong kagahapon adlaw nga nag-ulan-ulan. Medyo murag. Di man kay itong dugay kayo. Di man po ingon nga kusog kay istanan. Ulan raman nga kuan. Ulan raman nga ano, nga murag ka ng igo lang yun nga mabasa lang yun itong dalan. Di ba? So sa ito ang kanang ano, at least nga diwa kay ta nakahiagom sa mga pagbundak nga grabe nga bundak na ulan nga nakakos og pagsaba, pagbasa, pagkuan sa ito nga kuan, itong mga bahaunon nga iriya. Oo, so pagulagway sa tas atong palibot, dayon dito din tas botan sa pag-asa. Atong ihalagway atong palibot mga kigsunan sa tuang kining sa tuang gawas nga bahin sa tuang syudad. Dayon si Ma'am Catherine Asunto, ang weather forecaster sa atong botan sa pag-asa na sa Pikas Linya karon. Ma'am Catherine Asunto, good morning.
5: Yes, maayong buntag, sir. Maayong buntag sa mga suking tigpaminaw. Ang easterly prevailing kini nga naka-apekto sa central ug southern Luzon. Then, natagi-monitor na weather system si Tropical Storm Mekhala na sa iyang latest location na sa 1,665 kilometers east sa southeastern part sa Luzon. Yang maximum 15 winds at 75 kilometers per hour near sa center, gustiness up to 90 kilometers per hour, pa west-northwestward ang direction at 25 kilometers per hour. So far, napani siya sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, then posibleng siya musulod sa par niyang gabi or uma sa buntag. Ang Dinagat Islands o Surigao del Norte, makasinati sa mapangnuron na kalangitan. Inubanan sa katagatag ang mapag-ulan sila to pagpanalulog tungod sa trough sa pagyong atong i-monitor nga na sa gawa sa PAR. Uban nga parte sa Mindanao, makasinati sa apil ang Northern Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagong mga tanan sa mapangnuron na kalangitan. Naisyan sa sapat-apatak o mga isolated nga rin showers at thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Hinayang atin sa kasarangan nga hangin magagikan sa amin ng silangan na atin sa amin ng kasadpang direksyon. May magpasulabi sa silangang parte sa Mindanao. Ug ang kadagatan, hapsay nga atin sa kasarangan ang pagbalod. So, banpud nga parte sa Mindanao. Hinayang atin sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatang kasadpan na atin sa kasadpang direksyon. Ug ang kadagatan, hapsay nga atin sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na ito, 26 to 32 degrees Celsius. Sunrise is 5:25 sa buntag. Philippine Standard Time, 4:36 sa buntag. Ini si Catherine Asunto sa DOSD, Pag-asam Lugan, may buntag.
0: Yes, ma'am. Good morning. Magtanan lang ko kadyo. Ito sabay, posibleng pangalan, aning itong na-monitor nga bagyo?
5: Kung musulod siya sa Philippine Area of Responsibility, sir.
0: Yes, ma'am.
5: Kung makasunod siya sa PAR, sir, pangalanan na ito siya o Francisco.
0: Francisco. Okay. So, sa karon, Mekhala pa?
5: Yes po.
0: So, mo pa na itong kwan. Pero, posible nga, kwan, ka nang kusog yun kayo siya, ma'am?
5: Kwan man siya, sir, yung category is na siya sa tropical storm. Musulod siya sa par possible sa gabi or sa buntag. Kusog na niya siyang category, sir. Though pa kuanin ni siya ang location kay na pabor sa may Luzon na area. So kung musulod siya ang iyang less pa man noon ang chance sa landfall, mm. pero medyo mapaduo lang siya sa landmass sa Luzon na yaya.
0: Ah, okay. So, at lang ang monitoring gihapon is medyo murag ka ng karon lang, bulan sa Hunyo, murag mo kuan gani, kanang mo igo gani sa Luzon lang, ibahin.
5: Based sa atong latest structure, so far, sulod siya sa par din, medyo mapaduol sa landmass sa Luzon, ilabi na sa northern Luzon na part.
0: Okay, sige. Ma'am, salamat kayo, Ma'am Catherine, mayng buntag.
5: You're welcome po, mayng buntag, sir.
0: Inyo na bati, mga kiksunan, si Ma'am Catherine Asunto, weather forecaster sa Pag-asa.
6: Magnum Weather Alert!
0: Sumoto to ang pagka-monitor sa tuang panahon, sa tuang palibot mga higala, ni mga buntaga, at least nga to lang gihapon ginamonitor kanunay ang posibleng pagsulod sa Bagyo Tropical Storm nga si Mikala nga pangaganlan o Francisco.
6: Magnum Buntag na Pilipinas!
0: Anyway, dito may gala sa itong mga panghitabo sa itong palibot. Nabinas sa itong mga report sa itong kabaan. Tulyada sa mga balita may gala ning buntaga para sa itong buntag na Pilipinas. So, sa itong pagmanuban karon ng buntaga mga kiksunan, lalo na giyod ang amping permente aron na dilita makakuan, makahiyagong sa ban pang mga panghitabo nga dili matagna. Kay ang atong palibot sa untamang yun, di man ato kontrolado ang atoang mga kining katalagman. Doon ay mga katalagman sa atoang kinabuhi. Baka naman kita'y kontrol ini kung dili. Muhimo na lang ta sa pag-ampo sa atoang kamhanan nga Diyos sa atoang kinabuhi. Ginoo sa atong kinabuhi nga moray makaluwas at kinatong tanan panahon sa mga katalagman panghitabo o guban pang mga delikado disgrasya sa tuang palibot. Ilikay taniya sa mga makamatay ng mga sitwasyon. Nagaan tanila giya sa tuang pagpanginabuhi mga kiksunan na mga manginabuhi nga makatarunganon mga igala. Og sa itong panag-uban, risata sa kining usa ka lalaki aristado sa tungod sab sa pagpamaligyag sa mo. Standby sab dayon kay Duda po'y lalaking nasapun nga gabidyo ilalom spalda sa usa ka babae. Grabe ni. Sa usa ka area sa usa ka establishmento din sa itong siyudad. Grabe gabidyo man, ilalom spalda yun. Ako mo ko'y makita na, ngit-ngit man na. Makita ni mana. Gawas lang yun siguro o ka ng grabe kahayag kay usog kayin ka ng hayag sa imong ano ba suga sa imong kamera or sa imong cellphone. So makita ni mo gusto may makita ni mo kahimayaan man ako kahimayaan
6: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Direta sa'y arestado ng usa ka lalaki tungod sa pagkalambigit sa pagpamaligya og Cebu. Tuang Cebu, atong dawaton ng report ni sa tuang kawan sa balita og serbisyo alias Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
7: Arestado korona sa tuang mga otoridad ang usa ka lalaki nga mihimo sa pagpamaligya sa gidalili nga droga ang mga maukining nga Cebu sa gilusag ng Barbas Operation sa tuang otoridad dinas may Zone 6 sa Barangay Carmen ng atong Dakbayan. Subay sa report na itong nahuptad niya kini nga tuwang mga personahe sa Pedaya Region tat nakikakoordinar sa itong mga otoridad sa PNP o gamang hinungdad nga itong mga personahe sa Police Station 4 Carmen kauban yapon po sa itong Pedaya sa pagpahigayon ini nga operasyon na batok sa giingong o sa katigpayot sa legal nga droga diha sa may Barangay Carmen. Giingon nga kining nahiskitan nga lalaki nga si Jake and Ryan Dices Anos uga residente sa may Zone 6 Barangay Carmen ng atong syudad ang positibo nga nakikbinailuay sa usa ka gituuhang methamphetamine na hydrochloride o Cebu nga dunay gibugatot nga usa ka gramo bugti sa Barbas money nga gigamit sa itong mga otoridad. Giingon nga diha nga siya naaresto. Giling po nga nakumpiska sa iyahang posisyon ang Barbas money ug lain pang sachet sa iyahang sa hanggang posisyon di inagibutyag nga kining nga duha ka mga sasyay nga nakumpis kagi ka na kaniya nagkanayon o nagpamatuod matod pa nga siya adong nagkalamigitan sa illegal nga droga base sa itong mga otoridad gibutyag nga ang iyahang nga kasong pag-atubangon ini o kining paglapas sa section 5 o section 11 tungod lagi nining pag-upot o pag-pamaligya sa illegal nga droga nga dakong kalapasan sa Republic Act number 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 giklaro sa itong mga otoridad nga dihang mimo sila sa bypass operation migamit sila sa mga body worn cameras aron na gayon nga masiguro nga aduna gipoy ebidensyang ilaha po mapakita puhon na sa korte kung aduna na po pag sa kaso batok nini pong nahisgot ang arestado ilabi na sa pagpaniguro po sa itong mga otoridad nga mahimo gyud po nga nasubay sa proseso o balaod ang ilahang operasyon na batok nini nga maunga lalaki giabutyag nga ang nahisgot ang dinapan paslakman karon sa bilangguan ug ang kaso gitakda pod ni nga ipasaka sa maabot sunod simana balitang nahipos gikan sa Pideo Region 10 kini sa 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 20 Angie Alsado og dugang pang mga balita sa tong palibot mga kaigsunan.
8: Buntag na Pilipinas.
0: Ito na po kunoy usa ka lalaki ang nasapunag video ilalom sa panda. Pinamagitsab na. Video mag-vlog. Mag-vlog-vlog. Lahi mo niyang gig na vlog. Tanaw na ito ang report sa itong kauban sa balita o serbisyo ni Smart Home Hunter 24, Jane Luna.
9: Kini kamo karon ang usa ka babay human giingon nga na trauma kini magduma mentyo humana sa puniya ang iyang kasabay mismo sa elevator dinha sa may Aveda Tower 2 nga ga video matud pa sa ilawom siya nga palda gikabutya ka magduma mentyo ka nasapun gyud ya kini nga gagpaubos no sa iya lugar nga cellphone dira sa nga mihimo matud pa sa pagpanumbong ngadto sa management ug sa police station na Tukugon ang iskutan nga biktima. Ang biktima na ilas pangalan nga siya Sharma Amil o ang naiskutan nga babae. Kaya naibulong no kay nga no ang cellphone ini ang kasabay kay paubos ka paubos na magigod gumamin siya. Rasot, ang naiskutan po nga ihapong nga pagbantay. Ihapong yung ipahugtan yung magigod siya no kay lagi. Sige niya glingion ang maong nga lalaki kay para sa iyahang magigod siya na abnormalidad bitaw sa ihapong nga lihok. Tugod lugar ni ini na bantayan o nasapo naman yun diya mag-evensyo o gilanda po nila matod pa ang CCTV footage sa elevator o nakumpirma matod pa sa management sa Aveda na record matod pa ang cellphone ni ini sa video dito na no pasabot di ini nga biktima nga gusto niya nga ora mismo irisunto magdumamensyo ang video siya katubangan gid magdumamensyo unya iban po dito ang naisgutan nga lalaki wala na nila panganli magdumamensyo no ang mao nga lalaki pribingon nga contractor matud sa dito ang lalaki so ga itirak sa mga residents mismo sa naisgutan po lugar nga kini lugar nga establishmento ang maong lalaki so karon magdumamen siya aduna na ya actions no nga gibuhat po dang iskutan po nga establishmento batok sa maong lalaki gingon nga gididaan kini nga makasulod sa dito po da sa iskutan po ga establishmento o ga gina-require kini siya o public apology o ga irison ang naiskutan po ga mga videos gingon nakuha kali aduna yung mga nakita dito no nga mga picture grid o ga video na pamatud-an gid na agit siyang cellphone nga gi-picturean og gihapon nga gi-videohan ang ilawom sa palda ining naisutan pud ga babae ato paminaw no to betcho no tugot kay naka public apology na ang naisutan pud ga lalaki aron pud no nga dili pud siya taon pud sa prison tugot kay usas ka papambastos ang ihapon nga gihimo nga tupo da sa biktima ni ato paminawon.
10: Mangayapon pa sa ilumang ko, nabastos ka sa, makinakita ang arabot ko, nabastos ka, mangayapon pa sa ilumang ko. Dili na ko, sa sunod ng mga panahon, bantayan na ako mga lihok ng pagdili ko makakuan o kuan sa mga pangisig ka tao. Sa ilo alam ko, mangayapon pa sa ilo sa ilumang. ako'y nabuhat, nalilim ayo sa mga. Silo alam ko, ma'am.
11: Ayaw pa yun kung kinadyo kinabuhat.
10: Yes, ma'am. Sige, ma'am. Yes, ma'am.
11: Sorry, ma'am. Sorry, ma'am.
10: Sorry, kaya, ma'am. Ngayon pa silo sa'yo, ma'am.
11: Isip babae, ya. Dili yun naman ibuhat.
10: Ako nang iikwas mo ng ulo.
11: Ayaw pa yung dingon sa akong anak. Kaya sa anak kong 9 taon, naginanak sa ilapod. Di pod ko mutuon, wala pa ka sa'yo.
10: Yes, ma'am. Yes, sorry, ma'am.
4: Ipig sa pamahayag din nga lalaki nga nasapuan nga video sa usa ka babae sulod sa elevator. Galing na gitabunan lang po nang ihang gagawin magdumamensyo. Ay, akin eh, i-upload sa maupot ka biktima. Pero una nang iklaro magdumamensyo, padili na ang tagad niya na ubuhot gusto nga makasulod. So, biyag mo ang lalaki rito po sa mga establishmento. Kasi mga biktima na po bitag laing nga babae sa elevator. Na pananglitan nga lugar ka bantay kung kaya lugar, nasutihan siya, kaya nakabansay siya, pero base ng uban nga mabay, hindi kin maka matikod to nga, adunay ga video-video nga to kanila, so usan no, sa delikado, kay for personal consumption na po dahil na niya magdamamin siya, at nakabalo sa kanto na niya, pero nagtuo pa nga gamitan kayo niya personal lang maong video. Galing magdamamensyon, no, na kita mo dito po ang iyong cellphone, nakamulo siya o ga-delete sa mga video, Sailor, mapunoon po ang biktima, pero giklaro po din niya na dili na ginuta sila mag-support pa sa maupo nga establishmento sa umaabot. Nanuta ni Inino, haang naiskutan po niya insidente, gi-refer na nga ito po sa police station na Tukugon, kung pananglitan nung abuot po siya lugar magpasakagaso, kaya naman sa ikining paraan ni mga pangbastos, pito ang magdimensyo. O gali do, naiskutan na sa bilalaki, dili po tayo makaingon nga nasalbar na siya nga na ba Sailor na ginuta totally, kaya kung pananglitan nga magsapon pero sila otro na buhato na puto niya magdivisyo. So, gilayon ano, nga magpasaka puro kaso ang naiskutan po niya biktima, batok ka kaniya. So, wala pa na ibaw yung magdimensyo ano nga, kung siya rabagyo da nga na biktima ni ini, kaya posibleng matod pa na naapay lahing nga mga individual ang na biktima ni ini pong naiskutan po ga lalaki. Wala gyo da ibaw eh, pero gituuhan, naapay nauna niya magdimensyo ano nga mga kakabiktima. Walang gyo da bantay ni ini pong nga mga biktima, ang ginahimo ni ini naiskutan sa lugar nga kontraktor. Tari ini magdebensyo no, gawaston naman po noon ang maong lalaki, wala man po siya gipapriso sa mga babae, pero ako panaglitan, nga doon na po yung mga sasama lugar po diin yung magdebensyo ng mga insidente, gawag po no sa establishmento, ga i-report gilayon kanila tupad kay andam sila nga mutabang, o review lang CCTV footage, para po nga makatabang no, nga tupos sa mga kabayanan, nga nakasinati po ng pambambastos sa laing mga individual. Para sumutag na Pilipinas, kini si Magdumari 24, June, una sa Betaog, Sirbusyo, Magdumaradyo.
0: Magdum Jane, unsa day siya? Anong si trabaho niya? Ganun na siya sa maong establishmento?
4: Contractor ni siya magdumabensyo no. Kaya interacti siya nga tupod sa mga lain po nga mga gapuyo sa mga establishment. So, kini siya, bisita, yun batod pa siya kanunay sa mga properties. Oo, so muna nga, naa siya nagto. Pero, klaro na po din po mga babae, no, nga, misan iya na lang kayo ma-suspended dito siya magdebensyo nga dili na siya katsulod dila ka-adlaw dito sa establishmento ay labi na nga fresh pa sa iya ang buong nga paghitabo. Dagan matod pa ang nakailan ni ining lalaki no kay lagi ang mga tenants mismo sa mga establishmento, mga residente kay bali po nakailagit niya kay lagi mo mo po yung naka yeah, siya po yung naka-deal sa uban magdebensyo ba. So, usap po din no sa kinilugag ikabalakan niya. Kaya basin ng uban po niya ng kliyente, nakasinati po ng pampang bastos. Sa malugay ni ini, watakabalo magdebensyo. Kaya istorya sila, yun ang hilambid ang babae, nakapalda, dinikita na noon ang mahiwagang perlas. So, usap po din
0: perlas
4: no.
0: Perlas din na
4: tayo? Perlas.
0: Baligya din tayo, baligya.
4: Paligya siguro rin. So, pero kining nisigutan po nga biktima, concerned lang po siya no, sa so, awan po babae magdemensyo kay lagi. Sayo ba gita no nga kung naiyong mga inani nga mga paghitabo, ang gansi magidani kay ang babae gidog dimensyo kay wata ka pala ibaligya niya ang video o di ka personal nga gamiton. So depende na no ni pong suspect kung magali lang po magdemensyo kay wala gid siya no po nga kasakaan gid o ka reklamo, pero reported na ni siya sa police station Tukugon. So, sunod nga mga report na siya dito magdumensyo. O gilayon na kinipod siya ng ano nga pasakaan po doga kaso ang niisgutan po nga suspect siya. Dudugay naman na ni siya diag kasakaan magdumensyo no, kaya naman siya yung mga kliyente din na. Pero mo po lagi na no, first time matod pa, kada report siya gato po sa management, tungkol kina sa po, nang po ginoon siya. Siya po nga ginahimo po niya pagpang record. Nagi mga recorded po din nga mga videos. Saka mulo siya, huwag delete po diba mensyo, nginilugar na iskutan po nga mga videos, nga nakatalikod ang mga babae, na
7: ay kining sa palda niya nga part nindot pwede po dog legs po ang biktima magdimension no kasi naibog yung tuod siya kini lugar nga mong biktima pero dili dapat ina na magdimension dili maunang ina na nga magvideo ta magpicture ta kaya natay lain nga intention
0: basig vlogger basig vlogger po sab ni siya kani lalaki
7: dili man po ta kay igog vlogger magdimension kay lahi man pagka video kay nganong naman sa ilalom vlogger.
0: Basig mo to iyang style nga pa ilam ilalom. Murag.
7: Kailang sa basko magdimensyo ba? Murag worms eye. Sabi na, kinaman to bird's eye po, angle po sa photography. Malimot, tatamang mo siya doon gay na mga gato.
0: Pinalingin lugar, pinalingin.
7: Dili, kanang shot ka sa ilalom, shot ka sa taas.
0: Okay, basig di po sa lugar nato basig di nag-ano-ano ni siya, kaning vlog-vlog nga, kanang ano ba, kanang ibutang ang kamera sa, kuan, nanalangot, tripping?
7: Pero sa paglimod ni nga, suspect magdumamensyon, okay, ni nga lalaki, wala daw siya kabalo, nga na-record ya ito, nga naka-video diya niyang cellphone, wala daw siya kabalo kay...
0: Amo yan, ano, side...
7: Mm-mm. Sa idea, wala doon siya kabalo. Siya kabantay dito ang magdumensyo kay igunitan lang matod pa niya ang cellphone. Pero dito mong gusto si TV, nakita ang manggun, gipindot yun niya. Ang kanibit ang recording, kanibit ang red button. So, dito palang daan magdumensyo, dili naging katuha ng ihapong alibay. Wala siya kabantay. Kaya kung wala kabantay magdumensyo, may steady na biya na panangitan nga nabutang yun siya sa camera. Kay namin mausay, di ba, maswipe na itong cellphone. Dito kabantay magdumensyo nga niabot na dito sa camera. Usay makapamicture pagkitagwa sa oras. Tugodan na nga natin mapindutan. Pero kung panangitan nga, gituyo, gudin mo sa pagtuplok aning red button. Mo-record, gudin ang magdumensyo. Kaya kasagara, magkutuwala tuyo. Mga pictures, gudin na wala.

0: general yan kung nito diya nga nakasinatikin siya og trauma uman sa mga nga insidente. Gadid to, nakita gitbatod pa niya ang iyang mga hulagway sa cellphone mismo ni ini pong lalaki. May nalang po no, kanaka-public apology na po siya, pero sa karon, ban sa gid siya magdumamensyon sa mong establishmento, di siya pwede mong customer sa dito. Nga gali, ila pa nga investigaran pa no, kung ang iskutan po niya insidente. Pag kanyang mga clients matod pa ni ini pong iskutan po ng kontraktor, ignan matod pa si iha pong binuhatan. So, kontakon to sila tanan magdumensyon, kung ipaibalo kanila, nga kinisiya, mihimo matod pa sa salaod, rason dili pa din siya makasulod sa maupod nga establishmento o pasabton sila, kaya pasin sila po mismo noong kinakasinatipod pang pambastos. Pero sa 10 day, ban entry rani siya magdumensyon, no? So 1 week lang. Ang suspension nga dili kasi siya makasulod po dito sa mga establishmento para dili na siya makabiktima. Kada man siya mga kliyente mo kung magdumensyon sa lisod, gaya po nung pugna na lang siya perminte sa pong kining pag-enter po sa mga establishmento. Pero klaro na niini, sunod yung abuha ito magdumensyon, hindi na siya kasulod subli, no? Kini lugar nga maong establishmento. Ano na niini, no? Ito po kapulisan, nanawagan nga ito po sa katawan. Paralita, nga nakasinati sila sa mga bastos, bilayon sila na matawag sa pinakaduol nga police station. Para po nga sila manambagan o marespondihan po no, sa tuwa po nga kapulisan kay refer mong gilayon ka na sa WCPD aron po nung no, mag-iyahan po ang mga biktima, ang mga kabayinan po no, ng inilugang naisutan po nga mga masinatihan po nila nga pagpangpasto. Mga babae, naaragya po nito po sa mga tower magdumamensyo sa mga lalaki, ipapahawa na siya karon magdumensyo na no, wala na siya dito po sa area. Pud-pud lagi, kaya nagsugod na ang iyang pagkaban. Karo nga, adlaw ang magdumamin siya. Oo, tapos, okay. Kaning maong nga lalaki, makabalik na siya. Pag humani sa 7th day niya po nga suspension, makasulod na siya subli, makakontakt na siya sa mga kliyente. Pero depende po na sa mga kliyente, kung dili po balayin siya pong gibuhat magdumamin siya. So, makapadayon, good no, sa ilaha po nga transaksyon, o dili po siya mawadaan po niya sa iya lugar nga panginabuhi.
1: Okay, sige. Salamat na Magnum Jane Luna sa iya nga report kalabot sa nasangpit nga pagpambastos o ito ang pagpambastos sa usaka lalaki.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Anyway, sa dugang parato nga mga balita karon sa tuwang palibot may gala diri sa tabi kay si Kapitan sa Pagatpat. Pagasusihon ang flood control. Aron malikayan ang mga baha-baha sa iyang lugar. Susihon ang flood control nga project. Uga masuta kung unsa gyud ang kining kwan ani, say bikil gid ani. Ayha na siya mo padangat og mga iyang accomplishment report. Og sa iyang kwan sab pagdangop ngadto sa tuang siyudad sa Kikindiro nga mga opisina para sab nga matagaan og kanang kuan ani kaning tagaan og kalambuan. Kung dunay damage, dunay ba kahiwa na human ay ma-report niya ngadto sa konseho o sa tuang city council. Report sad niya dito sa kining kuan DPWH. DPWH baka na o baka sa City Engineer Office nga kwan opisina kung sa City Engineering Office na siya o sa uban pa nga mga ahensya. Anyway, sa atong paparay may gala dito atong usaka kwan kining report kalabot sa Kapitan sa Pagatpat. Watong tang report sa atong kuban sa Balita o Servisyo Alis Malcolm Hunter 14 Fersid Blanca.
3: Pagamit sa ano, pagkatanahon ni Kapitan Jude Fuentes ang kinibang mga flood control kaya man importante kaya silang barangay. Pinakong panahon sa tingba kaya ang barangay Pagatpat. Sa magundis agyanan po sa bahagikan sa Pagatpat, munaog na siya magdaminsyo. Paingon lugar siya kanituan. Nulong din sa barangay Ipunan nga Rea Suba, kaning itawag na itong Ipunan River. Ako na ko magod kinisuan ang ilang iya matapang tanahon sa ka na. Pinaaron nga di mabahan pero no, ng tubig mo musaka. Mo baha, mo subscribe naman din ang magdumintso, mo hinay or mo ubos sa magkitayon. Paniyang ka kinibang usas sa mga tanahon, pinaang kinibang para maplastar po ng dili lugar git po. Mga tao ma kinibang balaka, nining sitwasyon na pinapanahon sa tingba, kaya kung tingpanahon sa tingba, marami sa agro pagkayo ang kinibang ipunan na river. Mawal sa magtubig niya, magdumintso, susapan na karon. Sa lugar sa

0: angay lugar gyud og gitutukan maong bagong mingkod nga kapitan ang kadalanan og human ning mga flood control. Di ang pamayag ni Kapitan Jude Winters.
1: Ato mga baha diha kay atong flood control number 1 ra magid baon, di ang magid gagi ang ipunan river paingon na sin paingon sa ipunan kusa mga
2: di man nato i-deny no nga halos tanang barangay ang number 1 nga problema ang baha. Kaya di magiging natin makontrol ang volume sa tubig. Di sa natin makontrol, pumunta ka na ganun na mabubo ka natin ang tubig. Nga, tungkol sa kakulangan po ka itong flood control, muna nga rason nga, ano na kayo pagka sa matag area. Pero at least, dili yun nga super git ka problema. Eh, after sa mga pila ka oras, mga subside man ang ang tubig. Pero ang ngayon gid i-improve. Kung nakaroon, sa po nakabutang, ang ngayon itong tanaw, kung siya pinagi sa atong lokal, kung siya atong mahimo, para ka nang existing problema, ma-masulbag, taga-ano, pagtagan.
0: Ito ang pamahayag ni Captain Fintes, no? Labi na kay ang barangay pagatat o sa kini mga agyanan o sabog loong na tubig. Nasabutan na Pilipinas, Magno Fersi Blanca sa balita ang serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13, Fersi Blanca.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Oh, balik taman labas pipila ka mga pahinom ng mga kiksyon na natura sa las 5-2.
5: Time Check is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
8: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Streets, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Streets, Cagayan de Oro City.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
11: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix. Mga butika.
8: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka, usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inupadal sa exercise
10: guys, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
15: Nagpaminaw kamo sa Buntag na Pilipinas.
16: Magnum Buntag na Pilipinas.
3: Balik ta bakit sunan para sa tuwang buntag na Pilipinas. Sa tuwang panag-uban karon nga buntaga. Kaban si Magnum Mencho kabaktulan. Tendri sa Tamigala, parasdugang pang mga balita sa tuwang palibutan na binasa itong mga kawan. Na kung asay lagi pang gipang libutan karon ng mga area. In atos ang dawaton kini nga sigarilyo nga nagbalorog 13.4 milyon nga pesos nga gikakumpiskaw sa otoridad. Man nasairan nga smuggled kini nga mga produkto. Atong dawaton sa mga reports ng kabaan sa balita og serbisyo sa Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
17: Ang puso nga na pugan sa itong mga personahe sa Coast Guard District and Northern na Mindanao. Inuban na sa mga personahe sa Coast Guard Station Cagayan de Oro o Northeastern Misamis Oriental o Marslig NM Kundiin na kiningilahang pagpahigayon sa kampanya batok iligal nga mga sigarilyo, mga smuggled nga sigarilyo nga di gid makaabot ngadto sa merkado. Kini itong lagi kaya adunay 13.4 million nga balor ni ining mga smuggled nga sigarilyo ang ilahaga na kumpiska sa may mambayaan balingasaga Misamis Oriental. Gibutyag ang nahisbitang operasyon nagsumikada sa ilahapon din po nga pagdawat ang impormasyon sa concerned citizen nga dunay mga smuggled nga sigarilyo nga gisakay sa usa ka sakyanan po na Magnum Mencho nga duna po dahil po ubay-ubay ni ka mga sakyanan no nga mga gipang puno o nga mga kaninga rin sa sigarilyo diin na ginaputos po ni Shapur para dili lagi ma-identify nga mga sigarilyo ay kini nagtuo at mga otoridad nga na ay posibilidad nga kininga nahisgit ang mga kaninga smuggled nga sigarilyo ipalusot no dili lamang din at may ni lamang din sa may probinsya sa Misamis Oriental apan napatabok usab posible din sa may probinsya sa Camiguin. Rason nga ang atuwa po mga otoridad naghimog is pag-intensify sa ilaha po mga operasyon batog mga smuggled ng mga produkto. Giingon nga naa sa 336 ka boxes sa Canon ay lakip na ang Green Hills cigarettes nga nakumpiska sa tuwa po mga otoridad. Duha ka mga Toyota Innova nga puno nini po nga maong nga mga sigarilyo ang gikumpiska gihapon po sa itong mga personahe gikan sa Coast Guard District at Northern Mindanao mga kaubanan po lang unit o giturn over gilayon sa Bureau of Customs and BOC Region 10 ang nahisgit ang mga smuggled ng mga sigarilyo giya paos pa sa dugang investigasyon aron masusi kung asa kiniyagikan o kung asa yun ang tinuod nga destinasyon aron po nga gilayon nga mamonitor po ang mga kalihukan pa sa uban nga muhimo sa susama nga illegal nga aktibidad din sa maungad lungsod. Ipaniguro sa to ang mga personagikan sa PCG Northern na Mindanao nga ang tanan gayod yung mga gamit o tanan gayod yung mga sakyanan nga muagi din po sa pantalan nga diigil po na maipsutan po nini mga kontrabando. Mahinungdan nga kining na hisutan ng operasyon nagmalampuson yun po kaya doon na may pagsalig po ng publiko nga naghatag po o informasyon sa itong mga otoridad. So ang successful operation ko sa PCG Northern Mindanao kabahin niya po din sila ang iCare program di nagahimo sa pag-emphasize sa ilang commitment aron nga mapatuman yun ang law enforcement o kapag-suppress ni ining mga illicit trade dili lamang dinihi sa kaninga tuwa sa tibuok rehiyon apan sa tibuok gipod nga nasud tungod dini ang mga nanagiyaw sa ba ni ining nahisgot ang mga sakyanan o niini po nga mga sigarilyo ang gitumbok na po karon sa mga otoridad aron gyud nga magatubag sila sa kaso o nga sila masilutan aron nga di na gipod nga muhimo pa sa daotan nga kalihukan. Balita gikan sa PCG North Northern Mindanao kini si Magnum 120 Angel Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 20 Angie Alsado sa dugang panato ng mga report mga kaigsunan.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Indrita kay kanhi babaeng PDL, subling na dakpan sa drug bypass operation again, again, again.
16: Magnum, buntag na.
3: Bis kay makakuan na, nagbalik ng magyapon. Na. Kaya itong balikan sad ang kining report sa itong kabal sa Balita o Servisyo Alas Magnum 124, Jane Luna.
17: Subling ka arestado karoon ang usa ka kanhi PDL kinalambigit gihapon no sa 9161 gihapon nga kaso magduma mensyo human kini mi balik na pud sa pagpabaliga nini nga gituha nga droga mi resulta matud pa kini siya nga pagkaaresto human gyud palitan kini sa itong mga operatiba balor 500 pesos sa gitunga droga at sa drug bypass operation na gipahigayon din sa mayo barangay Puerto ning atong syudad nga naisgutan nga babae magdumamensyon na kuhaan pa kini uga duga ng mga droga para pernalya uga balor 12,000 pesos sa gitunga nga syabu siya hanga posisyon buja nga magdumamensyon gadaan na kini nga napalitan i-add to no sa milabay nga tuig-tuig 2022 so 23 magdumamensyo. Aban na subli na po kini nga na sapo na po no kag pamaligay na po karon balik kay lagi nakalaya man nakapli bargaining man magdumensyo. Aban sa karon lugar magdumensyo di na gid siya subli po no nga makabuhi tungod po lagi kaya ako matutang ang kandidat sa gitawa nga droga ang nag-compis kagikan kaniya. Kariyan to magdumensyo, tunduhan niya kalay mga kauban, nakagawas na, pero siya subli na po no, nga nadakpan tungod rin hapon no, siya hanga pagbalik o nga hiwi po nga kalihuka dino tanini haniskutan nga babae aristado na kundi siya hang paglapas sa kasong 9165 o Comprehensive Indigenous Drugs Act of 2002 para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum 124 Gino na sa Beta Oxirbusyo Magduradyo.
3: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna.
16: Magnum Buntag na Pilipinas.
3: Sa dugang parato ng mga balita kay doon ako noy motorsiklo nga gipang giparada gawa sa USTP gikawat naman noon na wa na gid noon bisgi giparada gikuan gid sa USTP wala na wa na dia basig pasagdan lang nimo dia mga pila ka kuan oras. Kuan lang, kanang tuo siguro itong kawatan nga. Ah, kini, kimaragwa na yun, ipasagda na yun, no. Ano, pila na ka-uras na yun. So, gawas lang kung kuan. Basik, estudyante nga daghan kayo ng mga assignment baka o dugay kagawas. O nagdugay. Or, basik ka nang nag-meeting pa. O nadugay. Na, pagbawa, paggawas. Wala na, wala na diha yung ano, yung motor.
16: Buntag na Pilipinas.
3: At tundawatan balik ang report sa itong kaban sa Balita og Serbisyo Alas Magnum 120 Angie Alsado.
17: Yes, manabahan. So, nagpapadaan ko ron sa pupangita ang usa ka babae sa ihang motorsiklo ng usa ka Yamaha PGN Matte Blue kung managikinig nagikawat sa antang nakaparada gawa sa dinaha sa USTP sa kaninyo parking area po sa mga motorsiklo. Gibutiag nga ang nahisgit ang motorsiklo ang identifying lugar nga features po nini, blue, nga ni siya ay blue helmet, nga doon ay duha ka shades, light and dark ang color, nga turquoise, dayon na sky blue, RXR nga top box, na po din po siya ay dark blue nga handlebar, na po ay dark blue nga foot dress sa duha siyang engine, o doon na po din siya ay ito ang leather saddle, o lingkuranan, dayon na doon ay sticker po da sa iyang nga top box, o gang iya po nga plate number po din ini magnuma mensyo, kaya K2234C, K2234C. Gibutyag nga nawala ang nahisgitan nga unit kaya itong lawa di inag-iingon nga yan maningi plaster po dito po magdimensyon sa parking area alas mga motorsiklo gawa sa may USTP o nga nakalak magipod kini apan wala gay dama nga hilabdan kaya po kini sa wapang may lang nga suspensado o gaganiman aduna na CCTV footage nga nakukta ng reklamante po hindi po nga maong pagpangawal. Gibutyag nga ang nahisgitang biktima nga si Mr. Julian nagahimo yun po pagpangita pawagi nga mapadali ang pagpangita takbo dyan sa iyahang motorsiklo tungod kay naalagi dahil dito ang sa sulod sa iya pong kaninga tapbox sa iyang motorsiklo ang iyang mga personal na mga dokumento, mga passport, PSA, birth certificate, lisensya, ugdaghan pang uban. Dayon, naapo dito po magdumang kaning mensyo po ng uban pang mga gamit yung kuda niya, ilabi na sa iyang pang-adlaw-adlaw. Tungod din ay nabalaka mong gudkod ang maong reklamante o kaning biktima nga ang nahiskitan ng motorsiklo basin gamiton sa illegal niya siya na hinuon po ang mga problema puhon po o gandugang. Mm. Kung hinungdan niya siya in taon, nahinaon siya nga mauli. Giliyon ang iyang unit o bagi panigurupod niya nga na-report na ang nahiskitan ng incidente din sa may police station 3 Agora o nag-hinaon siya nga kung i-turn over. Giliyon po niya sa maupong suspektado, di man siya mohimo na sa pagsaka o kaso. Apan kung nga mauna matupa ang maong lalaki po magnamamention sa paghimo no, sa pagmaligya sa mga butang o pagpangawat sa mga sulod pagin po ni ining kaninga top box, posible yun nga doon na nga mga kaso ang maong lalaki kay lagi giting huwagit po nila nga maangkod po ng ustisya kung maukini ang pagbuhaton po sa nahiskitan nga suspensado. Ganun man, malaumon siya nga makita na kuno ni Pakatkay, Kugo, Nazareth, Kamawana, Divisoria, Vélez, Boulevard, dito po si Michael Sanda, no, basta doon sa may USTP mga dimensyo, kaya din harap magigit no, paingon po ng direction daw kuno, nini pong nahiskitan nga lalaki, kaya din na magigit po dyan ni mo mag-dimensyo na makaingon kang nga di ni mo imuha ang motorsiklo kaya naaman po yung kaning helmet na dayon. If ever nga kaning imuhilagdan, so maka ingon na po ng mga magtantaw si mga imuha na siguro po ni kina na may helmet dahil po mag-dimensyo. So mga package na gipod, helmet niya na dayon po yung motorsiklo plus tax box pa dayon. Mm-hmm. Iingon po sa mga biktima nga kompleto git o mga dokumento ang nahisgitan po nga kaning sakyanan o gidugang paninis nga ang maong motorsiklo, gipalit yun in tanto nila sa ilahang pagparingkamot sa ilahang pong hago. Tungod din malaumon lang yun po ang maong biktima nga naghatag siya mensahe sa giingong kawatan nga di lang yun gamitin sa krimen kay lagi nabalaka yun po sila nga kaning madungagan pa ang ilahang pong kahasol gawa sa ini pong pagpangawat sa so, pamaila nga ay kaning suspensado. Pero talaga po na mag-mention na identify na ang pipila ka features po ninyo mga suspect tungkol kaya doon nalagi yung CCTV na ilaha pong nakuha. Apan, ang sabi po nauna, wapag yung nabalik sa ilaha ang maong nga motorsiklo. Samtang, ilaro po nila nga na makikordin na report sa bandahan sa HPJ, araw mapadali po ng ilaha nga pag-himo sa pagbawit sa mga pong motorsiklo. Alang po nun sa pangay pahigay niya, checkpoints, matrap po din mag-dementia or ma-hold nila kung kinsa man ang magmaneho ni ini. Kaning mo yung tag-PGI, ganyan mag-dementia, makita mo din na sa itong mag-dumlay, parehas man ni sa motorsiklo. Magnoma kaninga apple so kana magdimension no kaninga i-consider gyud po na nga bag-o nga klase nga kaninga motorsiklo so dili pa kay gyud daghan ang maniho na dili sa tusa dak bayan niya so sa board gyud po na yung color kay tungod kay color blue man pud siya magdimension so dali gyud siya ma catch your attention if ever mo agi din sa iyo so mahinung dali nga nanginaw siya if ever makitaan po ninyo nga i-report din po sa atong awtoridad kung nga pulitan mo, agining nga PGI nga motorsiklo nga dure plaka nga K22340. Balita nga hipo sa gikan sa mga PlayStation 3 Agora, Chris Magnum 120 Angel Sado. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Angel, makita ba pila ka mga suspek? Or...
17: Sara Magnum Angel, dayon nagibutyag po dya sa maong biktima nga maong daw po na yun ni Duol na nang ilabot din po niya, napadagan yun po niya.
3: So dali na di ay maano, mapadagan, bisag wala yabi?
17: Amagod na sila yung mga, di tapod na sa ito mga dumamensyon na kung unsa yun na sila kahanas, pero na amagod na sila kay balog yun po mga dumamensyon na mga kawatan, mga eksperto na ka na sila sa pagkubi-kubi, nga makahimo yun sila sa pagpanliso, makapadagan yun hapon sila maski gawala yabi. Ina na may mga inala yun mga dumamensyon ng mga tao nga kaning daghan na po ba, o kaning nakamahuan.
3: Daghan ng nakawat.
17: Labi na mga inala kay mangitaan gina sila kung unsa ka maayo mga security features po sa mga motorsiklo mga dimensyo kasi sa mga sakyanan ang kanil po din po mga kawatan gapaan mo po na sila nadugang man po na sila sa ila po mga kahibalo so mas kanil makaingit nga padayon sila sa pagtuon
3: pagtuon mo ganun lang basig nag training pa nila tisda siguro ni
17: gamit sa dati yung iba sa kusingin din nito pero mo kita mga dimensyo no, kung panalitan kita marota mas lago mo kita silang pag mo yung pamaagi nga mas makababintaha pag yun po kanato so kung maro man po sila so magpinalabuan na yun lang yun yung mag-dimensyo kaya
3: lagi
17: oo ko na gini bisan pa nga makalak na magmention na magani uban nga maski uga kani ilahan na gining gihigtan na ni mga kadira pero ma makuha ra mong yapon kay pwede man asahon ni karga iba oh. Pwede ra mong yapon mga yunana pero kani napakitaan yung pumagi sa nahisita na sa mga suspensado nga madala ang maong nga unit nga nakaparada ra man unsa din hagawa sa USTP sa ning panahon na wa pagyuda kita
3: kay pero kani, ang suspect unsa may mahulagway sa suspect daw batan-on murag
17: detalye magdomensyon no ang sila tibukan gid nga feature ani po nga maong lalaki kaya lagi gi-coordinate pa nila sa awtoridad kay ang CCTV limitado mong gid pud ang kaning makita gid pud magdomensyon kay dinha sa may USTP gamay man pud ang mga naay CCTV dinha sa maong po nga lokasyon so mahinungdan nga nagapatabang po sila sa mga awtoridad aron matagpi-tagpi ang mga CCTV gikan dinha sa may USTP o dinha pud sa palibot sa dugang duol nga mga establishmento pud sa maong nga tunghaan.
3: Okay, sige, salamat ta Magnum Angie Hunter 20 Angie Alsado sa iyang report. So kato pahimangno magkiksunan sa itong mga kwandel. Basig na amoy nakita nga motorsiklo nga kanang makita mo na ito sa, ano, sa Magnum Live.
18: Magnum!
3: Oh, basig na amoy makita ana nga motor nga ang number is K2234C. Iano sa ninyo ha, basig ka nang na ay kwandel makakita. Kita naawa na ninyo basig ka ng makuha ninyo sa sinsilingan parking uy mo man yun ano plate number oh? Problema kay kung naapay plate number nabay usahir ba kay kuhaan nila plate number ay minarama gid ba taman sa mahimo nga di gid ba booking pero kini nga mga motorsiklo mga bag-o maling nga klase sa motor I don't know og tapos siguro GPS din yan eh. Eh, bag-o maling nga klase sa motor. High-tech naman di karon, kining bag-o nga mga motor. Gawas na naanay ka ng kuan, naanay ka ng electric switch. Ka ng imuhal lang, kamot lang ikuan mo, magpaandar. O keyless naging uban. So, naapoy ka ng di computer na yan. I think siguro basig naapon ni GPS. Dali na po siguro ni ma-locate. Pero ang problema kung hanas po lagi kayo, kini nga mga kawatan. Sa tuang, kuano. But anyway, gawas pa niini, narabay disgrasya na sa kauswagan, no? Disgrasya sa kauswagan na tumbling ginintaw ng usa ka, ning, I don't know kung sa ba ni, lucky ba ni, o tomboy sa ba ni. Tumbling siya, kamas-kamas, samad-samad lagi. Nagit dala naman siya sa rescue sa kining ano sa usa ka rescue gisulod naman siya sa ambulance para matambalan. Okay, so mo na mga related ng mga panghitabo kalabot sa mga kining ano mga insidente sa tuang siyudad.
18: Buntag na Pilipinas.
3: Then congratulations sa mga nandaog ng mga Miss Queen, Miss Queen. Nanay nga ni nga bag-o karon no. Sa una imo ano pa ni mga transgender o baka Mr. ana karon itapat na gid nga miss na gid lugar. I-miss na gid lugar siya. Sa una ikuan pa kanang miss transgender or miss LGBT. Karon himuon na gid siyang miss. Grabe na gid kayo ba? Pride of Queen. So, Taguluan, Misamis Rental, Sale Falconer. CYC, XYC. I don't know so pag-pronounce niya. First runner-up, Tagalan Gindingan. Second runner-up, Taganaawan. Third runner-up, Queen of Lugait. Sa fourth runner-up, Mantikaw. Ang initaw sub na best in swimsuit. Best in photographic. Photogenic sa Klaberia o congeniality Mantikaw sab na New Dawn Award sumipang ano yun pang hadlock
18: buntag na
3: New Dawn mong yun Best Parade Fantasy Attire sa Naawan kuha niya Miss a Most Entertaining Introduction Miss Lugait o best in production manager, production number Queen of Lagindingan, Special Award, Miss Amlan, Queen of Initao. Na. Siyempre di po mapaulahi ang atong siyudad sa Cagayan de Oro. Nga, malampuson sab nga na kuha, kuha na pakita lugar ang atuang mga kuan, atuang mga kining atong mga Miss. Miss CDO. Miss CDO 2026. Congratulations sa mga napili o ganahimong kuan gyud. Sila gyud ang muaway o mo kuan sa Miss CDO 2026. Okay, so kung mga kuan na, mga banggiitan ng mga kuan, mga dalaga. Banggiitan ng mga dalaga ni nga mga makita nato sa tuang syudad. Tuli ko alam ni siya kanang daghan man kayo mga kuan gud, mga gwapa din sa tuang syudad. Dini din na ako makuan kay nga tuuras na to ma-mention tanan. Tuuras wa ni tay igong oras makisunan. So, salamat kayo sa inyo hanga pagkumanuban karon sa tuang buntag na Pilipinas sa dini nga buntaga.
19: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Di man nila mga sausa kagawas nung katilingban katawahan ng gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawahan ng matuman kininyubus ngalagad sa kanginan Magnum Mencho kamaktulan sa balita o serbisyo Magnum Radio.
19: Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Alas 5:26.
20: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ba nga gadugab? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga mga phytochemicals gikan sa extract nga desugar sugar cane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga maoy midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
21: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
22: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
23: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
24: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well in our situation today.
25: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
26: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Kansa ka ako magpa-HIV testing ta?
27: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
0: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
1: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
3: Alas 5.31.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Alas 5.32 sa karon sa tuang Magnum Morning News sa aning bulan sa Hunyo 20, 2026, adlaw nga Sabado niya to mga headline. Ang Magnum lokal na kagamhanan sa tuang syudad gipahinumduman ang mga ambulant vendors nga ilabay sa husto ang ilang mga basura na Magnum National. Lead Public Prosecutor Congressman Gervil Luistro Masaligon sa bisan kinsa man ang mahimong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magnum International, US Vice President J.D. Vance nga nagpasidaan o nagpasidaan sa mga opisyal sa Israel sa parayong pagpatikos kang US President Donald Trump. Magnum Business Gobyerno, gitunan ang posibleng o posibilidad sa regular nga pagkuhaan sa mga produkto gikan sa Russia. Magnum Entertainment Actress Host nga si Ann Curtis, gikalipay ang kahigayunan nga makauban sa global stage ang Chinese star nga si Zhang Linghi. Magnum Sports, SMC Sports Director Al Francis Chua, mapasalamaton nga gitapos sa Barangay Hinebra ang tulo ka tuig nga pagpaabot aron makuha ang kampeonato sa PBA Season 50 Commissioner's Cup.
4: Magnum Morning News.
3: Mga igsoon, kumusta karong adlaw nga Sabado, Hunyo 20, 2026? Kini ang inyong tigbalita Magnum Medyo Kabaktulan.
5: Og Magnum Jane Luna.
3: Karon sa mga detalye sa itong mga balita sa itong Magnum Radio History Today.
4: Magnum Radio
5: History Today.
3: June 20, 1899, lining adlaw ang Japanese vessel nga Nunobiki Maru ang bibiya sa Nagasaki padulong sa Pilipinas. Dala ang 10,000 ka mga pusil, 6 milyones ka mga rounds nga ammunition ug ubang supply nga igugubat nga ipalit ni Mariano Ponce. Si Ponce ang katabang sa Chinese revolutionary leader nga si Dr. Sun Yat-sen. Saya ang misyon niya ato sa Japan aron masakpit ang suporta sa Japanese military ug uban pang Japanese politician nga musulod sa kasabutan na pagpamaliit sa mga armas ug ammunition sa samayan o sa samang higayon. Ang maong kasabutan alang sa mga retiradong Japanese officers gipaingon sa Pilipinas isip na magtatambag sa Filipino Army batok sa mga Amerikano.
4: Magnum Radio
5: History today.
3: Sa tuong Magnum Lokal, gibutyag ni Mr. John Al Gilmore Aktuba, tigpamaba ni City Mayor Orlando Clarix Uya, nga usa sa rason sa pagsuspenso sa night market sa Usmenia, Justo Ramonar Street, tungod sa kagahi sa ulo sa mga vendor nga ilabina sa paglabay sa ilang basura. Matod ni Aktuba nga kinahanglan ang matag-usa sa mga vendor magtinabangay o likayan nga makahimo o violation aron dili maapektuhan ang ilang trabaho.
6: Ang main ang issue is kanang basura gid mo nga ta lagi na may magpolis ilang kagalingon ng mga kauban tinya ba nga ba pero mo lagi na nga kapila nang i-warningan simra gihapon so amot gid sa punto so hopefully no nga ma sana inyong ma-prove sa inyong kagalingon o sa inyong mga kauban nga worthy mo ipabalik kay aron ba nga ang kaluoy naa na gina pirmi kaya para basta pagkita sa inyo ang sinseridad ninyo no kay mura gid ang hangyo pila nang ibalik-balik pa meeting but malagi na, same gyapon ng mga violations, no?
3: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Aktub, tigpamaba ni City Mayor Orlando Clarix Uy.
5: Gipasigarbo sa lokal nga pagamhanan sa Misamis Oriental, ang paspas nga pagtapos sa Unity Dancing Fountain sa Misamis Oriental Unity Court o sa pasilidad sa Misamis Oriental Vendors Association, Kunmova, matod ni Board Member Princess Imano sa Misamis Oriental, gaang mong proyekto gitukod aron mapalambo ang serbisyo sa publiko, mapaligon ang mga kalihukan sa komunidad o matagan og dugang oportunidad ang mga manindahay.
7: Ang ato ang Misamis Oriental Unity Court, ibuhat lang kana siya sa tulo ka semana. Walay gi-allow nga usik oras, walay gi-allow ang atong Governor Juliet Oy sa pag-usik sa kwarta og panahon. Straight ka ng tulo ka semana nga gibuhat ang atong Misamis Oriental Unity Court. Friendships are strengthened and excellence is achieved. Si Governor Juliet Oy buot lamang nga mahatagan ng opportunity ato mga kabatanunan, dili lang ang kabatanunan, kundili kitang tanan, mahatagan sa opportunity nga makagamit sa maong facilities nga dili mabugatan. Kung dili makagasto og dako kay ang gusto ni Governor Juliet Oy, our capital grounds should also serve as a family to serve Filipinos, to serve Misamis nuns.
5: Ang pabahayag ni Board Member Princess Imano sa Misamis Oriental.
3: Gipasabot sa COWD ang tumunga tinguha sa water rate increase o sa paghatag og impormasyon ngadto sa mga konsumidora. Pinaagi sa public hearing, matod ni COWD General Manager Edna Nahial, nga ang gisugyot ng water adjustment gitumunga aron na masuportahan ang padayon ng operasyon, pagmintinar sa pasilidad o pagpalambo sa serbisyo sa tubig alang sa mga konsumidor sa Dakbayan.
8: So karon naa na ta sa 855,000 ang population nato. So ang ato sang ginahatagan og panubig sa una, ang atong number of service connection during the time it naa pa lang ta sa 78,000 2011. Now karon 2026 naa na ta sa 108,000 ang atong service connection. Ang increase sa power pa lang. Now sa fuel, when was the last time that we have our water rate adjustment? 2011. Pila pa ang atong per cubic meter during that time? It was only 21 pesos and 80 centavos. Until now 2026 na ta. 21 pesos and 80 centavos pa lang gihapon. Diba panahon na usab nga makahatag na usab, matagaan na usab og chance si Water District nga maka-apply og water rate adjustment or maka-implement og water rate adjustment.
3: Pamahayag ni COWD General Manager Edna Nahial.
5: Gipahinog duman sa Police Regional Office kung protesta ng mga politiko o mga trabahante sa gobyerno nga dili mahimong labihan kasensitibo sa mga kritisismo gikan sa katawhan. Kini ilabinang giilaw sa balaod o sa mga hukmanan ang katungod sa mga tawo nga ipadayag ang ilahang sentimento. Matod ni Major Police Major Christine Crispo sa Regional Legal Service sa protesta na kinanglan dumduman sa mga anaa sa gobyerno nga normal ang mga pagbatikos gikan sa katawhan ilabi na kung dili matubag ang ilang pahinganlanon.
9: Ang atong balaod ug ang korte nag-ila nga ang katungod sa gawas nung pagpahayag sa matag-usa ka nato mao kini ang paagi sa pagpaningil sa opisyal nga gibutang nato diha sa iyang opisina. Atong dungdungon nga public office is a public trust. Kung naa kita sa politika o empleyado ta sa gobyerno, dapat dili ta balat sibuya o kanang dali ra maapektuhan sa mga madungog nato nga mga daotang istorya batok kanato labi na og matod kini sa paghimo sa ato ang mga katungdanan isip public officers. Ang court kay Suprema mismo ang nag-ingon na walay lugar ang pagka-sensitibo sa mga ingon ani nga serbisyo. Labi na kung muresulta kini sa pagka-discourage sa mga tao sa pag-exercise sa ilang mga katungod, labi na ang freedom of expression tungod sa kahadlok sa posibleng konsekwensya posilot ni ini.
5: Ang pabahayag ni Police Major Christine Crespo sa Regional Legal Service sa Proton.
3: O karon sa tong Magnum Live and Beat Reports.
10: Magnum Beat Reports.
3: Ato daw ato na to ang kauban na kalabot nining si Kapitan na Ogsimir ng hatag og school supplies sa mga tunghaan sa balita og serbisyo ni sa Magnum Hunter 14 First Seed Blanca.
11: Pagdating sa no, di lang kay Ausa kundiin gi sigutan pa do sa kinipang barangay lapasan. Kay kaning lapasan tako magugat kay ni sa barangay. So, iadto bisbong pagbukas gyud sa kinipang klase. Gihimo ni Kapitan Julito Ogsimir ang pagpanghatag dili inon tanan pero at least kang lugar magduminso. Magamay-gamayan ang gitawag lugar ga kinipang gasto sa mga ginikanan. Diya sa iyang barangay gani kagahapong adlawa. Ang Kinibang SK Council ubos lugar ni Chairman Mark Malakat uban of course si Kapitan Ogsimir. Ito nila ang dulan kini og 200 ka mga school supplies sa mismo Lapasan National High School. Ang mga estudyante ra sabding mga pinili magminso no katong medyo gid apiki ba ang Kinibang mga ginikanan. Medyo gid apiki ang ila mismong kwarta og ginikanan sa mga galisod in town labi na kaning daghan mito kay anak magminso. O sa ikaw magliminso, ay kipagpalaming panagan, ganun ang mga gitawag na maya, kasudlo ba?
3: Lisod na kayo?
11: Ay, lisod kayo, kayo. Example, ito, walo, medyo halang na ginaw niya magdungan, magdurimi pa sulat dito ba? So, mo nang lisod kayo, basta, di mo galing, gagan-galing mo mismo mga bido eh, labi na dagan ito anak. Kunya, durimi pa sulat dito, kaya pag grade 1 sa usa, mag grade 2 ako sa, mag grade 3 ako sa, mag grade 4 ang isa, mag grade 5, mag grade, ano ba? So, mura ba siya huwag kilibang tungkol sa ganagalun? Mauna nga ilang ginatanaw. Ito yun ang medyo lugar yun at PK. Ang panginabuyan mo, ilang mismong kipang una. Yun yung pagpangatag lugar sa mga school supplies. At least man lang, di ito garigyan nga kompleto tanan. Mga estudyante ang matagaan. But at least, kinaalang lugar makatabang-tabang. Parang ginapasan na tubong masabli. Kaya dili lang kay karunan eh. Sa mga miaging mga tuig mo, gigyapon ang gihimo ni Kapitan Sulito Ogsimir. Matagaan, matabangan, o di maninong tanan. At least naalan tayo natunulan lugar sa mga school supplies sa barangay Lapasan. Iyaman lang, kini pa ang mga amo po iban lagi mo, ingon nga wala daw ilaha, pero mo lagi na kwan mangod, kini pang limited lang sa magdibinso ang ilang lugar makaya impit. Binalindas ang pit lugar na papagapod-apod sa mga school supplies. Iyan ang pamatag ni Kapitan Julito Ogsimir.
12: Okay, lisod kayo, anugod kayo nga maghatag tag serbisyo o suporta sa katawan niya dili haon sa ila mahimukawa kung tanan na mao ni akong nakita gitun-an gid ako ni ayo before sa pandemya kanisa dili ni karon na tuig actually magnum proceed yearly ni sen alak ang nami sa during sa pandemic.
13: Okay,
12: basta pag apply gid sa klase maghatag tag school supplies na magukoy program nga CTU empowerment. Ang CTU empowerment na gyapon dito sulod sa program na i-timing yapon na i-schedule ang timing sa before pag-abli sa klase para gayon nga makumpo just mga makabenepisyo ng mga kabataan labi na nga libre sa ibon sa nipon kanang city empowerment to medical mission magyapon na mga libreng tuli apin na siya sa mga program na to then kaning libre sa kay o kaning panghatag sa school supplies. Muna nga natin i-target na 500 ka mga beneficiary nga atong pagatagaan. So ato ginanggi di man ato magampanan ang tanan, di man ato matagaan. Mao ni usahay kani nga medyo makuan kay ko kay nay magita mapabot sa ato nga mangayo sila daging support kay ako kayo. So actually kanisa nahitabo amo na ning gipili daan a month before pa nag identify gid namo ang poorest of the poor katong kinsa gid ang nanginahanglan nga dili nila ma-afford kayo ba nga instead nga ilan ang igahin unta nga budget makuhaan ang ilang budget, bayad sa kurente, bayad sa tubig. So, magproblema pa sila, bayad sa tubig, kurente, kaya makuhaan pag-purchase sa mga school supplies sa mga bata. So, muna ang mga pang-identify mo, kaya muna itong tagaan para makumpleto na ilang bayaran sa tubig o kurente, kaya hindi na nila mabudgetan ng school supplies kaya ato na ng shoulder sa atong barangay. So one month before ako nang ikuan og mga list katong mga beneficiary nga kana gid among gitarget nga maka-savings yun o makatabang na dili na nila maproblema ang mga basic needs gayon nga mao ang tubig o kuryente.
11: Okay. Kaya magdaman sa unang moto si Kapitan Julito Oxinger na manluman lagi kagagahapon mismo sa Kilibanga Lapasan National High School na po yung nagkadawat ni Buminos Dulan Lucintos Bold Magdaminso, no? Ka mga gitawag nato ng mga estudyante hindi lang gitunulan sa lugar uban lugar si Iskit Sherman Mark Malakat o Kapitan Julito Oxinger tunol sa sila di mismo high school supply sa nasangpit nga tungaan para sa Mando Morinus Mando First Seed Blanca
3: Salamat Magnum Hunter 14 First Seed Blanca Drisata kay City Tourism Office sa mi pasabot sa rason sa pagbaton sa 12 labang kakandidata sa mi CDO 2026 sa balita og serbisyo alis Magnum Hunter 20 Angie Alzado
13: ipasabot turahan sa City Tourism nga aduna lamang yung 12 kumakandidata alang ni iniika sa Sinta A1 nga pagpahigayon sa Miss CDO karong nga tuiga gibutya at nasasama rin po niya ihap kani ato po na magmamensyo tungkol lagi kaya doon naman po yung screening nga ilaha po din po nga gipahigayon ang Miss CDO organization prior pa nga mihimo po no sa presentasyon kagabi ang uga opisyal nga pagpailailag yun sa mga kandidata sa umaabot nga indigay nga kapahingya po sa kalihukan din sa 2 sa Dakbayan aliyon sa ato nga pag sa unog po sa Igalaaya Festival matod ni City Tourism Head Marky Halapadat nga kining nga ilahang pag baton og 12 ka mga kandidata mogi po ni sila ang napili gikan sa kapigda 30 ka mga dalaga gikan sa nakiling bahin din sa itong Dakbayan gani man ha wa magyud po lagi limitahan magdumensyo no ang tanang mga barangay sa pagpadala og ilaha din po mga representante nga magpa-screening kaso lang pag abot lagi din sa screening magdumensyo kinanglan lagi po no nga magkuha og 12 ka mga dalaga og kini ang giyaklaro usab sa tuwapunit mong city tourism tungkol lagi kay ba sinabi na uban po nung matingala manong wala man ang muhang barangay ganong wala representante sa muhang lugar tungkol lagi kay doon na po yung mga kaning qualifications nga gikinahanglan po nga pasaron sa mga dalaga nga buot no nga mahimo pong representante sa ila po mga barangay o buot po nga puhon nga mo representa sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa national o international stage so may inundad nga kinigid po nga mga requisitos o mga qualifications sa Miss CDO 2026 agit po dahil po nga dampuson. So mayinundan nga kagahapon, doon si Regid po ang gipresenta sa Miss CDO organization o sa City Tourism Office sa pagpahigayon sa presentation o paghimo po da kanila po da magdamensyon no, sa pag paila o gagawin niyong pagpaila pag paubos po sa ilaha sa Q&A na dayon po magdamensyon alang po nun sa piliyo na puhon nga Darling of the Press nga award sa so, umabot po nga coronation kaya gitagaan magigab chance ang ato po mga membro sa prensa nga ma-evaluate po kung kinsa magigit ang aduna yun po no ya malantit nga sa labutan o ganagahimo po da, sa pag-impress sa katawhan diha nga sila ipaila-ila sa publiko ang kanina doon si mga kandidata magdomensyo nga nagahimo sa pagpakita ng kagahapong adlaw gireveal magigit po ni sila mukili nga mga gikan na sa barangay 17 nga mao ang candidate number 1 po at si Miss Noreen Ashley Cabanyalda 62 po da sa 61st Miss Cagayan de Oro candidate nga o ang gikan sa barangay 31 nga si Riza Arandilla ang candidate number 3 sa barangay 40 nga si Natasha Diana Mutia candidate number 4 sa barangay Carmen nga si Tricia Salwani Avalos candidate number 5 sa barangay Kugman nga si Zuznisa Shin Ito. Candidate number 6 sa gikan sa barangay Ipunan nga si Catherine Jane Young. Candidate number 7 sa barangay Kaswagan nga si Yeres Grishel Sazi. Samtang candidate number 8 sa barangay Lapasan nga si Miss Erica Gabutan. Candidate number 9 sa barangay Makasandig, Kyla Marge Daniel Lauron. Candidate number 10 sa barangay Nazareth nga si Mary Hyacinth Zamora. Candidate number 11 sa barangay Patag na si Princess Joyce Tagnaoy o gang number 12 mo si barangay Tablan Crucial Jane Vitorillo Torres. Ano yung pamayag ni Miss ni Cagayan de Oro City Tourism Office Head Marky Halapadat.
14: The again, ang tanana, may mga household barangays na sa pageantry, no? Pero 12 ra ang atong candidates. Okay, nag-screening man gyud ta, pero nganong kana lang gyud sila ang nasulod o nganong 12 ra takutob ang candidates?
15: Actually, daghan na pa screening na mga uban mga barangays kana double lang gyud ang nag-present. Pero we want yung isa lang yung represent sa barangays. And as much as, in fact, meeting na tayo with the Liga ng mga barangay and encourage all our barangays na mapadala yung representative based on the qualifications of isa for the competition. But hindi magkita na nang 80 ka barangays na padala mga representative. And then we also decided to have 12 official candidates this year, just like the previous years, because we know kung magkadaghan din ang ating mga kandidata, logistically, nakapo na natin ating nanonuan. And I think that number na 12 is enough for a beauty pageant. Kaya para mas nagkita closer look, pag napatay closer focus, and mas matagaan ang atensyon o mas makiman ginagro ang itong mga kandidata.
13: Gamot ang pamahayaga ni CDO City Tourism Officer na Marky Halapadat. Samtang alin po din po na mag-evensyo sa sunod nga pagpailan na po na nila na na po ay alain po nung akong po na mag-evensyo sa pagpailan po nila sa ilang po din po nga kamayo sa Q&A portion. Kaya moment po din o usan sa mga pamaagi po na mas mahimong hanas din sila sa pagtubang sa publiko, pagtubang sa pangutana sa publiko, labi na saan umaabot po nga bulan sa Agosto, di na nabag yun po mag-evensyo na makita na yun po tayo ng ilahag yun po nga kapreparado kung sila muhimo po na sa pagpailan. Ning pakita gyud po da sa mga preliminaries pa lamang sa ila po din po mga nagkadayang skills lugar po mga dimension sa pagrampa, sa paghimo po din po da sa pag kaning tubag sa mga Q&A po kay maski og dili pa coronation mga dimension na ano magyud na mga Q&A atol sa mga presentation po da kanila sa nagkadayang mga preliminary events. Mo kada sa ipos kabalita gikan sa MCDO ga City Tourism Office kini sa mga 120 Angel sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Dagan salamat, Top Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
5: O garon sa itong Magnum Operation Tabang.
16: Magnum Operation Tabang.
5: Mapasalamaton si Rebecca Frias kaya taga imbatog baungon bukid noon. Human na tabangan pinagi sa Magnum Operation Tabang. Nadawat Frias ang 2,000 pesos para sa tabang financial alam sa doctor's fee sa Bana nga mi panaw na.
17: Nagpasalamat ko sa mga taong malumog kasing-kasing magtabang sa billing na mo sa ospital kay dako nagiging nagtabang sa akong mama kay halos tanan nagin na mo aning kamutan nga maduulan or makapaid ni sa billing na mo sa ospital.
5: Ang pasalamat ni Rebecca Flyas, dugtong ni ini among pasalamat. Si regular benefactor sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adelos of Division Kamamanan, kagawad ro ni Gausong Taana Taguluan, o PDRM Dihad, Mr. Sutsut D.
3: Alas 5.52, balikan ta ito ang Magnum Beat Reporter sa dugang negosyante namuhunan sa Villanueva, Misamis sa Oriental. Sa balita ang servisyon sa Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
13: Gikong ba makaroon ni Villanueva Mayor Julio Uy nga, doon ay dugang mga negosyante karon nga may himo sa pagbubog puna din na sa ilahang lugar, ilabi na sa pagtukod po ng mga negosyo magdomensyo. So, dili lamang ang mga katawan ng mahatagan po noong kaarangan sa lapong panginabuhiyan. Apan maghatag yapon po kininoong kadali po sa lapong mga nagkadaiya ng mga transaksyon, labi na kay doon na po uban po magdomensyo no, nga madugang din ha ng mga pagkaunan, uban po da dugang puno nga mga planta nga naay po ato katabang po magdomensyo no, sa panginabuhian po da sa mga residente din po sa maong nga lugar kani man nagiklaro po da ni Mayor Uy nga nagkadaiya nga mga lakang ang ilaging po nga gihimo aron nga mas maangat pa ang mga negosyante nga muhimo sa pagbubog puhunan din sa ilahang nga lugar sama na lamang sa ease of doing business pag-arrange sa ilahang nga CLUP aron nga mas ma-encourage po da sila nga makita nga ang Villanueva usagid ka lugar nga usa sa mga nakita po no, nga dayon sa paglambo uga aduna gid po ya maayo gid po nga pwesto para sa pagnegosyo ani ang pamayaga ni Mayor Julio Uy.
14: Tindot ang Villanueva.
18: Actually dinhi sa tulungsod ato gid gilihok ya nga atong matul-id ang atong land use plan. O suning kay CLUP kay usay mo nang makapahinay o maka dismaya sa mga investor kung ang agrilan wala pa na convert pa ingon sa industrial o commercial, so malangan pa ang ilang pagtukod sa ilang negosyo o planta. So pagkakaroon ang sigurado gyud nga magabli diya sa ato ang gisano nagsugod na pagtrabaho kini gisano mall, branch kini sa Cagayan de Oro nga mall, kini gisano mall sa Cagayan. Ilan ni Stephen Tan Aulin, Stephen gisano. So nagsugod nagtrabaho, hopefully nga di madugay maka-abri na sila diya. Ang ikaduha po na sigurado kay mag-abri, posible karon Disyembre, karon tuiga ang McDonald's.

0: income sa mong lungsod, musaka o taas kung daghan planta pangyon o negosyante nga mag-amli diya sa atong lungsod.
1: Magdimension na pa mahayag na villain na ba Mayor Julio Hoy. May dagigas may lusot sa villain na bakit mag-under 20 ang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter. 20 Angie Alsado ug dugang pa nga mga beat report o live report sa mga vlogger sa Balingasaga. Midipinsa human sa sunog kagahapon adlaw. Atong dawato ng report sa tuong kawana sa balita ug serbisyo ni Magnum Hunter 14 Fersid Blanca. Sige.
3: Yes, sa Magdumenso, no, nagkakagawa mga vloggers karon sa lungsod sa Balingasan. Pumalagin to kagahapong adlaw sa naitabo lugar nga sunog Magdumenso. Ay maulagin na inay nga manawag ang taong bumbero. Busy naman sila Magdumenso kaning itabag nila. Hi guys. Guys, ako kay sunog kay guys. So naan na niya mga komento karon. Pinasa mga gihimo sa mga content, no, content creator sa maong lungsod. Daga nagpagawas og sentimento mga katawan sa maong lungsod. Kagapong adlaw lagi diaspora ang galinggang o dako magigkay ang sulog Magdumenso. Matod pa sa daghan naging marapanangat, matod pa sa ilang mismong kilibang kadismaya o nagpanangat po sa ilang sentimento nga magtutudlo o guman pa nga mga sibilyan nga daghan kayo pa sa mga vlogger. Unahon pa daw mag-video reels, mag-vlogger. O man na ila papel, mag-coverage sa panghitabo. Para makabalo mo, lisod po sila mo rescue. Wala man na sila'y training. Naingon ana, labi na sunog di man advisable nga muduhol kalayo ang sibilyan. Kay imbis makatabang, makadugang panahon. Naapoy mga nag-comento po Magdumenso nga, ay sa ha? Nag-vibo lagi ron ang FB about sa vlogger o video sa sunog. Kuha man ako ang inyong mga punto. Unta, save pa ang mga multicab na nawag unta o fire instead of recording. Paula gini. Sato man pero siya rabay tao dito. Ang iyang pag-video-video baya is para po sa magka-ask o help. Nga makakita nga nuhol sa fire station, makaanto po ang nga makareport dito. Maka-alert sa katawan sa nahitabo sa oras sa sunog. Sayon ra kayo mag-bus, selective ra kayo mo. Patanan ta witness nga unang orasa i-bus. So mausap na mga komento, dyadagan pa mga komento. Na ang word imbis magkatabang naguna-una sa page video. Na mauri ka ron. Ang mga official dili agree nga na ang term kay matod palagi. Mga civilian man nga vlog regarding sa sunog. So paminahon ang gitawag Magdumenso lugar nga pagtawag lagi sa gitawag nga bumbiro. So mauni no ang mga sentimento lugar sa mga nagagubot karon Magdumenso sa social media. Pinasa ni bang lungsod sa Balingasag. Kinibang sunog kagapong at dawa diya sa Linggangaw. Matod palagi nila nga daghan mga diya magusungsod sa Balingasag. Daghan naging kay vlogger Magdumenso. No, daghan na kayo vlog, content creator, pero ina man ang katuhod mag-content. Pamantay panana, pamantay problema sila pag-content, pero mula gina, kato sentimento raman tos tao. Taman to yung personal nga sentimento tos mga tao kagahapong at lawa. Kuman lagi sa naitabu lugar Magdumenso nga nagong sunog. Mismo sa lugar sa kinibang lungsod sa Balingasag. Nagkakulat yung tao nila pagayo, kuman nga dato yung kayo ang pag-ulbo kagahapon. Para sa pit lugar nga sunog. Para sa Magnum Morinos, Magnum Pesid Blanca, sa Balita Ogsi, Pito, Magnum Radio.
2: Dagan salamat Magnum Hunter 14 Fersid Blanca ug mulagin na tong usa sa mga gakabantayan blog na blog Magnum Jane di ba
4: oh
2: mga nya imbis kay matawag magtawag og kining mga otoridad wa na gyud dinon nagtawag nya okay ra tag magblog na makapadangat sila og kanang impormasyon nya na dire sunog dire sa ang uban ng blog eh, hala moro gyud pod gumay pangsulti hala. So, wagin tayo makuha ang informasyon. Saan ni sunog? Asa ni dapit? Hala, nasunog. Maragin. Ato na ko ang informasyon. So, mo na ito ang mga Magnum Live and Beat Reports sa itong oras alas 6 sa itong Barangay News Update. Ipahigayon ko ang adlawa o karong adlawa sa Barangay Bisigan ng Siyudada ang kuyugta sa serbisyo sa baryo kon KSB. Diman nga himuon sa Bisigan Elementary School diin daghan serbisyo ang mapahimuslana sa katawhana. Lakip sa mga serbisyo mao ipahigayon ang libreng

0: Pauli, libreng check-up sa mata o pandunguga, libreng alot o topi, libreng medical and dental check-up, assistance sa pagrehistro sa pagkuha o mga ID, senior citizen, PWD, solo parent, PhilHealth, uguban pa, livelihood orientation, tabang sa housing program sa syudad, suporta alang sa agrikultura. Busa giaghat ang tanan nga residente sa barangay Bisigana ug mga kasigbit nga mga barangay nga pahimuslan ang maong kahuyuga o kahigayunan nga maserbisyuhan o anasampit nga mga serbisyo sa tuang syudad. Alas 6:01 karon sa tuang Magnum National. Masaligon sa lead public prosecutor og Batangas 2nd District Congressman Gervilla Luis Trosabisan kinsaman ang mahimong presiding officer sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Mato di Luis Tro nga mandato sa konstitusyon ang proseso sa impeachment og masaligon sila kung si kinsaman ang mangulo sa maong impeachment court.
1: We express our faith and confidence to the impeachment court kung sino man ang tatayo na presiding officer. Senate President Win Gatchalian or whether it is former Senate President Cheese Escudero, we would like to express our faith and confidence to the impeachment court.
0: Atong pamahayag, motong pamahayag ni Lead Public Prosecutor sa Batangas 2nd District Congressman Nagarville Luistro. Atong oras alas 6:02.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, Sidio.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar di Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
2: Magnum Morning News.
3: Alas 6:06, balik tayo mga kisunan sa itong Magnum Morning News. Huwag dito sa itong mga market news dito sa Kugon area. Now, sa standby sa kay sa mani. Dari sa taas sa itong weather alert sa pag-asa. Weather alert sa pag-asa. Atong dawaton si Sir Kevin Canis. Sir Kevin, good morning.
4: May buntag, sir. May buntag sa itong mga suking kagpaminawa sa 3 a.m. ganiha. Itong ginamitor na tropical depression, naman siya tropical storm. Na siya sa kalayon nga 1,665 kilometers of southeastern Luzon. Di siya na pagyapon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Dito sa ito sa Mindanao, trapped sa tropical storm ang nakapekto sa northeastern part sa Mindanao, no? Dili sa to sa Misamis Oriental, kasi natin lang tag nalagsang pagdagom, nga tinasang pangaloro ng kalangitan, inubalan sa katagat, patak-patak na pagulan, kilat o pagdalugdog, tungod na sa localized thunderstorm. Kung natay hinay nga to sa kasarangan nga hangin magigikan sa habagatang kasadpang nga to na sa habagatang direksyon, o ang kalagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa Tandakbayan magagikan sa 24 degrees Celsius padulong sa 33 degrees Celsius. Itong Philippine Standard Time, 6:07 a.m. O kanalang balita ng panahon, gikan diri sa DSP Pag-asa. Kini si Kevin Cadiz. Salamat.
3: Salamat, Sir Kevin Cadiz, sa Botan sa Pag-asa.
2: Magnum Weather Alert!
3: Ug sa tong pagpadayon mga kaigsoonan dirita sa market news sa Kugon area, Kugon Public Market, atong kauban na ka-standby Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
5: Sa Magnum Moment show ning mga panahon ang atong mga presyo karon sa produkto produktong agrikultura o produkto po da Magnum Moment show nga na dinis palibot sa merkado. Wag kit po kay namatikdan nga pagsaka karon na sa ilaha po mga presyo. So sama ra gyapon kagahapon adlaw ang Magnum Moment show ang ato po nga pagmonitor ni ini. Wag gid na nausab pod no dinita sa atong mga bugas una sa atong mga kaisuran pod no nga wa pa nakaligamo, wa pa nakapalit og bugas. So sa inyong pag-ani dinhi karon na sa merkado sa Kugon ang presyo sa mga bugas aduna gyapon tay mapalit nga tag 48 pesos nga Planters rice gikan sa Thailand nga duna kini 5% nga broken santa nga dini po dahil sa mga kaning imported gyapon nga bugas nga duna price cut nga tag 50 pesos na gyapon naka display ka gyapon karon dini sa nagisgitan nga merkado sama sa Princess Bay salo-salo rice tag 50 pesos gyapon ang kilo yang chow 50 pesos ang matag kilo ang Master Chef 50 pesos ang mataga kilo. Ang binhi rice gikan sa Vietnam, tag 50 pesos ang mataga kilo. 50 pesos yapon po ng display din po na magdumensyo sa ubat po mga tindahan. Kaya pare-pareho rin sila yun din no kahit tungod. Lagi sila ginamonitor yun po sa tuwang buhatan. Nasa DA Region 10 uga kini kaabag po nila ang Bureau of Plant Industry uga itong mga pasanagikan sa DTI uga PNP. So kung mo ani ka dismerkado na agin no ka na naka-blue nga mga tag 50 pesos yun na ang matag kilo nga nakabutang po dali na samtang sa itong mga local rice ang sinandoming 59 pesos ang matag kilo ang wag-wag rice tag 52 pesos ang matag kilo ang bigante 58 pesos ang matag kilo ang baligya po karoon nga baligya po na karoon po magdumansyo nga Cota Butter Rice tag 52 pesos yapon po ang mataga kilo samtang dinipunta sa mga Valencia kuna Valencia Red Rice tag 62 pesos ang mataga kilo ang Valencia Toner 50 pesos kun 60 pesos ang mataga kilo ang Vigo Valencia 52 pesos ang mataga kilo dayon ang Buko Pandan 52 pesos ang mataga kilo ang Grace Rice 52 pesos ang mataga kilo dayon ang Japonica 54 pesos ang mataga kilo ang is anaagi hapon sa taga 52 to 50 49 to 52 pesos ang matag kilo. Kini siya magduman siya, depende na sa imuhang gusto. Numero 10 ug numero 12, sagad gyud po din na ng presyo. Pero doon na po'y ubad nga nag-display nga tag 45 pesos ang ilapo nga mais. O ang yellow corn, na nasa tag 40 pesos ang matag kilo. Kung iskit ko data karon na sa itong mga baligya po ng mga panood anon, dinita sa Carnes Baboy, ang nagyapon sa tag 350 to 370 pesos ang matag kilo po dahil ini. Kung iskit ko ta magduman siya, no, sa kaning lokal na baboy, nga gikan sa slaughterhouse, gidala din po dinig sa iyo sa may Kugon na public market niini nga sa isa kabuntagon. So ang presyo po dan ini mas mahal-mahal kung itandi sa mga karne nga gikan na sa laing nasudo imported. Kining ubang pong parte sa baboy, like mintag gatiil, 200 pesos ang matag kilo, ang ribs, 300 pesos ang matag kilo, ang adobo, 250 pesos ang matag kilo. Katong 350, 370, mga lean meat na gina mag... Samtang sa manok, anagya po sa 160 to 170 pesos ang mataga kilo. Ang pizza, 160. Ang ibang parte, taga 170. Yan po yung mga whole chicken, 180 pesos ang mataga kilo. Ang ulo, 50. Ang liog, 120 pesos ang mataga kilo. Dayon na sa baka, ang display ko ron, 330 pesos po ang mataga kilo sa ribs. Tag 200 pesos po ang matag kilo sa kaning ilahapong siki. So, daghan po nag-display karon po na magdumensyo. Dahil dinita sa itong mga isda. Sa mga isda itong nakita, daghang nagbaligya o gatamban karon sa mga display nga itong nakita, nasa tag 80, nagto sa tag 100 pesos ang matag kilo. Ang display po na karon nga... Kaling bangsi, nasa tag 120 pesos ang matag kilo. Ang karawa, nasa 150 ang gagmay, 300 ang dagko. Ang burot, nasa 140 pesos ang matag kilo. Ang godlisan, nasa 140 hanggang sa 160 pesos ang matag kilo. Ang malasugi, 610 na ang matag kilo. Ang barilis karon at nakita niya, 300 to 500 o 600 pesos ang matag kilo. Ang timbo-timbo, nasa tag 100 pesos ang matag kilo. Ang galunggong nasa tag 140 to 160 pesos ang matag kilo. Ang solida nasa tag 160 na po yung uban nga kaling gagmay, 120 pesos po ang matag kilo. Ang matambako nasa 160 pesos ang matag kilo. Ang baligya po nga bangos nasa 150 kaling gagmay, 190 ang dagko. Samtang katod yung mga dagko rin yung mga dumansyo, tag 200 to 240 pesos ang matag kilo. Ang baligya po karon nga dinhi nga tilapia nasa 150 tilapia sa dagat gagmay, ang dago-dago nasa 160 to 180 pesos ang matag kilo. Ang lukos na nakaroon sa 120, 140 o 160 ang presyo po matag kilo. Ang baligya po na karoon nga tanay tag 80 pesos ang matag kilo. Magdepende po magdaman siya kay doon na po yung uban, tag 100 po ang ilahapong display din yung kabuntagon. Kung maingon po ta dinhi sa mga kaning kuan magduman siya, no, kaning tag-as, kaning swordfish magduman siya, nasa 150 pesos ang matag kilo. Ang hipon na nakaroos shrimp, nasa tag 270, doon na po yung mga nag-display karon nga 320, 360, kitong mga dagko na gipod o sizes. Doon na po yung uba nga nag-himo po na sa pa-display nga tapok, tag 100 pesos na po magduman siya per platter, kinakasulod na po siya kaninga murag plato. So, depende na sa imo kung kanay mo hapo nga gusto ko. No, gaminta, saka hindi tinis palibot, tagwaday na mo sa pag-panlimpyo, tumapos na ika na sa kaning... Yes, you got to open from Tagasarda. Oga mismo ang mga vendors po magduman siya. Nakita na ito nga nang limpyo po sila mga Tagasarda system. Nag-imus paghakot karon sa basura din sa J.R. Borja. Din po karon sa dalad nga Osmania. Kamuha po din ang naidaghagid kayong basura. Oga din po din po sa mga kapin po. Nakita na ito ang paghipos po sa mga vendors. Pagtapog-tapog po na sa basura. Aron mahapitan na din po sa Tagasarda system nga nag-collecta karon din sa mga merkado. Ang kadalanan po na ito, magyan ng Japon. Pero nalang nag-iigyapon tayo, panginahanglan po nung magmatgan. Muliko sa din sa yakapin. Kaya kung susihon mo din sa palibos merkado, dinhanagin po sa yakapin. Osmania corner, yakapin mo dumensyo ang medyo mahuot yun ang dagan sa trapiko tungkol kaya din mo ang dagang mga vendors nag-atang mga nga maligya o galamas na maligya po din po doon gatano. Utano ni ilingan sa iskabuntagod. Kaya maski o ganaan sila yung oras kit po nang gihatag nga to po din pong Sabda, kung ang tutunan sa sila mag-display, ang uban magigit mula pa sa higit po dahil sa oras mag-dumensyo. Ang tuang lapitan ng tagamay ng mga lamas ng mag-dumensyo, ang tuang ahos na yapon sa taga 120 pesos ang presyo sa mataga kilo. Ang baligya po na koron nga kaniyang luyan sa taga 70 ngadto sa taga 90 pesos ang mataga kilo. Ang kamatis na sa taga kaniyadto 30-25 pero karon maabot na sa 60 pesos ang mataga kilo. Ang sibuyas ana sa taga 70-80 na puy uban niya nay abot na uga 90 ngadto sa 110 pesos ang mataga kilo. Ang dahuna na nasa taga 90 pesos pud ang mataga kilo. Ang baligya po na karoon na din mag-mensyo ng sabang kaning mga binando ng apanakot tag 20 pesos po labi na itong gusto na magkinilaw.
3: Pero Magnum Algae, unsa mo yung nakita niya nga kanang lamas nga medyo taas-taas ang presyo?
5: Pagkaita na matikda may medyo sa agad yung ubos-ubos man ang presyo karoon sa mga lamas nga ito pong nasuruyan din sa ubos nga bahay po sa merkado din sa maya kapit corner po din sa alas man nga street ng ato nga dak mayan. Kaya gamay naman po, ay no, sample ka sa pula nga sibuyas, na anagay po nag-display, o tag 50, itong mga gagmay. 50. Oo. Pero kung mahal-mahal, ang kanin sa kanin kamatis, kaya sa una, tag 25, 30, 35, 40, mga inanara po. Kaya naman siya sa 60, no, ang uban po nga nag-display, karoon din sa ubos nga bahay po da, sa merkado. Kaya kumintag, kaning mga namaligyag lamang sugutan o naman ni Silya Sagad yun po na kumintag katong nagyay mga stall sa second floor din sa Kugon Public Market.
3: Samot ka barato sa taas, di ba? Kung kumpara sa ubos, mas barato ang taas.
5: O, depende ka po mag-dumensyo. Suki-suki, kung palitan, no? Balik-balik na po ka, basin pwede makahangyo sa so mas mabarato pa yun. Pero depende po mag-dumensyo. Kaya ang uban po, din sa ubos ka ron, nang ilahapod kay pabaratuhon, kaya lagi pahurutay na po before sila mabiyak po sa ilahapong displayanan po o ilang gipistuhan din sa dadalan sa maya kapin o sa maya area ng atong dakbayan.
3: Sige, Magnum Algae.
5: Ngayon itong pagbunitohan sa mga presyos palalito na sitwasyon sa dagal sa trapiko o kalimpyo din sa may Kugon Public Market. Kinis Magnum 120 Angel Sado sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
3: Dagan salamat Magnum 120 Angie Alsado sa tuang Magnum Market News sa Kugon Public Market. Tumubalik tayo malamas pipila ka mga pahinom na matura sa Lasay 17.
1: Time Check is brought to you by DJ M. Tailoring.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi pa dayong kugtumar. Ningubo sa akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa uban mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins nga maoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inum, matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall, Promorans from June 1 to June 30, 2026. Great
2: Samsung Sale. Magnum Morning News.
3: Alas 6:20 karon sa dugang panatong mga balita.
11: Dugang Magnum National gidepensahan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Senator Chris Escudero batok sa mga pagbatiko sa iyong maoy rason nga milungtad sa dugay ang impeachment proceeding batok kang Vice President Sara Duterte sa miaging tuig matod ni Marcos nga opinion lang ang maong mga aligasyon o wala nini nagpakita ang kapasidad ni Escudero nga panguluhan ang impeachment trial.
12: But how he will do. As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Chis wrote during the last year's impeachment. They were handling the last year's impeachment complaint. So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of a Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Chis.
11: Ang pabahayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
3: Gitawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga ito ay sa Malacanang sila si Senator Tito Soto, Senator Rafi Tulpo, ug ito'y usab si Senator Ping Lacson o si Senator Erwin Tulpo. Matod ni Cayetano nga kinitungod sa sunod-sunuran sa mando sa Malacanang.
13: Si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Makikita mo yung diferensya nila. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay, but dun mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na huwag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay, nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin yung kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh.
3: Pamahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa pagkakaroon wala pa'y tubag ni ini ang Malacanang sa pahayag sa maong senador.
11: Gitubag ni Senator Risa Hontivero sa aligasyon ni Senator Alan Peter Cayetano nga ang bagong mayorga sa Senado tinguha lang nga tabunan ng issues anomalya sa flood control project. Matod ni Hontivero, gawalay ni hitabo nga covered up ilabi na gikan kang Senator Ping Lacson ang privileged speech ni ini. Gidugang pa ni Hontivero kabalik-balik usab nila nga giibita ang kanhi 18 ka mga Marines gamitambong sa pagdungog.
14: Walang kino-cover up yung new majority. In fairness, sana naman kayang ibigay ito ni Senator Alan, nagsimula yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal sa pamamagitan ng privileged speech ng isang majority, miyembro ng new majority na naging chair ng Blue Ribbon noon, si Senator Ping. At si Senator Ping din ang nag-chair ng marami sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee noon tungkol sa flood control scandal at nag-commit din si kasalukuyang Chair Erwin ng Blue Ribbon Committee na ipagpapatuloy iyon. So I don't know what cover-up Senator Alan is talking about. Nung nag-meeting yung Blue Ribbon Committee under Chair Erwin the other week, in fact, nalaman namin na yung 18 ex-bodyguards ay nandun din sa Senate building sa taas lamang sa office ni Senator Robin at paulit-ulit silang inimbita ni Chair Erwin na bumaba dun sa Blue Ribbon Committee meeting pero hindi nila pinaunlakan. Well, sa pagpapatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon, sinabi din ni Chair Erwin na iimbitahin sila ulit and by that time, maaobliga sila humarap.
11: Ang pabahayag ni Senator Risa Hontiveros, una rin inigipang imakak ni Attorney Olivia Baligod, ang legal counsel sa kanil 18 ka mga Marines sa pamahayag ni Senator Erwin Tulfo, ang wala sila mito nga sa pagpatawag kanila sa Senado sa pagdulog sa Senate Blue Ribbon Committee.
15: Of course, pumunta naman kami. Kaya alam niyo po, kasinungalingan yung sinasabi ni Mr. Erwin Tulfo na inimbitahan daw nila kami, pero hindi naman kami dumalo. Eh, alam niyo po siguro na taga-media na nandoon kami eh. Kanya lang, sinabihan kami na the committee is just conducting a consultative meeting, not an investigation or hearing. And therefore, ito ang sabi ha, and therefore, you need not attend. Kaya nung sinabihan ako na you need not attend, nag-presscon kami sa office ni Senator Padilla. Pero pagkatapos ng presscon, nalaman ko na nandun pa rin sila. Sabi ko, pupunta na lang kami sa session hall. Punta namin, eh biglang in-adjourn naman ni Mr. Erwin Tulfo. So, hindi naman po totoo na hindi kami sumipot. Sumipot kami, at kung iimbitahan niya ulit kami, ay darating kami.
11: Ah, pabahayag ni Attorney Livy Baligod ng Legal Counsel sa County DC Ocho Camarines.
3: Alas 6:25 karon sa Tumaklom International. Sa Amerika, nagpasidaan si US Vice President J.D. Vance sa mga opisyal sa Israel nga hunungon na ang pagpamantiko sa kang US President Donald Trump ug sa gipirmahan memorandum of understanding kun MOU tali sa Iran. Mato ni Vance nga dili nila angay nga atakihon ang maong opisyal ug sayangon sa Israel ang relasyon ni Trump nga maoy gatabang sa ilang nasud.
16: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their
3: ang
16: biggest problem is the
3: president ni U.S. Vice President J.D. Vance.
11: Ug karon sa tong Magnum Health Alert.
17: Magnum Health Alert!
11: Gitambagan sa Department of Health kung DOH ang mga magtutudlo o obserbahan ng mga estudyante ng apektado sa linog kung kini nakasinati sa trauma. Mato ni DOH spokesperson Yusek Albert Domingo ang kini aron mahatagan og tawang ilabi na ang psychological first aid.
18: Ang ating pagkapakikinig at pakiramdam sa emosyon ng ating mga kabataan, yung mga learners na affected sa Department of Education, malaki yung tulong ng ating mga teachers. I-observe po natin dun sa kanilang behaviors. Syempre, ayaw nating kumbaga pilitin, pero we have to be very observant. Yung bang signs of post-traumatic stress disorder. Marami po dito, hindi lang po sa mga bata, pati sa ating mga nakatatanda at nababasa rin po namin sa social media at yung mga nakakausap namin. Ayaw munang bumalik sa bahay or hindi muna kumakain or naliligo or yung mga activities of daily living ginagawa sa bahay. At kung tingin po natin na hindi natin kaya kasi tayo mismo, no, yung ating mga kamag-anak na tumitingin sa kanilang mga kapamilya doon ay tingin nila hindi rin nila kayang i-provide, humingi po tayo ng tulong. Doon po aid station, yung psychological first aid, meron po yan.
11: Ang pabahayag ni DOH spokesperson Yusek Albert Domingo.
3: Alas 6:28 karon sa Tumaklong Business. Ibutiag ni Presidente Ferdinand Marcos nga gitunan pa sa gobyerno ang posibilidad sa regular nga pagkuhaan sa mga produkto gikan sa Russia. Mato ni Marcos nga dali-dali ang pagpasulod sa usa ka trade agreement tungod lakip na niini ang isgutanan sa politika ug geopolitical.
12: Well, this is yet to be decided. There are many complications to that. It is not that simple. Signing a trade agreement. There are, of course, political considerations, geopolitical considerations. But when two parties are determined to make it work, I'm always very confident that it will work, and we will find a way around those challenges and those complications so that to make it a reality.
3: Samtang giingon ni Marcos nga wala pa usab pay final nga kasabutan tali sa Pilipinas ug Russia kalabot sa supply sa produktong petrolyo.
12: There have been no firm agreements but merely an understanding that we will continue to develop what we had already started as a response to the oil crisis that was the effect of the war in the Middle East, getting our supplies of petroleum products from Russia. The reason being is that what we have been doing with Russia in terms of providing oil products to the Philippines has been a very ad hoc basis.
3: pamahayag ni mga pamahayag ni Mr. ni President Ferdinand Marcos Jr. Santang-santang foreign exchange rate ang US dollar nagvalor sa 60 pesos ug 53 centavos, Canadian dollar 42 pesos ug 84 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos ug 72 centavos, Australian dollar 42 pesos ug 46 centavos, Taiwan dollar 1 peso ug 91 centavos, Korean won 4 centavos, Euro 69 pesos ug 39 centavos.
11: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Gikalipay sa actress host nga si Ann Curtis ang nagahigayunan nga makauban sa global stage si Chinese star Zhang Linghi nga naila sa drama nga Pursuit of Jade. Matod ni Ann nga walay kabutngan siyang kalipay nga hinahinay na ila ang Pilipinas sa global fashion industry. Gidugang pa ni Ann nga nagpabilan usab siyang pangandoy nga makasulod ang malakip sa prestigyosong Hins Film Festival alang sa usa ka pelikula.
19: You know, it's always such an honor to even be invited, and I think more than anything, I'm just so happy that the Philippines is finally given a seat. We're getting invited. So it's a great time for the Philippines when it comes to fashion as well, because, you know, for the longest time, I think it was also hard to be invited to these things, but now we are getting known as well. We're on the map when it comes to fashion again, so I'm just happy, truly grateful to the brands who entrust me, of course, to work with them. I think personally, one of the goals na hindi ko pa nagagawa, na pinapangarap ko talaga, ang dami kasing nag-a-ask sa akin, ano pa ba yung hindi mo nagawa? Kasi nga, halata yung EDAD natin sa 29th year. So medyo halata na yung age natin dyan. There's still so many things that I haven't done, but I think one of the biggest dreams of mine is to attend the Cannes Film Festival for a film.
11: Ang pabahayag ni actress host nga si Ann Curtis.
3: O karon sa Tumagum Sports, emosyonal nga napasalamat si San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua nga gitapos sa Barangay Hinebra ang tulo ka tuig nga pagpaabot diin aron makuha ang kampeonato sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Matod ni Chua nga maong titulo ang pinakalisod nga kuhaon sa tanang championship run sa ilahang prangkisa. Gidugang pa ni Chua nga wala usab niya magdahom nga makuha sa Hinebra ang maong kampeonato.
20: You know, this is the hardest championship since I was a sports director of San Miguel since 2013. From San Miguel, nag-champion. Nag-champion kami. Pero ito ang pinakamahirap. Actually, I didn't expect that Ginebra will go in the championship. We're not a strong team. But again, you know, we're playing as a team. Dustin Brownlee carried us again. And sobrang hirap. Kaya salamat sa Diyos na nakuha namin ito after 3 years.
3: Ang pamahayag ni San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua. Inyo na bati Magno Morning News karong adlaw Sabado, Hunyo 20, 2026. Atong headline review. Magnum lokal na kagamhanan sa syudad gipahinumduman ng mga ambulant vendors nga ilabay sa Sosto ang ilahang basura. Magnum National Lead Public Prosecutor Congressman na Jervil Luistro nga congresswoman Jervil Luistro masaligon sa bisan kinsaman ang nahimong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magnum International US Vice President JD Vance nagpasidaan sa mga opisyal nga sa Israel nga sa padayon pagbatikos diini sa US sa President Donald Trump. Magnum Business gobyerno gitunaan ang posibilidad sa regular nga pagkuhaan og produkto sa Russia. Magnum Entertainment actress nga si Ann Cordes gikalipay kay ginan nga makauban ng sa global stage ang Chinese star si Zhang Linghi. Magnum Sports, SMC Sports Director Francis Chua mapasalamaton nga gitapos sa Barangay Hinebra ang tulo ka tuig nga pagpaabot aron makuha ang kampeonato sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Di man nilamang sa usa ka gawas nung katilingban katawhan ng gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ng matuman hangtod ugma alang sa atong Magnum Morning News. Kini yung tingbalita Magnum Mencho Kabaktulan
11: o Magnum Jane Luna.
3: Pinagi sa itong mga Magnum News writers Ching Intrina Enriquez, April Borja, Lani Delgado, Angel Sado o manager, news manager Eileen. Ako rin na din nilamang sa balita o servisyo
11: Magnum Radio.
21: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Alas 6:34.
22: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
23: Pirmi ka pangihi,
24: hanap kang pananaw,
23: ug pagpaminod sa mga tiil,
24: basin aduna kay diabetes.
23: Mag-DTX 500,
24: epektibo sa pagpamubo
23: sa blood sugar levels.
24: Di kaya ang diabetes.
23: Mag-DTX 500,
24: karunda yun.
23: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
24: DTX 500.
23: Woo!
0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.

0: GTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Si Juanita na pagpupong tuhog sa kita, gini ba? Habit na formal sa sakit sa kong tuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligay ko ngayon Life Extension. So nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong glitson. Giinom, isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
3: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Pili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa Vitamin D, nagpaubos sa serum uric acid.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Magnum 45.
9: Tanang ulohan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinud nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Lokal Simbahan Katoliko sa Glenduro, di musalmot sa White Ribbon Movement March sa CBCP, karong Hunyo 28 ng tuiga. Si Palco, may good news. Bernon sa kurantining buwana, mukunhod, kung pila'y paggunhod, kanamay atong sa taon karong buntaga. Oro chamber positibo, nga maayo sa mga negosyante, ang kasabutan sa hunong binumbahay tali sa Iran ug Amerika. Sa ato Magnum National, Senator Alan Petro kay tanumingon nga dako na ug di natuta kun ito'y kundili aso kun iro na gayon si Senator Ping Lacson. Sa Magnum International, ceasefire agreement tali sa Lebanon ug Israel aprobado na karong panahuna. Sa Magnum Business Federation of Philippine Industries nagtuo nga dakong tabang sa manufacturing sector ang uspaw sa presyo sa ilang mga produkto. Sa Magnum Sports, Pinoy boxer Carl Hamish Martin andam makig-away kang Japanese boxing superstar Naoya Inoue.
8: Magnum 45.
9: Sa itong Magnum Opinion, karon uban sa balita opinion. Kani Senate President Alan Peter Cayetano, murag naghambin karon og depresyon. Kay hangtod karon ingon sa wa pagyapon siya, magkamumon. Wala pagyapon niya madawat nga nailugan siya sa gahom sa pipila ka senador nga gilambigit sa binilyong kawat. Nahilom na unta ang usig og taol sa dagkog baba sa senado, apan iya pagyapon gitawag nga aso og tuta sila si Senator Ping Lacson, Rafi og Erwin Tulfo og Senator Tito Soto.
10: Si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Makikita mo yung diferensya nila. Sabi nila, sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay, but doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay, akwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin yung kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po eh, matagal na eh. Ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of him. Meron din pong aso-kaso. Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo, ang usual procedure, kay may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Senator Lacson, binaliktad niya. Dave, basahin mo na lang yung affidavit. Ah, hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi, it's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, imbento.
9: Wala pa may nahipos katubag sa mga tolfo, pero may tubag na pinagi sa text si Lakson Ugsoto. Ang tubag ni Lakson, kawawa naman kung ano-ano na ang sinasabi, parang malapit ng bumigay. Sana hindi natulo, hindi tuluyang mag-meltdown. Ang tubag ni Soto, medyo serious. It's about time na huwag niyo nang patulan ang mala telenovelang mga ingay na wala namang mararating. Waste of time. Let's move on for the good of the country. Ikson, tiyog pagpagkabana. I-comment o i-message sa mga opinion. Huwag ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Oras, alas 6:46. Mga Ikson, kumusta mang buntag? Gini si Magnum, June Albino.
11: Ug Magnum, Aileen, ako rin.
9: Karong adlaw, Sabado, Hunyo 22, 2026. Ang detalye sa ito mga isgutanan, detalye sa ito mga balita, mabati ninyo, humalang unas pa yung oras, alas 6:47.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra-text-scam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
9: Mga Ikson, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
17: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
18: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
19: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumtan.
20: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
21: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
22: Pre,
0: na ako'y project crew, nagkinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo pre, lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
22: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro Corporation.
23: TTX 500.
24: Ako sa Jubilee.
25: Sobra kataas akong blood sugar.
24: 300 kapin. Gitistingan ako og inom TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
23: TTX 500.
26: Mabali sa mga butika.
23: TTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
23: TTX Coffee Mix.
26: Mamasaka butika.
28: Bugas-bugas sa nawo nga di maayo, balik-balik nga skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tuod kay puno ni sa antioxidants nga dunay labing taas nga ORAC value, pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy ug pang kontra sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
22: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
29: Need powerful marketing materials right now? Trust Alkim's Printing Services. From flyers, stickers, business cards, tarpaulins, mugs, we print it all. Call or message now 0975-331-7229. Alkim's Printing Services.
30: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest present stress. Ganda mo, stress tabs!
31: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
32: Tanang bills, chukarun!
33: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
34: GCash G-Bills.
35: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
36: Hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
35: Mamamatay? Ganun katindi?
36: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
37: Isang paalala mula sa NGCP.
22: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
9: Oras alas 6:55.
2: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Magnum 45.
9: Sa manang gilakbitan simbang katoliko sa Cagayan de Oro, di musalmot sa White Ribbon Movement March sa CBCP, karuhunyo 28 ni Tuiga. Ngano ka, ugun sa rason, ya, mahilapit ang mga igsoon si Father Durjan Paburada, ang Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Father, may buntag. Ang derikas magrumadyo.
4: Mayong buntag ka ninyo o sa ito ang mga suking tagpim na ako karoon.
9: Father, karong panahon na medyo wak man ganyan tumingin nga naman ang nagpaglaom ang mga Pilipino pero maraga kawan ang paglaom ba? Pagwanto tas Malacanang may issues corruption. Di ba magmailin?
5: Oo.
9: Pagwanto tas mga senador may issue gapos corruption. Pag-ato tas mga congressman dito sa kamara, samot na. So, di ba? Unya na yun, kung ato tag-ombudsman, medyo doon ang mga pagdoduha.
5: Oo,
9: kay,
5: sa Malacanang.
9: O ang naroon sa ombudsman, gikan po sa Malacanang. Pag-ato tas Supreme Court, Korte Suprema, maragadoduha sa abta kay paminahon baka ta mga mayok mo klang tao. Unya na, di ba?

0: Father, nga naman, ugun sa rasyon nga, di man mo musalmot, ning maong White Ribbon Movement March sa CBCP, Father?
1: Kining dili wala man kita'y kalambigitan ni ini, no? Kaning White Ribbon Parade sa ato maning mga kaigsuunan sa lahi nga church.
0: Dili sa CBCP? Gapon?
1: Dili sa CBCP, kundili sa akong pagbasa ni kani mga kaubistuhan sa mga Union of Christian Churches.
0: So wala nabot ani ang CBCP, Father?
1: Wala na sila, napon sila yung mga kahugungan sa mga kaubispuhan sa nagkadaiya nga mga Christian churches. Busa nga
0: kanang nasgutan nga kahugungan, Father, wala walay involvement, dili pa dili membro ang simbahan Katoliko. Pero mga Kristiyano gyapon. Okay, sige, Father.
1: Sa mga Christian churches or mga Christian denominations, na sila'y kahugpungan din, ipadayag po nila ang ilahang ang ilahang intensyon nga ang hiniusang pag-ampo para sa kabag-uhan sa ato ang nasod o nga i-champion gayod ang common good o ang kayuhan sa magtagusa. Malikayan mo yun ang to end the corruption din sa Pilipinas.
0: Kajot ng Father, ha? Union, ang sato ganit, Father, nga grupo, Union of Christian Churches? Of,
1: yes.
0: Christian Churches of the Philippines. So, UCCP ni, dili CBCP?
1: Yes.
0: UCCP, kanang na simbahan diri. Namagya po yung CCP nga simbahan diri. Dili CBCP. Only nga Kristiyanos gyud-gyapon nga hutong sa katilingban sa mga reliyoso. Kining Father.
1: Yes.
0: Sama gyapon nato sa simbahan Katoliko nga Kristiyanismo gyapon ang atong ginatamod.
1: Yes.
0: Okay.
1: Busa nga kuan po kita nga moment kini ang Religious Leaders Council for National Transformation. Ay appeal po ang napoy mga leader din lamang sa mga Christians, kundi napod si Bishop Colin Bagaforo. Si ang atuang sa kining nakalimot ko si, sorry kayo, Magnum Dun, kay nakilimot ko sa iyang pangalan na aday si Kwan Ning, kaning, pero hindi ko siya Kwan sa CBCP, kundi Inter-Religious Leaders Council for National Transformation. Gitawag kinig White Ribbon Movement. Dili lamang di ay ang bishop nga lain nga mga religious groups sama ni Bishop Efren Tenidoro, kundili appeal po si Bishop Colin Bagaforo.
0: Okay.
1: Mag-hold sila sa ilahang ang kaning protest, kilos protesta kontra corruption o political dynasty karong June
0: 28.
1: Lahi-lahi ni sa nga mga religious groups. Pero kini ang nagrepresent ani sa Simbahang Katoliko si Bishop Colin Bagaforo.
0: Okay. So tama din ang nabasa namo nga balita nga nagkalayon, the White Ribbon Movement is a massive citizens and religious campaign advocating for government accountability, electoral reforms and anti-political dynasty measures. Backed by the Catholic Bishops Conference of the Philippines, it is a nationwide coalition calling for transparency and good governance. Na ba dapat i-correct ani nga balita, Father?
1: Kuan nag-represent sa CBCP si Bishop Colin Bagaforo.
0: Okay.
1: Ububan nga mga religious nga mga leaders, dili lamang Katoliko kundi inter-religious leaders sa uban po ng mga Christian churches.
0: Oo.

0: So, kung initiated ni by the UCCP, Father, kining ba't gipaluyuhan ni sa CBCP?
1: Oo.
0: Okay.
1: Sa supporta yung agi.
0: Kung ang ipadalang representante sa CBCP, mao si Bishop Bagaporo.
1: Bishop Colin Bagaporo.
0: Okay. So, ang simbang...
1: Yes, Father. Saman ang in charge karon sa Caritas Philippines.
0: Okay.
1: So, ang iya po nga panawagan kay iya man na one about sa social transformation and sa tuang social action sa tibuok Pilipinas sa Katoliko. So kinisa inisiatibo po nun siya sa lideres pauban si Bishop Colin Pagaforo.
0: Okay. But ang simbang Katolikos kagindi uro, Father, ang sabi tawag nato na membro covered by CBCP gyapon, Father, di ba?
1: Yes, oo. Pero wala ko kabalo kung naaba diri, wala ka may communication na gipaubos na kita masalmot ni ini. Magulat kita kang sa office sa social action ni Father Roger Gabak kung naabay local na prayer rally kontra corruption o dynasty, political dynasty.
0: Okay, at least magduwailin nga medyo tataw, no? Murag gilamiano dato mga ang reaction mas mga tao ba magduwailin nga kini kay medyo murag ning wa na lang managing wait and see ang simbahan kundi naanay kalihukan ya karuhon yo 28 nga kanabang ang una magumigaw sa impression mao nga CBCP pero UCCPDI ang nag-initiate at murag ng hulo o niya gisuportahan lamang sa CBCP pinagi sa pagpadala kang Bishop Bagaporo
1: kining kuan kini is a joint kuan is ilingon nga nagsuporta lang ang kuan kun dili appeal po si Bishop Colin Bagaporo.
0: So joint kit both pasabot hand in hand
2: sila magnum join
0: hand in hand nagtinabangay nagas nagas plano nagapangandam ang UCCP o ang CBCP sa nasgutan nga kalukan, Father.
1: Yes, it's a kanang joint initiative to end corruption and political dynasty.
0: Okay. So, ngano to gani man mo appeal, Father? Ngano di man mo appeal ang di pa kasi sigurado mo appeal ba o dili no? Ang simbang Katolikos kay Gindoro.
1: Wala pa. Pero wala pa. Sure kita na ma-appeal ta ani.
0: Okay.
1: Na ay, kung na ay local nga na ay local nga prayer rally ni. Well, I think I would like to believe nga na apod ni initiative din ni sa local. Wala pa noon kita ay communication gayud nga na akin maong naatay maong kining prayer rally din sa datong dakbayan sa Cagayan de Oro. We will see and we will wait for the communication maipahatag sa nato aron nga panawagan nga mahiusa kita dili lamang dito sa kauluhan kundi appeal sa tibuok tibuok nasud sa Pilipinas.
0: Total sa manika a sort of prayer rally. Father, di ba? Di man yes. Siya kana magkawala siya
2: bang
0: basin og gunsa ni mga istorya dito. Prayer man pagampo man. Di man ni di man sunugdan nas mga gikabalakan nga basic mag mag-repeat ang idsa, yun na, di ba? Kay pagampo ra man ni Father, di ba?
1: Yes, yes.
0: I'm sorry, pa yung tag pagampo ra murag mo na tong ubos ra pagampo maglumailin eh.
1: Dito pagampo man ni People Power Monument.
0: People Power Monument pagyud. Dito. Okay, so
1: kay di ba kaning ang kanipong kuan nga kanipong political dynasty ba nga kaning ilahan gina duso dito ura og pinahanglan gyud nga makabalo ang katawhan niini kay ura og ma-preserve pagyud ang dili kini tinuod nga political dynasty kay kinahanglan na yung mga kinahanglan na yung mga measures o kuhan nga gikinahanglan din nga mabalaan sa katawahan. Kay wala og self para sa mga eksperto o para po diha sa uban nga mga nagasunod gayud ni ining political dynasty na self-serving siya nga bill or kini nga maong nga kabalaod wala og dili sa matawag yun nga anti dynasty bill nga or kini nga bill nga gidusok karon dito sa Kongreso.
0: Sumurag hilaw. Hilaw. Half-baked, magduway rin, no? Nga, kay mura na yun, kung imbis nga lugar pinagi sa balaod, kanang mga nga bill, unta, maghimong illegal sa political dynasty, subay sa nakalatin sa tumatakang balaod, gi-legalize naman noon.
2: Marag-gi.
0: Gihimo na kunong legal ba?
2: Okay. Marag maura mong gihapong istorya.
0: Kay gitugot dito, gitugot dito. Yan naman, no?
2: Oo.
0: Basta kay di parehong lugar.
2: Basta di pareha mo mag-uban sa saka lugar.
0: So, monang imbis ko. Imbis na ikunuhin mo ang marag pahingusgan ba? Illegal na ba na ang political dynasty base sa tumatikang balaod? Pero kinulang sa organic law nga mapasar. So mauna, unta nga naanay balaod nun. Pero imbis mo, lagi ko nung mas paliguno no ang pagka-illegal sa political dynasty, gilegal naman, gihimo naman nung legal ang naisgutan niya. ang illegal unta sa matakang balaod. Isgutan tara na sa musulod ng mga adaw magdamainin din sa ato programa. Kay kanang gilakbitan ni Father nga para kanya og base sab sa mga pamayag pud sa mga eksperto dili ni tinuod nga anti-political dynasty bill or law kay murag maluro ba gini
2: murag yun
0: oo undo na anag yun sa Senado nga mura og medyo
2: dili mo kwan sa ilang
0: oo base di ni makalusot oo pero remember nga nabalinang mayoriya sab sa Senado oo nabalinang mayoriya sa Senado. Unya, pagbingin tag kamara, nagikas kamara na eh.
2: Oh.
0: Sila dito mismo ang naghimo. So, naghuna ko nga, kinigin ba si mulusot ni? Oo, paglusot, ani na. Samot na. So, Father, ikaw mismo, ikaw sa mong bahin, nabalaka ka nga basing kining maong nga balaod nun, mahimog yun nga balaod, Father?
1: Okay, kanang sa ato ang pagbasa sa mga comments sa mga experts dito, may tungod ni ining maong anti-political dynasty bill kay ura siya og self-serving and kinahanglan nga katug yung katong imong giingon kaganina nga tinuod og kini pod sa Magnum June o Magnum Eileen kani bitaw ang giingon bitaw sa pag accuse pod sa atong mga netizens pa nga ang atong mga kaobispuhan o ang simbahan hilom sa corruption sa flood control. Kini usap pod ka pag padayag ba wala bili gayud naghilom og nagpakabutabungol ang simbahan may tungod ining corruption. In fact, dugay na kini pila na kini kabudan nga nag-iskut kita ni ining flood control nga scandal pagkuan gayud ni ining corruption. Og dili lamang karon lang kini nga nga lakang sa simbahan Katoliko o uban sa mga religious na groups na dili lamang Katoliko kundi other religious groups na panawagan na to end corruption o kining ang tinuod gayud nga anti-dynasty political bill mo gayud iduso dili kadtong self-serving na daghan ang mga revisions na ilahang di
0: ang gilauman bagod sa katawhan sa Father mao nga di lang kay kutob mo sa panawagan kundi naasay lihok ba no panawagan dalang lihok so, og mayo na kana giyon ni Father nga mula bigit aning mga kariukan kining umabot na June 28 nga kariukan nindot na nga kalambuan kay that's all part na sa lihok
1: yes,
0: kana bang may mugawas sa atong baba may action sab nga atong gihimo ug kanang paglambigit sa nasgutan nga prayer rally kanang abot Hunyo 28 usa na nakakamaturan nga ang simbahan sab naglihok magdumailin di lang kay nagkutob lang sa istorya kundi kutob lang sa pag-ampo undi lihok kay mao man ako na sab nang tama man na Father di ba kanang atong kanungan sa pipila ka mga katigulangan sab nang ato nga ning man Ginoo nga di lang kay kutob lang mo ampo kundi lihok sab mo Oo. Lihok tao, ketabangan ko ikaw daw. Muna kung ikaw nungas mga tigurangan ka nito eh. Sumaw na na, Father, ang gihimo karon sa simbahan. Yes, so, ginay mo sabna na advent sa simbahan, di ba? Ngayon lang kay kutob lang sa magsipagampo.
1: Mumang gina dapat ang atong buhato, no? Kay, mura man na ang kay namagintay separation of church and state. And ang usa sa mga pwedeng initiative na pwede mabuhat to help the government and also to remind them ilang mga kaapuhan. Pinaagi sa ito ang peaceful nga pagpahinumdom kanila sa pinaagi sa rally, prayer rally, upan nga pagpahinumdom pa kanila. So we will not resort into violence o dili man gyud kini makatabang sa social transformation diha sa ato ang nasod. So busa nga kita ato gayud nga dili kita mag resort into violence kun dili diha sa peaceful nga mga pamaagi aron nga naagi tinuod nga kausaban diha sa atong nasod. Dayon na mosalig kita sa Ginoo. In fact karon ang ato ang ebanghelyo karon sa today's liturgy sa Sabado, nagingon man dan Dios nga dili kita mabalaka. Kay ang Dios kanunay nagauban, nagagihok og mas labaw pa kita ka importante og bililhon sa balili, bililhon pa kita sa langgam nga gani ang Dios naghatag, wala sila mabalaka tungod kay ang Dios kanunay naghatag kanila sa unsa ilang gikinahanglan. Kita pa kaha nga mga katauhan na mas bilinon pa kita ni ining mga butanga. So busa nga dili kita mabalaka mag we continue to pray and we have to put our trust and confidence sa atong Ginoo nga in due time malingkawas gid kita ni ining maong korupsyon o problema diha sa ato ang nasod.
0: Nindot tayo na nga minsay magdumailin kada bang ang lamgam gani ko no ginapakaon sa Ginoo, ginatabangan sa Ginoo matag-adlaw, may makaon kung matag-adlaw unsa makitang tao. Muna kuno siya na magtiayon ba hin nga lab wala man timo lungag ugma lab ngano mabalaka man ka ang langgam gani ginatabangan ginapakaon sa Ginoo unsa pagka kita nga iyang mga minahal mga hinimo niya. So dako ko nagtabang nga minsay Padre, paki-expound ko na palihog, no? Kanang mensahe.
1: Kanang bisan bitaw kung in our present context karon ba. Using this Bible passage kining dili kita mabalaka tungod kay mas bililhon pa kita pero it doesn't necessarily mean nga kinahanglan nga dili kita maglihok. Kinahanglan nga naa magsihok kita. Tungod kay panalanginan kita sa Ginoo. And also the other ang kwan pod ini kung atong basahon ang maong kini nga Bible passage no nga tungod kay ang Dios gayud nagingon siya nga mas ato ang we should focus more on following the will of the Lord. Pinaagi gayud nga mas unahon nato ang pagpangita o pagpundo sa bahandi nga langit nun kaysa bahandi din sa kalibutan. It is a continuation of yesterday's readings kagahapon sa Ebanghelyo. So kini pa-connect nato bang tungod sa kaning atong pagkaulipon nga dili unta kita mahimong ulipon sa kwarta. Kinahanglan nga ulipon kita sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung kita maulipon, we cannot serve both God and money. So mo man kini ang sinugdan sa Bible passage karon. And nga dili unta kita kay ang uban ta nato naka-focus man diha sa ato ang pagpangitag kwarta o nalimta na nato ang Ginoo. So busa nga dili kita magpaulipon sa kwarta. Ubusan mo man kini ang hinungdan nga nung naay korupsyon kay nagpaulipon man kita sa kwarta o dili diha sa kabubuton sa Ginoo. So busang kini dako kaayong kalambigitan din sa ato ang Kristohanon nga pagtuo na we should serve God and not money. And nga kanunay kita na we put our trust in Him tungod kay siya gayud kanunay magatabang ka nato. Dili kita mabalaka tungod kay we are more than kita mas bililon pa kaayo sa balili o sa langgam. Kay gani ang Dios kanunay man nagahatag sa ilahang provisions every day. Kita pa kaha nga mga tao. So mo kana nga to ang hagit ka na to mga isuon niini nga to ang kana nga Bible passage.
0: Okay. Father Virgin Paborada, salamat kay Father sa nindot kayo nga mensahe ning buntaga. Samtang kita ang katawang Pilipino na kigbisog para sa maayo na untang paglawig sa nasod Pilipino yes, magduwa din. Father, salamat kayo.
1: We hope for the best for our country and we hope nga naagi kalinaw o ma-end natin ang maong problema sa ato ang nasod.
0: Father, salamat kayo.
1: Salamat ang maing bundag.
0: Father Dirjan Paborada, ang Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Kanang ako magkakanungin, magkakanungin ka namang ayaw kabalaki ang ugma kay ang Ginoo may giandam nimo nga alang kanimo ugmang adlaw. Yeah. Ano ba no? Murag, di kay murag, di na ba yasab? Kay, ako na kanito magdumalin, kan ako nga, di na tala ko mabot 50 years old eh. Nilapas man.
2: Ang imong una-unaon dapat magdum dyan, ang karon, dili ang ugma. Kaya huwag mangkakabaloon sa may tabu ugma.
0: Mausay, Romano, may tubag niya sa mga tapulan, magdumalin nga. Anong magmulihok man ko? Total na, may ganda mag ginoo para ugma.
2: Ana, mapasmo ka, anak po.
0: Pasmong labas pa. Samtang makabungog ang mga bad news, mga igsuon, sa atong nasod Pilipino karong panahuna, si Palco dunay good news. Bayro nun sa kuryente, ning buwana, mukunod. Kung pilay pagkunod, kana may gusto na itong sutaon, karumuntagin. Niaspikas din niya si Ma'am Marilyn Chavez, ang Vice President, o maoy head sound sa Corporate Communications Department sa Sipalco. Ma'am Marilyn, may buntag, ma'am. Hello, ma'am, may buntag. Ma'am Marilyn, may buntag, ma'am. Standby mga igsoon, oras alas 7:19, maminaw sa tagpanunan, magbalik na basing manabi na nato si Ma'am Marilyn Chavez sa Sipalco.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inumatag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Don't compromise on safety. Kung safety o rescue equipment ang kinahanglan, naana sa Store City o OPC. Tawag or text sa 0906-367-8910. Store City o OPC, your trusted partner in safety and rescue.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum 45. Sama ng gilakpitan mga igsoon, samtang gabaha ang bad news sa atong nasod Pilipinon. Tungod sab sa gabaha, usan na ang gabahang korupsyon sa atong nasod Pilipinon. Nga wa pa o di pa tataw kung doon na bagay mga utok mastermind nga lugar masilutan o makasuhan. Kaya wala may nakasuhan?
2: Wala pa. Hantod garon.
0: Mastermind na wala pa?
2: Wala pa yun.
0: Makasuhan o masilutan? Ang si Palco dunay good news. Murag nasumpa ni sa good news sa gapong adlaw, di ba?
2: Oo, oo.
0: Kadtong gibot siya sa NGCP nga...
2: Niubos ang transmission rate.
0: Kadtong transmission wheeling rates.
2: Oo, niubos siya.
0: Kung kadtong ancillary services rates, di ba?
2: Oo.
0: Nga miubos. Karon dunay good news ang si Palco nga. Dunay pag-ubos sa bayaran sa kuryente sa buwan sa Unyo. Kung sa rason, manay atong gusto masuta, pinagi kang Marilyn Chavez, ang Vice President sa Sipalco. Ma'am, may buntag.
12: Magnum June, may buntag.
0: May buntag, ma'am.
12: May buntag sa Tananaminal sa Magnum Radio.
0: At least medyo ang mayong nga kamuntagon karon giduyugan po sa good news. Gikan mismo sa inyong buhatan. Pakidetalye, ma'am, nining mga good news.
12: Oo, maski kami malipay, magyutag mo ubo sa atong rate, no? Pero tinuod ka nga Magnum June, ang atong June billing, no? Nireduce kita by 1 peso and 20 centavos per kilowatt hour. Oo. Ang rate na lang nato sa June is 11 pesos 0.88 per kilowatt hour compared sa Mayo nga billing nga 13 pesos 0.08. Oo. So that's a reduction of about 1 peso and 20 centavos. Kini actually Magnum June tungod pud ni sa corresponding reduction sa atong generation rates nga nadawat gikan sa atong power suppliers. So kani gid siya ang substantial reason for the decrease sa atong rates kay niubos pud ang generation rate nga atong gabayran sa atong mga suppliers. So mao ka na, salamat kay good news tinuod. And then naapoy reduction gamay sa taxes 2 centavos, no? Kay correspondingly kung ang imong gabayran nga ingnon ta total kilowatt hours mo reduce mo pud ang government taxes, no? So basically kana ang ilang ma enjoy nga decrease sa atong June billing adunay pag kunhod nga 1 peso and 20 centavos per kilowatt hour. Para sa atong average residential users, no, nga nagkonsumo og 150 kilowatt hours, kani will translate to a reduction sa ilang bill of about 180 pesos.
0: Okay, now unsa man ni ma'am, good news forever na kani or good news for the month of June pa lang ni, ma'am.
12: For June ni, kay mag-vary mang good every month ang billing, no?
0: Okay.
12: Sa atong generators, sa mga power suppliers. Depende po lugar sa world market, nga kanang ilang nga gakapektuhan sila.
0: Uh-huh.
12: Kani sa atong gitan-aw murag nag-reduce man good food ang presyo sa coal no worldwide. O sa international market na ay substantial nga reduction. So mao kanang naamang kitay supplier nga coal no. So busa nag-reduce food kay ila man ang kung unsay ilang matagamtam nga increase or decrease, ila man ang mo relate man na sa ilang billing sa ato. So dili lugar ta magkagarantiya nga hopefully no, hopefully sana kung murag tinuod na tong mga world unsa pa to? Ka husayan sa bana
0: kadto
12: sa US sa Iran og sa Israel.
0: Israel og Lebanon sab.
12: It's really not ko unsure kung mag mauna gid ni siya permi, we're hoping no, pero dili ta katag-an, depende gihapon gyud sa billings later on sa atong mga power suppliers.
0: Mm-hmm. Okay, so kung di man ta makain nga good news forever na ni Magdumailin, pero naay tendency siguro ma'am nga good news pagyapon sa pagabot sa July.
12: Hopefully. Bahala na lang, diliing nunta, ma-maintain lang, kaya medyo barato nga rate. Dili lang unta musaka, no?
0: Musaka,
12: dili lang unta mabalik sa katong level sa 13 pesos last May. Pero mo alag, hindi lang may magpasali, kaya ba siguro niya, ano, mautro ang ilang charges. But hopefully, nga ma-maintain na, or if not, na ay further reduction in the next billing months to come.
0: Okay. Ma'am Marlene, salamat ma'am. Thank you ma'am sa mong panahon.
12: Dagang salamat Magnum Jun. Ugma yung buntag sa tanan.
0: Inyo nabati mga eksyon ang Vice President sa Sipalco, Ma'am Marlene Chavez. Oras, alas 7:29 sa buntag. Pagbalik na mo man sa Panamdom, kalabuan mga eksyon may kalabigitan sa Kabutya nga Uro Chamber, positibo, nga mayo sa may negosyante. Ang kasabutan sa unong dinumbahay, tali sa Iran ug Amerika kay kabutyag man nga permanent framework, pero nakabot na nila ang mga kasabutan, nagpirmahin na.
2: Uh-oh.
0: Permado na sa duha ka mga nasod.
2: Uh-oh.
0: Amerika ug sa Iran. Pero kagahapon na pa'y balita nga nagbinumbahi pa ang Israel ug ang Lebanon.
2: Oo,
0: pero karong buntag,
2: nagpinirmahan
0: na sa kontrata. Oh, kontrata.
2: Kasabutan.
0: Kasabutan. No?
2: Oo.
0: Ang naisgutan ng mga nasod. May tanong ng mga kalabuan. Ang wapag yun mahuman, Russia o Ukraine.
2: Oo, oh, sila. Padayon pag-iapon.
0: Oo, wapag yun mahuman. No? Hopefully, kwan ba, kanabang magparayon na ng mga kalabuan, may kalabuan dito mismo sa Totong Sindakan.
2: Oo.
0: Magdumailin. Unya, dayon, musunod na kining sa Russia o sa Ukraine. Kaya hiningate pag-iapon sila karong panahon na. Hindi lang ganun, hindi nga tayo, kung ano yun.
2: Binubahay
0: pa. Siguro, kung ano ni, kanabang resulta na ni sa sub-sub kayong mga pag-ampo, hindi lang natin mga Pilipino ba't sa ban pang bahin sa kalibutan. Magdumailin. Balik ta sa painom-num karuntataon, pero niya naman speakers niya, si Engineer Almarco Brito, ang presidente sa Uro Chamber, ato na may nabi. Engineer, may buntag, sir.
9: Ay, may buntag, Manong John, o Manuailin, no? Salamat sa oportunidad nga inyong gihatag karong buntaga para sa Oro Chamber. Yeah, India.
0: Sir, paki-detalye ko no sa imong panlantaw nga makayon ni ninyong mga negosyante kining paghunong sa binumbahay tali sa Amerika o Iran, kining engineer, yeah. Sir?
9: Yeah. Magnum Diyom, it's really a welcome development, no? Although na detalye man to nga murag 60 days ang initial no nga gipermahan, but I guess murag dako na ning tabang no. In fact magulang nakadawat na bang pagitad advisory nga magubos na pod ang mga presyo no sa fuel no, krudo o gasolina. So this is I believe nagresulta nagyud ang atong pagampo ang mga efforts no sa mga lideres no sa laing nasod para mga pangitaan og solusyon ang problema diha sa Middle East.
0: Oo. Only nga samtang huno nang binubahay dito sa tuwa-tuwa sa Sidakan, pero diri sa Pilipinas kining engineer ang kinaurasay murag kinura siya, kut-ankut ha, tali siya, iring o giro. Nagpadayon pagid gapon. Kining engineer.
9: Well, Magnunyon, morning resulta, no, nga we deserve this kind of government, the people that we elect into office, no? So I hope makakato na gid ang katawhang Pilipino sa sulod nga eleksyon, no? Kay kung dili pa na, wa tay laing basulon pod, no? So hinaot pa.
0: Kaugalingon.
9: Kaugalingon. Anyway, kami gid sa business community, in spite of what's going on, paningkamot kita, no? In fact, through your program, ato gid nga i-take ang opportunity nga karong August 11 to 13 ang Mindanao Business Conference, no? Gathering sa mga tanang negosyante, no? In fact, for the first time ang National Board, no, sa Philippine Chamber of Commerce and Industry mag-hold sa ilang board meeting diri sa Cagayan de Oro.
0: Ah, okay. Doon na ba mo mga national nga mga politiko na asa gahom karon panahon na inyong gidapit, engineer?
9: As a matter of protocol, no, we really expect no less than the president. Kay ang atong record din sa Cagayan de Oro sa pag-sponsor sa maong business conference, no less than, no, the previous president sa Pilipinas, Moan Higayod, sa pagdawat, no, sa mga resolutions nga gipanday aron nga mapaayo, no, ang business community, no, kay mao man gyud ang atong tumong, no, advocates for transparent good business practices para mapalambo, no, magpadayon ta sa paglambo in spite of kining kakaitabo.
0: Kining ang advantage lugar niya kay kuna man galing ang presidente, personal niyang madawat ang unsa may mga resolution ninyo, mga suggestion ninyo para sa pagpalambo sa ato ekonomiya, kining engineer.
9: That's correct. Parang and we are closely working with the Mindanao Development Authority, no, si Secretary Leo Magno nga paabot yun, no, ang atong mga tumong, no, o mga ginabuhat din sa Mindanao sa no less than sa attention mismo sa atong presidente.
0: Unya, nagdala ba sa mga kaulugan kining engineer nga ang business sector, business community diri sa atong nagbayan nagpaluyo sa kasamtangan nga administrasyon Marcos o sa manika Sinyalis kining engineer?
9: Dili gidingon nga gapaluyo, but you see, ang mga negosyante, no, gusto mangyud nga mulambo. Now, kung mag-failure ang atong presidente, unsa may mahitabo ana? Failure pod kita.
0: Failure sab.
9: We are above politics, Magnum John, no. That's the way ang mga negosyante thinks, no. Unsay maayo og kinanlang gyud nga mag tambayayong ta, magtinabangay ta. But we, kung may mali ang presidente, amo po na ginagapagawas po ta o kuha, no? O resolusyon, no? Calling his attention nga dili ni angay, no?
0: Kanto pa lang entrada sa istorya ganina, kisaw na kong pangutana, kining engineer, kuha na to, naiwitik na ba, naikaulugan na ba nga, kung masayo pagita sa sunod, kita lagi mabasula ni.
9: Mao, di ba?
0: May kwento.
9: Let's face the truth. Maubagid ni ang atong gusto, no, sa bagong katauhan, no? Murag ang Filipino people deserve more than this, no? Kay sayang ang atong mga resources, ang atong mga talento, no? Nabayaan na kita, no, sa mga laing nasod, no, nga sa una anhidere sa pag-estudyo. Where are we now, no? This is a wake up call at the same time. Sa business community is assured Magnum John, gap pangita gyud pamaagi og unsay angay og maayo nga mga kailangan buhaton, no, sa atong mga lideres. Kay at the end of the day, taxpayer baya kita.
0: So nasabtan-sab na ako, engineer, nga bisag kinsa may mulingkod gagunit sa rindas pang gobyerno sa atong nasod, kuno sa mga lihok nga pamaayo para sa atong nasod, para sa katawang Pilipino, na akamo sa maong sektor nga andam sa magpaluyo. Kaya makayuhan man para sa atong nasod.
9: Correct.
0: Pero kung ugaling ang nagunit sa rindas atong panggobyerno, muhimo og mga binuang mulambigit sa mga kiwian, di sa mo magpanuko sa pagpadayag sa inyong mga baruganan.
9: Yes, that's correct also. No, kay tibuok man ta nga ang atong organization, no, coming from the national down to the 5 areas, no, North Luzon, South Luzon, Metro Manila, Visayas and Mindanao, no. So national man ang atong organization and dili man siguro nila ma-deny ang atong contribution, no, sa pagpadagan sa atong ekonomiya. So it is only but proper nga ilagyod kay dili man ingon nga makita ginako, no, sa among mga discussions nga ang kayuhan lang yun, no, na pinagid sa economic na frontier ang atong ginapa permi ginapus nyo magnum dyan.
0: Gi-invite ganin nyo si Presidente Marcos kining engineer.
9: A matter of protocol man gina siya.
0: No? Yes. Kay,
9: and then normally ang iyang presensya towards sa end sa maong conference, no. Kay parang diha naman mga 3 days man ni siya. So ang highlight ana nga unsa tong mga kay do na may mga issues, no, nga do na tay mga experts, mga speakers. And then along the way we come up with some resolutions and then towards the end ato nang i hanay tanan, no, and then atong ihatag ina, no, sa responsible government officials nga we need, no, we have to act according to the views sa business community.
0: Nationwide man ang engineer, di ba?
9: Yes
0: nationwide. Ang specific nga pizza, sir, palihog.
9: August 11 to 13.
0: Okay, 11 to 13. Ang binyo, ano engineer?
9: Ang binyo? We expect mga 1,000, so sa pagkakaroon, kanimang ginlimkit kay, no, ng atrium ang atong unsan eh, binyo.
0: Okay. Engineer, sir, salamat kayo. Thank you, sir. Og hinotpanta, lugar magbalampuson. Wa man ko nadumduman nga mga kalihukan ninyo sa sektor sa pamatigayon nga wala magmalampuso ng mga kalihukan ninyo sa maniring nationwide nga business conference ninyo this coming August 11 to 13 sa Lemkit Kay Atrium. Salamat, sir.
9: Salamat po. Magnunjom sa oportunidad o God bless.
0: Inyo nabati mga aksyon ang Presidente sa Oro Chamber, Engineer Al Marco Al Brito. Oras alasyati 40 sa mong pagbalik kuman sa panunong dugang mga balita.
13: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gratay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto. Magsakit pa imong ulo sa badlungon nimong mga tawo. Sigar de Oro sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
15: Birch Tree

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit-ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Unsa ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
2: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
3: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Mga igsoon, dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Kadawat gyapon og enrollment ang ABCA hilabihan niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad ug flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi. Enroll na.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmo, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga balatian. Inom na og Mighty C.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum 45.
1: 37 mga balita.
2: Gipasigarbo sa lokal nga kagamanan sa Rakbayan ang subiling pagdaot og pasilingog gikan sa Department of Interior and Local Government kon DILG. Human masakmit sa LGU-CDO ang 2025 Seal of Good Financial Housekeeping. Matod ni Mr. John Acto, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clark Suy, nga pamatud kini nga mayong pagdumala sa syudad ilabi na sa pundo niini.
3: Aron pagsiguro nga maayo o responsable ang paggamit sa pondo sa Dakbayan. Pagpalig-on sa transparensiya o operasyon sa matag LGU. Sabi na sa ato, kay dako kayo ang Dakbayan, dako kayo ang LGU, mas lisod lugar siya buhaton compared sa mga municipalities, highly urban cities sa Northern Mindanao. So, lisod gid siya kabuton, pero nabuhat na ito na tungod gihapon sa atong mga tawhan o sa atong mga empleyado po sa atong local government unit niya. Paglambo sa pagsalig sa publiko ngadto sa lokal nga pangagamhanan. Pagdasig sa mayang financial management o good governance. Imo ning i-summarize na naagit ang good governance.
2: Ang pamahayag ni Mr. John Acto, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clark Suy.
1: Mura ning misukwahi ni magamanin sa gingon nga nabati to na kasi pugaman nila gapon nga marag nabato yung naghati o grado lang nga 3. Tama yun. 3 lang kung naghati. Abot kasi naghati o 3 lang nga grado sa mayor. Al-contra. Ning mao nga kalabuan magdabailin. Ang gingon nga nalagi ko naghata og grado lang sa mayor nga 3. Ang naghata nagdai 8, 9. Ang para na ko naghata og 3 nga grado sa mayor sa iya mismong state of the city address na to biaging Hunyo 15. Giagat sa City Health Office kung si Echo ang kalalakinan labi na kato mga miyembro sa LGBT community ug aktibo sa pagpanghiglawas nga himong regular. Dili tingali ang pagpanghiglawas nga himong regular. Ang pagpa-check up batok sa HIV kon human immunodeficiency virus. Matod Dr. Ronald Romano, HIV and AIDS Core Team Chairman sa CHO, nga importanteng sayong masayran kung nagbaton ba sila sa nasgutang sakit.
4: So that's why it is very important no na we encourage everyone na if they know that they are vulnerable or nag-engage sila in high risk behavior that they would be tested for HIV so that if early pa nato sila ma-diagnose, early nato sila ma-link to treatment, mas early po sila maka-achieve og viral suppression.
1: Ang inyo nabati mao si Ronald Romano, HIV and AIDS Core Team Chairman sa CHO.
2: Giagat ni Mayor Reid Hardin sa saan misama sa rital ang katawan nga saksiyan ng pag-host sa ilang lungsod sa Miss Philippines Earth 2026 karong Hunyo 22 Sintuiga. Mata ni Hardin nga bililon pag-ayo ang mga kalihukan tuwid kay makatabang kini sa mga lugar ilabi na sa pag-promote ni ini.
5: Usa ka dako nga sundayag event ang atong idalit diha sa atong mga katawhan, mga lumulupyo sa lungsod sa San Juan usab sa atong mga bisita sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental kaning holding of the Miss Earth Philippines 2026 edition beauty and brains and of course talent contest na pagapartisipahan sa 33 ka mga maanyag no nga mga kandidata representing the respective cities and municipalities. O giinbitar ko kamo na for this whole day affair till kamo ni ani pagtan-aw kaning meet and greet because this is open to the public diha dayon sa awanan sa among events area sa Soferred Mall no alas 2:30 sa hapon.
2: Ang pamahayag ni Mayor Reid Hardin sa saan Misamis Oriental.
1: Karon sa Magnum National gitawag ni Senator Alan Peter Cayetano nga aso kun iro si Senator Ping Lacson. Kaya naman, una niyang gitawag nga tuta kung ito'y sa Malacanang sila si Senate President Pro Tempore Tito Soto III o Senator Rafi Tolfo. Samtang ito'y usap ni Lacson si Senator Erwin Tolfo. Matod kaya tanong nga tataw nga sunod-sunod lamang si Lacson sa tanang kamanduan sa Malacanang.
6: Kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po eh, matagal na eh. Ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo, ang usual procedure, kay may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Senator Lacson, binaliktad niya. Dave, basahin mo lang yung affidavit. Ah, hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi, it's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, imbento.
1: Ang pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, samtang mingon usab si Lacson nga naluoy na siya pag-ayo kang Cayetano, labi nang panayon kining galuat og mga walay bili nga mga pamahayag. Nahinaw to usab si Lacson nga dili hingpit nga mo bigay og mag-meltdown si Cayetano.
2: Gipamugos si Senador Rodanti Marcoleta nga tumong lamang sa mga kasong gipasaka bato kaniya nga siya maipit. Mato ni Marcoleta nga may gustong maitabo niya ato mga kaatbang niya sa politika nga siya hingpit nga mahunong sa pagbutyag sa korupsyon sa atong nasod.
7: Maari pong ako'y arestuhi sa araw na ito, kung hindi man ngayon, sa mga susunod na araw, sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat, dun sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa, ay tuloy yan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin, na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po ay pinagtiwalaan ninyo. Ngunit sa halip po ng pagtitiwalang yon, ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos.
2: Ang pamahayag ni Senador Rodanti Marcoleta, isaran nga si Marcoleta, nagatubahan karon sa kasong plunder o indirect bribery, nunot sa giingong 75 milyones pesos ng campaign donation ato siyang kampanya sa pagkasenador na atong 2025.
1: Nanginawot si Bantay Senado Member Attorney Dino De Leon ngang tahimong buka sa publiko ang pre-trial conference sa impeachment case

0: pinag-aagrihan nila na facts. For example, Vice President Cesar Duterte, siguro naman nag-agree sila dyan, di ba? Dati siyang Defense Secretary, siguro naman nag-agree siya dyan, di ba? Empleyado niya si X, si Y, or si Z. Baka contentious yan. Pero kailangan natin masubaybayan yan. Daan din makikita natin kung pag-aagrihan na yung trial dates, hearing schedule, number of witnesses, di ba? Ano yung issues na i-resolve. So in other words, dahil napaka-importante ng procedure na yan, and the public has the right to know. It is the right of the public to see kung ano ba talaga yung nangyayari sa proceedings na yan. Anyway, what we're talking about are taxpayers' money.
1: Pamahayag ganto ni Bantay Senado Member Attorney Dino De Leon.
2: Gibotyag ni House Prosecution Panel Lead Congressman Jervy Luis Trong magsilbing giya sa mismong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ginahimong pre-trial conference. Matod ni Luis Trong na kung tabang ang maong kalihukan, aron maplestar una mga ebidensya lakip na ang mga witness nga ipresentar atol sa pagdungog karong sunod bulan.
3: Babalik po tayo sa Monday doon sa impeachment court upang ipagpatuloy ang marking ng ating exhibits. And hopefully, pag natapos po ito, all issues, all matters are submitted. Now, we will just have to wait the pre-trial order na maglalaman po ng lahat ng napagkasundan during this pre-trial conference. No? At ito pong pre-trial order na ito, ito po ang magsisilbing guide, blueprint na pagkasunduan na dapat sundin during the trial proper. Bawal mag-deviate from the pre-trial order, no? Ang isang significant pa rin dito sa kaganapan ng PTC is on the side ay nabanggit ng impeachment court na July 6 mag-uumpisa ang impeachment trial.
2: Ang pamayag ni House Impeachment Lead Prosecutor Congressman Jervy Luis Trong.
1: Nagtuo si political analyst Professor Ronald Llamas nga critical ng abot nga State of the Nation address konsuna ni Presidente Marcos karong Hulyo nito iga. Matod niya mas gadaghang mga nitabo sukad sa miyaging suna sa presidente sama sa gubat sa Iran, Israel ug Amerika nga nakapitar sa ekonomiya sa nasod ingon man ang halapad nga korupsyon nga iyang gipaimbestigahan.
4: Medyo defining yan dahil ito yung first zona niya after nung kanyang mahiya ka naman zona. Ano na yung nangyari? Meron na bang mga nahiya? At yung mga walang hiya ay makukulong ba? Yung mga corrupt na big fish. So susukatin siya dyan. Tapos in between, maraming crisis yung nangyari. Economic dahil sa Iran war at sa iba pang internal contradictions. Itong Senado, itong mga destabilization last year at saka this year. So naghahanap yung tao ng isang strong political center. So itong zona na ito, kahit ito yung second to the last, napakahalaga. Baka ito yung pinakamahalagang zona niya. More than any zona, just barely, more than a month, madideliver ba niya itong kanyang piromisa nung mahiya ka naman campaign? Huwag mong kalimutan, siya yung nagpangalan doon sa 15 contractor. Eh yung nakulong doon sa 15, one half lang eh. Yung kalahati lang ng diskaya.
1: Ang inyo nabati, imaw si political analyst Professor Ronald Llamas.
2: Gitawag nga makaalarma ang migawas nga pagtuon sa pagtuon sa Reuters Digital News Report 2026 nga 51% sa mga aktibong gagamit sa social media dinhi sa Pilipinas ang galikay na sa mga balita ilabi na ang gikan sa mainstream media. Matod ni Attorney Maricho Lambino, media professor sa UP College, nga kabalakan ang mga report, ilabi ng mahimo kining rason aron mabiktima sa mga peaking informasyon ang nga makita sa online.
5: Ito po yung nakakabahalang information or data sa pag-aaral na to. Ang nakagay po sa data nila ay 51% ay umiiwas sa news. So mas malaking bahagi ay umiiwas na sa news. At hindi na isinama dito yung mga pupunta siguro sila sa mga iba't ibang news commentary, satire, entertainment. Pero higit sa kalahati po yung ayaw nang o umiiwas, avoiding the news, is 51%. So yung sinasabi nating data dito, halo-halo dito yung 85% etc. Pero yung data na 51% umiiwas sa news, ito po yung nakakabahala dahil kung umiiwas tayo sa news, ito po yung news na ginagawa ng news organizations, malamang po ay maging biktima po tayo ng disinformation.
2: Ang pamahayag ni Attorney Maricho Lambino, media professor sa UP College.
1: Gibotyag ni Presidente Marcos Gaparayon ang pagpaningkamot sa gobyerno ar mas daghan pang turista, labi na ang gikas Russia nga musulod sa Pilipinas. Kinang pamahayag sa Presidente Human ang malampusong ASEAN-Russia Commemorative Summit. Mato ni Marcos nga sa pagkaroon, doon na usay Derek Flight gikan sa Pilipinas, padung sa Russia.
6: For more Filipinos to go to see Russia, for more Russians to come and visit the Philippines. But also any kind of travel.